Now, may anda ka rin ang mga nakita nga gusto kang nanda iklaro. Ha? Ag mga pangutana nga dapat masabat mga katrol. Sinorong dapat nga magprotekta sa Isla at Boracay bilang nagapanguna nga tourist destination sa bilog nga Pilipinas. O diba, raton nga local tourism office ita Malay. Ay una sa Malay na butang da. Iya raton nga provincial ga tourism office, pwede man. Paano makapahayag itdaya karang suporta Rosangka tourism officer sa proyekto kung romandato anda karang mandato proteksyonan ro turismo. Dahil mga pangutana ra itwan Boracay mga katropa. Ikatlo, preparado baga ro Isla at Boracay nga magparihas sa Mactan Island nga konektado sa mainland nga naduga gon rong ginatawag nga Island Charm mga katropa. Agro ikaapat nga pangutana itday karang nga grupo, ano rumagiging epekto it dredging or pagkutkot it una sa kadagatan sa aton nga marine ecosystem ag sa problema it beach erosion mga katropa. Ha? So may iba pa kuno nga mga matinding nga mga pahayag nga gipangbuyan. Now, may mga nagagawa. May mga pasibangod nga ginatinguhaan it San Miguel Corporation nga kontrolon rong Malay ag Boracay. Nano ka matuod? Hamat gusto buitan it San Miguel Corporation ro Boracay. Ro Banwaid Malay. Ha? May mga paandam kontra sa mga corporate greed nga ginatawag ag panawagan una sa mga pumuyo nga hindi kamo magpa-impluensya. Ha? Gin-mention man rong overdevelopment bilang mabuhay yon nga problema una sa Isla at Boracay. Oh. Now, daya kara mga padumdum. Advocacy, opinion nga dapat haluan ta it insakto nga mga interpretasyon, impormasyon sa plastada nga nagakanabo nga raw. Ha? Kung ano ro sistema mga Oh. May basihan or uwa. Kasi may mga grupo nga nagabagabag sa rekara nga pagbutang itulay sa Isla at Boracay. Diba? So, mga local, even ng mga kabataan, ibang mga grupo, nagprotesta, nagguwa para bagabagan dodaya karang infrastructure project o nasa Isla at Boracay. No? Wa pagani ma-address ka raro ro environmental concern eh. Importante ron. May valid issue pag abot sa marine ecosystem, di ba? Dredging, erosion, aton karon nga mga beach una sa Isla at Boracay. Kasi ro Boracay is masyado ka sensitibo nga lugar. That's why nga maura nga debate, maura nga diskusyon is very crucial nga mayad mga ha? Ay praskaron, wa tagali nag-agi sa konsultasyon da. Nga kaparte ron sa proseso ag i-award yet abigla itdaya kara nga DPWH isu sa San Miguel nga oi bi padayonan ninyo ta. Nga wagan approval wa pagan konsultasyon. Ha? Which is maurang klase nga mga proyekto mga katropa dapat nag-agi sa environmental review, consultation, government approval. Uwa. Nag-agi ron mga katropa. Dinairik it DPWH ito paadto sa San Miguel Corporation. Medyo rugi na Dios. Dios anay DPWH ro San Miguel Corporation. Ano yung ginakadlukan sa San Miguel Corporation? Or basin na bangagan ka muna it million.
Ha? Kita aton tagara wa nakita nagabagabag. Kun mauron tarutikan kun nagasugutan ng gabutangan ita tula. No? Pero may mga proseso nga dapat istoryahan naton. May mga concern nga dapat masabat it publiko agbatawan it nagakaigo nga atensyon ita. Di ba? Iya pagang sa environmental nga ra base kun mabutang sa ang ag. Oh. So wa nagsunod ro DPWH. Sa naging mando it Malacañang. Ay bisan ambag ni Congressman Miraflores kay ina mga katropa nakibot ro presidente. Nga wa nag-agi sa proper consultation. Ha? Aga to, dayang ra. Confirmed na kasi nagkita ro presidente aga si Congressman Miraflores to sa kapis ko ng Taliwan ng Domingo. Oh. Pero despite sa raya ka na nga mga report nga wa pa it official nga mga konsultasyon hamat may notice of award. Di ba? Now, kung matuod man, maura nga sinampang although notice of award, ginminsyon na nga niron mga katropa, pero dapat may official procurement records nga nakaplasta. No? Sa makaroon, wapait ng publicly, wapagid na na-confirm rong mga hinampang nga mga katropa. Di ba? Pero suporta itaton nga mga tourism official. Medyo naghihipos makaroon aton nga mga tourism official ka rin. Wait, papahayag. Either masuporta sanda or hindi. Ha? So, raya interpretasyon gidiyamang mga katropa, no? Sa aton ka rin maigmanghod. Sa plastada nga ra. So, hindi na pagpasugtan niya nga basta-basta nga San Miguel tarong nagabuoit control sa Boracay? Ha? Kasi dahil ako tarong nakita natin nga konklusyon ka na eh. Hamat buitan it San Miguel Corporation o Islaid Boracay Aruban White Man. Oo. Oh. Nga ara, kabuabo pa nga dapat agayuson, kabuabo pa nga dapat tawan itigtugupangod. Ha? May mga protesta pa. Kasi may mga concern kita pag-abot sa environment. Ongoing paro debate ka raw, patat klaro, pero hamat nag-award yung taro DPWH. Nagawa nga rung mga taga-Islat Boracay, rung mga taga-Banwa Itman. No? So aton nga ra, opinion sa nagkakaganabo ng sitwasyon una sa may isla Karit Boracay sa Banwa Itman. Mayor Probe Bautista, pakita ka man itakuan nga nagkakontra ka o kung ano. Kasi matsa nagagawa nga nagahinipos raton karang LGU nas malay. Buta ba ko nagkapasugot? Despite sa nakita nyo nga hagos tanan kita ya sa probinsya Taklan again sa raya karang pagbutang ita tulay. Mga katropa. Oh. So dahil mga bagantayan tayo kung si Inastara kung mapatigyan pa it konsultasyon or anuman nga mga forum para at least maintindihan. Ato malangara patas para dire-diritso. Kung pabor tanan, okay, go. Pero kung may isyo nga dapat agayuson, istoryahan taro mga tao. Kasi wag ka mo nag-agis consultation, gin-direct ninyo, nga abi, itaon nga agisan. Wag na ka mo nag-react, wag na nakibot nga hamat, hatukot agin award yung tait ng DPWH sa kamikin. Ropundo para umpisahan ng construction ito. Tulay mga katrupa. Well, depende na sa presidente mga katrupa. Sa ato makaroon nga pagprobadayon, alas 8.12 na. Or alas 8.13 na, raton ka ng oras. Sa ato makaroon nga pagpangalagad, no? Namiga kapi-kapi mga katropa. O, kapi nga, abo nga binipisyo sa ato nga gawas, Santon Gold Coffee Mix, ha? Importante ron. Basi kung mga nag-batsyag ka mo, it mga pagpaganakit, it kagawasan, sambilog man ro Santon Gold Coffee Mix nga makabulig kinyo nga mapaganhagan. Raton ka nga mga ginabatsyag nga masakit sa aton ka nga kagawasan. Kapiyang ron ha, pero kabuabong binipisyo mga katropa, nagapabasko kita aton nga resistensya, white side effects ha. Pwede ganun sa mga unga, paim nun. May santon, malunggay, spirulina, garlic. Dahil mga natural nga sangkap ha, nga makabulig kontra sa nagkainyain nga bagatian. May glutathione, nag-collagen doon. Para maging

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sigur po ako. Itali po yung pananakit ng aking katawan, aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro mega bulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Patyag ko tayo. Nawala na nagsakit ang ako ni ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
11: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon Card XFM libo-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog og sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa pusod.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: The secret of health.
5: Naabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gana siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
6: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masadyas na konsini sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain niya balatian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina, kag mineral sa aton sang lawas, Santhon Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo mala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Santhon Plus Coffee Mix, a Santhon Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit, pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Santhon Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Santhon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santhon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santhon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santhon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: X.
12: X.
11: F.
12: M.
11: X. F.
5: FM.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Synthon Plus Herbal Soap.
14: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Synthon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
13: Synthon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit. Hamis nga kutis. Synthon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
15: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Santom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
22: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
20: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
23: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
25: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
26: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.

0: Okay, rato ning oras sa mga katropa, alas 8:34 na sa agaw. Balik kita. Good morning ani kay Mike De La Torre ha. Mike, good morning. Nag-monitor kay Tatay Ray Hilario ag kay Nanay Ijel Hilario. Una sa Bacau Sur, Kalibo. Good morning. Nagpamati makaroon nga agahon katon sa atong karang pag-pangalagad. Siyempre, good morning man kay paring Edsel Sispini Orita. Maripayon nga Martes. Papanindahan ni kita sa ibahan. Good morning! Good morning daw na. Nag-monitor makaroon nga agahon katon. Sa atong makaroon nga pag-pangalagad. Good morning! Kay Randy Santisas, listening man. Good morning kita kay Chi Rabani Sachi. Good morning. Kay Bonski Mendoza Channel, good morning man na nakatutok man makaroon nga aga. Good morning! Good morning, agara anay. Oy, ginapanawagan anay sa mga kaparientihan at kakilaga ni Lolita Tabasa Venus. Gimo ay nagtaliwan sa piyang kakinabuhi sa edad nga 93 years old. Rana karang patay nga awas yan amyang una sa Barangay Alipoto sa Numansya sa andakarang residensya. Aga wapait sa schedule itagubong. Ro nagapanawagan ka rin, nagapaysayod, ro pamilya, Tabasa Venus, mga katropa, no? Granang mga pamilya una sa Madalag, Nalaunan, sa Ilog, family. Kapanawagan ka rin si Lyoda May Martinez. So, good morning. Pamati, makaroon dun nga agahon. Una sa Ayasi Imprinta sa Banga, good morning gid kay Sir Archie Tihada, no? Ag sa mga staff makaron nga nagamonitor una sa Ayasi Imprinta. O Ayasi Imprinta hay may andara nga mga brands iya sa Kalibo, sa Kulasi, sa Antique, sa Barbasa, ag sa San Jose. May ito man sa Iloilo, may Ayasi Imprinta sa Kalinog o sa mga taga Kalinog una ha, Antique, may mga listeners kita una nga. Una man ro Ayasi Imprinta, base gusto niyo magpa-imprinta it inyo karon nga mga uniforme, bukonyat sa mga jersey pati sa mga opisina, available gid ro Ayasi Imprinta nga ron mag-provide kinyo it manami nga uniforme mga katropa. Good morning una. Good morning. Yan, sa mga staff nga naga-monitor makaron nga aga. Now sa aton makaron nga pagpadayon, haraanay, aton nga igabasyada kinyo, masaklap nga natabo sa igmahon naton nga negosyante ya sa may Banwait Kalibo. Nabiktima it dahil karang nga pagpang-scam ito sa may Roja City. Negosyante right isda, no? Raan na karang isda nga ginabuo ito. Gaban tabi makon online yung taro pagbayad. Pero adalit ang mga katropa masobra 50,000. Ro nadagasa itdaya karanga scammer. Ara raan na karang pagpahayag eksklusibo. Andero pahayag bang kara ita aton karang Roja City PNP, no? Pinagi sa XFM Rojas. Sa natabo nga nga pagpang-scam sa igmagod naton nga negosyante mga katropa ito sa Roja City Capiz. Aton na nga pamatiya.
1: Sir, pwede ni mo kamon masaysay. Ano gidaro na tabo aga? Paano na nimo na to upangdan nga imo tagali ka nga ka-istorya o kung ka-transaksyon ay scammer, sir? Ano gidaro na tabo sa ka nga insidente?
2: Nag-contact ako ka to ang Bayan ni Singelo, akong nga retainer nga nag-apirte ka matabo nga ang ga isang bilik pulyong isda. So nahiyang na ko nga ng katang sa kit bulyong kasi para ma
1: mas makabarato
2: makadaya ko madaya ko ondo sa account niya barato man ako ng tao sa retainer pero barato man lang pagbaligya. Ay, so, itong matapo ay, kailangan na kami na nag-chokong ka pa roha. Galing sa, ano nga, pag abot na kami doon sa Rojas, ay okay, takang sa transaction na na. Ang problema ay, parang uwap ako ka, ano nga, talaga ako sa itabi siya ito sa pero si Simay talaga ako sa kwarta sa aking tao at siya nga rin mabayad sa komisyon na nga ipagkaan ko makaluingin na si Simay sa Rojas.
1: Oo. So nagpadala ka ti kwarta?
2: Mukhang nagpadala kasi ito din kami nagbayramay sa buhay ang mga medyo public market ng ano ng lipunan.
1: Mm-hmm.
2: Pangatiti.
1: Tapos, sir?
2: Tapos, ay naturo na yun ang daw ako na bisekya na may daw na nga parkingan kasi sa nag-traffic ay wala ka mailan na mag-sagbubo sa kapwa na itong turista.
1: Mm-hmm.
2: Kaya yung pagkat tayo sa akong bisekya niya, malayo pa sa amin naging transaksyonan.
1: Oo.
2: Ito na naka ano ba na nag kumbaga ay naka ano tayo nagchimpo nga nakapalaya ka kon.
1: Ay, okay. So nakita ko matagal yan ang itsura ka na, sir.
2: Tanda ko ba na itsura kon ano kasi ito man sa ano siguro sa ano ay buwan ng CCTV actually yung danay mapit na CCTV sa amin naging nagbayaran na kami.
1: Bali ro na tabo tagali nagbalik kasi mo sa gakyan aga pag ato tar shampoo nga nakapagayo tay mao kat ato mo tar kwarta that time kana
2: kasi ang trata di do isa itabo ron ni na ano para pag abot ko siya kan
1: buon lang
2: ay dito pa gayon dahil may abi ko man yan ay kinaya man ni mait ano nagkikita ko nga kinaya tay mait ang auxiliary. Kasi nagyan kami sa auxiliary nga hindi ka to kami makarga it isla. Ay loading and loading makarga to ka ano nga
1: area.
2: Loading and loading. Pinoy. Sika na ko nga kinaya malibaway na pag-approach naman sa auxiliary ay okay na ba? Pasagot ang auxiliary. Ay ako na akong sa akin ay nang magwawaw ay kaya wako na ilang mag-cause ba traffic ba?
1: Mm-hmm.
2: Kaya nga itong time abe ay hindi ko market name ang nandaitay ka pa ako nga ano, to sa Pauline ay gamit at talang ano, nang makarista kaya wako na ilang mag-ano ba?
1: Mm-hmm. Ay so pag abot mo, pagbalik mo ta sa kusing ka mo nag-transaksyon, wow tayo maura yung tawo nga ra?
2: Wow tawo ta, kasi alam na, kasi misi kay nang pag binatawga na ay anatindi ko ba?
1: Hindi
2: ka ito sabi na ano, hindi ka ito si businessman ano nga, i-approach mo
1: auxiliary
2: niya, ay kaya ito auxiliary ay hindi ka ito ko na ano nga bukod tagal na kilaya actually ito na tao man.
1: Oo, so sa bilog ninyo nga paghugat ka na pag inusoy, huwag ito hindi mo nakita?
2: Nag-huwag kami mga 15 minutes na siguro sa ano pag-alaw na yun, matawa rin ay siyempre yan, bukod mo nabit yung isa niya kwartayan ko, ako niya habuhian ay
1: ilagin niya ni Rasar Tanan?
2: Bali, 51,500 na ang madami ang mga
1: so cash mo ginatanan din tao sa ratong tawo kung magkakaliwaan bukod na naging kaliwaan no, inyong transaksyon na ikaw tao na nagtao
2: ay mo dyan, ako makita kasi nag-expectant ako na ano rin mga ginapangambal ay nga mga nag-upinti ng mga tao ay kilaya man ako na idea man ako nga di nini gina-travel do is na pa yung city alinia sa Libas fishing port kaya nag-speaker ako nga ingrat din matindi sa lipunan
1: oo
2: nato ang tapo ro na alin na ay disgrasya man ako na ay nang tabaw kita ra kung kamo yan nagdala
1: bukod kilala to sir eh, dayang nagrecommend kimo
2: bukod kasi amigo ko kita pero ako nga ang yan
1: mali nakita ano, nagataman online
2: wow bukod nakita nang approach dito sa
1: mga
2: ano nakita niya kami mong bayi na nagdos at nag-expect ako nga ng ano man o transaction kasi eh sino sa nang istorya na taga-banga man na natawa?
1: Okay.
2: Kaya nag-connect ako.
1: May posibilidad na sir nga aming kugin man ta kamo or kilaga kamo itraya ka nga individual kay man abuta na nga ano eh ko nadali ta kamo na napakalagayan it buot kay man na no, yun no may mga ginahambat eh mga naging kampante ta kamo kong kumpiyansa ka nga magsalig ka na sir?
2: Hindi ka makagayon na tapo, pero nang ako kaya ay siyempre sa negosyo ay kailangan no, nagkaling sa mga kapwa kanegosyente para do transaction ba ay mag, ano man, ay gabi sa selilo, ay nito, maandang sa tabay nga, ipadaya ko, pero kwarta, tabayad ko sa, ngayang komisyonan, baliwala, tabay nga, siyempre, oh. Bisan, mabawa, kwarta, ay, pinakasari ko, mata sa, matawar nga, natin nga, na ano, anay, galing ay, at some time ay, walit ako ay, ano ro nga,
3: salit ka, giting, oo.
2: May lagay ka sa kanya kataan ng motor ay hindi mo yung kayo pa pero amang nga natamaging kaliro ang daming palingki ay kung isa akong kalibo ay minko ano minko kapat nga po si Apos ro ano ro anang kabaw ta
3: oo
2: kapat sa kadalan ro ginaadyan kaya hindi mo matayan kung hindi intran sa grocery.
3: So bali, bali ito tasoy no mismo sa do yung palengke na daw tindahan nga ron, nag-approach ro yun yung tawo nga ro yun yani may mga banyi-banyere mong isda.
2: Oo, oh, wala na dapat din mga tao ta.
3: Yes, ako lang
2: git.
3: Okay.
2: Dali yo tinoy ya din.
3: Okay.
2: Tapos ay pag-aaga.
3: Nagpaano?
2: Nagdo nga gi pagtotoo at kasi wala nang nakama anando. Ano? Ano kung ma-anay kong sindawag yun ba dahil oo na ka na magkato ay sa ibisa niya pa pero ibisa niya may imagin pagkaitro ha dahil siyempre ikaw si ibisa sa ulan ko itakantaran ko pa si kachita kung di karo ito pa kami mag-anay mag-retay hindi tabi sa city ay ko wala kita di ako ano din niya ano sa city ikro ha
3: ano ni mo sir akaya nun ligay nun.
2: Ano din o, speaker na ako na ay, part ito nga sa dahil sa inyo ro, mga nabahit ako ng tingin at mga kinarayan ng ganyan mga part ito, DK o sa southern part ay tingin nyo ay sharing ko mga lingway din, mo yung mga kami nga, ano, bega biyahit na.
3: Oo. So kung makita mo tayo mo, tanda mo gitaro ng itsura man.
2: Ay, bisan na, bisan pinundan ko ang kwaya kanda ako pinararang sura dahil may, ano, may pagkandaan ako ka na, ano.
3: Bubang tabi, sir, pilaro edad ka ra?
2: Nabunga lang, siguro ka ako sa kira, malang manay, nang...
3: Ay, dubahay nga na pangasawa na ako nung nakita mo man, may tsurahan mo man.
2: Wala ka na ako makita yung mga, actually, kasi gabi yung ano, nag-communicate ka, mga bayan sa messenger, na anong gamit man yan, na ano, ay, ano magang amigo nga isingier? Sa among retailer ba nga akong amigo man? Kaya, nang daya para mong communication is, ano, datong time ay kapaanto kami sa, ano, ay daring to matarap.
3: So,
2: at huwag pa rin makamata na, ay, nabuhay pa matarap ka matao, actually, kapag ka na, ano, ay na ano ko ano si Kier ko ay kanawang kani ko karis da ay siyempre basi ko yung ano yun ang basi ko book o ano kaya ginatan ako kani ko pa ay ano ano si man ay na ako ang mga balabot ay hindi man ako magtapos yung mga ito book yan mo lang.
3: So, inyo gali ka na sir Perming nga plastada. Ikaw nagabuot ba niya banyera nga supply isda sa mga sa Rojas, sa mga Iloilo at ginabagsak mo man niya sa aklan?
2: Oo, bali niya nga kaibar nun ako nga nang itong nag-recreate ako nga ginagay isda. Balita ginagay ako ang taga-capital.
3: Ay, makaroon sir, kumbaga sa pag-back traffic mga kapulisan, may gintaon sa dangalid kinyo?
2: Wapak lahat, ito sa anak, pero ako mga amigo man atong sir na nga mga kapilaya ka muna ay na follow up ang sa daid-daid, ano? It nang ano, ginaga ay sa part, hindi siya na igabuling muna sa car-gasoline station nga ito, hindi kami nagpakarga it nang ano, 100 nga gasolina, nana?
3: Oo.
2: So, kasi ko na buungan mo kasi sa CCTV ay gusto ko lang makabuhit copy ba para matawan ko mga mga ibahan lang sa negosyan. Negosyo na mag-aday. Magiging aware na tanda at matawan ko ng kopya at anang, ano, anang tsura ko tao ba agad.
3: Gano'n yun yung natabura, sir?
2: Hapon, hapon, mga 8:40 kami nag-uira na ito sa, ano, sa Roa City.
3: Ay, okay. Adlaw, Domingo, what agad yali. So, ano yung mukha?
2: Domingo, kaya, no, monitoring pa, ano, hindi agad na namamak ka kasi, wala na, nag-duty, Domingo.
3: Hmm.
2: Okay.
3: Mm-mm.
2: Kaya hindi ka, na yung nabiktima man ito na ron na, na Domingo man, ito man, hindi ka nga, ano nga, hindi man lumutas nga rin nga, isda man nga rin nga eh,
3: So, posible nga magkaibahan sa darasarayang modus?
2: Positive lang kasi kayo nga magkaibahan sa darasarayang
3: modus. First time nga sa abuhay ni Mot binalig pag ano, buhuit mga isda nga ra sa Rojas or sa Iloilo. First time lang natabo kimo?
2: First time, di kara mga kaibahan sa ma.
3: Mm-mm. So ano ra desidido gid ko mapasakat kaso in kaso nga madakpan ra karang individual.
2: Ah, itindi pa man ta pa ano na dahil kung ana di man yatawa ra tong ya nabdot nga nakaistorya na nga ano kung pasitin nga madakop din ni naoy. May ano man siguro nga ano man ko mo kung pasisyaon kung mabalik na magkaro
3: kwarta.
2: Balot na to nga. Ano nga, kwarta na dali na nakakunay. Pasibol mo ka na, hindi man mo ko magkita at matig-agad, bagay-agad niya, hindi na itong mapatawad ng mga bagay.
3: Na itong kwarta, sir, ano to? Kapital mo, ginapatiyog-tiyog, or?
2: Kapital, ito naman doon, actually, mamaya, natipon na, dahil, brother, di, ay gabiyay ako. Kaya, pinagawan, yung kita naman siyang buwan, kaya, buwan man nga, ano ko doon,
3: tinipon.
2: Itong tipon, o.
3: Oh. Mm-mm, sige. Sir, siguro, Macorn, unless may panawagan ka, basi, no, nga, may makabulig, kimo, saray ka rin nga, inyo man niya pag-follow up, pag-usoy, saray ka rin nga tao, aga, awareness lang man sa mga kapareho ni mo, sir, nga, makaroon tayo man din negosyo, aga, rin niya ni, ang ba ni mo, mas sa kabuhay ni mo nga, raya, rin mo nga, pag-negosyo ay, nadali ka gyapon, sir, siguro awareness? Imong mensahe ba, sir?
2: Siguro ay sa makalang nabi ay matigo-tigo kutra kwarta kaya ay nag-discarte man o matamang roob ay ingat-ingat na ay na sampulan niya na ko ay sikre doble ingat ng gigibula kakaman mo kayo.
3: Sige, sige. Aray ka rin nga biktima itpagpang-scam nga natabo sa May Rojas City Capiz. Raya man si Katropang Clear T at it's FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
4: Ang kahapon ng adlaw, mga at around 10:35, nagpadulong dali sa Rojas City PNP ang aton sining biktima no sa kay Mr. Robert, ini siya 40 years old kay subong man isa ka fish dealer pumuluyo sa barangay Linabuan Sorbang Aklan. No? So ini siya ang nagpa-record diri sa tanatapan sa Rojas City PNP kag nagbahayag nga sa tong ang nagligad nga gabi May 2, 2026. Dira sa may bahin sa barangay Linabuan, Sorbanga, Aklan, ang iya sinitinawo kay bungod na gabaliga ini siya sang isda sa amo man niyang lugar. Gin-inform ini siya nga may isa dito ka persona nga nag-offer sang dako nga volume sang isda. So in short guro nagpakilala ang isa ka fish broker kag para man i-sustain ang volume sang isda nga ginabaligya sa sining biktima, no? So dito nag-istoryahan ay inisla kag subong man naghambal ang ining biktima naton nga makuha ni siya o ma-purchase ang isda nga kapin sa 51,500 pesos, no? So dito inisla ang nag-close deal man kag of course natabo pagit ang ila pag-istoryahan ay sini dito sa isa ka convenience store sa among man niyang barangay da sa barangay Linabuan Sor Banga Aklan. So nag-istoryahan ay kag nagdesisyon nga inisalaya ang mag-proceed rin sa mga bahay sa probinsya sang Capiz kay diri pagkakwaon ang ining volume sang isda nga gin-over in the exact amount na gin-istoryahan nila, no? So ang ila target will be the Ibisan Capiz. So once nga nag-abot kita sa adlaw during kahapon nga the May 3, dito inisalaya ang nag-proceed man sa area sa may bahay sang Ibisan apang nag-change nila sila sang venue, no? Wala niya na mahambay kung ano man ang rason may posibilidad duro ba si ginhata kanya sa other sang fake information na kung nga man nag-change venue in sila to purchase ang among amount sa isda. So ang amba niya nga mag-proceder is may bahay sa Teodoro Arsenas Trade Center, no? So kahapon at around 8:40 sang aga, chindang adlaw ina diri sa may TATC, pwede ka damo sa tawo. So ginhambalan niya nga ang ining items ang pagkakuhaon niya sa sulod mismo sang TATC kay bangod ang aton sining fish section aray sa sulod wala sa gwa. Kag may ara kita sang mga designated nga mga parking lot kay hindi ka man pwede ka park bisan sa kilid sang aton sining mga dalanon kay bangod chindang adlaw. So nagplaster ini ang aton nga biktima upod man nangiya sining salakyan nga maghulat kag ginhalobet ginhanded yan ang kwarta nakapin sa 51,500 pesos nga in order nga pagkakuhaon dito ang isda sa sulod mismo sa TATC. So pila na ka oras nga hulat sang biktima at naalimo na lang gid kag wala na nagbalik ang suspect nga ini.
5: Okay sir, clarification sir, sa natabo nga transaksyonan na isa tunga sining biktima kag suspect. Personal gid ini bala sir o kun makabigta online?
4: Well, una best ang initial nga information nga nakuha naton diri nga nakilala ito online, no. Pero apan sang iyang presentation sang fax niya diri sa aton sining police blotter nga ginpatigayon man ini sang iya sining tinawo, no. Now, ang aton sining initial kasubong nga paghimoon kay bangod man nga diri natabo ang ila sining pagbayranay, no. We are trying to conduct sa sining investigasyon sa subong, no. Sa sining nasambitan sining insidente. As I talk kag na istorya ko bago lang gid ang aton sining heavy sang Roja City PNP Police Lieutenant Colonel Donel Perihes naghatag sa subong sang order sa aton sining investigador na kung pwede makatuan ang area sang TATC in order to check sang pila ka mga CCTV cameras outside kag inside sang TATC so that may identify ang pang-itsurahon sa sining suspect nga ini, no. Kag na kadepende naman ini sa aton siniyang biktima kung mag-request man siya sa other CCTV video dito sa before nga nakabot sila dito sa Mayroha City sa isa ka convenience store nga ila sining nga ginistoryahan nga duwa. So amuna ang aton subong paghimuon para man nga matutukan gid naton kag mahibaluan ang ining suspect kung sa dinhi siya nag-agi kag suboban basi makuha man naton ang pang-itsurahon sa sining ka-transaction sa sining biktima.
5: Okay, sir. Sang mayto to, balikan ta to. So, both silingon, humalin sang mayto sang gabi, tub-tub nga nag-maitre ka ganon, hasta na alas gisan to kahapon. Updanay gini sila, sir, ang suspect kag ang biktima. Halin mismo dito sa banga.
4: Halin sila sa banga. Oo. So, upod gini sila. Kaya siyempre, amun ni siya ang nag-guide sa aton sining biktima. Pakadto sa may bahay sa TATC.
5: Okay. Sir, sa ining history sang Roja City PNP, makabigta first time ni natabo, sir?
4: Well, sa pakon sining pagkadumdum, amo pala ni natabo mo. Kay most common abi, basta sa aton diri ang makuta na basta fish broker, kag ang aton sining tagbumalakal, no? Nag-kilala kay ginini sila ya. Kag never gidyan sila nga nag-handover sang kwarta, wala nga wala pa ang ilas nga isda. That is why ganin kung basihan ta ang aton sining pangalakal dira sa may bahin sang Libas. Bayluhan na gid mo. Paghatag sang kwarta ang item si Sigidara. Kag never gid dapat naton nga i-hand over ang kwarta kung hindi ta man pagupdan. Kay una bes nakita ta siguro nalingaan lang gid sang sining biktima to check anay una sa identity or ID sa sining suspect nga ini. Or the, like for example, opda niya to. Kaya siyempre, para kung ikaw ang buyer, makapili ka pa siyang gusto nga tamanyo sa isda ngayon mo pagkapaklon. So, ugaling kayo natingala ng kung nga naman ginhan over niya dito ang kwarta na why niya gidyagin opdan ang ining suspect ngayon eh.
5: Okay. Sir,
4: possibly na ano siya eh, na high-low lang siya sa sining suspect ngayon eh. Kaya bangod man nga daan siguro sa mayo man nga tamis nga mga tinaga nga nagakawa sa baba sa sining suspect nga ini amo to nga naghatag sang trust and confidence ang aton sining nga biktima. So that's why gani nga dapat kita sa ginsiling ko nga kung mag-transaction kita sa mga individual mga particular nga tawo nga hindi naton kilala siguraduhon ta gid ibaluon ta gid ang ila sining nga mga background or i-check ta ang ila sining mga identification. Kag never gid kita nga maghatag ani sang trust and confidence especially sa ruton sining nga mga kautoran dapat kaliwaan. Kung once nga may i-purchase ka ng product sa ila, kaliwaan ta. Yatag mo ako yung mga product sa akon, bayaran ko in exact amount man kung anong demand sa sining product na ini.
5: Okay. So, sir, kung ka mo maglantaw di sa Rao City PNP, masiling bala broker, gid man sir, or nagpakuno-kuno lang?
4: Posible nagpakuno-kuno lang. Kaya kung ikaw isa ka broker, hindi ka gusto nga masama di mo pangalan. Kaya una bis, ginatindugan mo na being sa broker ka, nga madamo ang imo siniyang maservisyohan.
5: Mm-hmm.
4: Especially ang imo siniyang mga kliyente o imo siniyang mga customer. Kaya hindi ka na pagsaligan, kag isa ka rason na nga wala na siyang may mag-deal sa imo being sa broker ka kung manugtunto ikaw ang tao.
5: Sige. Lastly, Guru Sir, ano ang mapasalig sa Rao City PNP sa pagpatigayon siniyang investigasyon karon kag basi may dugang ikaw nga panugyan sir ilabi na sa mga ano ba nabla mga kasubong sini mga negosyante nga naga transaction gid Sir Amin.
4: Ang marching order subong sa aton sini nga hepe Police Lieutenant Colonel Donel P. Rijes sa aton sini nga investigador nga magkadto dra sa may bayan sa TATC hinyuon ang aton sini nga CCTV operator dra sa sini mga kamera nga ini to review sa aton sini nga mga CCTV footages sang matabo ang ining insidente. So that at least pag may makuha kita ng itsurahon, ma-enhance naton kag maklarohan kung sino ining persona nga ini, no? Kag kung if ever gid man nga ma-identify na ang ining persona or ining suspect nga ini, ginahinyo ta ang aton sining complainant nga mag-file sang nagakaigo nga aksyon para man nga hindi na makapangbiktima pa sa aton sinipila ka mga kautoran. Kaya bangod nga daan intindihan ta nga ang aton sining mga kautoran especially ning biktima ini nagtinguha gid ini para man nga makahimo sang iyas niyang pagpanerang iyas ning negosyo nga mangin matarong kag gin pangabudaya niya man ang ining kwarta. So dapat gid yang mahatagan man sang hustisya ang ining biktima nato, no? Kag kung masigid sila ko kung ma-identify dapat pailan gid yas ang kaigo ang kaso.
0: Okay, datoro pagpahayag kita aton nga Rojas City PNP no sa natabong ara. Aklanon ta biro biktima nga ray. Na scam ita masobra 50,000 pesos nga kwarta. Abuho gid ka na. Dayon ni sa mga negosyante nga ray. Isurebol gid naton or siguraduhon gid naton nga aton karang mga katransaksyon. Ay may mihura gid ah. Ibase kon u istorya man lang tapos ipaagi sa online. May kalalagyan gid ring kwarta. Alas 9 in punto na raton nga oras. Good morning ani kay Ningning Riloning. Good morning. Good morning. Si Piliba Vicente Pamatian. Una sa J sa stop ita J&J Michiap sa Kawayan New Washington ag kay Carl Rinso. Dino kay Baligya una sa Talas Tor. Good morning. Good morning. Alas 9:02 na raton nga oras. Standby na sa masunod nga programa, serbisyong katropa with katropang clarity. Hoy, naging kakbay nato nagkabulig sa atong makaroon nga pagpangalagad. Barwa, sa atong karang technical side, kakbay nato katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karang XFM News Center, kabulig naman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta sa pagratsada, itaton nga mabalitan katropang clarity at katropang RR Colas aga katropang Christian Villanueva sa Kayit Patro. Sangagan ko amon karang General Manager katropang Edwin Garin. Siyempre ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Sagamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bibili sa mga butika.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
8: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di na natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
14: XFM. Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sanson Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
15: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagapamatid ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
4: Yeehaw! XFM.
5: Exciting!
6: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katrapasak, sa FM Calibo Philippine Standard Time, 12 minutos, mga kataliway na sa oras at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Servisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Servisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

Majrednja gaon Luzon ve sa Jasmin denau. Majrednja gaon probinsya Itaclaina. Banuat Kalibo, good morning. Welcome, welcome na kano sa tunya pagarangkada pagpangalagad. Programa.

0: 5186. So, may mga katropa, makipag-angot ka ko na via texting sa numero 0998-591-5186. So, well, rato niya pagdamyaro, rato niya pag-abi-abi, rato niya pag-welcome sa mga katropa nato, nagka-monitor, tutok na sa nakaroon niya mga transistor radio FM bands. Nakatune na sa XFM 96.5 Kalibo and XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, so man, live na live rato niyo pagpangalagad. Magwasan niyo karoon niyo mga radyo, magtutok, monitor man. Sa man karoon niyo Facebook live streaming. Live na live kita sa man niyo official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, power share. Dato niyo karoon niyo live, dato niyo the more, the merrier kita ng iliba makaroon niyo gahon, makaroon niya Dot Martas. And of course, like and follow man Ramon niya official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Agad niya adlaw-adlaw kamong updated sa mga nagakinatabuya sa tunya banwat Kalibo kama naman. Mag-ililiba kita everyday, not only sa inyo karon niya mga radyo, but also sa inyo karon niya mga Facebook. And mga katropa, may naka-flash niya QR code sa inyo karon niya mga screen. All you have to do is just scan it and directamente mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code na karon sa inyong mga screen, makita naman sa amon niya Facebook live streaming, and mag-subscribe sa amon niya YouTube channel. Mga katropa, good morning! Happy, happy Tuesday sa mga katropa natin, masako na sa nakaroon yung mga dagapugan banggirahan, nagahikot na sa makaroon yung pangurason or iba nagagabagaba apisar nga aming kumagawumon rato niya kangitain. So good morning everyone. Well, sa itong mga drivers, sweet lovers, nga nagabrobiyahe, nagataristaris, sa itong banwat Kalibo, samtang nagapurpamati sa itong karon niya pagpangalagad. Good morning, everyone. Bao Martes, galing makaroon. May isang kiring paghugag na naman sa itong karon niya presyohanan sa langis. So, pero pilang malang man, no? Pilang piso man, pero gakman pa kunta. Mga katropa, so sa ito niya mga drivers with lovers, rain or shine, mahal man o kung may pagbarato o presyohanan itlang isigi sa gihapon. Nagarangkada sa gihapon sa mga kar sa dahon, yakaroon sa bilog ng probinsya Itaclan, Banwa, It Kalibo. Good morning everyone. Well, good morning man anay sa atong mga mahugot ng mga vendors, negosyante o nakaroon sa may Kalibo Public Market. Good morning man sa atong mga katropa, solid katropa sa may Kalibo Shopping Center. Kutubin mag-abot, ito atong pagpangalagad, pag ililiba sa may Islat Boracay, mainland Malaya. So first and second district, ito atong probinsya Taklan, mga kagapit ka probinsyahanan, kabilugan, western, Visayas. Good morning, mayong aga, may rin niya gahon, mga katropa, isa ito man yung mga katropang overseas. Filipino workers, so kung OFW, sa mga kapatid kalibutan, ano man yung oras sa inyo, karoon yung mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone, o i-download na ka mo ang XFM Radio Mobile Application. Libre malang man mga katropa, rato yung Radio Mobile App. Kutubit may internet ka mo, may pang-download ka mo, di karoon may data, pwedeng-pwede gila. Kay man feels like home kung everyday nakamonitor tutok sa XFM Kalibo. Kama naman kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Tuesday! Uy, yeah, good morning, Anay. Wait lang. Sa ito niya mga katrapang nakatutok online. Karabang Dang Villanueva, good morning. Nung Samuel Tiad, good morning. Sa mga katropa natin dira sa bilog na Tiad family sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Mayong aga, mga katropa. Karabang Jory Jorbo, good morning po, my dear madam. Have a nice day. Buhay na naman ako sa tuwing makita ka lang.
1: Exciting!
0: Bakit? Namatay ka ba kagabi?
1: Exciting!
0: Namatay ka ba kagabi, Karabang Jory? Hindi mo ako nakita. Sana all resurrected. Resurrected ang pagmamahal. Resurrected ang nararamdaman. Sana all bumabalik kahit na nawawala, na mamatay ang pagmamahal.
1: Exciting!
0: So good morning sa mga katropa naton. Una karon sa Tabao ba nga nag-monitor gid aron all

isa sa nakatropang Jory Jorf. Uy mga katropa, so man sa ato niya mga late tuners di karon. Ayaw din yung pagkalipatan na nga mag-monitor man sa man yung Facebook live stream. Ay nga, sa man live na live, rato niya pagpangalagad sa man yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share dato niya live. Agud nga, Jemur, na may rin kitang iliba makaroon niya gahon at the same time, maabot o maabot it ato niya panawagan makaroon niya agahon. Of course, panibagong adlaw. Panibagong nga programa, panibagong panawagan. Ro aton karon niya pag-aplastaroy na pag-tutukan mga katropa. May isang kaginang, may isang kananay nga, apesar nga may ginabatsyag. Adlaw-adlaw sa gihapon, rain or shine, nga nagalibot sa anak karon niya baligya. Sa nang mga kakanin, mga pangpamahaw nga ginabaligya. Ginatikang nga taron mga katropa sa piha kit ana karon niya masakit imaurahay may heart failure akoron dayang manyang dagon na nanasayran niya kinahangan yung tagid na mag pabugong seryoso aga may pagtutok nga medikal mga katropa pagpabugong bangod sa ana karanga masakit agsayod naton sa mga nagtinaliwan nga ingnadlaw grabe rosingkag itsila kit adlaw mga katropa apang bukunot alintana itraya karanga si katropang Marisa Lagat para lang may pangkaon sa pangadlaw-adlaw anang bilog ng pamilya kahit papaano may pambakay mo't buong rain or shine, maskin magahin ro ang pamatsyag, nagalibot gihapon. Ang bukong tarat simple nga libot mga katropa nga, abimana may bike ka di karon, may sagakyan ka unano nga, or nag-deliver ka lang di karon. Literal nga libot nga nagabaktas mga katropa under the sun or under the rain, rain or shine yani, ro ang nakaranga paglibot. And, sakto gang. Sana pang adlaw-adlaw ang kinahanganon na ginakita mag-asawa. Kumbaga, one night budget para sa nang panglaboratory, para sa nang mga duga nga buong, para sa nang tagipusoon. Sa yun naton man o kaseryoso ro masakit sa tagipusoon mga katropa, anytime, pwede kang atakihon, especially sa makaroon nga panyempo, mabaho ro pagag it heat stroke kapin kung may ginabatsyag ka sa yung tagipusoon. Grabit baho ro chance ro risgo nga atakihon sa tagipusoon bangod sa grabe kasilak it adlaw kay init it panyampo. Apang bangod niya ni nga kung magpundo man ano lo andang kanon suru yun do anda karon niya problema. So makaroon mga katropa, ray ka nga story at sang kaginang, sang kananay, sang kaasawa. Nga adlaw-adlaw nagatinguha, adlaw-adlaw nagabanat ng buto, adlaw-adlaw nagapangabuhi it patas, nagatrabaho it patas. May pangkaon niyang, may ipakaon niyang sa nakaroon niya bilog nga pamilya. Sa pihak it anakaroon niya ginabatsyag nga bagatingan sa tagipusoon. So mga kapatropa, i-power share dato niya live. Agud niya, maabo o maabot itato niya ranga panawagan. Makaabot sa may extra blessing, no? Makaabot sa may extra budget niya, makabulig kay katropang Marisa Lagat. So raya ro anong mga ginalibod, adlaw-adlaw, mga kumbo, pamahaw, merienda, merienda in short, mga katropa. Sa narataan ng asawa, katuwang, sayod ba natin mga katropa, pila malang gidabi kitao ni try ka ng mga pamahaw? Hay, halim pa sa nara sa madalag, pamasahe pananda, saktugang pang, adlaw-adlaw nga pagkaon, bugas, suga, and palibot-libot ron. Siyempre, kapital. Kapital man dahil nanda. Ay, paano kung hindi pa maubos? Do yun do challenge kung naga-negosyo ka.
kapinit mga merienda nga mga pagkaon, paano kung hindi maubos sa sang-adlaw rin mong ginalibod? Tapos, ginapalibot-libot mo malangman rin mong kapital. Sa iman naton, hindi araw-araw Pasko, mga katropa, sa mga makarandaya ro, ginapangabuhian. Sa iman naton, abo man sandara nga kakompetensya when it comes sa mga makarang merienda. No? Iya sa banwat kalibo, abo-abo o nga nagabaligya it, pamahaw man. Nga ni, kabudlay man sa anda nga part, paano makipagsabayan. So, roanda nga pinakadiskarte, ilibod. Sa anda mismo gaagto sa mga customer, di yun kinangat customer magwa pa. Siyempre, kung amat, may mga customer man niya, adlaw-adlaw, gidabi man na nga, bukumat adlaw-adlaw, rather nga nagabakal, kay man, kung amat, naga, minkubukuman ng dat, gusto abi man or bet makarang adlaw magkaon ni dayang ang pagkaon hayroy man kahapon ro ginkaon nanda di ba may mga makaron nga instances challenge doon nga kanyo man sa da malibod ro nya adlaw ro nya hapon agsang adlaw nga libudanay sang adlaw nga pakikibaka grabe no raya ro mga tawo nga sa kabudlay budlay kabuhi sa kabudlay panyempo nagapangabuhit insakto. Nagapangabuhit patas. What ginatapakan nga isig katawo mga katropa? What nagapanakaw? Maskin maintok rokita basta halin sa legal nga pamaagi, di ba ga? Te, gaiman ro iba una, di sinunyan ro manggaranon sanda paro mga nagapamintaha. Sanda paro manakaw. Makararo malisod eh, kaping kung pobre ka, may ginabatsyag ka pa, wakakasayod, ano'y munahon? Wakakasay kung mapamayad anay ako, mabedrest anay ako, or gutuman kami. Diba ga? Hindi ako maglibod, pero makapahuway ang awas, or malibod ako, may kanon kami, pero may side effects man sa anak karon niya ikaayo ngawas. Di ba ga? Rung mga pobre, rung mga kubos nga rahay, wag da it choice man sa mga makarangang sitwasyon. Kaping kumakisabay rung andang ikaayo ngawas. Isang kahig, isang tuka kaon niya ni, madiagnose ka pa ano klase, di karon niya bagatian. Te, ano na lang unahon mo? Makararo mga individual nga deserve buligan ang ani kung tamad gobyerno. Libre nga buwong, libre nga laboratorio, ruyon takunta. Although may una, pero, syempre, taogang kung saan ay katropang Marisa nga rin, member at PhilHealth. Sa iba natin, may mga tanyag nga libre nga buwong laboratorio ro PhilHealth under YACA program. Diba ga? So ruyon, gid ang ani man karon. Sa mga RHU, may mga libre man nga check up. Pero syempre rubuong mandayon. Di karon kung ta sa YACA program nga pero dapat kinahangan miyembro ka man anay it feel health, no? So raya ro mga katropa nato nya wao ni nakakaangkot chance nga makaparegister, makapamiyembro sa mga makarundaya nga programa. Ay kuwang man yan yung ginakita, ano pa, rosabat man kort iba, ano pa among ihugabi every month. Pero wakman kunta, kapin sa may mga makarang ginabatsyag, may mga bagatian, mga katropa. So si Ma'am Marisa Lagat, may heart disease, may masakit sa tagipusoon. Agwao nakakaangkot siyempo nga magpa-check up. Wow, nakakaangkot tiyempo nga magpalaboratorio. Bangod man yan sa insyakto malang man sa pang-adlaw-adlaw o anda ginakita mag-asawa. Ha? So, pero sabi ka ra, tao ang kumiembro mat 4-piece anda eh. Mamarisa nga ra. Nga masing kunta sa kuryente makatipid-tipid sanda kung gakonsumo man lang man sa data 50 kilowatts mga katropa no libre kunta ng kuryente so istoryahan naton mga katropa
Rubilog nga istorya nga ra ni Ma'am Marisa Lagat. Kamusta ro anang adlaw-adlaw nga paglibod? Kamusta ro adlaw-adlaw na nakaranga pagbili naktas? Para nga maubos o anak karon niya baligya mga katropa? Ha? Kamusta ro mga adlaw nga wa nauubos ro baligya? Paalin ro anda nga pangkaon? Ag bukon tatangang makaroon mga katropa, hamba ko nga ni, bukon tatangang makaroon do tiyempo, bukon tatangang ro grabe ka init niya panyempo. Makagwa ka nga ni sangkiri ay grabe ning riniklamo, kapin parayang nagabili naktas, makalibod it ana nga baligya, may ginabatsyag pa, may bagatian pa, di ba ga? So grabe nga piligro para sa naikaayong ngawas. Hay anhon, pobre, anhon man kung magpundo, hay wa masarayt kanon, di ba ga? Kuamat sa kabuhi, waka choice kundi magpadayon. Magpadayon sa gihapon sa pihakit imo mga ginabatsyag para makasurvive mga katropa. 31 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa gaon. Standby tuto ka mga katropa. Ay ato ninyo pag-aw istoryahan sa hindi magbuhay, magkaibahan natin live. O coin, ato niya pakikipag-angutan si Ma'am Marisa Lagat. Sangka kakanin vendor mga katropa nga may bagatian sa tagipusoon. So roana karang istorya ro aton man nya pagatutukan makaron nya agahon makaron nya adlawit martes. 31 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Pero mang Aljun Drillo Navarro, good morning. Pero mang Dios Girandoy Martinez. Ang sabilog nga Randoy Martinez family na sa barangay Aliputos numan siya. Good morning everyone. Ang sa mga katropa nato sa XFM Katropa Fans Club. Good morning. Ma'am Shimeri Joy Falcolan, good morning. Happy, happy monitoring man. O nakaroon sa bye-bye New Buswang. O sa mga katropa nato sa New Buswang, ha. Good morning, good ana mga katropa. Sabilog nga Lau, Flores, Pulmones, Ligay family, Alfaro family, good morning, good ana kinyo tanan. O nag-TL family, good morning, everyone. Katropang Arnold Altivo. Magandang umaga po pala sa iyo ulit, mahal Claire, it's me again, watching and listening to you, papati po sa akin, tamang pahinga at nanonood sa 96.5 XFM Kalibo. Thank you po, mahal Claire, I love you more. Katropang Arnold Altivo, sa mga katropa natin dyan, sa Corona del City, good morning. So, makinig ka lang dyan, mag-monitor ka lang, katropang Arnold Altivo. And of course, sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malina Waklana, Bilog nga Beltran, Isuga, Ebardo Laza family, good morning. Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning. Agsa Dangkalan, Malinaw, sa Habal, Habal Boys. Kay Uncle Boyet, kay Nanay Alice, good ana ha, nagapuro pamati, good aron always. Sa sa Biga, Malinaw, Beltran, Nikayan family, good morning. For sure, masako-sako na sa nakarang alinyada, nagapakaon sa nakarang yung mga alaga. So, good morning. Uy, happy, happy birthday ha, kay Tuto Ivan. Kay Ivan Ikayan, happy, happy birthday sa Bigaa Malinaw. And of course, ay kay Isay, una ka sa New Buswang Mercedes Village. Happy, happy birthday everyone. And more birthdays to come, more candles to blow. Hirapang Shannon Paternoster. Aloha sister DJ Claire, came by to show support and share your live. Miss you, can you please take a mini heart selfie and I will capture it for you. Thank you so much. Harapang Shannon Paternoster all the way from Hawaii, USA. So, here's your mini heart. So, good morning man sa mga katropa nato sa Sitio of Oblinabuan Sur. Bilog nga Beltran, Villanueva family. Happy, happy monitoring. Nagasigabong na naman wala karang linyara kay Uncle Boy. Ito na sa galingan. Kay Uncle Sente Rather, good morning mga katropa. 34 minutos, mga taliman sa oras, alas 9 siya gahon. Mga katropa, sa ito niya pagpanumbalik, duga mga tupikuro, ato niya pagatalakayon. Istorya ni katropang Marisa Lagat, ato niya pagatutukan. Dugang mga pagtamyaw, ato man karon niya pagabasahon. Mga panumbalik kita after, yamang pila ka mga reminders, kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
7: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Payne. Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagdating sa nawadlaw ng pagbiyahe, ang Sister Payne. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom sang Sister Payne.
0: Sister Payne. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Payne. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 39 minutos, makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Sa ito niyo pagpanumbalik programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiyan. Uy, good morning, Ranay. Kay Ati Girl, I miss you, Ati Girl. Nasaan ka na? Kay katropang Mario P. Mercurio, good morning. Happy, happy monitoring. Bawaw tayo nyo nga, ano ha, karinder yaw na sa una ha. Na, Ati Girl, namiss ko na ka mo ni Auntie, ni... Ano, Julianas? Nalipat yun kita, Julianas Itiri. So, good morning, good Anna. Kung nasaan ka man ngayon, Ati Girl.
1: Exciting!
0: Kung nasaan ka man ngayon, mahal na mahal ka namin. Wow. Okay, good morning, good naman, Anay, sa mga tropa natin, yung mga late tuners. Happy mga katropa, mag-usin nyo ko rin yung mga radyo, lisuaman ninyo ko rin mga monitor. Mag-monitor man sa amin yung Facebook live streaming. Live na live rin ito yung pagpangalag at pag-ililiba sa amin yung official Facebook page. XFM Calibo 96.5. Karamang TJ, Nuinoy Tanok Solidad, all the way from San Francisco, California. Good morning, katropang TJ. Oy, sa mga katropa man nato na anay ha, nga nagagabagaba, di karon ba? O, sige yan nga. Gabagaba nga na ikaw mga katropa samtang nag-monitor sa aton karon niya pagpangalagad. And mga katropa, dali ang gidanay, may panawagan na ni kita di kara. Ginapanawagan sa mga amigo-amiga, kaigbataan, pamilya ni Lolita Tabasa Venus. Ngayon maway nagtaliwan yun sa piyak na kinabuhi sa edad niya 93 years old. Kung sa siin, naaroan na karang patay nga gawa sa inahamyang na karon sa Barangay Aliputos, Numansia. Imaway nagtaliwan sa piyak na kinabuhi kung nagtaliwan niya Abril 21, dagong 2026. Ag sa makaroon ay wapet schedule, roan na karon nga bong ron nagapanawagan ron nakarang bilog nga pamilya na launan sa ilog na karon sa Banwait Madalag. Sa uman sa mga kaigbataan pamilya amigo amiga ni Lolita Tabasa Venus, imo ay nagtaliwan yon sa piyak nga kinabuhi ko nagtaliwan niya Abril 21 dagong 2026 sa edad niya 93 years old na hamyang ron nakarang patay nga gawa sa Barangay Aliputos Numansia Aklan. Sa makaroon ay wapait na kataga na ang schedule para man sa anang gubong. Roon nagpanawagan o nagkaroon niya bilog ng pamilya magali sa Madalag sa bilog ng nalaunan sa Ilog Family. 41 minutos mataliwan sa piyak nga linyada na mga katropa o aton karoon niya makaibahan si katropang Marisa Lagata. Ma Marisa, may red niya gahon. Welcome sa ato niya programang serbisyong katropa, ma'am.
2: Good morning,
0: ma'am. Medyo sa ano ka bagiting makara, ma'am? For sure, nagalibot-libot. Oo, nagabaligya it imo kara nga mga... Alin imong baligya makaroon? Alin do mga imo nga... Kumbaga menu, makaroon niya adlaw.
2: Kakanin
0: man sa gihapon. So, ano ron, ma'am Marisa? Umpisat anong oras? Anong oras ka mo naghaling sa Madalag? Aga, nag-umpisat libod, iya sa Banwat Calibo.
2: Then, naghalit ako man sa Dagitan kay, 6 a.m.
0: Kamo rin yung mag-asawa?
2: Opo, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: Tapos, nag-start ako kay naglibod, ma'am, 8:30.
0: 8:30 na?
2: Opo, dahil binaantay pa, binamon do, simpiga, angkat na lang kami, ma'am.
0: Bukong tagali, abimanang, kamo mismo ro nagaluto, nagaangkat na lang man kami.
2: Nagaangkat na lang kami, ma'am.
0: Okay. Tapos 8:30 yung dahil do paglibod.
2: Opo, ma'am.
0: Alin doon, kapitalan ninyo ro pagangkat or porsyentuhan like...
2: ano lang, ma'am. Alimbawa na naman, gabuol kami makarang agahon, ma'am. Hindi nang hapon kami, ma'am, garimit.
0: Garimit. Kamu kumagay kamuro. In short, minko kamu ang mana nagbaligya sa anda nga.
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Anong doon? Depende sa inyo nga volume at inyo nga ginaangkat o inyong ginakita or adlawan? Adlawan niya.
2: Depende, ma'am. Sa inyong ginabuol, ma'am, nga baligya.
0: Gaban, ma'am. Ano rupi ng kamataas nga naging kita ni mo?
2: Mas mataas pagdati man tagwa pa it daya nga dinaatubang kita nga crisis man mo.
0: Mga man o. Pilaro pi.
2: Dati gitabi man hay, gaginan siya ako ma'am at 1-6.
0: 1-6, limpiut aron.
2: Yes ma'am.
0: Nakarimit ka uting sa 1-6 nga ron. Bali imut aro 1-6.
2: Oo. Ay subong ma'am hay, gaginan siya at ang makaraman ay 500.
0: Ay grabit anang pilo.
2: Mm-mm.
0: Sa imong asawa, makaroon man di ba gaanang trabaho, gaangkat man?
2: Yes, ma'am. Parihas lang ta kami, ma'am. Parihas malang kami, ma'am. At abo, ma'am, nga ginabuol, ma'am.
0: Pero abi man ang imo, 500. Di mo ginakita, makaroon man na, 500.
2: Yes, ma'am.
0: Alright. So, manut, lisod, rumang makarang nga trabaho. Siyempre, sa gita natin, ma'am, rain or shine, or inyong nga paglinibod. Tapos, may may bagatian kapag alim, may sakit ka pa sa tagipusoon.
2: Oo, totally, ma'am. Ginabawal ka akong karaman magbinaligya.
0: Oo, oron eh, may init. Basi ang takiyon ka. Oo, ma'am.
2: Eh, dahil nga isang masakit nga ramam. Dahil ako labi masakit na ramam ay tridor. Ay, doon na ginabawal ka akong doktor. Once paalil at ako naman kung atakihon ako sa dalan.
0: Doon.
2: Sa pintungwa ako ay kaibahan.
0: Ang kainit-init pa makaroon ro tiyempo.
2: Yes, ma'am. Mm-mm.
0: Kano nag-umpisa nga may mga sintomas kang nabatsyagan?
2: Ko January lang man, ma'am.
0: Mingko ani ni mong nabatsyagan? Mingko ano gapalpitate, madasig.
2: Nagaano lang kay mama mo. Una abi na akong dinbatsyag kara, ma'am. Nagbaligya ako sa hospital, ma'am. At hapon, tapos ay nagdasinakit yung ang dughan, ma'am. Pero ginatiis na ako. Ginabaliwala ako, ma'am. Naglibot ako, ma'am, hasta istansya.
0: Wow, baktas.
2: Yes, ma'am.
0: Mm-mm.
2: Tapos ay takto mag-ama, nag-abot ako sa istansya, sa pigment, ma'am. Wawot ako, singkiri lang ang baligya, ma'am. Naubos na kaabot ito. Galing, hay. Di ka to, ma'am, na di utang na akong kaya, ma'am, do, masakit.
0: Idughan, wa, matagasakit, ingo, matagabuyog.
2: Wa, ma'am, lughan ko lang git, ma'am.
0: Mm-mm.
2: Tapos, di, ang inubra, ma'am, sumakay ako tricycle, halinig ko sa pigment istansya, pauli iya sa tindahan.
0: Mm.
2: Tapos, hay, dato na nakita o tako ma'am ko among ginabulaan ni baligya, nagapanggaob yung amam, nagyakamagong yung amam ang isura.
0: Alin do yung, do yung nga adlo, init-init man?
2: Oo, oh, ma'am, mainit man to, ma'am.
0: Tapos?
2: Tapos, ay, mayad nga ni, angan-angan, nag-abot, mataagin, nabuligan, mananda ako, ma'am, din painom, nanda ako, eh, do yung ano, na mainit tubig, tapos ay binabinanyusan, nanda ako, ano, tapos ay amos ang kabilog na kaibaha, nag-inambal yung takako nga, paalin man na niya, ano, ama na ako, it, tricycle man na, ay, talon ka, in mana namon sa probinsyal.
0: Mm.
2: Ambal ko, ay, hindi man ay makon, si makon ka na, ay, angan-angan, nag-abot mas ang asawa, ma'am.
0: Mm.
2: Ay, mga, pag-abot ang asawa, mga 30 minutes kami, ma'am, bago nagpalaw sa, ano, sa probinsyal.
0: So, di ka tuging paidawom kaon sa mga test, mga laboratory?
2: Oo. Ang unang test sa kakon, ma'am, yung ano pala ka, laboratory test pala ka, ma'am. Nga, mataas ka na kung akong creatinine.
0: Mm.
2: Tapos ay, pagka-ambal ka kong it-doktor na once man nga, hindi pa tama na madulain mo man ang inabasya sa masakit ng dughan, balik ka man na iyahin aga para malaboratory ka man na namon. Di ba ma'am, nag-send nga ako kimot request.
0: Mm-hmm.
2: Hello, yun. Hi. Wapat amam. Tapos ay, nagbinaik-balik ako sa provincial, ma'am, Lunes. Huwag man ako ma'am kapangabot it do yung number is medicine, ma'am.
0: Okay, daglibre doon.
2: Tapos ay, naawatan niyo ang ako ma'am, it binalik-balik sa probinsya, simple na gaginasos at ang pamasahin ma'am. Ito lang din ako ma'am, nagpatanaw sa resource ma'am sa center at Madalag.
0: Mm.
2: Tapos ay, ginagin pangutan na ako at doktor, haman ba, alin ko na doon ginabat siya po, ginasukid ko nga. Sa sinakit ma'am kung akong doghandok, yun napatanaw ko nga nito result, kaya mala na, mataas matama na imong creatinin na dog. Do akong dugo ma'am mas labaw do puti kaysa pula.
0: Mm-hmm.
2: Tapos ay din requestan ako ma'am it ECG ko doktor it Madalag. Tapos na pagkaaga karon ma ma'am, nagpa-ECG, matangakon ako, ma'am. Galing daw, result ang ECG, ma'am. Ay normal, ma'am, ah. Pero okay. Sinakit yung ang lughan, ma'am. Tapos, ay, yung request na ako, ma'am, ito do eko.
0: Okay.
2: Tapos,
0: so,
2: ay, siyempre, wapa ako kato, it's white, ma'am, ho. Tapos, ay, napasalamat din ako, ma'am, kay Ma'am Bambi.
0: Mm-mm.
2: At may groceryhan, imauya, ma'am, sa tindahan. Gimbuligan na ako, ma'am. Gindala na ako, ma'am, sa Panay Health Center. Imaw ka ako, ma'am, nagpa-sudo eto.
0: Tapos, kamusta do resulta ka to? Nakita niya sa tagipusuon, giday mong masakit.
2: Oo, ma'am. Ang resulta ka sa sudo eto, ma'am, hay. Barado do, tatlo na akong kabald, ma'am.
0: Ah, kumbaga sa dato nga, imong mga, kumbaga ugat pa sa may tagipusuon barado.
2: Yes, ma'am. Ay, number sa ako ni doktor na nagdahan din ako, ma'am, dahil isa man lang sa tubo doon sa pansyon sa kanipusoon.
0: Ang doon niya nino, bata, patat, pila, 33 years old?
2: 33, opo, ma'am.
0: 33. Pero first, ko January mo, tagiratanan na batsyagan niya, may pagpanggutok sing dughan?
2: Yes, ma'am.
0: Mm-mm.
2: Ko January lang, ma'am.
0: Alright, tapos makaroon, wow, tayo ikaw naka-follow up, check up, or may mga buong kang ginainom?
2: Ay, ako maintenance, ma'am, trimetazidine, captopril.
0: Adlaw-adlaw mong ginainom?
2: Yes, ma'am.
0: Ano ang bang it-doktor, ano rin mga pwede ni mong himuon pa para, ano, may pagmayad para yung imong tagipusuon, or kinahangan mo, gidabi man na magpahuway, or magpa-admit?
2: Doon nga, huwag matimot ding advice ka ko, ma'am, nga, dapa-admit. Pero anang hambal ka ko, ma'am, dapat ay mag-research ang ma'am.
0: Magpahuway, gida.
2: Oo, ma'am, diwat ang magbinaligya bala, ma'am. Ay, ako nang ginaano, ma'am, simple, anilon ko, ma'am, kung di ako magbinaligya, ma'am, do akong mintinan.
0: Mm-mm.
2: Imong asa. Sa makara, ma'am. Dahil makaraabit din, ma'am, may akong pang tatlo ka test, di ba? Tagingsen ko, kimo ka ako nga nag-work at 2,949.
0: Mm-hmm.
2: Oh, aron do yun ma'am. Test ron, ma'am, para sa akong ano, dahil may buko ka ba ako sa liog, ma'am?
0: May buko ka pag sa liog?
2: Yes, ma'am.
0: Diba, kunuro yun ang bad doktor, pero, or wag mo papatanaw ron?
2: Napatanaw ko wanda, ma'am. Galing din yan, eh, ginapatest ako, ma'am, para yung siren kong thyroid did man o bukon.
0: Mm-mm. So, makaroon, kamusta yung pamatsyagan?
2: Daya, ma'am, makara, ma'am, ang ginapamatsyag, ma'am, medyo gapin o pag ginhawa, ma'am, o. Dapat, ako kang ginakahadlokan, ma'am, sa karas ang liog, ma'am.
0: Gabinahol.
2: Dahil, bukon, wain mo gabinahol, ma'am, gabarat ay ma'am, ma'am, magaginaloog sa ako, ma'am.
0: Ma'am, nakapa-check up ka karon sa ano, sa OPD o na sa provincial? Kaya man libre malang man na sa OPD eh, sa provincial. Pero dapat tempranuhan mo.
2: Oo, yun yan eh, ma'am, hi. May test ako, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: Dapat, hi, ma-ano ko ron, ma'am, ho, ma-ano ko do yung test na ron. Ma-ubra at binabalik nanda ako sa provincial para hisairan kung thyroid o bukon. Para hitawan nanda ako sa buong, ma'am.
0: Oo, oh, oo. Oh. Ay makaroon, syempre January ni mo na sayran ro pagpanggutok sing dughan. Sa iba nato no tempo it mga March, April nga ra makarani gasaw-asaw ni pero kung March April, grabe gid at init. Kamusta yung pamatsyag ka to samtang nagalibod?
2: Madyag na ano man ginabatsyag ko amam hay nagalingin yet ang ulo sa kainit mam ho.
0: Mm. Paalin do?
2: Yung may nabatsyag ko amam sang hot body.
0: Uy, gabudlay tabi.
2: Akong hakbadi, ma'am, ay gataman higit, amamit, amat-amat.
0: Makaroon, nasa makaroon?
2: Yes, ma'am. Doon yun, doon, ginhambal ka kong it-doktor na dapat midgut ang magpahuway, ma'am. Ay, basi mahugot ako, ma'am, sa heart stroke.
0: Ay, ano yung plano ka ra?
2: Ay, amba ko nga, ay kung magpahuway man ako, ma'am, ay paalin doon, ano, ay doon yun malang doon, ginakita at ang asawa. Kulang pag-amam sa akong buong, kulang pag-asa among pagkaon.
0: Pila yung mga unga, ma'am?
2: 7, ma'am.
0: 7?
2: Yes, ma'am.
0: Pilang dag-on ro bunso?
2: 1 year old, ma'am.
0: Pilang dag-on yun ka mga raya ro ginapagkakitaan ninyo?
2: Ano pa lang, ma'am? Kung August pa lang ako na nag-umpisa.
0: Imong asawa, imor na una?
2: Hindi, ma'am. Ako ang nauna, ma'am. Si Mr. Ma'am Haydayo, ma'am Lindrid lang rin, ma'am naglibog, ma'am, tagwa o tatklase.
0: Ano yung dating trabaho, ma'am, or ginapagkakitaan?
2: Dati, tagwa pa ako, gabaligya, ma'am, hay, galabaga ako, ma'am.
0: Eki, oo, tapos pito inyong unga.
2: Oo.
0: Dugangan pa makaroon iti mong mga maintenance.
2: Yes, ma'am.
0: Ilang dagon imong panganay?
2: Ano, ma'am, 13.
0: 13.
2: Yes, ma'am.
0: Kahit pa paano ay masugo-sugoon man.
2: Yes, ma'am. Imogo, binantay makaraman sa among 1-year-old, ma'am.
0: Abi mana, wakat plano nga sa inyo lang magbaligya. Ikaw mag-mismo, ag ikaw rin magbaligya sa inyo nga guwa, mga guwa, or... Taguna,
2: ay, ano, ma'am, pwede matakunta, ma'am.
0: Kaso mahina, iba, gidaro kitaan.
2: Oo, anas manami, gidabi iyak sa kaligo, gabaligya na mo, siyempre, abong tao. Kumpara nimo ito sa dagitan, simple barrio.
0: Nakapagapit ka kara sa inyong ano, LGU or sa inyong, pwede magbulig kimo ron sa imong nga sitwasyon, Ma'am Marisa?
2: Naglapit ako karunan sa munisipyo, galing ginapahulat pa ako.
0: Mm-mm. Ano ka mo, like membro, kamot 4-piece or nano?
2: Yes, ma'am, 4-piece ako, ma'am.
0: Oh. So at least ay makabulig-bulig ka dabugan o yung ginabaton.
2: Every 2 months kami, ma'am, gabaton.
0: 2 months?
2: Oo, ma'am.
0: Mm-mm. Ma'am Marisa, manot budlay. Sayod nato mabudlay, gitana, pero para kimo nga. Siyempre ikaw, gita nakakabatsya. Ko, masangag rato niya background.
2: Yan eh, ma'am.
0: Manot budlay, ma'am nga. Aron yan, may ginabatsyag ka pa. Tapos, ang adlaw nga, bilinaktas, rain or shine, paglibot sa inyo nga rang merienda pa. Manot budlay, rumakara nga trabaho.
2: Ma'am, mas okay daya, ma'am, kaysa akong dating paglabada, ma'am.
0: Mas piliin mo tataraya.
2: Yes, ma'am, kaysa akong paglabada na to, ma'am.
0: Paano ni mong diskarte kung ano, kaabo pataro imong baligya, tapos ay anong oras, shoot, ana, majawaw, tagya pamahaw.
2: Ano, shoot, ma'am, pwede man naman, ma'am, gina-return.
0: Ah, pwede ibalik.
2: Yes, ma'am.
0: Okay. Sa inyong pag-angkat, bayad, jagi, or sa pag-remit lang?
2: Hindi, ma'am. Paghapon niya tama. Malimbawa man na nang gaangkat ako agahon. Tapos kapalik ako ito sa adlaw. Gaangkat man ako pang hapon. Pag ginapintan dayon ma'am, sa hapon ma'am.
0: Paano hindi mo nasahiran do daya nga ano?
2: Dayang pagbaligya.
0: Siyempre taga madalag ta ikaw yaya ka sali.
2: May apon ma'am na nakilala ma'am sa pagpangayo at bulig sa Capitol ma'am. Sa mga SP, ina sa SP member kami man sa mga SBIT ano sa bunyan panglalawigan anak munisipyo man nagkita kami ito man ko ang kakilala nga ra tapos yung ad ko ay ma'am sa Facebook tapos dinit ko ay ma'am dako ay ano kami tapos kung time na ba ma'am yung message na ako. Ambal na kako nang winning ka man na ng gabaligya. Amba ko, it's alin, makalay. Mga kakanin man na ma'am, nang bal na kako. Hey, sila mga ko na yung kita. Ako tanggut, pag-entindi ka kung dinagkak na nakakon ma'am na, lagita mo 700, 800, 1,000. Ako ang ginaano, ginamin ka to ma'am, abi ko, kailangan yun sa ma'am doon ang rinit. Ay kukuntot agali ma'am,
0: limpyo.
2: Nakarinit yung agali ma'am, limpyo at agali na to ma'am.
0: Kumaga pa hugod-hugod lak libod.
2: Yes ma'am, may ako humble ka na, pwede ma'am, may bakante pa ma'am, kung sila to. At hindi mananang, ay, hambalon ko mananang do, tag-ana, do, nagayaha mana. Ay naghambal mata imaw hay amba ko kana pwede ma ko magsuod ako sa Miracles ko April 20 doon ma'am nag-start ako at iya
0: April daya gang
2: hindi
0: August amba mo kay ina
2: August 20 ako man nag-umpisa
0: hay kagabanan ano imong ruta sa adlaw-adlaw
2: ako ruta ko una na to ma'am. Ay, old buswang, yung buswang, ma'am.
0: Grabe,
2: dahil
0: no.
2: Dahil wak kami ako, ma'am. Oo, wak pa ako pala, ma'am. At yung punsar niyang suki.
0: Makarabo ka ang suki.
2: Yes, ma'am.
0: Tapos nakilala mo mga taga Bethel nga nga haom ka giding man niya buligan sa imong sitwasyon.
2: Yes, ma'am. Oo, ma'am.
0: Sige.
2: Dahil ako aming ruta dati, ma'am. Kapiton, diretso ako, ma'am, istansya. Bong direct, istansya, tiga yun ako, ma'am.
0: Mm-mm. Sige. Mm. Ma'am Marisa, siguro makaroon may kuwabos kita sa oras, abe.
2: Yes, ma'am.
0: Imong panawagan sa ikabudlay nga rat inyo nga ginapangatubang nga waka ma-choice nga imbis nga magpahuway ay maglibod man japon ag magbaligya ron sa inyo karang mga pagkaon nga ginabaligya.
2: Yes,
0: imo sigurong panawagan ma'am kahit papaano ay mabuligan sa inyong laboratory ag sa imong mga maintenance.
2: Yes ma'am.
0: Imong panawagan lang siguro ma'am.
2: Oo, ma'am. Na akong panawagan na sana mabuligan ako na sinsaalin ko may gabulig na akakon akong kumabahol-bahol na sana ng bulig na pwede yung akong mag stay at home ay ubrahon ko mata.
0: Ang mabaho man niya bulig niya, ano, at doon yung magbakas yung baligya, no?
2: Yes, ma'am.
0: Agod, hindi ka mag-gayo-gayo patlinibod.
2: Yes, ma'am.
0: Sige. Ma'am Marisa, thank you gid sa tiempo nga ang naging taon nimo kamo niya sa XFM Kalibo aga sa pagpakigbahin man sa imong nga journey, sa imong adlaw-adlaw nga pagbaligya ag samtang may ginabatyag ag kun ta maging inspirasyon ka sa tanan no nga may mga iba biuna nga healthy man wa maginabatyag pero nagatinamad. Ikaw ta nga ni karang may ginabatyag ay sukot agyapon sa pagpangabuhi, ma'am.
2: Okay po, ma'am.
0: Mm-hmm. Ma'am Marisa, magdahan gid adlaw-adlaw sa imo nga paglibo da agaro yun hindi gid naton pag abusuhon man ro aton niya gawas kung kinahanglan magpahuway eh. Kahit papaano magpahuway gid ay di kaon kalibo forever kung magsukot imo gawas nga ra ma'am.
2: Yes po ma'am, thank you ma'am.
0: Sige, si Ma'am Marisa lagat raton ka niya nagapanawagan makaroon niya adlaw it Martes. So mga katropa, kunta si Ma'am Marisa ay ambo ko ani maging inspirasyon sa tanan, especially sa mga mapag-uno na tiyawas wat ginabatsyag pero nagatinamad. Ay mga tambay lang sa Gedli. Abi mag arayang aning may ginabatsyag rutawo. Rain or shine nagatinguha sa gihapon. Makararo problema at mga kubos nato niya mga katropa. Imbis nga magpahuway, agad kung ta makabawi sa naikayong ngawas ay di man makapahuway. Hay maguto man na yung sanda. Diba ga? So, grabe no, patibay-tibay latagid iya sa ibabawit kalibutan. Kung ta abong makabulig kay Ma'am Marisa, lagat, ag maaburo maabot itaton niya nga panawagan, may kaangtanan sa anakaroon niya sitwasyon. Ag sa aton niya, gobyerno, no? Sa LGU madala, kung ta mapadasigon ro, anakarang ginapalakad ka na, kung ano man nga ginapahuwat pa ka na, kung ta mabuligan na imaus, anong maskin sa nang buhong maintenance everyday, no? Ag sa mga laboratory, ang ganyan. Among mga ano ha, nasa provincial hospital, mga libre kunta, pa-temprano gang agpa-tiis-tiis siyang sa pila. Doon yung gidron, balik-balik ka man. Pahaba-haba, latagin man yan, itpasensya. Doon mga katropa. 2 minutos, makataliwan sa oras, alas 10 sa agahon. Well, kay Mami Judith Nadwa, good morning. Nagapuro pamati kita sa makaroon niya pangurason. Happy birthday kay Elizabeth Ningal. Nagapuro pamati. Thank you so much. And thank you gid nga kay katropang Aldwin De La Rosa man. Yung nakaroon sa Bethel Insurance. Ay sanda gid karon nagpaabot sa istorya ni Ma'am Marisa Lagat. Suki gid ana sa mga merienda ni Ma'am Marisa. Rung mga taga Bethel nga ra. Insured ka na. Aba, o gid ana. May mga maabi-abihon pag mabuot niya mga agent pa una karon sa Bethel. So magpa-insured na ka mo mga katropa. 3 minutos, makataliwan sa oras, alas 10 agahon, dali ang gitaan ng mga katropa. Antes kita magtapos, raya na ikarang porsyon, hiyatod man katon, it's Santon plus herbal oil. Abi, kung nagapaganakit, rin yung karoon yung mga kasu-kasuan, yung kagawas-gawasan. Kapirabi kay Ma'am Marisa Lagat, nga rin, adlaw-adlaw nagaburubaktas, manami nga rin mga nagapaganakit, nga parte rin yung gawas ay dapus-dapusan, banyusan, Santon plus herbal oil. Mga katropa, Rosento plus herbal oil, lagi na buligan, rugawas nga buon, ro body pain, nag-inflammation. Marami para sa relaxation, nagpampabuit stress. Ginapakalma, rugawas, ag pinuino, ag ginapanami, erupanit. Ag mga katropa, makaroon niya, ugan silak na roato niya panyempo, manami man niya protektahan, roato niya gawas magalin, kontras sa mga gamok o kondengge nga rasa palibot. So, magbanyo, Rosento plus herbal oil, agod niya protektado man kita magalin sa mga pagagngarait pag pakatonit lamok o kunraya karanga dengue. So mga katropa, sa umayon magamit na Rosento plus herbal oil, produkto it Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang ka man niya mag-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, stay relaxed and rejuvenated with Rosento plus herbal oil. Ang mga katropa, manami man rin nga dunganan ninyo, tapos ninyo di ka mag-banyos-banyos say, inom ka mo pagid premium D3 coffee mix. Dapat sa kapipagang very healthy na kita mga katropa. So, kapin nga, baka ron may mga ginabatsyag na rin iba, eh, dapat tag, kung mahilig ka mo magkape, eh, dapat sa kapipagang invest na ka mo mga katropa. Kape nga may manami ag maabong benepisyo para sa aton ikaayong awas. Mga katropa, premium D3 coffee mix ay may mangosteen, vitamin D3 ag stevia. Natural nga pang patamis mga katropa. Nagapabakod it immune system ag resistensya sa awas. Ag nagabulig nga makontrol yung mga blood sugar level. Bangod sa natural nga asukar magaling sa stevia. O wait, ikabagakan. Rumay ginabatsyag nga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami man rin mga calcium absorption. Nagabulig sa pagpatibay ituan ag ngipon. Nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong awas. Mga katropa, ro premium D3 coffee mix ay ginapabili man kita karanga energize. No, ako yung energetic mga katropa. So, dapat energize kita sa sang-adlaw. Dapat umpisahan mo ito niya adlaw with premium D3 coffee mix. Available in all leading drugstores nationwide. Silang ka man niya mag-order sa Shopee ag TikTok shop. Mga katropa, premium D3 coffee mix. May kapi ka na, may santo ang kag-vitamin D3 kapa. Mga katropa, sa uman, premium D3 coffee mix. Agoy mga katropa ha, sa mga pati karoon nakahinga, bot ay hugog na kamoy sa Friday na naman, may magadaog guman ni 3,000 pesos. So paano kamo kara magdaog kung hindi kamo magtisting, kung hindi kamo maghugog? Sa nagapadayo nato niya sa Anton at XFM, libo-libong pa-premyo. Mga katropa, Rosento at libo-libong pa-premyo. Ay pilang Domingo won nga nag-umpisa ag pilang bilog won ro nagdaog 3,000 pesos sa aton karon nga weekly draw. Ag may nagahugat kinyo nga more than 100,000 pesos in prizes para sa grand draw. Mga katropa, kinangan niya mang ninyo nga tipunon sa ka blister kon sa ka banig Rosento plus gold herbal capsule. Sa ka blister kon sa ka banig man. It premium D3 soft gel capsule. Sa ka blister o kung saan ka banigman it's herbo dietary herbal supplement for men. Ag lima nga sachet it's Santon Gold coffee mix. Mga katropa, rayo ato niya mga participating Yes to All products nga magataw kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every week. Mga katropa, isugod dyan mga sasangka sobre rin yung mga proof of purchase. Isugat rin mong pangagan address aga proof of purchase contact number ag pirmahan. Ihuga mang ron iasa mo niya drop box sa XFM Kalibo sa may J.S. Berta Road Barangay Tigayon Kalibo. Mga katropa, every Friday rato niya weekly draw ag may magdaog 3,000 pesos. Tipuna ko tama katropa rin yung mga participating Yesalt products ag magdaog cash prize kada Domingo. Be healthy mga katropa and get a chance to win big prizes sa ato niya nagapadayon ni Santon at XFM libo-libong pa-premyo. 8 minutos mga taliwan sa oras it alas gisa agahon. Well mga katropa, thank you so much sa pag-iba kakon makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw it Martes. Kunta maaboro na abot it ato niya panawagan, maaboro na abot it ato niya programa, makaroon niya agahon mga katropa, agud man niya makaabot sa may mabinagawan no tagipusoon, may extra blessing, ag may hantop sa tagipusoon niya pagbulig ro ato niya ra nga panawagan ro istorya ni Ma'am Marisa Lagat. Adlaw-adlaw, rain or shine, nagalibod sa bilog nga banwat kalibot anang baligya nga merienda sa pihaka itana karon niya masakit sa tagipusoon. So, nagapanawagan ni Ma'am itbulig maski sa anang pang laboratory nga ra aga pila pa ka mga laboratory nga wala na pedahuman bangod niya ni sa kuwang sa budget aga ana karon niya mga pang maintenance. Well mga katropa, magailiba magakilito man kita karahin aga adlaw Miyerkules. Same time, same station, alas 9 hasta't alas 10 sa agahon. Bantayan man ninyo masunod niya programa kanamiton niya drama hagad katon it XFM Network Philippines Boxing Gloves. Nangin ka partner, kabulig technical side, katrapang Zipril Kit Palmon. Sangaga ni tato niya station manager, katrapang Jen Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, itato niya ever generous. Sumalwan mabuti ang chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katrapang Claire Tiad. Nga nag-aayawan kinyo tanan, it might add niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Tuesday. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM. Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
7: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan. Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, Mag-Sansong Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
1: XFM.
2: Mga katropa, X

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugatan siya sa akon? Baboy na nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, dili lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.

0: kalabayan ko nga kun mga kasilingan. Kagara man si Chuy Pidong, nga kontraktor sang mga baboy.
1: Eh, Waldo! Hapit ni Blana ito, kay masugilanon kita.
0: Mapalapit na ako sila.
2: Dali dito. Pungko de Blasa, kontupado.
0: Sige, Choy.
2: Oh, imo manining isa ka butilya sang beer, ho, ah.
0: Salamat, Kid Choy. Abe.
2: May ipamangkot gali ako sa imo, Waldo.
0: Ano ina, Choy?
2: Amo ginang baligya mo sang inyo balay? Singkumel?
0: Ha? Ano nga singkumel, Choy man?
2: Ang inyo balabalay. Igintanyag ni asawahon mo sa ako ng inyo balay. 5,000 ang kuno.
0: 5,000?
2: Oo. Do ka mahal na gani sinay. Silingkutani, ayoon ko na lang 4,000 lang. total daan naman na. Kayuhon ko lang. Pwede?
0: Kakuan, Choy. Masugilano na kami ni Risa.
2: Ate, sige. Kido kapigado, gidabi subong eh.
0: Ate, Choy. Hambala na nai namon ini ni Risa.
2: Nga nagtindog ka na. Wala mo pa gani maubos ang beer mo.
0: Kakuan, Choy. Hinali na nagsakit ang tiyan ko eh. Mapuli na lang ko ah. Salamat liwa, Choy.
2: Animal, kid. Animal.
0: Hindi ko na mapaligan, Inirisa. Hindi, nagid.

0: isa.
1: Oh, ari ka nagali?
0: Matungod pala? Nga ginatanjag mo nga aton balay kay Choy Pidong? Sangsing kumil?
1: Oo.
0: Ano? Matungod yun gali? Nagmato-mato ka lang magbaligya sa aton balay? Nga wala man lang gari nagpahibalo sa akon? O kung maglisensya man lang? Wala ka sa pagtaha!
1: Oh, ano nga wala sa pagtaha? Uy, Waldo, ginahingagaw ko lang ang aton kaluwasan. Ilisipo na lang ang inadlaw. Kag mainaway ng Pilipinas ang China, kag masawsaw man ng Amerika, kag amuina ang katapusan sang kalibutan. Kinahanglan niya makasakay gitaya sa jet plane para nga makapwesto kita sang maayo dito sa Mars.
0: Ano nga, Mars? Kag ano ang pistuhan mo dito?
1: Ay, madama man to sang mall sa mga merkado. Pareha man sa aton balahaw. May subdivision man dito. Kag kita, kung makauna kita dito, makabakal kita sang bugsukan sang aton balay.
0: Nakulpaan bala ko sa imurisa mo? Pasi ko naglain ang ulo mo.
1: Ay, ang birhen na gina nagasiling na matunaw ng aton isla nga ini. Abang kung ato na kita sa Mars, kundi malayo na kita sa ginatawag nga Armageddon?
0: Hindi! Hindi ako maluyag na ibaligya mong balay kay Choy Pidong. Hamala siya! Nga nagbagong pamaton mo. Kag hindi na pag-ibaligya ang aton balay.
1: Kaganong ako nihatag kay Pastor Edo? Ay ah! Pila pa lang tong natag ko dito? Isa ka milyon ba lang aton kuta?
0: Ano na kuta? Naro kita, planters?
1: Mm.
0: Nga may kuta? Hindi ka gani magtinuntorisa, ha?
1: Ikaw pang maakig? Ako nga mo nagahimos ang paagi agad makaluwas kita sa malain nga swerte?
0: Kamula nga mga panatiko ang nagapati sa butang hina. Wala na sa kabaturan! Wala!
1: Basta ah, amo nang matuod, Waldo. Kag mapareho kagid sang chimpo ni Noah, mantig-as ang ulo ang mga tao nga to. Hindi magpati, bisang ginahambalan na nga maghinulsol na. Kag magbulig sila sa paghimo sang barko, nga ilasakyan kung mag-ulan na. Te, alam mo tabo? Ha? Nagasinadyarang sila ya? Pareho ba na sa imo, how? Nagabaka-baka ako pangita sang ideya na makasakay kita sa jet plane. Apang doon sa wala lang sa imo? Ay, Waldo. Andaman mo lang ha, kung hindi kita makasakay, imo ginasala, imo gin...
0: Ahipos, Risa!
1: Imo ginasala yan!

0: Pagalibog na nga akong ulo, nay. Pati nga mong balay. Gintanyag na nirisagod ibaligya. Kay man, madali na lang kung matapos ang kalibutan. Kag-aking na ako, nay. Hamak mo, ha? Ibaligya niya ang amon balay. Samtang nakita ko man siya ngayon sa mapatay sang palibog. Kag nga madali na lang matapos ang kalibutan. Ikaw, nay. Ano sa pagbanta mo? Matuugid bala nga may berhen niya nagpahibalo? Nga madali na lang matapos ang kalibutan?
1: Oo, anak.
0: Oh, nay?
1: Pagbisan, ano ang buhaton ko, ah? Hindi man ako gihapon makasupot sa kwarta bilang plete pagkanto sa Mars. Pero hindi bali, ah. Pwede, tigulang naman ako. Kagmadali naman lang ako mapatay.
0: Hindi na ya. Kung matuod ina, mahimo ako sang pagi, nga bisan paano, makasakay ka man sa jet plane.
1: Eh, matuod ka, anak. Ayaw ba, ah. At sige, ah, misan sa ikog na lang ako makabit.

0: Ate, anong buhaton naton ido? Kung makatipo na kita sa inubakal sa giyate?
1: Eh ano pa? Kundi mamat-amat kita fade out? Pero hulaton talang anay. Madamo pa kita sa makuha nga kwarta sa mga tao, Dre. Sipoto nato ng tanan nila nga kwarta. Ugaling kita maghampang sang dula-dula. Kay Baluka, madulong di karon sang kwarta si Risa.
0: Ha? Eh, pila? Pila ido?
1: 4,000.
0: Ha? 4,000?
1: Oo. Hamak mo ina. One click lang.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Okay, Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sasarunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalgin niya ito sa akong song. Sister Pain. Nasigda, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
2: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
9: X.
2: F.

0: Nano na ni Karun Risa? Di kita maistar? Kay wala na kita sang balay?
1: Nakahimo naman kita sang tulda sa idalom, ah. Mantener lang na iya. Hasta nga makasakay na kita sa jet plane.
0: Malakad ko, anay, ha.
1: Sa din ka makadto?
0: Sa ilan ni nanay.
1: Magbalik ka dayon, ha? Himaluto pa tabala. Tagkulo ng aton gamiton. Iti, ginbaligya ako ng mga kaldero.

0: hari kay Manuel to.
1: Oh, kap. May pamangkot lang kusi mo.
0: Ano pala ina?
1: Nakabati ka man bayan sang berhen nga nagapahibalo? Nako no? Madali na lang matapos ang kalibutan? Bagod madali na lang mag-inaway ang China kag Pilipinas? Te, masahusaw man kuno ang Amerika? Kundi, malunod kita ya kung maghabuyanay na sang missiles?
0: ina iya nga mga sugilanon. Iya na ihambalan nun sa mga reporter kag mga announcer sa radyo. Para bala nga may ihambalan sila. Pero kung imugin isa-isahon, istorya lang ina sa barberya, kag sa pansitan, kag ini dapat, nga sa pakon. Amo galikap. Pero ang mga tao nagasala na, kay matapos na kunong kalibutan, kay man mainaway ng China kag Pilipinas, kag masahusaw man ang Amerika,
2: hindi na sila mag-inaway ah! Kag nakaibalo man sila, na kung mag-inaway sila, maapiktuhan ang negosyo nila, maguba! Padako-dako naman lang lalasugin ah! Kag kung hindi mo na madayon, madula malanayero sa aso.
1: Pero kap, madamo na nga mga tao ang nagbaligya sa ilang mga gamit agad ihatag sa pastor nga ina nga ibakal kuno sang jet plane.
2: Pabayin na sila. Lantawon ko lang kung anong matabo kung madula ang ilang mga gamit. Pero ipausisa ko ini. Piho, nga sa barangay man sila gihapon mangayo sang bulig kung ano gid man ang matabo sa ila. Ano kay kahapos man lang abis lang yung tuon mo? Sugiran mo sa matuon, hindi man magpati. Apang kung pinutig, mapati sila.
1: Oo, kap. Kaginalan, gingi pa ko sisa mo ini. Kay halos katunga na sang barangay ang nagapanik.

0: Oke, ano ang balita, Tinok?
1: Ay, Kap, bumalain ang balita, Kap.
0: Ang mga tao sa barangay, nagapatig, isang bahay sa Ginambal, sa Birhin. Amoy na nga, mabakwit kung sila sa Mars.
1: Ano nga Mars? Halosun ka nila makahugpa sa bulan?
0: Kap, ang ibang yan eh, hinpamaligyan na nilang ilang karabaw kong mga baboy mo. Para yatag sa pastor nga among nagapapati sila nga mabakal sang jet plane. Ang inang pastor, Kap, nagasugal na iha?
1: Ano?
0: Oo, Kap. Abi mo one time, nagainom kami sa Don Pedro sa bar. Nakita namon ditong pastor, nagasugal. Sus kadamos ang kwarta, Kap mo.
1: Ano?
0: Pwede lang na sa ilang sugal, Kap.

0: mo sa mga tao dire sa Barangay Holtino? Manoy na sila dire?
1: Ay, gusto nila ko nang abawiyon ang lakwarta sa pastor ko. Eh, wala mang nungyapo, nag-abot ang jetplane. Ukop, parti ka namdamo sila, oh. Ay, alas na sambuli sa imo ka, pag hindi ka mabawi nila ang kwarta sa pastor. Man, bisan ko kukuran ko, no? Wala na sa nabilin sila balay. Eh, naubos na nila pamaligyaw.

0: tinok. Kapaulian ang mga tao ngayon. Gin-report ko na ang parte sa natabungay na. Ang malain, isang una palang daan. Wala sang may nagreklamo dito sa barangay.
1: Ano eh, natagot-tago nilang bahayan, Drakap. Ibasi ko nung kung magutok sila sa jetpen kung mag-abot na ini. Waling as, tasubong mo namin sang jetpen niya ang nag-abot.
0: Hmm.

0: Ano?
1: Oo. Amo inang siling ni Gunyo nga alalay nato na. Nagaplano ko no ang mga tawo nga sulungon kita dere. Kagbawiyon ang ilang kwarta nga ginahatag sa imo. Kay wala ba kuno gihapon na sa subog nag-abot ang jet plane? Kag nakabati pagid siya nga nag-report na ang mga pumuluyo sa kapitan sang barangay. Gani delikado na kita dere.
0: Pues, hindi na kita mag-usik sang tiyon. Mahalin kita dere subungkid. Dito kita maagi sa likod sang kamalig na ginhimo naton nga sulo simbahan.

0: Nagdugay na dyan ang scam dito sa aton.
1: Amo na sila yung isang police cop? Scam?
0: Oo. Oh.
1: Ano na siya kap ang putslingon?
0: E nagpagpaginto! Naintuan kin sila. Kagamoy na. Nga wala na sila sang gamit. Ang mga buang. Mga manulgid!
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Club diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santhone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jenjen or Pals.
1: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-huben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santhone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santhone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhone Plus Herbal Oil.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubhana ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bacteria, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
6: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony.
12: May Linda Kasa, pinubuan ba na parang nunal siya, natakan ba yung mata ko at the time, nag-maintenance ako ng Santon Gold, thank you Lord talaga, unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
5: Santon Plus Gold.
13: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Balance diet?
16: Check.
15: Regular exercise?
16: Check.
15: Vision X Plus?
16: Check.
15: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM.
18: Mga katropa, exciting dito!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:54 sa Udradlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Dayong Udto. Centro. Mayadayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Drodlaw Pilipinas. Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo. Mayadayad nyo Udro at Law. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Centro. Sentro, adlaw kita makaroon itaya karang Martes. Bet sa 5 sa Buganit Mayo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ninyo Rujin Teodosio. Well, do ato nanay karang pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga outro adlaw. Sa aton karoon yung mga suki, sa aton karoon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karang pag-ratsada. Sa aton karang pag-ililiba makaroon. Mayad-ayad nga outro adlaw sa tanan-tanan. Siyempre, ro aton karoon yung pagpanamiyaw pag-abi-abi. Sa aton karoon yung mga suking tagpamatiya sa aton nga kabisera. Manuel Kalibo, sa aton karoon yung may isla at Boracay. Sa uno segundo distrito itaton karon nga may probinsya karon ni Taklan. Kama naman sa mga kaingod natong nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Ag sa Kuto bit magabutan itaton karang nga pagpangalagad aton karang nga pagruratsada. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Siyempre, mayong udto man. Sa aton karon nga mga igmang hudruna nga nagapamati isanda karon nga mga transistor radio, naga sinigabong, naga sigabong, Rwanda karon nga radio ag samtang nagakinot anda karon nga ilabas wa pa nakailabas or wa it plano nga magilabas. Diet nga ni sige asugot lang man. Siyempre, sa aton karon nga mga suking tagpangamati imano, aton karon nga mga mangunguma, mangingisda, mayadayad nga odro adlaw kinyo. Uy, uret yun, pagpanilungon ka mo ay mainit-initro, aton karon nga panyempo. Sa aton karon nga mga suki man nga tagpangamati, ro aton ang mga drivers. Kumusta makaroon nga adlaw Martes? Ay may ginpatuman na naman karon nga panibag-o nga oil price hike. Dugang presyo sa produktong petrolyo. Ang mga katropa ay medyo ano malang man, pilang piso malang, pero ay syempre mabubugat ron sa aton karon nga busa, particular sa aton karon nga mga drivers, aton karon nga mga chopper nga mga nagapangabuhi, nagapamasada. Siyempre, sa aton karon nga mga tendero-tendera, sa aton karon nga mga suki, karon nga mga gwapahon nga tendero-tendera, gwapuhon. Una karon sa aton nga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Sa aton karon nga mga tagsa-tagsa, karon ka mga kabanwahunan, nga mga tindahan. Abay, mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta ka mo? Sa tanan-tanan aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa man nga nakatutok sa aton karon nga online, pwede ka mo nga magpadagat inyo karon nga mga komento, greetings, session. Ay aton nga pagabasahon sa kabilugan ni aton karon nga pagpangalagad makaron nga udro adlaw. Sa aton karon nga mga overseas Filipino workers man nga nakatutok na ka-monitor sa at dakaron sa XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Nung mga naka-monitor man sa aton karon nga a YouTube channel sa XFM Kalibo, kung siin pwede ninyo karon nga ma-scan Roraya karang QR code nga makita ninyo iya sa aton karon nga screen sa inyo karon yung mga screen samtang nagapupamantaw kamo it aton makaroon nga live iya sa aton karon nga pala tuntunan. Ayad-ayad nga udro adlaw. Sentro. Well, syempre, sa tanan-tanan natin nga mga suki, welcome na sa aton karon nga pagpangalagad pala tuntunan. Sentro. Ibininyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada, pila natin karon ka mga balitaan, pila natin karon ka mga tagagupang doon nga mga tupiko nga aton karang nga pag-a-checkyaron, nag aton karang nga pag-atalakayon, sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag-ruratsada makaroon. Yan ay kita sa aton karon nga mga dagagkuan karon nga mga balita lokal. President Marcos gin kakibot ro pag award sa construction it Boracay Bridge project, ginmandor maidid nga public hearing. ay rayaro ana karon nga ginpahayag matapos sa raya karang speech ni Congressman Joven Miraflores kung nagtaliwan nga Mayo 1 sa Piesta de Obreros una sa may Banwa Itaya karang Malay. Ay syempre kung katon pahay katon pa mga katropa, medyo nakibot man doon do provincial government at local government sa raya nga ranga balita. So ginpabot kay President Marcos at may mga pagmando imaw kara makaron mga katropa. Sa iba pagid naton yung mga balitaan sa aton karanga pag-ruratsada, arama na, good news karon mga katropa. BFP tangalan, iwas nga ginpaunga Rosang Caguinang sa anda karon mismo nga ambulansya.
1: Sentro!
0: Bilib gid kita sa aton nga ranga taga BFP tangalan man. Standby karon ay aton doon nga pag-check yaron. Sa aton karon nga pag-rurat sa dama karon nga udro adlaw. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan, may natabo karanga sangka pagpamuno sa may bahin it barangay Badyo sa Banwa Itaya karanga numansya. Mga police report naton, standby sa dugang karon nga detalye. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan nga aton karon nga pag-check yaron. Aton karon nga pag-atalakayon sa aton karon nga pag-ruratsada sa mga balita nasyonal nga aton karon nga pag-istoryahan si Vice President Sara Duterte may ana kara nga pagpahayag regarding sa raya kara. Regarding sa ana karang impeachment ay makaroon igtimo sa the Netherlands, no? Kung madumduman ninyo ro ana nga rang panaw ay naging controversial man nga ni matapos nga makapilang beses rang agin na matapos nga dayong beses imo nagpapirma sa Office of the President sa ana karon nga panaw ay makaroon igtimo sa Netherlands ag may ana karang reaction sa raya karanga impeachment complaint kontra kana. Sa dugang pagid naton nga mga balitaan, raya karanga inflation rate iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas nagdangat sa 7.2% inflation or dasig it pagtaas sa presyo it mga bagakon ag serbisyo sa bugan it Abril. Base man sa datos itatun karon nga Philippine Statistics Authority. Raya ay maghalin ko Marso nga 4.1% tiamang. Grabe taro ana karon nga ginsaka. Raya gono pinakamataas karon nga inflation rate. Umpisa nga nai-record o 7.6% nga nai-record ko March 2023. Iya grabe makaron do raya karang ano ho, raya karang makaroon mga katropa nga pagtaas sa mga produktong petrolyo, produktong mga serbisyo na ginabayaran naton. Sa iba pagid naton karon yung mga balitaan banwa, sa aton karon yung pag-arurat-sada, raya karang may ginpag-uwa na naman nga bago karon yung survey. Aro raya karang Pulse Asia, agdukot rohinampang nanday Vice President Sara Duterte ag Naga City Mayor ag former Vice President Lenny Robredo 51% ag 43%. Apisar nga si Robredo nagapanindugan anang hindi ko tayo mo magpadagagan sa nasyonal ay gusto na na ngayagtugot ana imaw karon magaritiro sa Naga City. O haron do grabe no, grabe ro politika. 2028 paro raya karang eleksyon.
2: Wow!
0: Iba naton karon nga mga balitaan sa dugang naton karon nga mga tagalupang do naton nga mga tupiko. Kahapon man may una karang linog na natabo mga katropa iya sa may bahin itdaya karang Eastern Visayas aga mabaskog man nga klase itdaya karang linog. Tapos kaina may uson activity man nga nga nagakanabo una karon sa bulkang Mayon about aron mga disaster nga nagakanabo iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Well anyway sa aton karon nga heat index forecast Mga katropa, aro aton karon nga init factor or damang init. Makaroon nga May 5. Ay gina-project nga basi mag-abot sa 44 degrees Celsius una karon sa Dagupan City, Pangasinan. Ag makabig raya nga una sa danger level. Na iba pagid karon nga nag-abot sa 44 degrees Celsius, posible nga ma-experiensyahan iya sa may bahin it Mambusaw, Capiz. Magapit ka itong Mambusaw, Capiz nga ron ha. Sa may bahin it Dayak karang Iloilo. Ag Dumangas, posible ro 43 degrees Celsius. Centro. 43 degrees Celsius man sa Aburlan, Palawan. Ag sa iba pagid karon nga mga lugar, 43 degrees Celsius man iya sa may bahin it Dayak karang Burungan, Eastern Samar. Samtang sa ibang mga lugar, 42 degrees Celsius sa Surigao City, Surigao del Norte, sa Surigao del Sur, Hinatuan, ag sa Butuan City, Agusan del Norte. Posible man, 43 degrees Celsius, iya karon sa sa Aburlan, Palawan, 42 degrees Celsius sa Tugigaraw City, Cagayan, ag sa Kasiguran, Aurora. Pero init factor naton makaroon, no? Pero pasi sa aton karon nga weather update, makaroon nga adlaw mga katropa, maka-experyensya kita itay kara sa mabaho nga parte it nasyon. Posible ro raya kara nga mauganon karon nga tiempo, dagaman itdaya kara nga easterlies or posible ro mga pagpanaguob, pagpangilat, pag-abot sa raya kara nga hapon. May ginabantayan man kita makaroon nga sangka daywa. Unyang itsangka kundi daywa karon ka mga low pressure area iya sa may bahin itdaya kara nga guwa pa man itaton karon nga di Philippine area of responsibility ro sambilog kara basi sa ginpa guwa karon nga latest update ro sambilog nga iya sa gapit lang sa sugod ay unlikely pa or medyo manaba pagid ro chance nga maging bagyo. Iya sa may bahin da itay karang anak karang nahimtangan 1020 kilometers east it northeastern Mindanao. Pero ro sambilog hay mataas ro tsansa ro nagasunod kara. Una ro anak karang nasipgatan raya or na monitor raya iya sa may bahin itay karang 2595 kilometers it nasidlangan it northeastern Mindanao. Ag mataas roa na karang nga tsansa nga maging bagyo. Wapa man ra direkta karon nga epekto sa aton karon nga nasyon. Apang may ginapananaw karang nga posible nga magsuod ro mga raya sa aton karon nga Philippine Area of Responsibility. Wapat update kung posible nga maging bagyo ag mag-aagi ro raya karang nga nasambitan karon nga mga low pressure or kung maging bagyo gid man iya sa aton karon nga Philippine Area or mga landfall. Mga katropa, ruraya karangad kung hinkaso gidman nga maging bagyo, ruraya karang mga ginabantayan nga rang LPA makaroon. Raya rong mga balita nga aton karon nga pag-check yaron, aton karon nga pag-atalakayon, sa aton karon nga pag-rugratsada, sa aton karon nga pag-ililiba. Aga standby man kamo karon ay mag-check ita karon it mga balitaan, report it aton karon nga patrol sa hindi magbuhay, rong mga natipon karon nga report ni katropang Arier Culas. Agni katropang Christian Villanueva, banda karon nga paglibot-libot iya sa aton nga panuwit kalibog sa bilog nga probinsya Itaclan. O sa mga nakatutok anay katon makaron mayad-ayad nga udro adlaw karon kay Arjude Nagamos, pa shoutout gid ko no, mayad-ayad nga udro adlaw kay LK Nabas. Nakatutok una karon sa Kalibo Public Market. Una ko no sa Josephine Store. Oy, thank you gida for listening una karon sa may bahin it Kalibo Public Market sa Josephine Store. Nakamonitor katon sa aton karon nga pag rurat sa damakaron. Kay Sir TJ Noynoy Igtanlok Solidad na nakatutok una sa California, USA, med ayad nga draw adlaw sir. Kay Josephine Sistorias Valencia, med nga draw adlaw. Sa tanan una nakatutok sa Sibaliw Banga, pa shoutout ko no sa anang unga una sa Hugas, New Washington. Alindog greetings nga ron kay Josephine Sistorias Valencia nga nakatutok, nakamonitor gid iya sa aton nga palatuntunan. Raya ka nga portion, raya ka nga balitaan, mga katropa. Ay ginahatod ka ton, it's Santon Gold Coffee Mix. Sa aton karon nga mga suki runa, hararo manami karon nga kape. Kung gusto ninyo healthy karon nga kape, mag Santon Gold Coffee Mix na kamo kapin makarangara. Partner kapin sa mga bagong bugtaw. Partner ninyo ro inyo karon nga ilabas, itday ka nga Santon Gold Coffee Mix. Rero kape nga bukon nga mang itmanami rulasa, kundi makabulig man sa aton karon or sa inyo karon nga ikaayong gawas makapabaskog sa aton karon nga resistensya wa itdaya kara nga side effects. May una ra nga santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap nga makabulig kontra sa nagakagainyain nga bagatian. May una man ra nga glutathione, ag collagen para sa makinis ag manami nga panit. Nagkapi kagon, nagguwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Rosanton Gold Coffee Mix ay sarang mabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, Generica Nationwide, Rose Pharmacy, ag Watson's Pharmacy. Mas nag-abo, mas gindugangan pagidro availability. Itato niya Santon Gold Coffee Mix ag pwede man nga mabakal sa inyo karon niya mga suki nga mga butika. Rosanton Gold Coffee Mix ay produkto ATS to Health Incorporated. Sentro. Well, anyways, aton karang pagpangalagad oras na naton, alas 11:11 na sa udro adlaw sa aton karang pagrurat sa dama karon. I-check naton ubahin it aton karon nga Aklan Police Provincial Office kasi kung mga nagtinaliwan nga ring mga inadlaw mga katropa hay duyon nga kumbaga hay kabung ang mga aktibidades ina sa may isla naton Itburacay hasta iya sa may bahin itaton karon nga mainland iya sa Banuat Calico. Kumusta ro naging makabig naton karon nga pagbantay itaton karon nga Aklan Police Provincial Office saraya karang nga mga nasambitan karon nga mga events nga ra. Aga syempre kabuabo nga ra nga wala tuor mga fiesta, wala tuor mga kasadyahan kung mga nagtinaliwan nga adlaw. I-check naton ro aton nga bahin itdaya karang Aklan Police Provincial Office pinaagi karon kay Police Captain Aubrey Ayon do aton karon nga hepe at Public Information Office itaton nga Aklan Police Provincial Office no para mabuo kita at mga dugang karon nga mga information. Police Captain Aubrey Ayon, mayad-ayad nga udro adlaw sa katropang ninyo sa XFM Kalibo, mayad-ayad nga udro adlaw ma'am.
1: Yes sir, may dad nga to adlaw sir, ag may dad man nga to adlaw sa suki nga taga Subaybay sir.
0: Yes, thank you good ma'am no for daya karang nga tiempo makaroon nga gintaon nimo iya sa XFM Kalibo, particular iya sa atong programang sentro. Unang-una ma'am, sa namba ko gani kaina, kung nagtaliwan karang Domingo or dayang last few days nga ra, antes kita magsugod or dayang ibukada gid nga bugan itmayo, waga tuoro mga naging events iya sa Kalibo ag sa isla na aton Itburacay. So far, kumusta ro naging monitoring, ro naging pagbantay, itaton karon nga kapulisan, itaton nga Aklan Police Provincial Office, ma'am.
1: Yes, sir. Sa aton, sir, no, nga, nagtapos yung nga, nga mabaho man nga, nga event, da, sir, no, nga Love Boracay, sa Isla Itburacay, sir, no, nga nag-umpisa ron imaw it April 25, hasta ron imaw sa May 3, sir. Naging generally peaceful, successful, orderly, sir, do aton nga naging celebration, it do yun yun, sir, nga Love Boracay 2026, sir. And then do aton man nga Aklano night nga sa aton dun nga celebration man sir no ko May 1 hey the same man sir naging generally peaceful and successful man imaw sir.
0: Oo. Sa daya kara nga Love Boracay anay ma may mga gin-augment kita kara nga aton karon yung mga kapulisan ag kumusta ro may mga estimated crowd abi kita karon particular sa although nga ganya indo mga naging activities igto karon sa May Boracay.
1: Yes sir, sa aton sir no nga security forces naton sir no nga gin alatag sa aton ngon nga Love Boracay 2026 aside sa aton nga Malay Municipal Police Station nga mga personnel nga more or less more than 300 sanda ron sir kasi naka full alert sanda during the duration it do yun ngon nga event may aton tagid sir nga augment nga halin mat sa second Aklan Provincial Mobile Force Company nga hindi sanda ron sir magnaba sa 20 nga ka mga personnel nga gin augment ina sir do yun nga is only sa PNP wa pa karon ka kakaibahan sa inyo mga partner agencies naton nga

0: sa school May 1 na kung siin nga ni sir may mga banda katong may mga artista sir no nga nag ano nagperform agro estimated crowd nga ni on that event yang gid sir is hindi magnaba imaw sa 50,000 sir doing the estimated crowd na na not to mention do kabilugan nga crowd it from April 25 to May 3 nga 150,000 sir do estimated nga nag-join karon sir no that includes foreign ag local tourist naton ag mga residents it Malay ag isat Boracay sir.
1: So far, wa mataka mo it mga na-monitor that time ng mga security threats, abi ma'am?
0: Negative kita sir no sa mga na-monitor nga security threats. However, din nga ni naka-full alert status gid gihapon ro aton karon nga Malay MPS ang nagpadugang pagidit pwersa sir from Mobile Force Company sir.
1: Oo. Ma'am, iya man sa tabok isa dungan abi di ba kasi may akano night kita iya kung may one man tapos may one igto sa may islat Boracay. Kumusta man iya sa Banuit Kalibo to ma'am kasi medyo nag-gather man to it nibo nga crowd iya sa may aton karon nga bahin it dahil karang Aklan Capital Grounds.
0: Yes sir, sa aton matay yes sir no sa aton nga Akano night it may one nga ron da aton estimated crowd that night sir is 15,000 sir. So do yun the estimated crowd naton nagtama ron sir iya man sa aton sir dungan gid imaw so may mga aton nga security forces man sir no nga ginlatag may mga augmentation kita from other municipalities hindi magnabasa at least daywa katong mga ginpadaga man sir no nga security forces halin sa aton nga mga municipal police station kasi may aton abi nga mga rerouting nga ginpatigayon iya sir sa Banuait Kalibo particularly sa may capital site kung si Indo event area naton sir but just the same sir, naging generally peaceful orderly ro natabo sir nga Akanon night iya mataas sa Banuait Kalibo sir.
1: Wa man kitat mga security threats nga na monitor that time ma'am.
0: Uwa man sir, negative man kita sa mga security threats naton sir. But doon man yan the same man gihapon sir, mataas man gihapon the level it security implementation do ginobra naton sa Banuait Kalibo sir.
1: Oh, doon naman namin karon no. Mabatian naton nga generally peaceful do dai nga ra mga dugugungan tabi ro mga events nga ra ma'am no. Iya sa may Boracay ag iya sa may Banwa naton ita Kalibo.
0: Yes sir, tama doon duungan gid mao ag kaparehas gid asanda sir nga naghatak doon gid sir it libo-libo nga mga spectators. Kaya nga ni sambato sa naging challenge naton man doon sir no para mapanatili naton do peacefulness and orderliness ag doon yun hay na achieve naton not only dahil yang katon kundi bunig it mga local government units naton both Malay ag aton nga Kalibo ag mga other partner agencies naton sir nga inaman do nagbulig man katon karon sir pati mga ato mga force multipliers pagid sir.
1: Oh, basi may mga gusto ikaw makaroon ma'am no nga basi may mga pag-abuton ka muna nga mga events or kung ano nga mga gusto nimong ipaabot man sa aton yung mga aklanon, Ma'am Aubrey?
0: Yes sir, do aton yung Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron it aton nga Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Inigo Ramos. Uwa pa tabi sir, natapos do aton nga upland summer vacation daya nga ra mag-end pati imaw sa May 31 patara imaw sir. So rumataas nga level it, antas nga level it aton nga seguridad ginapatuman naton dun sir. In fact may aton karon sir nga mga tourist assistance desk nga ginalatag particularly pag abot mata sa weekends naton sir kasi ro aton yung anticipation do dagsa matataas aton nga mga local even foreign tourist naton sir iya lang sa mainland parang naton sir may aton karon abi nga mga beach naton sir no mga coastal barangays naton so aton man dun sanda nga ginabantayan with the partnership naton dun sir sa mga LGU naton and mga respective na mga MDRRMO naton sir para mataman sa emergency responses sir ang sa gihapon nagapangayo kami sir not kooperasyon nagpartisipasyon it aton nga mga pumuuyo kasi bisan ano pa sir ka pulido ro aton nga security forces deployment nga igalatag naton kung uwa gid ro kooperasyon nagpartisipasyon atong mga pumuuyo sa gihapon hindi ginamon sir ma-achieve do orderliness peacefulness it aton nga mga pag-aabuton pa naton nga mga activities naton sir in relation sa dayang summer vacation 2026.
1: Yes, oo. So sakto man to no hindi wa pa taga tapos do dayang nga nga mga seguridad man nga gina preparar naton para sa dayang nga nga summer vacation. Anyway, ma'am no, basi may gusto lang ipaabot ra aton nga police Aklan Police Provincial Director ma'am sa aton nga mga pumuguya sa aton nga probinsya Aklan.
0: Yes sir, do aton nga provincial director nga si Police

0: Colonel Arnold Enrico Ramos, gustong ipaabot sa aton nga mga pumuyo, sir, no? Nga ro aton nga kapulisan, 17 nga ka municipal police station, agdaywa ro nga ka mobile force company, ina rotanan nga effort nga ginaobra naton para maitaon naton do seguridad sa aton nga mga pumuyo. Agdi nga ni Sir do permit naton nga ginahambal pag ginahangan ita atong mga pumuyo, sir, do assistance, police assistance, particularly police assistance ita aton nga mga kapulisan kung hindi sanda makaagto sa aton nga mga kapulisan naton, sir, no, sa mga respective police stations. Dial yung sanda, sir, tatlong ka numero, dial 911. Sa agaran dun, sir, inaro aton nga mga kapulisan mag-responde at mag-ataot assistance, sir.
1: Alright. Ma'am, thank you, good ma'am. Saray nga tiyempo ag oras. Thank you, good. God bless aton nga APPO.
0: Yes, sir. God bless man, sir. Thank you, sir.
2: Sentro. Sentro.
1: Alright, thank you, good, no, kay Police Captain Aubrey Ayon, no, aton karon nga chief. Ita PIO or Public Information Office, Itaklan Police Provincial Office. So naging matawhay mata Roraya karang mga naging wagatoong mga naging events. Iya sa aton karon nga may probinsya Taklan. Pag sugod yun itbugan it Mayo. Labi no, May 1, wagatoo sa may islat Boracay hasta iya sa mainland, iya sa Banwa it Kalipo. Oras na nato na las 11:72 na sa Odro Adlaw ro aton karon nga oras sa aton karang pagpangalagad. Iya kita sa mga aton ani nga mga greetings iya sa aton karon nga pagpangalagad, no. Kay katropang Filiba Vicente Pamatian, good morning katropang nin. Motion ga ilabas pinayukang kasag sa kalabasa paksiw nga isda. Kanami kita perme katropang Filiba nga nga mga pagkaon, no. Wagit pa man imo nagapanaon. Sige, happy happy lunch eating ha, katropang Filiba una sa Kawayan New Washington. O nagabubantay mo ra sa ana karon nga baraka sa Tala Store. Wow! Kawag matangani mo rin kahugog sa aton karon nga papromo. Sa ikong nagagamit rin mo ito Yes to Health products, gidana.
2: Sentro!
1: Kay Bernard Robete Delphine, good morning katropang ninyo watching Facebook Live sa Kawayan New Washington. Thank you, gida. Ilabas yun. Oo, ilabas yun kamuruna. Kay katropang Bernard Robete Delphine, nakatuto ka ton. Mayid man yung pagpupamati karon kay Mike De La Torre. Una karon sa CVM Phone Shop sa Oyotorong, Kalipo. Mayid man kuno nga pagpamati kay Tatay Ray Hilario o Gananay Idiel Hilario sa Truly Backhouser, Kalibo. Nagatutok, nagamonitor, gid anakar. Anyway, sa aton karang pagrurat sada, sa aton karang pagpangalagad makaroon nga udro adlaw. Istoryahan anay naton do daya karang may kaangtanan, no? Saraya karang nga naging reaksyon ni Vice President Sara Duterte. Saraya karang matcha kumbaga katon hay matcha bahala ka muna, no? Matcha white pakialam. Ruraya karang nga busy presidente ag sa mga nagahambay nga dapat imaw karon nga ma-impeach. Ay hambay nana sa sang ka interview na karon sa The Netherlands ay kagakip abiraya sa ana karon nga mga pagbisita sa ana nga tong agin paaprubahan karon mga katropa nga travel authority. Hayan ba na pagapabayan yun lang ni BP Sara Duterte ro opinion it mga tao nga gusto imaw nga ma-impeach ag makakas sa posisyon. Sa sang ka-ambush interview sa Gawait ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, ginpayag it busy nga hindi magabag-oro pananaw it mga tao pero ibagun mana or gain yun ro istoryahan ay kung ro nagahambag hayro kongresista o senador.
2: Sentro! Sentro!
1: Gin question man ni BP Sara ro kasiguraduhan itpila karon ka mga kongresista nga madayon ro hearing or ro trial kung maipasaka agun sa Senado ro articles of impeachment kontra ka na.
2: Sentro! Sentro!
1: Wagun man nagkomento ro Vice Presidente sa pahayag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nga ma-impeach raya sa madason nga Domingo bangod sigurado nga makabuo sanda karon it kabilugan kailangan yung abi kara 106 nga boto para nga ma-impeach imaw sa kamera.
2: Sentro, sentro.
1: Mga katropa, suduyon malang 106 ag ambag it Congress pila karon ka mga miyembro at Congress. Hay sigurado't amanar 106 nga ron. Kumbaga kadali at amana bugon. Ruraya karanga 106 nga ron. Hararo ambush interview sa Vice Presidente mapigod malang pamatian naton mga katropa.
2: Sentro, sentro.
3: Salamat ha. Thank you.
4: VP Inday,
3: yes.
4: Welcome back to the Netherlands. Magandang araw po sa inyo. How are you today?
3: Thank you. I wouldn't say I'm happy to be back because of the situation of President Duterte, but I'm happy to see all of you again, and happy springtime sa inyong lahat. I am very well and okay. Okay.
4: Thank you, VP. On behalf of the Filipino community all over the world, welcome back, and we're glad to see you again.
3: Yes, so I'm happy to see first-timers as well. And first-timers in the Netherlands, ma'am, no?
5: Yes.
3: So,
5: last year.
6: Yeah.
3: First,
6: we bring some cakes.
3: Salamat, salamat. And I think malaki din yung celebration nitong nakaraang March 28 para kay President Duterte. So, nagpapasalamat din ako sa mga Filipinos overseas na pumunta dito sa Hague noong March 28 para mag-celebrate dito sa Duterte Street and mag-celebrate din dun sa Maligel Park. So, thank you sa inyo.
4: Thank you, VP Inday.
3: Yes, we always pray for that. Halos araw-araw yung kasal na sana ay makauwi na si President Duterte.
4: VP Inday.
3: Oh, sobra ma'am. Sobrang mahal ng...
4: Thank you, ma'am.
3: Magastos, ma'am.
4: VP Inday, how was your visit with PRRD after a while, ma'am, of not seeing him?
3: Okay lang naman. He looks well. He looks healthy, and wala naman siyang mga problema. I suggested na magpa-physiotherapy siya, but he refused na mag-physiotherapy. So, we'll see tomorrow kung makumbinsin natin siya na magpa-ano, physiotherapy in lieu of his supposed dapat everyday exercise.
4: Yes. VP, what is your initial reaction when the jurisdiction was established, decided by the bill's chamber, ma'am?
3: Well, I accepted it as it is. Discussion na rin naman namin yon na ng mga abogado, no? Na we don't see any way that the ICC will let go of the case of President Duterte since isa na lang ito sa dalawa na ICC cases, no? So we don't think na they will let this go.
4: Is it the same sentiment, VP, with respect doon sa confirmation of charges?
3: Yes.
4: Okay.
3: Same lang, no? Na this would really go to trial, and the best way to move forward is to prepare for time.
4: VP Inday, the burning question is that how do you maintain such a vibrant and very beautiful vibe amidst all the persecution done to you by your detractors?
3: Tapuan, siguro. No, I've always been like this. Yes. Even before I was vice president, and actually vice president ako, and I don't see na magbabago yung disposition ko because of a few problems here and there. Sabi ko nga lagi, di ba, noon na parang ipong ang pinaka problema lang ng isang tao is magkasakit or mamatay, because death is the ending, and then disease or sickness is going towards the ending.
4: Phoebe, just to be political also, what is your position? A lot of people, especially individuals na talagang gusto kang ma-impeach, are already spreading statements sa social media or sa mainstream media that you will be impeached and there will be impeachment sa Senate against you.
3: Individuals lang naman yan, like ordinary Filipinos, pabayaan na natin yan, no? Kasi yan naman yung opinion nila, yan naman yung damdamin nila. Hindi mo naman mapabago ang nararamdaman ng isang tao. But it is different siguro kapag congressman na yung nagsasabi or senator na yung nagsasabi. Kasi magtatanong ka, bakit sobrang sigurado ka na tapos na ito?
4: I was about to ask Phoebe because Representative Redon actually even made mention in an interview that you're very clear na talaga that there will be 106 votes which is required for the articles of impeachment na ma-endorse doon sa Senate.
3: Well, na yung makakomment sa kanyang mga nalalaman kasi hindi ko alam kung ano yung alam niya.
4: Okay. VP Inday, just to conclude this interview, VP, no? Para siguro jet lag ka pa.
3: Wala, okay lang ako.
4: Okay lang.
3: VP, what's... Patulog ako ng maayos.
4: VP, what's your message to the undying, unwavering love and support to the former president and to the Duterte family, to you and your siblings as well?
3: Yes, oo. Undying din yung pagpapasalamat sa lahat ng mga kababayan natin. In fact, kanina, as you mentioned, to bring the message to him, sabi mo, hindi kayo susuko. So, pinaabot ko din sa kanya, sabi ko, nagsabi sila na hindi sila susuko. At sabi niya na sumuko na daw kayo. Well, hindi ko alam kung joke yun or hindi. But,
5: we're traveled miles away for him.
3: For PRD, I would take it as a joke. And of course, ako personally, yung lakas ko lang talaga galing talaga sa mga tao. Sa totoo lang, iniwan na siguro ako lahat ng mga kaibigan ko na politiko, pero hindi ako iniwan ng mga
4: kapatid. VP, another statement coming from perhaps no sentiments by the Filipinos. Are you ready to become the next president of the Philippines?
3: I'm already a presumptive candidate because I declared my intention to run for the next presidential elections. We can only pray that there will be a presidential elections on 2028 and it will be honest, orderly, and peaceful.
4: On behalf of the Filipino VP, mabuhay ka, mahal ka namin, at asahan mo ang suporta namin. Duterte!
2: Centro.
1: So hatong mga katropa, no, Roraya, karang ambush interview sa vice presidente. Sana karon nga pag bisita una karon sa may bahin it dahig sa the Netherlands para karon bisitahon no anak karon nga tatay, no, rupa dati karon nga presidente, former President Rodrigo Duterte.
2: Centro.
1: Uy, may adayad nga udradlaw anay kay Robert Gonzales. Good afternoon katropang ninyo, may adayad nga udradlaw man kay Gemma Kiswani. Good noon, katropang ninyo. May dayad nga outro adlaw man, ha? Katropang Gemma Kiswani nga nakatuto katon iya sa aton karon nga pag pangalagad makaron. I-check abi naton, duli niya daman itaton karon nga patrol si katropang Ariar Colas para man saan na karon nga natipon nga mga balitaan report maghalin saan na karon nga area of responsibility. No, pag check sa pila karon ka mga municipal police stations, ag of course ro mga police report, mga follow up, ag mga update sa mga nagkaganabo iya sa aton karon nga may probinsya karon it Aklan. Si katropang Arier Kula sa pek na karon nga linya. Katropang Arier, standby.
2: XFM Police Report.
1: Sa report, katropang Arier, go ahead.
6: Yes, katropag Rogino, sa aton kira man natipo ng mga balita. Update na to na no, sa dahil ka ng sangka gagaking ra nung ginreklamo matapos nga magpanghadlok gamit rong ginaligar tubo gasanduko no yes aton karang banwa kara ita kalibo anyway natabora kay ina no aga-aga na particular di kara sa may 7-Eleven Capitol site sa istansya no sa aton karang banwa kara kalibo sa report no katropa nga no din may isang ka concern citizen ro nag-report no sa aton karang otoridad parte no sa isang ka persona nga armado no ita daya karon nya sanduko sa lugar dayon nga nagresponde kara aton karang mga kapulisan agod maimbestigahan aga tapnaon no rong natabo karang insidente so gindagarayon no sa istasyon ita kapulisan ro mga biktima nga ginkilagahan ni karakay alias Jan 21 anyos ag si alias Romeo no nga 20 anyos man no nga parehong taga Colhincho Banwa no ita balite aga sunod nga ni karaman sa report bali na obserbahan nga nakainom ro daywa ka mga biktima nga gina-interview no ita aton karang kapulisan so suno sanda karang payag mga alas 3:30 no kay nat agahon na nagainom sanda no sa kilid itday karang karsada kay bahan ro nga sangka balot vendor no nga suspek nya si alias Tonto na sa legal karang edad residente no ita sitio Libto nga barangay istansya sa aton karang kalibo aga sa tungay tanda karang panginom nakita sigo ni isang bilog sa biktima nga may hawid anay mount no nga tubo raya karang suspeka samtang nagabuhi it magain karang tinaga kontra no sa mga biktima no samtang naga panaw pagagiwa ro sang bilog no sa biktima no pagayo sa ring karong lugar aga ginaligar nga ginatake mao itay karang suspek rason agud nga magdagangan paadto sa sang ka establishment samtang sa bilog no nga biktima pagid baliday wa sandaray no nga naga ay naga pabilin no sa lugar aga ginaligar man nga ginsakit no ita suspek ka tropa nga Rogina so matapos mag pamangkot kung ano rong problema nga nagtuga kana ita pagkatumba. So pagkataliwan, ita pila ka mga oras, nagbalik si Gona rung mga biktima, no, agod at tubangon rung suspek, pero nauli raya sa minit karang komprontasyon. Aga tungod sa kahadlok, nagsugod, sanda sa andang ginatrabahuan establishment, sa nasambitan man karang nga lugar. So dugang pa no sa report ginpahalin anay rong suspek sa lugar matapos istoryahan no itday karang tag-iya ita establishment apang nagbalik si Gunraya sakay ita motorsiklo ag nakita pagid nga may nakausli tana nga hawakan it armas ana karon nya likod bisan ginpakalma it tag-iya rong nga sitwasyon katropa nga Rogina padayon si Gon no nga nagbuhi it mahigko no nga tinagarong suspek agin adtunan paro mga biktima antes raya karon nga naghalin no so ginaligar man nga makapila pagid raya nagbalik-balik sa lugar nga nagtuga no itakadlok aga intimidasyon sa mga nagreklamo so baliro update no sa makaron ha ginreperong kaso no sa aton kanang barangay justice system no para nga isa posible nga mga disposisyon aga posibleng pag-ariglo no sa tunga kita suspek ag mga biktima sa pihak pagid kanang bahin man madugang naton kanang balita no kulong ray kanang sangkang gakiman matapos ana no nga magpangtutok ag magpang ginaligar pagupok no ita baril sa may barangay Batuan Banwa ita Ibahay mga alas 10:50 ra kabi nataborong suspek nga wa naton pagpangagani ay 54 anyos aga residente ita nasambitan man kara nga lugar aga sunod sa aton kara nabuo karang information nagapang tutok no ro nasambitan kara nga suspek sa sangka tawo no nga nagaagi sa lugar bago raya nga nagpagupok paibabaw ana kara nga barela aga dikara no hay ginpagupok gid so bangod sa natabo man kara nga insidente bali nagtawag ita kapulisan ro punong barangay pinagi karon kay Maricel Gilito no para nga ni i-report dahil karang natambo karang insidente kung si Ina nagresponde ro nga katapo ita Ibahay Municipal Police Station sa lugar so pag-abot igto haya nakita nandarong suspect nga armado ita kalibre 45 nga klase baril. That's why karon gagiging gindakop ay gagindaga sa Ibahay Municipal Police Station para nga ni no sa nagakaigo kara nga disposition. Aga maliban no sa baril may una pagid niya mga bala no katropa nga Rujin na recover pa no sa dai kara nga suspect aga raya kara nga magasin nga may apat ka mga bala sang ka metallic gray belt no bag nga may sugod nga 33 sa nga live ammunition ita daya karon nya kalibre. So sa makaron sa custody man no ita aton karon nga ibahay municipal police station ag magapangatubang gid no sa nagakaigo karon nga kaso raya man kara nga suspect. Sa pihak nga bahin man no may daya karon nga balita guwas nga napaunga no ita sang ka kwan nga ra nanay or anay karang gapsaga samtang sa ambulansya no, ita ton karang BFP tangalan aga sa Facebook post ni Mylen Zonio Ascanio pagadagon kunta no sa center dahil karang nanay bangod magapit lang gidraya karong nga manugunga no ugaling no samtang sa biyahe bali na kambatya graya it kumbaga nagapagwagot agid no ray karang gapsaga that's why wagagi nagdaywang isip ng mga katapo ita miyembro ita BFP tangalan no nga si Sanda ya karon niya nanay so guwas no nga hapaunga ni taton karang BFP tangalan no sa anda mismo no nga ambulansya daya mata karon nga nanay nga ra katropa nga Rujin. Anyway no katropa nga Rujin dero mga report no nga aton karang nabuo na tipon no sa aton man karang nga area of responsibility. Anyway no sa aton no karon yung mga igmangho no grabe gid ra aton karang nga silak na experience man magkaron said man ato no nga nagagas kita no sa day karon nga 44 degrees Celsius do no, pila ka mga part is dayo kara nga Western Visayas that's why kara ay kinangan man aton no ro insakto gid no nga may mga bagon man kita ang kuptan karon raya kara nga init agud ma tapna gid no raya karon maprotektahan gid no ro aton man kara nga kogalingon kontra no sa daya karon nga init magkaron anyway ka tropa nga no Gino raya do aton kara na buo kara nga mga balita no direktamente sa aton kara nga area of responsibility with katropang Christian Villanueva. Ako man si Katropang RR Kulay sa XFM 96.5 Kalibo, ang Katropang XFM
1: Police Report. Thank you again kay Katropang RR Kulay. Sana karoon niya natipon yung mga police report. Direkta sana karoon niya area sa ato niya Kalibo PNP ag sa mga municipal police. Dahil ka nga portion balitaan ay ginahatod ka ton it's Santon Gold Herbal Capsule. Kasi ka mo, mga katropa, ang Rosanton Gold Herbal Capsule ay protection para sa aton karon nga cellular. O free radicals, rukaaway it aton nga cells nga nagaresulta it malala nga sakit ka pareho it cancer. Hindi magpakumpiyansa. Rosantons ag spirulina sa Santon Plus Gold ay mabaskog nga antioxidants nga nagapatay sa free radicals ag nagatao it protection sa inyong bilog na kagawasan. Rugintong protection ay una sa Santon Plus Gold. Rosanton Plus Gold, mga katropa, ay pwede ninyong mabakal sa mga suki ninyo karon nga mga butika, parmasya nga magapit sa inyo karon nga lugar. Magbakal man ra, mga katropa, sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP, at Generica Nationwide. Raira, produkto Itiesto Health Incorporated. Alas 11:44 sa Outro Adlaw. Aton karon nga oras may dayad nga Outro Adlaw karon kay Merly Kabugnason nga nakatuto katon makaron nga Outro Adlaw. Good noon kita. Magabalik kita mga katropa pagkatapos siya mangit pila karon ka mga pahinomdom. Standby.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil,
10: ang pamahit
11: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health, ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng Premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mababa ahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
14: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
15: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
14: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster.
16: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
17: Santon Gold Live Testimony.
18: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
19: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
20: Ako si Alicia Imardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, na'y manami rang pamatiyag. ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu itsanton ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
21: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
6: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
22: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
23: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Chronic pain? Ang sakit.
25: Pag-system pain.
24: Muscle fever.
25: Acute pain.
24: Kahit ano pang pain.
25: Basta pain.
24: Pag-system pain.
25: Pangkalang pain.
24: Fast and safe.
25: Yahoo!
24: System pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
24: System pain.
25: Mabibili sa mga butika.

0: 11:57 na sa Outro Adlao. Balik natin pala tuntunan Sentro. Sa gihapon, ako si katropang Ninyo Regine Teodoro. Uy, antes kita magtakop sa aton karoon nga pala tuntunan ha. Haraan na sa gihapon aton nga pagkangaykin nyo maghugog. Itin nyo karoon nga mga entries para sa aton karoon nga papromo rong Santo na Next FM libo-libong papremyo. Magbakagamangin dapat nga mga produkto iti Yesto Health Incorporated. Irayro may dayaro magataokin nyo. Itchansa nga magdaog it, tumataginting na 3,000 pesos. Sangkabanig it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sangkabanig it Premium D3 Subgel Capsule. Sangkabanig it Turbo Dietary Food Supplement for Men agli mga sachet. Santon Gold Coffee Mix. Dutig sangkabanig it Santon Plus Gold Herbal Capsule. Premium D3 Subgel Capsule. Ag Turbo Dietary Food Supplement for Men. High equivalent ron sa sangka entry. Samtang Rosanton Gold Coffee Mix, di makaroon niya sa Shea, hay sangka entry man mga katropa. Sa puti nga sobre, sugat rin niyo karoon niya pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Again, o pangalan, address, proof of purchase, ag contact number, ag pirma. Hugog ron iya sa drop box na makitaan sa XFM Kaligo, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon. Yaron sa unahan malang 8 Barangay Health Center. Pwede man doon ihugog ninyo una sa Parmasya Gomez sa Shopping Center mga katropa. Kalibo Shopping Center kung nagapakalibo ko. Pwede ninyo una daghon iugay hon. Budi ka mo malis dan iya no ay nagatikang kabit sang kiri pa karon nga singkiri nga exercise. Wow, exercise.
1: Wow.
0: Well, sa aton karang pagrurat sa alas 11:50 na webinar sa Odro Adlaw, aton karon nga oras. Agang-agang na aton karang nga tiyempo oras sa aton karang nga pagpangalaga dito aton pala tuntunan. Abo-abogin nga salamat sa aton nga mga suki nga nagtutog nag-monitor ka aton sa aton karang nga pagratsal sa aton karang nga pag-ililibas. Standby sa masunod nga pagpangalaga dito XFM News Nationwide, dito XFM Mega Manila. Naging kakbay ka-partner naton sa technical side, katropang si Pearl Kit Palmon. Sa aton karon nga patrol katropang Ariel Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni amon nga station manager katropang John Allen Ascanio. Sa amon nga general manager katropang Edwin Garin. Sa ngagan itamon karon nga chief executive officer and president Dr. Remelito Uy. Ako man si katropang Ninyo Regine Teodosio nga nagaiwanag nagahamba kinyo ayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Raya ro XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Sentro, Sentro.
3: Mga katropa,

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Mayon at Canlaon Volcano parehong nakapagtala na aktibidad kaninang umaga.
2: Inflation rate ng bansa muling bumilis nitong Abril ayon sa PSA.
0: Paraguay President parating po sa Pilipinas para sa official visit naman sa Mayo 11.
2: Vice President Sara Duterte at Senator Rafi Tulfo tabla sa 2028 presidential survey ng Pulse Asia.
0: Vice Presidente kinwestiyon ang kumpiyansa ng mga mambabatas sa kanya impeachment.
2: Sa balitang regional, bangkay ng lola na tagpo ang nakabaon sa lupa sa Benguet. Anak, sospek sa pamamaslang.
0: Balita international, mga katropa, Hanta virus outbreak. Ito po sa luxury cruise ship sa West Africa. Tatlo na yung patay. Mga pasahero ay sinalim na rin sa mahigpit na monitoring.
2: Sa balitang showbiz, Ina De Belen at Rose Martan nagbardagulan sa social media.
0: At sa sports, Alex Iyala umakyat ang WTA rankings matapos ang kampanya sa Madrid Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalin na po tayo ng Tuesday ngayon, May 5, 2026. Live po tayo sa XFM Cebu 88.3, XFM Pagadian 89.5 at sa XFM Mega Manila 99.5.
2: Mga katropa, maaari niyo po kaming sundan sa aming official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, dalawang magkasunod na ash emission ang naitala sa Bulkan Canlaon kanina umaga. Sa report po, mga katropa, ng DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naitala sa 5:32 na umaga ang unang pagbuga ng abo. Nasundan ito na sa 1 na umaga kung saan umabot sa 800 meters ang taas ng plume. Sa ngayon, nanatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan. Samantala, isa pang bulkan to na mataan po ang pagbaba naman ng pyroclastic density current o kilala sa tawag na lokal na uson sa madalisdis ng Bulkang Mayon sa Albay sa pagitan ng 7:19 na umaga at alas 7:26. Ayon po sa PBOX na nasabing pangyayari ay dulot ng pagbuho ng lava flow na bumababa katropa sa timog kanlurang bahagi po ng bulkan. Sa kabila naman naman italang pyroclastic currents na nanatili ang babala sa publikong iwasan ang pagpasok sa danger zone dahil sa patuloy na banta ng pag-alboroto ng bulkan.
1: XFM News Nationwide.
2: Muling bumilis ang inflation sa Pilipinas matapos itong umakyat sa 7.2% itong Abril mula sa 4.1% noong Marso. Bunsod ng matinding krisis sa langis at tensyon sa Middle East. Ayon sa Philippine Statistics Authority, malaki ang naging ambag ng sektor ng transportasyon kung saan tumama sa record high na 122.7% ang inflation ng diesel habang ang gasolina naman ay nasa 59.6%. Hindi rin nakaligtas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng bigas, isda at karne ng baboy, kasabay ng pagmamahal ng singil sa renta ng bahay at presyo ng LPG. Sa kabila ng 5.5% na naitala sa Metro Manila, masaramdam ang hagupit ng mataas na presyo sa labas ng National Capital Region na umabot sa 7.7% inflation. Dahil dito, umakyat na sa 3.9% ang average inflation para sa unang apat na buwan ng taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang ADB, Asian Development Bank, kinilala po ang malawakang tugon ng Pilipinas sa global oil shock. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Kinilala ng Asian Development Bank ang Pilipinas bilang isa sa mga bansang may pinakamalawak na tugon sa global oil shock bunsod ng Middle East crisis. Sa April 2026 report ng ADB, ibinaba sa 4.7% ang regional growth forecast. Tinataya rin ng ADB ang inflation sa 5.2% dahil sa disruption sa global energy supply. Ayon sa pag-aaral, nagpatupad ang Pilipinas ng policy response sa 7 out of 8 categories na sinuri ng ADB. Kabilang dito, ang fuel subsidies, targeted assistance, supply side actions at energy diversification measures. Ayon sa ulat, ang Pilipinas at India lamang ang nagpatupad ng mga hakbang para mag-diversify ng fuel sources. Sinabi ng ADB na malaki ang naitulong ng policy mix ng bansa para maibsan ang epekto ng oil shock. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News. Nationwide.
2: Magtutungo sa Pilipinas si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa isang official visit sa May 11 kasunod ng imbitasyon ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Palacio, tatalakayin ang dalawang leader sa kanilang bilateral meeting ang pagpapalakas ng cooperation sa iba't ibang larangan at pagpapaigting ng mutual development sa pagitan ng Pilipinas at Paraguay. Matatanda ang nagkaroon ng diplomatic relations ang dalawang bansa noong December 12, 1962.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita, katropa, maganda to, oh, mahilig sa politika. Tabla sa 46% sina Vice President Sara Duterte at Senador Rapi Tulpo sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Sa hiwalay namang senaryo, nakakuha si Duterte ng 51% laban sa 43% ni former Vice President at ngayon Naga City Mayor Lenny Robredo, na nagpapakita ng 8 puntos na lamang ng kasalukuyang Vice Presidente. Bagamat una na pong nagpahayag si Duterte ng kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo, kapwa naman sinabi ni Natulfo at Robredo na hindi pa nila isinasalang-alang ang pagtakbo sa nasabing posisyon sa mga susunod na dalawang taon. Ang nasabing survey, mga katropa, ay base sa mga rider questions na kinmisyon ng tanggapan ni Senator Juan Miguel Zubiri para malaman ang pulso ng mga botante hinggil sa mga nangungunang kandidato para sa halalan. Isinagawa ang survey mula Feb 27 hanggang nitong March 2 na may margin of error na plus or minus 3%.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman si Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na tumakbo si former Trade and Industry Secretary Manuel Maroja sa pagkapresidente sa 2028 national election. Naniniwala si Erice na pinaka-qualified si Roja sa posisyon at hindi ito tatanggi sa tawag ng bayan. Hindi naman niya ipinipilit pang tumakbo si Naga Mayor Lenny Robredo dahil nire-respeto nito ang desisyon ng alkalde at baka magamit pa umano ito kung pipilitin.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagpayag ng pagdududa si Vice President Sara Duterte sa labis pong katiyakang pinapakita ng ilang mambabatas na matutuloy na ang kanyang impeachment at iakyat ang kaso sa Senado. Ayon sa Vice Presidente, ginagalang po niya ang opinyon ng mga ordinaryong Pilipino, pero iba daw ang usapin kapag mga kongresista at senador na nagsasalita dahil tila alam na nila ang magiging huling resulta ng proseso. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa pahayag ni Congressman Terry Ridon na hindi mahirap makuha ang 106 o kaya po'y 1/3 votes habang formal nang inaprubahan ng House Committee on Justice ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Nahaharap mga katropa si Duterte sa mga akusasyon ng betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Partikular na ang issue sa confidential funds, umano'y banta rin sa buhay ng Pangulo at ang mga aligasyon ng unexplained wealth.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kawalan ng pagkabahala sa gumugulong na impeachment sa Kamara at ang paglakas na maiakyat ang mga reklamo sa Senado. Binigyan din ng Vice Presidente na hindi magbabago ang kanyang disposisyon sa kabila ng kanyang mga detractors sa tang pagliban niya sa mga pagdinig ng House Committee on Justice. Ito ang naging pahayag ni Duterte sa pagbisita niya sa kanyang ama sa The Hague, Netherlands. Anya, nasa mabuting kalagayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pinaghahandaan na nila ang posibleng pagsalang nito sa full trial sa International Criminal Court.
1: XFM News Nationwide.
0: Inihayag po ni Vice President Sara Duterte na tinanggap na ng kanilang kampo ang desisyon ng International Criminal Court. At nakatunan ngayon ang kanilang pansin sa paghahanda para sa papalapit na paglilitis ng kanyang ama. Anya, inaasahan nilang hindi bibitawan ng ICC ang kaso ng dating Pangulo, lalo na't isa na lamang ito sa dalawang aktibong kaso na hinahawakan na nasabing International Court. Kasalukuyang nasa The Hague si BP Sara para bisitahin ang kanyang ama na nasa ICC Detention Center. Habang iniintay din ang formal na paglilitis kaugnay po ng mga reklamong crimes against humanity. Nagpahayag din ang Vice Presidente ng pasasalamat sa kanilang mga taga-suporta at umaasang sa pamagitan ng panalangin ay makakauwi rin sa Pilipinas ang dating Pangulo sa takdang panahon.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa muling pagdalo ni Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga sa plenary session, iginit nito na hindi siya natatakot sa posibilidad na mapatalsik sa pwesto sa kabila ng mga kinakaharap nitong ethics complaint. Ayon sa mambabatas, kampante siya sa kanyang magiging kalagayan kahit wala sa Kongreso. Habang binigyan din na ang kanyang expulsion ay magpapatunay lamang umano sa mga isyu ng korupsyon at kawalan ng tiwala ng publiko sa nasabing institusyon. Sa kanyang pagbabalik, target ni Barzaga na tutukan ang krisis sa gasolina at isulong ang panukalang pag-aalis ng VAT kasabay ng pag-aming hindi na siya sumisipot sa mga ethics hearing dahil naniniwala siyang hindi na magbabago ang magiging desisyon dito. Samantala, tinawag naman ng kongresista na pagsasayang ng pondo at oras ang ginagawang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil wala umanong bagong basihan ang mga reklamo.
1: XFM News Nationwide.
0: Magsisimula na po mga katropa ngayon pong araw, Mayo 5, ang pag-aayos naman ng COC, Certificates of Candidacy para sa mga Parliamentary District Representatives. Bilang paghahanda sa kauna-unahan na BARM Parliamentary Elections. Ayon sa ating Commission on Elections, tatanggapin ang mga dokumento mula alas 8 ng umaga kanina hanggang alas 5 ng hapon. At nakatakda pong tumagal ang process nito hanggang sa Mayo 7. Inaasahan din ngayong araw isasubmit ang mga consolidated list of nominees na iba't ibang koalisyon. Habang sa Webes naman mga katropa, yung huling araw para po sa pagpapasa ng mga opisyal ng logo at larawan ng mga kandidato. Samantala, nakatakda naman sa Mayo 8 ang paghahain ng mga petisyon para sa accreditation ng mga regional parliamentary political parties para formal na makalahok sa gaganaping halalan.
1: XFM News Nationwide.
2: Private Education Voucher Program aprobado na sa Senado. Narito ang aking report. Aprobado sa ikatlong pagbasa ang Senate Bill 1981 na naglalayong magbigay ng voucher para sa mga mag-aaral na gustong pumasok sa private schools. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, target ng programa ang mga mahihirap na estudyante at mga disadvantaged learners upang mapalawak ang akses sa kalidad na edukasyon. Kasama sa panukala ang pagbuo ng public database ng mga private school para sa mas malinaw na impormasyon sa tuition at kapasidad. Inaasahang makatutulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga public school at magbibigay ng mas maraming opsyon sa mga pamilya. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, meron pong sham motorcycle taxi firms. Iniimbestigahan ng LTFRB. Katropa natin sa balita, Earl Saludar.

0: FRB Chairman Bigor Mendoza II, may mga kumpanya na na maraming dapat ipaliwanag at tiniyak niyang mananagot ang mga lalabag sa regulasyon na kabilang sa mga paglabag, pag-onboard ng mga unit lampas sa itinaktang bilang pag-abandona ng serbisyo dahil sa pagkawala ng mga original na unit sa platform. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo rin po kaming mapakinggan at sundan sa pamamagitan ng XFM San Francisco, Agusan del Sur, mga katropa, sa 91.3, XFM Antique, 93.3, at XFM Tuguegarao sa 95.7.
1: Balitang regional.
2: Pasintabi, may bangkay ng lola ang natagpo ang nakabaon sa lupa dyan sa Benguet. Anak sospek sa pamamaslang. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
3: Kasalukuyan pa rin ang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa natagpo ang bangkay ng matanda na nakabaon sa lupa na pinaniniwala ang hinukay ng mismong anak nito sa bahagi ng barangay Daklan sa Bocod, Benguet. Ang lola ay natukoy na 72 taong kulang na residente ng lugar habang ang suspect naman ay kanyang anak na kasama nitong naninirahan. Ayon sa mga otoridad, itinuturing itong kaso ng parricide dahil batay sa ilang saksi, nakita umano ang pinaghihinalaan na ibinabaon ang isang nooy hindi pa mawari na bagay pasado alas 6:30 ng gabi. Nagsama umano ng isang kaanak ang saksi nang malapitan ang nakitang ibinaon sa lupa ng suspect at doon nakita ng mga ito ang nakausling tila paan ng tao na itinawag naman agad sa mga kapulisan. Prinoseso ang lugar ng Scene of the Crime Operatives o SOCO habang dinakip naman ng Bocod Municipal Police Station ang anak ng lola. Ngayon ay wala pang inilalabas na sanhi ng pagkamatay o maging motibo sa krimen ang mga otoridad at nilinaw na ito ay hinihinala pa lamang na kaso ng parricide. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM Santiago, XFM News.
4: Dalawang individual patay matapos ang magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Tuwao, Cagayan. Katropa natin sa balita, Michelle Orio ng XFM Tuguegarao.
5: Wala ng buhay ang dalawang individual nang matagpuan matapos ang magkasunod na insidente ng pagkalunod sa bayan ng Tuwao, Cagayan. Sa naging panayam kay Frederick Baligod, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng Tuwao, unang nirespondehan ng kanilang grupo noong Mayo 1 ang insidente ng pagkalunod sa Chico River na bahagi ng Barangay Fugu. Ayon kay Baligod, umaga ng nasabing araw nang makarating sa kanilang opisina ang impormasyon ng umano'y pagtalon ng isang 16-anyos na babae sa nasabing ilog at agad namang nakita ang bangkay sa nasabing araw. Nabatid kay Baligod na posibleng sinadya ng dalagita ang pagtalon base sa naging investigasyon ng pulisya dahil napansin umano na mga residente na bago ang pagkalunod ay mag-isang tumambay sa gilid ng ilog ang biktima. Samantala, natagpuan naman ngayong Lunes, Mayo 4 taong kasalukuyan ang isa pang insidente ng pagkalunod na naitala naman sa Ninoy Aquino Bridge sa naturang bayan kahapon. Anya, nagtungo ang biktima sa ilog kasama ang kaanak para mag-picnic pero sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay naligo ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog na nasa impluensya ng nakalalasing na inumin na posibleng dahilan ng kanyang pagkalunod. Hindi naman agad natulungan ang biktima dahil sa bilis ng pangyayari kaya agad tumawag ng tulong ang pamilya sa mga otoridad. Kaugnay rito, nananawagan ang pamalambayan ng Tuwao sa publiko na maging responsableng mamamayan at iwasang uminom ng nakalalasing na inumin sa tuwing maliligo sa mga ilog dahil isa ito sa mga sanhi ng insidente. Yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tuguegarao. Ako si Katropang Michelle Orio para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News!
2: lalaki natagpo ang patay sa

0: Na po ng taniman dyan sa Sara Iloilo. At katropa natin sa Balita RS Pinosa, XFM Iloilo.
1: Tagpuan sa gitna ng taniman si Elmer Bansalet, 36 na taong gulang ng Barangay Presyosa, Sara, Iloilo. Natagpuan itong nakahandusay sa taniman at may sugat sa lieg. Pinapaniwala ang sugat buhat ng pananaksak ang natamo ni Bansalet. Ayon kay Police Lieutenant Brett Balupinos, ang hepe ng Sara Municipal Police Station. Sa investigasyon ng kapulisan, Lunes ng gabi, Mayo 4, nang umuwi sa kanilang bahay si Bansalet upang magsaing bago pumunta sa inuman. Sa ngayon, may 2 persons of interest ang Sara Municipal Police Station sa likod ng krimen. Samantalang sinusunang anggulo ng mga kapulisan ay ang away sa inuman. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Era Espinosa, XFM News.
2: Isang pamilya nagulat sa kanilang 1 million pesos na bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
3: Isang lalaki sa Zamboanga, Sibuga ay ang nagulat matapos makatanggap ng billing sa kuryente na umabot ng mahigit 1 milyon. Ibinahagi ni Francis Timonio sa kanyang social media account ang biglang paglubo na kanilang bayarin sa kuryente sa April, Zamboanga, Sibuga ay na umabot ng 1,006,904 pesos. Sa exclusive interview ng XFM Pagadian kay Ruel Canyones, ang Consumer Services Section Head ng Zamboanga del Sur Electric Cooperative Samsurico 2, inami ng kooperatiba na nagkaroon ng pagkakamali sa pagbasa ng metro. Anya, mukhang hindi napansin ang kanilang meter reader habang ipinasok ang mga numero sa system. Inimbitahan naman ni Canyones ang reklamante na dumulog sa kanilang tanggapan upang makorek ang error ng naturang billing. Humingi ng paumanhin ang kooperatiba at nangako magsasagawa ng panibagong reading para may tama ang naturang bill. Katropa mo mula sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas. Ako si Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: At katropa, isang pulis, apat nakasamahan ang sugatan po sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa Bueda Pozo, Buntong, Lanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
4: Isang pulis ang nasawi at apat pang kasamahan nito ang sugatan sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa isang wanted person sa bahay ng Buwari Paso, Buntong, Lanao del Sur. Kinilalang namatay sa pangalang Police Corporal Kelvin Francisco, miyembro ng 41st Special Action Force, 4th Special Action Battalion PNP South, habang ang apat na mga sugatan ay di pinangalanan sa report. Ang target sa operasyon ay kinilala sa pangalang Sukair Jongkat na haharap sa kaso murder, attempted murder at illegal drugs. Ang payapang pagsisilbi ng warrant of arrest ay nauwi sa kwentro matapos na magpapatok ang panig ng suspect laban sa papalapit na arresting team alas 11 na umaga. Sinabi ni Lanao del Sur Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Cesar Cabuhat, 2 sa mga suspect ang sugatan, subalit ito'y nakatakas sa tulong ng sniper na kasabwat ng mga ito. Pinasuyod na rin ni Colonel Cabuhat ang lahat ng ospital, community at district hospitals kung may mga sugatang pasyente na dinila upang magpagamot. Naka-alerto ang LDS-PPO sa ngayon upang matiyak na hindi makakalabas ng probinsya ang mga suspek. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather Update.
0: Katropang Brian, maaranas ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat pa rin na pag-ulan at pagkidlat ang Zamboanga Peninsula at Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makararanas din ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
0: At katropa, sa isa mula po sa 2 low pressure area, sa labas po ng Philippine Area of Responsibility ang sinasabing pwedeng maging bagyo sa loob po ng 24 oras.
2: Katama naman sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan at Mambusao, Capiz.
0: Abot sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang init sa Metro Manila. Dadatikit po dyan sa Maynaya, Pasay at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5.32 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.14 ng gabi.
5: Balitang International.
0: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Nagsagawa ng emergency evacuation ang mga medic para sa dalawang pasahero ng isang luxury cruise ship dyan sa West Africa, mga katropa. Matapos makitaan po ng mga sintomas ng Hanta virus na ikinasawi na ng tatlong dayuhan. Hindi pinayagan ang Cape Verde na dumaong ang MV Honduras bilang pag-iingat. Pagamat nilinaw ng World Health Organization na mababa ang panganib ng pagkahawa nito sa pagitan ng mga tao. Kasalukuyan po nagpapatupad ng mahigpit na health protocols ang operator ng Oceanwide Expeditions. Habang naghahanap na rin iba pang port na pwedeng pagdaungan upang mailikas ng ligtas ang mga pasahero. Patuloy po ang investigasyon ng mga eksperto kung ang virus ay nagmula sa mga daga sa loob mismo ng barko o kung nakuha ito ng mga biktima mula sa kanila naging biyahe sa South America.
5: Showbiz News.
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon's Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Isang mainit na online feud ang paglahok ng aktres na si Ina De Belen sa isang posisyon sa Bulacan matapos siyang mapagkamalana ng ilang netizens na siya ang kontrobersyal na CEO at influencer na si Ross Martana. Sumabog ang tensyon nang diretsahang sumagot si Ina sa mga komento na hindi niya kilala si Rosmara at lalo pang uminit ang issue nang sabihin ng aktres ang salitang ew matapos umano niyang i-research ang pagkakakilanla ng nasabing content creator. Hindi naman pinalampas ni Rosmara ang tila pangmamaliit ni Ina at agad na binuweltahan niya ng starlet dahil mas marami pang umano siyang naging television role kaysa sa aktres. Ipinagmalaki rin ni Rosmara ang kanyang 30 million followers kay Ina at ikinwestiyon kung bakit kailangan pang magpakita ng negative attitude lalo't hindi naman sila magkakilala. Sa ngayon, borado na ni Ina ang kanyang comment ngunit hindi naman na sila o ngunit naging usap-usapan naman sila sa social media world. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
5: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid po ng Premium D3. Umangat sa ika-42 pwesto sa singles rankings ng Women's Tennis Association ang ating kababayan, Pilipina tennis star Alex Iyala. Matapos po ang kanyang matagumpay na kampanya sa Madrid Open. Bukod sa singles, naitala rin ni Iyala ang kanyang career high na number 88 sa doubles rankings. Matapos makakuha ng karagdagang puntos mula sa paipagtambal kay Zeynep Zanmes. Ipinamalas po ng batang atleta ang kanyang galing ng talunin ang mga batikang manlalaro sa unang round bago tuloy ang yumuko sa mga mas nakatataas na seeded sa ikalawang bahagi ng torneo. Kasalukuyang nasa Rome si Iyala para paghanda naman ang kanyang susunod na laban sa Italian Open.
5: XFM News Nationwide.
0: Live tayo katropa mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Tuesday, March or May 5, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
5: Mabuhay, exciting Pilipinas! Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
7: XFM. ta tropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Ako si Ann. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
12: Coffee break na naman?
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
14: XFM.
13: Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap. Ito
16: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
7: Na tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
18: Hey, Palira Dula, tagal Barangay Binalot, Alimugyan, Iloilo. Nagpasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Emilito, oy sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series
12: Flowers of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
14: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
14: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta mga suking nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Kung sa din na no, pinagi sa aton sa ringatalakayan, pinagi sa aton sa ringpagpangalagad. Padayon kita nga magahatag, mag-share sa inyo, magapakigbahin sa inyo sampila ka mga natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa aton lawas, pagbulong sa balatian, kag siyempre, kung mahimo palang paano na ito nanimalikawan. Pinaagi siyempre sa paggagamit, pagtukib sini sa mga sekreto, sa mga tanom sa aton palibot, ay hanang simple sini nga mga sangkap sa aton sini nga kusina. Mahimo gali nga makahatag sang remedyo. O kung mahimo nga ang aton ginabatsang maremedyohan, bisan pa gani basi, no? Makabulig nga ini ang masolusyonan. Lamang kinanglanan sa dugang naton sa ring pagtukib, pagtuon, pagtutok, kagang kapisan bala naton na. Sa pagdiskubre sa mga sekreto sa likod sa ring mga tanom, mga spices, herbs, mga prutas. Kagiban pagin niya mga pangginawi naton no, nga nagahatag sa pangkabilugan kung matingob binisilatanan, kung silimlan nila ginagmay man lang, pero kung masupot ano, makahatag sa tonsang kabakod sa lawas sa pangkabilugan. Makapalikaw sa balatian tungod na mabuligan nilang mapabakod ang aton sininga resistensya. Wala lang aton galing ang pagpangalaga na batayan ni Isa at tanan nga mga XFM stations dari sa Isla Sampanay, Bacolod City, kaga Negros Island Region. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod na magkita sa nag-edisyon sa aton pagpangalagad. Kaya siyempre, no, para mas mas madamo pagyad ng aton sa matunan, pag-abot sa sa alternative medicine, pag-abot sa sa naturopathic medicine, pag-ahatag sa dugang pagid sining tips, mga pagpaathag, mga pagpasanag sa aton. Ayan, ma-concern na ton sini sa ikaing lawas, mga ginabatsyag na ton yung pabalik-balik damo naman kita sini sang natilawan, pero nagabalik-balik ya po ng aton sini na batsyagan. Ayan, dugang lang ang mga pagpasanag dira ang aton sini nga kinanglan. Kari sini nga ton pagpangalagad, upod na ton ng aton sini nga sparring partner, bakit daw na hidlaw makita sa aton sini nga partner, ano? Hindi man manigar sa experience pag-abot sa nisa alternative medicine. Sa naton sa nisa alternative medicine consultant. Doctor of alternative medicine, kaupod liwat naton ano, si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome gid sa aton sa nisa pagpangalagad.
1: Yes, mayong hapon o mayong udto, good day sa tanan natin mga tagpalamati. Labi na gid sa ato mga hautoran nga araya sa ilang mga balay subong. Nagapamati sa ato na Doc Leo. Mayong hapon gid sa inyo. Kag sa sininga adlaw naman, mahatag naman kita sa inyo sa mga impormasyon kung paano natin buligan ang aton nga lawas, labi na gid sa paggamit sa mga alternatibo bilang pagpamulong. Gamit natin ang mga utan, gamit natin ang mga prutas, bisan gani mga spices nga sa aton palibot, labi na gid ning mga tinara lang sa aton nga tawag sini, ara sa aton nga kusina, paano sila gamiton, paano sila himuon nga natural medicine nga makabulig sa aton mga ginabatyag sa aton nga lawas, aton na ipagyatudlo sa inyo sa sining kaudtuhon.
0: Okay, gani standby ka mo sa aton sa mga suki nga mga tagparamati. Kagayan, may mga concern ka mo sa nino, may angot sa aton topiko nga pag-istoryahan karon o kung ano man yung ginabatyag sa inyo sa nga lawas, may mo nyo lang isend sa aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Limaton ko ha, 0950-975-6970. Para makahatag mo kami sa inyo ni Doc Nelson, sampila sini ka mga question kung ano ang aton sa nadira mabulig o kung makapaayo man ano, sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, mga concern ninyo. Kaga, of course, yung kinanglanon, Doc Nelson, maghatag mo kita sa ila sini, sampila ka mga suggestion, pinagi sa mga proven and tested sini kag FDA-approved nga mga food supplements. Gani standby kita no sa aton sini mga suki nga mga tagbalamati. Isa na naman ka tupi ko sa edisyon ng aton sini nga pag-aistoryahan bauti Doc Nelson siling nila ang ini nga aton pag-aistoryahan subong utan ha.
1: Oo.
0: Masiling sila nga daw iyagin ni ka pinigado. Actually may nabatian ni ko sa isang una nag-istoryagin sa akong Doc Nelson bauti nga Doc pigado. Gin man amulan ni naman tinir na mo no.
1: Oo, okay daw kung ini klase nga utan abi Doc Leo kung ara kabiya sa ano. Ala kabla sa medyo may bukid-bukid ng area. Do umuni siya nga utan gid ang ara pirmi.
0: Bukid-bukid or daw mga tulotalamnan.
1: Oo, tulotalamnan. Oo, tulotalamnan ng area. Kay kung bukid ka man kung batuhon wala man. Oo. Pero sa mga lugar yang medyo matubig nga area, ini nga klase nga tanom ara gid ya presentig ni siya kag mostly amunia ang ginakuha sa aton mga kauturan labi na gid kung siyempre mahilig sila magtinulat at magtula-tula bala.
0: Mm-hmm.
1: Oh, may iban biyang agasabaw sa isda ginabutangan nila sini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, sa mga dahon sini.
0: Mm-hmm.
1: Oh, iban man ginadubutang nila pati ang iya sini nga ginatawag naton nga pinaka suit niya or anong pinakatawag sina sa aton?
0: Iya sini nga ugbos.
1: Ugbos niya ang isa pa gid ang iya nga pinaka dolaba nang
0: dobalagon.
1: Dobalagon niya. Mm-hmm. Oh, ginatawag nato sa balagon niya. Pero actually, inasa ang ininga klase sang tanom pinaka-popular, kilala kag sa Bicol gani do bati ko do isa ni ka popular nga pagkaon nga ginagamit ininga klase nga tanom.
0: Correct Doc Nelson no, bawa ang balagon sa Doc Nelson. Malaba-laba nga matulutig nga maduludanlog.
1: Oo. Oo. Kabalo na guro natin makauturan kung ano niya klase nga, ano? Nga klase siyang tanong.
0: Amo na yung hambal sa kilala ko, Doc Nelson. Siya bisan pigado lang ta kon danlog per mi, ang ginakaon.
1: Ang ginakaon.
0: O kon ang sudan. Sini nga edisyon sa aton pagpangalaga. Daton pag tukibon, Doc Nelson, din sa aton mga tagbarbati. Ang mga sikreto nga binipisyo sa aton ni Kaing Lawas kung kita sini ang nagakaon sang takway.
1: Yes, o, oh, takway. Grabe galing yung takway, no? Dako ang mabulig sa ato na Doc Leo sining pagkaon sang takway. Hindi lang niya para sa mostly gakaon, kita para mabusog.
0: Mm-hmm.
1: Amo man lang niya ginang aton, da ang ako, eh. Ang aton niya ginasolusyonan adlaw-adlaw na hindi kita gutmon, mapakaon aton ng mga pamilya, pero wala kita kabalo nga sa pagkaon gali sini, marami, baramo siya sa mga health benefits ng mga
0: Correct, Sir Josil. Sir or Doc Nelson. Bona. Sir Josil, kumusta ka dahil?
1: Sige pa, Mati. Dasa, may-maya lang ang pagpanyaga.
0: Namiss ko si Sir Josil. Doc Nelson, ano? Kaya manami siguro ma-correct na ito na mentalidad. Bala nga pag-abot sining takway or mga dagmay or mga utanon. Mm. No, kinasiling vla na ito nga daw pang pinigado.
1: Oh.
0: Actually, Sir Doc Nelson, why sing ginapili ang balatian eh?
1: Oo.
0: Mapapigado ka man, mapamanggaranon ka man, probintaha lang guro sa may mga ara-ara. Doc Nelson, sa niya may mayo, kiting iagahi guro mo, mamayang igos ni. Bintaha lang niya ang may inugasto.
1: Oo.
0: Pero kung kaysa, bisan makasiling, pagkita Doc Nelson, nga bisan may igasto ka pa, kung why sa kondisyon, imo pamatyag, hindi mayo yung pamatyag, hindi ka na makahalin, hindi ka na makabangon,
1: oo,
0: hindi ka na makakanto sa kundin mo gusto kantuhan. Kamiserable, gyapon sa niya Doc Nelson.
1: Amuna masiling bala sa ato makauturan nga, ang pulos ang kwarta, dira lang na sa maayo ang pamatsyag mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero bisan ano pa kada mo kwarta mo, bisan natabunan, yung higdaan mo pa, pero kung di ka kabangon, wala, ulos, ginagamit mo sa'yo, kinhigdaan mo, pero wala na sa sampulos. Kung ang balatian amuna ang magahari sa aton nilawas.
0: So, pero at least kuno Doc Nelson, gagaway sila magkatipan si mo.
1: Oo. Nanamiyak lang magtanong niya, ati, mapili ko sa managbantay sa ako, nini yung puro tanan mga anghel ang itsura, kaya para pag mata ko, dumayo pa matiyag ko.
0: Pero ang worst ni, kundo medyo masalusap notes ni Doc Nelson, ano, kundo pigado, pagkita tapos balati, anon pala
1: yes
0: kita. That's why, no, isa ka blessing, galining, kakaon kita permisang utan, sa punto, balang iban sa ni Doc Nelson nga, hindi bala makabakal sa mga manamit ng mga pagkaon sa masami, so ang mga utan nun sila palibot. Isa gali dira amo ang takway. Timagang bakit ang takway, Doc Nelson, te halin isa sa dagmay. Eh.
1: Halin sa dagmay.
0: O kung halin sa gabi. Amo ni blan
1: na doon. Ang sa Ilonggo na sa Bacolod, yung taon na udag.
0: Udag. Lain pagin ng idag, ha? No.

0: ang gakaon, tas ang mga dating natin ginakaon nga okay man, pero pag mag-edad na duklio, as we go older, ni nato niya manigar, no? May mga palanakit pala mo ipoy. Dali ka ka po yun, dali ka pa malanakit. Kaya nga, siyempre ang oxidation, mas dasig kung nasanuntang nagatigulang ang tao. Kag we need more antioxidant as we go older. Kinanglan na to. Kaya nga, ang atong lawas nag-produce, jutay na lang kayo ang iyang antioxidant nga na-produce, no? Sa lawas na to. Samtang nagatigulang kita. So, dapat the more kita magkaon sa mga utan, no? Nga makahatag sa aton sa madamo nga antioxidant sa aton lawas. Kag isa sina, ang pinakamadali nato makuha ni takway ara sa palibot nato.
1: Correct Dong Nelson, bawtig iban sa ni base kung magtinanom na bladag may Dong Nelson pagkabati. Ang mga may edad di dadto lang manandom na lang dagmay para sa ni sa takway. Kagang isa Dok Nelson sinisa nga aton halalungan samtang nagaedad kita ambal ni Dok Nelson pag edad 40 dara mo naman batsagan sa akong kaisa ang pila sini ka mga resulta mo. Kapin ba ko nabusado ko sa lawas mm-hmm. samtang bataon ka. Isa gali sa benepisyo man ano sang pagkaon sang takway. Why? Mabuligan gali sininga makontrol lang aton sininga blood sugar mm-hmm. hindi sa basta sini magtimbuok o kon magtinaas tungod din sa fiber nga nagabulig pahinay sang carbohydrate absorption kag polyphenols nga makabulig para sa insulin sensitivity magluwas paglidok na son nga makabulig panayanaya sa aton mudo makapalikaw mm-hmm. sa pagka-irritable sang tawo makabulig magali pabalanse sang aton sininga blood sugar
0: yes.
1: kag isa sa problema Dok Nelson sa pagtaas ng blood sugar over time amun niya siya ang sa pagsugod insulin resistance
0: mm-hmm.
1: which is ang takway gali makabulig para sa ginatawag insulin sensitivity pinaagi siya sa polyphenols so manami gali sa mga tao nga gusto maglikaw sa balatian actually tanan kita gusto maglikaw sa balatian mm-hmm. eh pero kung gusto kita nga mapabilin gali nga ton sa nang insulin sensitivity regular kita sini nga magkaon sang takway at Doc Nelson
0: yes so kung siyempre sa itong mahautura na ito, ang iban, wala mas nasa ginabatsyag sa lawas nila, pero nag-focus sila sa pag-cleansing sa ilang lawas.
1: Mm-hmm.
0: So, ang iban niya, wala sa balatian, niya gusto kayo mag-cleansing. Takway is the best. One, isa siya sa mga kinanglan natin, yung mga, ano, mga utan, na nag-cleansing sa lawas natin. Kaya nga, mas luwas nga madanlog siya, madamo siya sa fiber. Try blackout sa takway, kaya makita, ma-feel mo gina, madamo siya sang fiber kag ini siya nga klase sang fiber manami yang i-absorb sa lawa kaunon naton kay nga madanlog siya mo may iba nga fiber abi masapra luklio ti iba nga pagkaon nila iluad nila okay mo masapra daw hindi siya namian magtulon po iniyat kasi imbe do ka slippery siya madanlog siya pag iban gani nga pag ang kanon nila medyo matiga pag may takway daw diretso lang
1: no bisan bahaw kuno gadalhay lang
0: no gadalhay lang bisan kuno medyo may dukot-dukot pada gadalhay lang nga tungod kay madanlog siya pero ang fiber niya purtigid kadamo kag naga-help siya sa pag-detox ang aton nga tinae. Ang pinaka-importante actually ang i-detox dira aton nga tiyan nga dira tanan nagapabilin ang tanan nga mga higko tanan nga mga waste products ang inakaon nato nagatinir sa aton tiyan which is kailang itong sunod sa pagtuon every 24 hours mapagawa nato na so ang 24 hours ang aga ang ginkaon, sa dapat sa aga, mag 24 hours ang sa udto, dapat sa udto man, kaya ang sa gabi, dapat sa gabi man. So dapat ang normal, gali akong sundo na ito na, tatlo ka bisis sa kadlaw, pero may, there are people nga may araya kay isa lang sa tatlo kadlaw, ka isa lang sa duwa kadlaw. Makaisa ka sa isa kadlaw, do okay na gani na, pero kung magkaisa ka sa duwa kadlaw, hindi na ginamayo, kaya nga, gataas ang sa ato, ng higko sa ato niya lawas. So, dapat, kaon nga mo sa takway, kaya madamo ni sa fiber, kag antioxidant, kaya nagabulig, eliminate sa mga higko sa ato niya lawas, Dok Leo.
1: Bawa ka dako, gali sa binipiso sa ni Dok Nelson na, no? Pero magluwas, gali sina, likom gali sa ibalo sa iban na Dok Nelson, makabulig gali ni palikaw sa dehydration ang ang takway kag makabulig balanse sa aton sining electrolytes dira sa lawas ano ba lang ini mga electrolytes ano tiyari diri ang potassium nga ra dira sa takway ara man ang magnesium nga makabulig para mabalanse ang fluid sa aton sining lawas para nga magnami pabilin nga manaming pagfunction sa aton sining mga kaunuran muscles kag bisan pa sa aton sining nerves nga tuman ka importante ni Dok Nelson especially kung nagapuyo kita sinisa nga mga mainit nga lugar ti kasubong sa aton tropical country kita. Ti Subong gani nag-experience kita sang tuman nga kainit

0: ang heat index
1: naton mataas.
0: Medyo mataas ano. Mm-hmm. Kinanglanon naton nga mabalanse ang fluid dag electrolytes aton sa ring lawas. Makuha naton nini sa pagkaon gali sang takway Doc Nelson.
1: Yes.
0: Pero madamo nagabi na mangkot, paano ko na i-prepare ang takway Doc Nelson? May nagahambal man diri gani nga makatol ang takway. Actually, importante ano kag para sa safety sini nga pagpreparar sang takway, pinakaimportante gali sa ka tips nga mahatag namon sa inyo ni Doc Nelson para malikawan naton sini ang pagkatol kag burning sa aton sini nga ba lakip sa aton sini nga tutunlan, lakip pang iritasyon o kon pagkatol sini paghapdos sang aton sini nga panit. Mm-hmm. Tuman gigali Doc Nelson ka importante ano nga anay antes naton lutuon sang final ang natakway pabukalan naton anay sing makadali.
1: Yes, so importante na.
0: Yes, Doc Nelson, pabukalan kita anay naton sang makadali pagkatapos iula yatong tubig nga gin pabukalan na naton.
1: Mm-hmm.
0: Nga man para sunod sa pagtuon na Doc Nelson ma-remove ang calcium oxalate crystals. Mm-hmm. Nga mo niya nagapa-irritate.
1: Yes.
0: Ma-reduce ang kapait niya pagkatapos mapabilin ang iyasin nga mga bioactive kung bioavailable sini nga mga nutrients. And then pagkatapos mapabukalan na naton ni na dira na naton na Doc Nelson iluto kung ano man niya pagluto ang gusto naton. Di kalabanan sina gina-adubo nila.
1: Adubo gina na yun.
0: O kung na gina-gisa-gisa.
1: Mm-hmm.
0: Pwede man, Doc Nelson, nami gani kung gamitan na to, nami pag-gamitan na to sa so, ginatawag ang virgin olive oil, ano?
1: Mm-hmm.
0: Gisa-gisa na to sa kadali. Pwede man na to mabutangan na Doc Nelson sa ahos.
1: Uh-oh.
0: Para madugangan pag-indangya sininga ang text ng tag-power pag-indira. Dugangan pag-indira na to sa kamatis. Dugangan pag-indira na to sang sibuyas sa Bombay.
1: Oo, kagluya nga gamay.
0: About the kampyon eh.
1: Oo.
0: Muna siling na isa ka hakop nga bagong hakid nga tinigang mo do gatalbo agiya mo.
1: Oo, hindi ang iba na bin Doc Leo. Iniba lang ang pagkaon man namin ni siya sa aton nga lawas, gabulig ni siya nga di magtaas aton nga blood pressure tungod sa nitric oxide niya nga ginabuligan niya padako ang alagyan o gina-enlarge niya ang alagyan sang aton nga dugo, ang aton mga arteries nga tinluan niya tungod ng nitric oxide nagakuha sang gatunaw sa mga cholesterol nga nagabala sa aton mga kaugatan labi na sa aton nga kasing-kasing. But there are times nga inigiling ang pagkaon ko is ginhalinan sa paggrabe sang arthritis nyo nga kaya butangan nyo bagoong. Dapat hindi nyo pagbutangan bagoong ibang gabi butangan do ka ano ha do ka tawis ni do kulang ha butangan ta ni anay be baboy be butangan ta ni anay be pasayan be butangan ta ni hipon be kung utan mas maganami isa nga utan lang. Ngamunin niya ma-recommend na mo ni Doc Leo sa inyo kung utan-utan lang. Kaya nga, at least, ang healing effect niya, hindi bala ma-alter tungod sa mga ginpamutang tanga mga pagkaon kasi di makahatag sa balatian sa aton nga lawas. So, muna sa aton makuturan na, manami ang aduging gutom ko sa procedure na ginto ni Doc Leo sa pagluto pa lang. Labi rin butanga mo siya gamay nga gata, dira. So, hindi mo siya pag-ilutoon, gid nga grabe, gid katama. No? Hindi mo pa pamantika-mantikaon, gid. Nami-nami siya kaunon makauturan. Sa aton mga tagpalamati dira. Pero mula ganina ano naton sa inyo, hindi pagbutangan sa mga pagkaon kasi diin makapagrabi sang pataas ang aton mga uric acid sa lawas naton.
0: Correct, Doc Nelson, mati hambal sang kilala ko sa dira sa Rojas City basta kanamiton. Sang preparasyon. Pero hindi man ta magpatama sa aton sa mga tagpalamati dira, mga Facebook live viewers naton. Recommendation gani sini Doc Nelson sa isa ka adlaw o kun sa isa ka kaon mga ano kadamuon man para nga makuha na to na benepisyo man.
1: Ang pinaka namin sila natin, siyempre, ang iba na Doc Leo, may talaksan sila sa ilang, busog na nabla sila.
0: Mm-hmm.
1: Niya, una nga tig-ab, 75% na kuno puno na tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Niya, pero, ang iba niya, ano ni karoon niya, kay do busog na ko, pero loko ka tig-ab. Masige pa ko kaon. Sa mga pagtuon, no, may harap gijagali dapat nga, kadamuon na ang inakaon na di sa takway, sa mga pagtuon, mga isa ka cup, ah, nga luto nga takway.
0: Okay, mga isa ka tasa, nga luto nga takway, tidra na, Dr. Nelson, sa mga 150 grams, no?
1: Oo, ako pag nga tanin, unang naon, Dr. Elio, kami yara dagko nga tasa mo. Niya may yara dagko nga tasa nga, di ba may kita ka na sa mga tasa nga, mga, may normal nga tasa? May yara yasang dlagko nga tasa? Oo, do, gini, mabila naging padako nga tasa. May yara pag yung mag nga ginatawag, dlagko nga mag, may gamay nga mag, pero may tasa yung gamay, may dako man yung mga na klase sa mga tasa. So, ang sukat yung ginatag ni Dok Leo, 75 to 150 milligram.
0: At yara, ya, Dok Nelson, di kita maglisa siya. Oh. Kaya karoon kung tasa-tasa lang na karoon, base walang equivalent sa isa katasa, sa isa tatlo, bla sa isa.
1: Oo, oh, gani.
0: Kati dagko sila yan mo. Pero kung di kita sa 75 to 150 grams lang, nga luto, nga takway, nga kauno na ton, kaya ginarecommend si ni Dok Nelson, hindi man gigani, si ni Adlawa-Adlawa.
1: Yes, oo. Oh.
0: Mga 3 to 5 times a week lang nga pagkaon na ton na sini, bastante na Dok Nelson yung makahatag sa ton sa mga benepiso suno sa na-discuss na ton nga mga makuha na ton yung benefit sa pagkaon sini sang takway,
1: yes,
0: sang dagmay. So muna yan sa ton sini mga tagpadamati, mga Facebook Live viewers na ton, ulumpisahin nyo na ang pagkaon sini sang takway and as much as possible sundon ta suggestion ni Dok Nelson niya. Hindi bala ni paglakti sang iban nga damo bala nga mga panakot bala nga para lang magnamit pagid katang takway namit naman niya daan mo para lang mas magnamit pagid para nga hindi maguba balang ya sining mga binipiso sa lawas as much as possible dira lang kita sa mga panlakot pala like sibuyas, kamatis, luya or ahos dira lang tanay wala lang na sa mga karne, ginamos o kon na iban pagid nga mga ginalangkay o kon ginasubak na ton gusto niyo sa lain naman na yan nga portion o kon pagkaon ninyo no meal pag lutuon o kon iga prepare kon takway as much as possible takway lang pero may nagapinamangkot diri Dok Nelson ay kung magsala eh nakatuli ko no yasang takway anong ila sininga himuon kung gusto nila mabinipisuhan man pero hindi sila makakaon sang takway.
1: Sa tumahuturan nga nakatulan sa takway, may harap magigyan nga dali sila yaman o ma-irritate sang, ano, sang takway, hindi sila ya kaya magkaon. Kaya bisan ano kaluto, daw may harap gigyan sila sang katul nga nabatsyagan. Sa ato mahuturan, dira, ay nang mga gipang lawag naton nga mga health benefits sa takway, actually makuha man naton ina sa iban nga klase sang mga tanom. Kag sa iban nga klase sang mga pagkaon. Kag isa sina, siyempre, ang garlic, kung anti-inflammatory ang aton istoryahan, Dok Leo, may mataas ang anti-inflammatory effects sa lawas naton. Ang similar nga vitamins, similar nga benefits makuha natin sa takway. May ara man sa ano, heart support kung gusto mo tingin makabulig ang takway, makabulig man si garlic. Oh, mga research ni garlic sa takwa, sa ano sa pag-support sa heart natin, tama gid kadamo og tama kadako kay nga siyempre kaya niya nga ano, panubuon ang aton nga blood pressure, oh, tungod sa pagbulig sang garlic. Oh, amo na nga si garlic tungod sang iyang alisin, oh, gina-help niya nga i-dilate ang aton mga blood vessels. Di mo ito ginahimo sa takway? Iga-help siya sa pag-dilate. Nitric oxide ang iya ginabulig. Si garlic, ang mga ginahimo niya, gina-improve niya ang aton nga nitric oxide sa lawas naton para mag-open ang aton nga mga arteries kag magnami ang aton nga blood flow kag mabuligan ang aton kasing-kasing nga hindi mag-pump sang makusog. But silingon ang pressure, hindi masyado mataas nga makakos ang damage sa aton iban nga mga kaugatan.
0: Okay na, Dr. Nelson. Pero may kabalo ko ah. Dugay-dugay. Hindi ka naman may text naman ni mo. Naghaling kita sini sa makatol. Hambal sang texter na to. Nanong himuon kasi makatol ganun din makakaon sini sang takway. Nagsuggest naman sini si Dr. Nelson sang ahos o con garlic. Kabalo ko may message naman sini. Timabaho naman ano kung malang to. Kadamo, gin mo sa mga main counter na ito, permission na mo. Rari bala, no? Ang pamangkot na ito si ni Dok Nelson para sa kapusan sa ito si mga tagpanamati, especially sa mga nag-text din sa ito, may nag-message gani, ano nga supplement, pati direkta na lang mo, ano nga supplement ang pwede si ni italos dira nga may benepisyo man Dok Leo, Dok Nelson sa pagkaon sinisang dagmay. Kagtabay ko magsala, oh, kalang to, kuno sang ahos.
1: Ahos, oo.
0: Pero kung gusto ka mo ya nga mapasulod na to ng ahos sa aton sining lawas, why na kamo sing lang to, why sing kahang, why sing hapdo sa inyo sining tutunlan, hindi man kamo sining makatulan sang takway kay kung gusto ka mo nga kauno nyo o kung na tumaro nyo na lang instead sang pagkaon, sang takway para makuha ang mga benepisyo sini, may ara man gali Doc Nelson nga mga similar effects,
1: yes,
0: kaga benefits, benefits ang paggamit gali kagang pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule.
1: Yes, oo. Dako gina mabulig sa aton sa pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule. Actually, duha ka produkto nga pwede nila ipilian, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
1: Pwede sila magamit sang aton nga Santhon Plus Gold. Gusto kaya ti hindi ka na mag hindi ka na mag problema masyado, Santhon Plus Gold Capsule inom ka, the same benefits kag paghambal to nga the same daw much ko hindi gid ay mas madamo gid madamo gid. Just imagine ang malunggay pa lang sa Santhon Plus Gold naton, may ara na siya sa 120 kinds of benefits nga mahatag sa aton lawas. Ang aton pa lang Santhon antioxidant pa lang, may ara na siya sobra 49 bika Santhon antioxidant tira sa mangustin nga aton yung extract na gibutang sa aton yung kapsula. Sa garlic pa lang, sa ampalaya pa lang nga polypeptide P nga nag-help para hindi magtaas ang aton nga blood sugar sa aton nga lawas. So, ginamimik niya trabaho sa insulin para siya ang gaganap, para ang sugar magamit sa aton nga selula kaya hindi magtaas sa aton nga lawas. Mabuti silingon, malikawan naton ang masakit nga diabetes. Kag subong man, may ara siya sa ginatawag naton nga spirulina nga sa diin ara ang trace minerals na kinanglan naton. Kag ang pinaka-importante, ang protina nga wala sang lagdo. Si lagdo, yun ba lang wala siya sang byproduct na makakreate sang sa lawas naton, makaguba sa lawas naton. Amuni siya ang ara dira sa aton Santhon Plus Gold. May ara siya spirulina nga sa diin may mataas nga protein, vitamins, and minerals nga kinanglan. Ang gusto aton lawas. Just imagine bala, iinom ka siya ng kapsula, kung ano kadamo nga benepisyong mahatag sa imo. Second is pwede kami magkape. Kung di kaya gusto mag-inom sa kapsula, mangapi ka.
0: Mm-hmm.
1: Mayara tayo Santhon Plus Gold Coffee Mix. Kag iniyang kape, Doc Leo, maliban sang lima, gindugang nga pa sang duwa, pito na sila.
0: Mm-hmm.
1: Ang gindugang, dira tayo siyempre, maluwas nga mayara siya sang mangustin, mayara siya sang spirulina, mayara siya sang ampalaya, mayara siya sang garlic, kag mayara siya sang malunggay. Gindugang nga pag Doc Leo,
0: mm-hmm,
1: ang gindugang, collagen kag glutathione.
0: Bawo na pampahuben, pampabata, pampatahom, Doc Nelson.
1: Yes, oo. Imagine ha, pila subong magbakal kalamilas ang collagen lang.
0: Mm.
1: Oh, may mga araya produkto nga collagen lang gidya, Doc Leo. Eh.
0: Mm.
1: Ang collagen lang, subos ba nakita ko, kita na tanaw sa mga products ng collagen.
0: Mm.
1: Mga kamahal, gali.
0: Mm-hmm.
1: Oo, amulang to yaya, collagen lang. Tignahalo, ang iba sina, ang mga powder, ginahalo nila sa milk nila, ginahalo nila sa coffee nila. Para pag inom mo, hindi lang may apuro, gin daw collagen lang gin inom mo. Okay, siyempre, hindi may lasa sa nga daw, hindi gin na may ikatama sa iban, para magkaroon sa isang taste. Ginabutan na flavor. Ang iba sina, ginabutan nila sang fruit flavor. So sa aton niya, gibutang natin sa kape. Okay, ang aton makauturan niya, mahilig niya magkape. Magmata sa aga, antes matulog sa gabi, mag-snacks, inabilang between sa ilablang at trabaho, na makapita din yan. Ayaw ah. Diba? So sa aton makauturan nila, kape nga may dako nga benepisyo sa lawas naton, may ara siya sang collagen. Just imagine bala, ang collagen, purti ka mahal. Ang glutathione, purti ka mahal. Ang kapsula na nandaan sang glutathione, subo na sobra 40. Imagine bala?
0: Mm-hmm.
1: Subo 40. Pero kung magbaka sang 16 pesos mga, 18 pesos mga Santhon Gold Coffee Mix mo, may ara ka sang lima ka klase sang Santhon antioxidant, no? Ara na dira. Tanan nga antioxidant plus may ara ka glutathione kag may ara ka sang collagen nga sa diin nagabulig sa aton lawas. Ang si collagen pa lang ti siyempre as we get older nagaluyang aton nga mga tuhod, ginabuligan na sang collagen, nagasag ang aton nga panit, ginabuligan sang collagen, ang kulubot sa aton nga guya, kakulangan sang collagen. Amo na nga sa samtang nagatigulang, grabe ang subong, grabe ang demand sang collagen.
0: Mm-hmm.
1: Kag siyempre mainit ang panahon, subong Doc Leo, hindi dali-dali mag-itom aton panit tungod kay nagagamit kita sa produkto nga may glutathione. So pinaka-importante na ang glutathione itself, hindi lang na siya para lang sa pagpaputi sa aton nga lawas, hindi lang na siya para lang magkinis ang aton nga kutis, hindi lang na siya magdula sa mga dark spots sa aton nga mga panit, hindi lang na mo yung trabaho niya, hindi lang kay sa guwa bala sa aton nga panit, but wala tayo lang itakabalo nga ang glutathione gali the best sa aton nga liver. Oo, namin siya mag-protect sa aton nga liver kag siya ang pinakamataas na antioxidant, na kinanglanon sa aton nga lawas to fight against sang mga cancer cells nga nagatubo sa aton nga lawas.
0: Correct, Doc Nelson. That's why manotis sa ibang siriko na bastante kag nami ang pag-function sang liver sa buling sang glutathione. Pati kutis nila, Doc Nelson, nami man, ano? Kag speaking of pag itombala sang panit, Doc Nelson, ano mo nang ginakakulbaan sa ibang yung magsigib lang ginawa kung perting init mo na? Kaya parang hindi mag-itom ang panit. Mm-hmm. Ang ibang sini, pagwa sa sagwa, ma-apply sing sun block or sun shield para nga hindi sila kuno ma damage gid kaayo sa silak sinisang adlaw. Pero sa piyak man nga bahin, hindi naton gali mapuslan ang benepisyo sang silak sang adlaw, Dr.
1: Yes, so kay tungod sa ang lawas naton abi may ano ni siya, may mga pores na dira, gagwa ang oil, mantika sa aton nga panit. Ini mantika nga gagwa sa aton nga panit, ang mismo do ka oily sang face mo. Mm-hmm. Ang ibang sinasaaga pa lang, siyempre na law, hindi sila gusto makita sang ilang mga amiga, mga amigo nga do ka oily sang face nila. Pag mata sa aga wala pa sila gani kagwa ka magpainit, ginhabuna na, kagintinluan. Pag igo sa adlaw bati wala nasa sang i-burn to nga ano nga ano lutuon nga ano nga oil sa panit mo kay gin ano mo na gin kuha mo na, which is ato gali nga oil i-convert to sang pinaagi sang ultraviolet rays sang adlaw into vitamin D3. So muna muna ang balido Clio, ma-miss nyo ang benepisyo ng isang vitamin D3 nga ginkrea pwede tani mahimo pinaagi sa silak sang adlaw kay nga tigin kapulan yun na sang ano sang anti sunlight ang inyong ano ang inyong mga panit. So muna sa atong makauturan dira para makuha nato ang benepisyo sang vitamin D3 pag mata naton sa aga, hindi ka man imong hilamos, pasila ka mo anay at least 10 to 15 minutes but make it sure nga aga pa, alas 6. Mung kay ibang bilis, kasi alas 10 ka na yan. Actually, ang benepisyo, mas the more nga medyo mainit ng adlaw, dasig eh, ang epekto, makakreate na itong laos. Kaso lang, amulan na eh, mas dasig man nga mag-create sang pagkulubot sang panit, kasunog sang panit, kaya sobra ang overexposure sa adlaw. So, amo nang recommended, sina ano lang ah, 15 to 20 minutes pasilak sa adlaw. Yung tama-tama, bilang mabalhasan ka, nga daw kapasilak sa adlaw, is enough. Pero dapat, hindi ka magsuksok sa mga madamol nga bayo, kag mga ilang bilang clothing sa tagid sa, ano mo, t-shirt lang, daw medyo expose mo mga panit mo para masilakan sang adlaw, para makuha nato ang benepisyo sa vitamin D3. Pero, nag-attend ko blas ang isa ka conference ng mga alternative medicine kag mga medical doctor na conference. Ang ilang yan yan. Budlay na sige ano kabudlay na sige painit sa adlaw kay busy kami tanan, no? Busy daw sila, busy tanan. Wala na time. Hindi na makapasilak sa adlaw kay aga pa malakat na. Tapos aircon ang ginatrabahuhan. So anong ginhimo? Nya ara na lang gid ng vitamin D3 nga inom mo diretso. Makuha mo ng benepisyo. So mo sa aton makauturan. Bay, miyara kita sang ano? Miyara kita sang premium D3. Na inom na ka mo. Isa na ka soft gel, inumon mo manami sina kay nga not only vitamin D3 makuha mo kundi may benepisyo sang moringa oil which is damo sang mga health benefits nga mahatag sa aton lawas. Ang duo bla sini, ang bulig sini. Grabe, oh. Hindi basta-basta, Doc Leo. Kag hindi lang sina, maya pa siya, BCO.
0: Okay, virgin coconut oil.
1: Yes, oo.
0: Isa ni Doc Nelson sang sekreto sang isa na ton sa nika listener. Hindi man sa masami nagapasilak sa adlaw, pero healthy siya. Hindi mo kung ano ginahimo niya. Inom sa Sunthorn Plus Gold Capsule o Danya Premium D3 Capsule. Kasi yes. Siya para kay nabatian niya man parmi sa aton program, mga aton balagi na siling na Ultimate Trio.
1: Yes.
0: Kinaupdan niya pagid sa ang vitamin C. In fact, ginerecommend na to ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kung gusto ka sa binipisyo, kagdugang pagid, nga iban pagid nga pagpakamaayo sa imo sininga lawas, kung hindi ka makakaon sang takway, hindi ka makakaon sa nisang ahos, o kung mga raw, nga mga, o kung mga sangkap bala sa ni Doc Nelson, sa kadamo, sa rason, tsakulang sa preparation, why na time sa ni magbakal, masako, pirmi, makuha mo ini sila tanan-tanan niya mga binipisyo kung ginaupod ni mo ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Sikreto ni sang isa na aton sinika listener nga healthy siya. Kag abi mo kung ano ginahimo pagid, ini ba lang pagkabati iya sa aton sininga program, nagtuon siya o kung nagtry siya, primero isa lang ka sa shay, inom sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Yes, so
0: basta subong box-box ng ginabakal niya.
1: Oo.
0: Kay hindi lang manamit siya panabor kung nagapagsik pagdating sa ninga pamatyag ka naman ko sa nodok ang ari sa Premium D3 Coffee Mix man. Nagabulig li na no pa-healthy pagid kag kumbaga kon sa battery bala Doc Nelson. Nagabulig ni charge sa ngaton sini battery sa lawas, built-in battery mo ning aton nga mitochondria. Kung nagainom, kung nagapasulod kita sa sining halimbawa vitamin hormone nga vitamin D nga makuha naton magluwas sa pag-inom sang Premium D3 Capsule, samtang ka pangapi-kapi gali kita dira sa Premium D3 Coffee Mix, mabuligan kag mapasulod na to nina mga binipiso sa lawas.
1: Yes, okay, siyempre manami man subong panahon purti ka init, ang overexposure sa init sa mga pagtuon nagapahina sang aton nga mata. Grabe na nga, ano mo, grabe ang init subong ludok liyo, hindi ta magid malikawan, ma-expose kita sa init kay ang aton nga lugar ya wala man sang mga matagaas nga building ari man tayo sa probinsya sa hindi man tayo para dito sa Manila ya nga siyempre ang building dito nagatawer-tawer ya. Samtang galakat ka to ya sa kilid sang kalsada halos hindi kami igo sang adlaw tungod sang katagaas sa mga building, pero dito sa probinsya te grabe exposed aton mata sa sobra ka init sang adlaw, but not all the time adlaw ang nagapagaigo sa aton mata eh. Dok Leo, mostly ang ano eh radiation halin sa ano ang kasana galing sa mga cellphone, halin sa aton nga mga ginatawag ni halin sa aton nga mga gadgets, o nga sa diin nagapahina sa aton nga mata. Sa aton mga kauturan dira ha, Visionex, isa sa mga supplement naton nga kinahanglanon gid sang aton nga mga mata. Kay nga subong kung tanaw naton ang mga kabataan, 12 anyos pa lang, ibang gani, ano pa lang, alin sa 7 years old to 12 years old, madamo na sa nagagamit sa mga, ano, mga glasses. Tungod sa paghihina sa mata nila. Kaya nga, hindi na malikawan ang paggamit sa gadgets. Ang mga nanay, subong daan, pag wala, pag may mga trabaho, sila may ginahimaw sila sa balay nila, kag ang bata nila, gamay pa, tagaan nila gadgets para malingaw. Sa una, Dok Leo, ang inhatag naton, mga hampanganan bala? Sa ato, hampanganan, lamo nyo, hampangidanay, oh, kaya para malingaw ka. Subong niya, ano na mo? Cellphone ang hihatag?
0: Kagang problema pagit bala subong Luke Nelson, hatagan mo sang gadget ang bata. Bisan pa gani ang mga hamtong na no, pero basta, kumaga bastante sa exposure sila sa gadget, sa screen, sa cellphone, smartphone, bastante sa pulaw, pero kulang, Doc Nelson, sang healthy nga mga pagkaon. Kulang sa pagpasulod sinisang ginatawag lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag iban pang bitamina sa lawas, halin sinisa mga ginakaon nga nagapadako pagid sang risgo nga magkaproblema ang mata kag temprano pa ini maguba maapektuhan naton panulok, Doc Nelson.
1: So muna sa tumakauturan, no, sa tumakauturan mga nanay dira, halungin nyo ang mga mata sa inyong bata, ang future sang bata nyo nagadepende na sa mata man nila. Okay, paano pa na sa karon makatrabaho kung gaburon ang iyang planawan. Sa aton mga tatay da mga driver, sobra ka exposure sang adlaw, nagapagrabe na sang ano mo, gapadaga pag grabe sang katarata. Mug nang isa sa mga nagapagrabe sa katarata abi nyo, exposure sa tumang kasanag nga adlaw kag aso. Oh, ti mga driver naton, mga jeepney driver naton, Dok Leo, expose sila sa usok, expose sila sa yabok, expose sila sa ano, sa sinag sang adlaw. Ting bandera ini katarata kag ang pterygium, isa amon sila nga mga problema sa mata, ang grabe gid no, naga pagapa ano, gapa problema sa aton makauturan, labi na gid kung expose ka mo sa sobra ka init sang adlaw kag usok. Sa aton makauturan, ang mata ang ano gali, ang insakto gali nga beta carotene, hyacinthine, oh, nagaprevent ina, oh, nga hindi magkakataratang isa ka tao bisan naga-expose pa siya sa tuman nga adlaw. Oh, basta pirmi-pirmi siya naga-intake, oh, sa may mataas nga vitamin A, vitamin C, kag beta-carotene, hyacinthine. Ini nga mga klase sa mga suplemento targeted iniya para sa aton nga mata. Muna nga CS2 Health naghimo siya sa isang produkto target para git sa mata. Kaya nga may mga damo sa mga suplemento pero hindi tanan para sa mata. Pero iniya nga klase sa suplemento ginhimo ini, ginmix ini sila, kaginhimo nga soft gel nga makabulig para sa aton nga mga mata. Kaya nga, isa sa mga problema, subong actually, mata mo sa aton ng mga kauturan. Kaya nga, yung muna ang nambal na ton. Sa una, yung exposure sa gadget, ano lang, may oras lang. Kaya nga, TV, isa lang kabilog sa balay mo. Magsambal ang tatay, dakaroon nga, sige, alas 10 lang o alas 11 lang tamakatanaw TV sa gabi. Alas 6 lang sa gabi lang tamakatanaw sa TV. Mula na yan sa una, makatanaw sa TV hasta alas 8 sa gabi, tulog na dayon. Pero subong niya, ang bata hasta alas 12, ato yung kapuga, ano, kapang rumbot sa Colombo. Oh, wala mo niya mabalaan. Hindi mo niya mabalaan. Niya ang bata mo, gapulaw, galiyas ang sige lang ginamit sa cellphone. Amo na isa sa nga makaano, makapaguba sa ilaman ng mga mata. So sa atong mahuturan, kung hindi nyo man mapunggan yung mga bata, painuman nyo na lang sa Visionex. Kung hindi mo man mapunggan ang imong kaugaling mo, magsige gamit sa gadgets, kag mag-atubang sa mga screen monitor, sige ka inom sa Visionex. Amo na atong mahuturan, kahit tungod, puno ini sa mataas nga antioxidant nga naga-prevent sang pagkasira sa mga selula sang aton nga mata, o, para ma-maintain ang clarity sang aton nga pananaw.
0: Oo, para mabuligan ang bisan paano may bulo panimbang, bulo balanse nga aton sa nga mata, maprotehiran ng aton sa nga panulukan. Kag sa tuman bala Doc Nelson nga kainit sang panahon bala bu ginabalhas gapangalis ngaw ang lawas sang iban bala sa ni Doc Nelson. Ambal sang kilala ko magluwas pa sa bak lapati dribla sa
1: inang doon nagasipit ko no sang langka o bayabas.
0: Bayabas bala pro bunga sang bayabas ni dahon na bayabas nga luto bala. Ano kuno Doc Nelson ang ila sini pwede nga magamit kag may ara bala kuno kita ma-suggest sini ma-recommendar dalan-dalan kuno pati sa guya.
1: Yes, sa ato mahuturan dira may ara kita duha ka klase sang habon actually. May clear skin kita, may ara ta Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap naton, this is the antibacterial material nga habon tungod kay may ari ni siya sang ano may ari na siya sang ano ng guya ano yun, guava extract no kag may ari niya sang vitamin C, may ari man niya sang ginibutang darang antibacterial properties nga sa diin nagabulig para patyon ang mga bakterya nga naga-create sang bad odor sa ating lawas. Ini nga aton nga kilikilin eh, actually may mga ano na may mga bakterya nga create sina sang ano mo sang baho dira mo nga timodo ka may amoy lawas naton. Magluwas siya sa lua aton nga ano eh alis nga usang haltungod kay ang aton nga gut o aton tinaib lam higko. Actually galis nga umana ang aton nga lawas nagausbong sa lawas tagagwa ang baho. Ting aton kilikili may ara man ha kung isa ang bakterya dito nagadamo nagacreate sang odor bad odor. I mean amo na nga dosing ano si bisan kagwapo na si imo kagwapa na si imo pero kay ang imo nga kilikili may lupok bala ang bala na may putok ka do ka ano do ka lain no do ka hindi nami sa aton nga pamatyag sa aton mga kutuan dira Santon Plus Gold amo nang aton nga ihabon sa aton nga lawas ihabon muna kay makabulig ina siya pamatay sa mga bakterya nga nag-create sang baho sa lawas naton. Kag at the same time, actually may ara na siya sang ano eh, may ara na siya sang tinatawag naton nga papaya extract. Ang papaya extract nagabulig man paputi sang aton nga panit. Pero hindi ya pilit nga pagputi. Okay, may iba niya do pilit nga pagputi but silingon, grabe balay ang pag ka, ano bala? Gapalok-palok it, gapanit-panit gid ang ilang panit tuwang sa gamitan nila sina klase nga mga habon. Actually na mga habon na Dok Leo sa aton nga panahon panahon subong, kung mo natong gamiton, pagkagwa mo sina sa ano sa klasada, bado ginlitso na tsura mo, gapula-pula balang ang imong panit nga dosis mo do nasunog. After a week sina mag-itom ang imong panit. So muna ang ano epekto sang sobra, oh, paggamit sang ibanda ra nga atong makauturan nga sobra ka mga acidic nga mga klase sang hapon. Pero ini ang atong Santon Plus herbal soap, mild lang effect sini. Amat-amat nga ipagwa niya ang imong ano, ang imong kagwapa, ang kakinis ang imong kutis. Kag siyempre, may harap kita sa tawag nga clear skin, Dok Leo.
0: Mm-hmm. Na, sa ngalan pala nga dando, klaro na?
1: Oo, klaro na. Tinlo na, puti-puti, mm-hmm. Hamis-hamis ang imukutis. Ang clear skin naman niya, madamo ini sang milk, Dok Leo. Mm-hmm. Kag nagpa-smooth ini sa aton nga panit. Yan lang lumuklumok nga panit. Mm-hmm. No? Ang iba nabi niya, malamala ang panit mo, dry-dry. Mm-hmm. Niya, ang moisturizing effect niya siya, puro tigid kataas. Oh? Kag may glutathione ini siya, nga nag-help man paputi sa aton nga panit. So, ginabuligan niya ni pati ang mga nitawag na ang gatulubo bilang mga punggod sa aton nga mga guya. Oh, ginabuligan niya na nga mag-dry kag madali magpali ang mga punggod sa aton nga mga panit. Kag ginapaputi, ginapangdula niya mga dark spots sa aton nga mga panit. So, mula sa mga kuturan, gamit ka mo sa aton nga clear skin, Santon Plus Herbal Soap, kag kung gusto mo niya beauty, ang aton nga kombinasyon dira inum ka permes ang aton nga Santon Gold Coffee Mix nga may glutathione and collagen plus ang habon nga gamiton mo amo nang aton nga Clear Skin Beauty Soap.
0: Okay, kay sang pinamang ko dili Dok Nelson kun niko no sarang mabakal ni mga product ni mention na to no. Actually ini sila mga FDA approved kag halal certified. Mabakal din sa mga butika kag parmasya dira sa inyo sila nga lugar no. In fact magagmay nga mga butika, lagko ang mga butika. Sarang nyo ni mabakal. Pwede gani kamo sa ni maka bakal makakanto sa Mercury Drug Store, available dira Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, gagiban pagid sini nga mga butika sarang nyo mabakal din yung mga product na mention na naton. Kabisan pa sa online gani, pwede niyo mabakal sa Shopee kag sa TikTok shop, pangitaon nyo lang sa inyo sini nga search bar sa inyo sini nga mga TikTok and Shopee account ang Yes to Health Inc 2011. Pero kung gusto kamo sini ang makadirekta mismo nga posible makaayo pa kamo sini ni kon na volume inyo sini nga baklon, pwede kamo makakadto diri sa siyudad sang Iloilo no, dira sa Yes to Health Wellness Center, Ayang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang gid diri sila sang Iloilo Midtown Hotel. Kag ang nakapanami pagidira kung magkadto kamo kay may libre pagidira nga consultation. Aradrang aton sa alternative medicine consultant sa paghatag sa inyo sa pila sini ka mga giya, mga protocol kung ano mga ginabatyag ninyo sa inyo sini nga lawas. Kagati si Dok Nelson gapit-hapit magandang na matabuan nyo ganito. Makapangayo, makamusuggestion sini sa iya kung ano yung matugda sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kagang pintaha sini, kay limaton ko, libre ang konsultasyon dira. Nagasugod din sila no, Domingo to Tob-tob Biyernes, alas 9, takna sa aga, pwede na kamodera makasulod para sa free health consultation. Kag sa pagbakal sa mga product nga na-mention bala na tondari, ang makabulig sa aton sininga ikaayong lawas. Dira naman sa mga taga-sudad sa Bacolod, kag sa mga taga-Negros Island Region, pwede ka mo makakanto dira sa Yes to Health Store, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City. Ha? Tabok lang din sila sa Marayo Bank. May nag- pamangko, Dok Nelson, kung hindi sabi mag-inom sang pain reliever. Kag daw kaya, malang ang palang-alay, kag palamaol sang yasini nga lawas. Ano kuno nga balan nyo sang pwede gamiton kung ipahilot niya?
1: Yes, ato mga kuturan naman. Ito ang Santon Plus Herbal Oil. Ang Santon Plus Herbal Oil na ito, himoy na siya sa 28 klase sa mga herbal. Ang gin-extract ina ang mga herbal, ang ila sina ang mga katas, ang ilang mga duga sina among ginbutang naton dira sa aton nga ano Santon Plus Herbal herbal oil. Amo na aton ihaplas, ipahid naton sa aton mga panit. Manami na siya, labi na gid kung nagapalanakit, nagapalamuypo yan yung lawas. Kung kaya mo nyo malang itolerate ang pain, butang inyo lang sa Santo Plus herbal oil naton. Ang pagsakit sang tiyan, pagsakit sang ulo, ang palamuy po isang aton mga pusog-pusugan, sang aton mga likod, nakamabuligan pinagi sang aton nga Santo Plus herbal oil. Iban news lang, ipahid lang kag isabayan sang gamay lang hilot magpahilot bala ka mo. Amo nang inyo nga gamiton kag ina siya makabulig man sa aton mga kabataan, labi na gisubong nga panahon bisan mainit ang aton nga panahon subong, pero hindi malikawan. Gusto may mga tubig-tubig pwede nga nagkakabilin sa inyo ang mga ugsaran, ginaistaran sang lamok para iwas dingge, hindi makagat ang inyong mga bata sa mga lamok. Banyusan nyo sang aton Santo Plus herbal oil ang ilang mga ano bala, ilang mga butkon, ang ilang mga batiis. Isa lang kapatak ka, hindi naman kinanatamu-damo gid. Isa lang kapatak, ipatakin nyo lang diba isa kapatak ang ilang pusog-pusugan balahag ang ilang mga butkon, hindi na sila pagkagtun sang lamok kay may ano na sino, mosquito repellent effect na siya. Kag siyempre sa mga bata nga may mga kuto, may mga lusa, pwede na ibutang sa ilang ulo do oil bala, gagamit ka mo sang oil sa buhok, muna gibutang nyo antes maligo. Hindi nyo magbutangi kung mahatos lang sa eskwilahan, antes maligo butangin ninyo. Kag after sina mga 5 minutes butangin niyo bala sang putsa niyo sang puti nga ano nga tela, no, dugay-dugay na makita nyo ang mga kuto na magkala ano sila mag-transfer sila sa tela kay nga hindi sila namian sang ano sang lasa kag sang amoy sang aton nga oil amo nang naga ano sila nagapapatay sa ila. So, sa aton makuturan dira para hindi sige pangalot ang imong bata, gamitin na sang aton nga ano Santo Plus herbal oil buligan para mabuligan mapatay ang mga lusa ang mga kuto sa aton mga kabataan.
0: Okay, pero kung hindi makaya, Dr. Nelson, no, para nakit gansang lawas, pwede sila makatumar sa isang Cess the Pain.
1: Yes.
0: Nga sarang mani mabakal sa mga butika, hagparmasya, sila, sila nga ang lugar. Daw lang alam, nagyo Dr. Nelson, ng aton, sa nga oras, aton pagpangalagad, no, may mga nag-message pa sa aton. Pero ano yung ma-recommend ko ni Dr. Nelson, kung nariya, daw hindi na maumpawan, bisan ano, panikapisil kagihilot, Dr. Nelson man. Daw hindi nagit ko na magbatyagaw.
1: Oo. Oh. Do lain nga pa do lain yang iya nga pa hilot ha Doc Leo.
0: Pero may kilala ako sa niya Doc Nelson na sanya nagsekreto na lang kuya kay Mrs. Nag order kuya online na.
1: Okay, so sa tumakaw turan dira akin ang lanyo sang gahum sang Klabo Waska. Mm-hmm. Maka ang Klabo Waska nga ara sa aton dia Turbo Food Supplement for Men. Sa so, muna to ni ino muna Turbo Food Supplement for Men ara sa mga butika Doc Leo. Mm-hmm. Mabakal nyo gid dira sa aton mga turan, bakal kamus na ang Turbo Food Supplement for Men, may aran sa sang makakaglabuwas ka. Ini nga maklase sang suplemento na muni nagabulig pabalik sang aton nga pagkapamatanon. Do bata, do soltero kaliwat, balik sa pagkasoltero. Ang may edad na da si mo do soltero pa matyago. Kablo na kamo na do soltero. Ang imo lawas mo do maluya na si mo do bao ka na subunga, pero sang naggamit ka sang Santon ano, sang Turbo Food Supplement for Men, ang natabo niya do karabaw kan subong ha. Puso ka mag-arado.
0: Abi ko sa una do ba o subong do pa wikan.
1: Yeah, do karabaw kan subong ha. Kusog ka na mag-arado.
0: Ina to Dok Nelson sa binipiso sang maka kag Klabo Waska. Yes. Nga sangkap sang aton Turbo Dietary Food Supplement. Available sa mga butika hag parmasya badapit sa inyo sa inyong lugar. Kag sa nagapin naman ko, Dok Nelson, kung pila ko nung kabeses magtumar sa ni, actually sa isa kasi man, nabisan kaduha lang, and 30 minutes before sa ni, ang loving-loving kay Mrs. Among pagtumar sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Dok Nelson, anong matugon ni mo sa aton sa mga tagparamati? Samtang temporaryo kita sining magpaalam sa aton pagpangalagad.
1: Yes, sa aton matang ng mga tagparamati, padayon ko magsunod sa aton ng programa, The Secrets of Health. Sa gihapon kami maghatag sa inyo sa mga impormasyon na sa diin makabulig sa aton kung paano gamiton ang mga herbal, labi ng mga pagkaon ng aton sa pag-aaral sa aton palibot para mabuligan ang aton ng mga ginabatsyag o aton ng mga balatian. Datungdula lang mga kita sa oras. Inaman si Dok Nelson ka din na nagasiling. Ano man aton kaunon, kag ano man aton inumon, himuon aton ini para sa kamayaan sa aton nga Ginoo.
0: Sa kinanda ng inyo certified naturopath practitioner at Doc Leo Amos, nagapasalamat man sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gidasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: XFM.
1: XFM.
0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain, ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia upang palanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
7: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe.
8: Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.

0: Europa. Yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Ketropa Philippines at their time, alauna 52 na sa hapon. Mga ketropa, happy Tuesday everyone. At daw kita magkaroon it Martas, May 5, 2026, and welcome na sa ito niya programang X-Rated. At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga Katropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Iba niyo man kami, Katropang Mengay. Sa tala sila sa medyo makarnya hapon, of course, naka-live kita sa itong kanyang Facebook pages. RoXFM 96.5 Kalibo, AgroXFM Kalibo 96.5 ang Katropa mo nga page. Pwedeng-pwede ito comment, makapa-shoutout. At sa naman yung mga katropa out there, nakatutok sa kanya AXFM Radio Mobile App, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy Tuesday. At sa ito naman yung mga radio listeners, pwedeng-pwedegid ka mo magkapaabot manit inyo kanyang sa pagtamayaw sa ito yung hotline numbers or 998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang yan, happy Tuesday, gida. Nagsyempre sa mga katropa at ano, nakatutok naka-monitor sa nakaramang radyo, ag sa tong karang Facebook Live makarang hapon. Kainit madangga, nagabagabaga gita na, so hindi kita pwede maguwait bagay no kasi nga ni kainit, gita na karapang
0: yes. Taga
1: Rosila, kay Batsya, gita na ton. Di ba kahapdi, gita na yung mga makatropa sa aton karang panit, kaya mo amat latangan ni makatropa, yung nag-uusoy lang kita ita, malinong-linong, medyo manami nga hangin, ay kadami matapki, mag-relax-relax pagkatapos mo it kaon ni Raho, tapos
0: yes. Yes, kung busog ka, di ba? Taga sa rin makaidlip ka, di ba? Sana all ay, pwedeng
1: yes.
0: Kaidlip.
1: Aga, ako kumain na mabigyan pang yani nga naduyog ka pero hindi ka makatulog kasi ni ka init gid tuod.
0: Or may ginaubra ka.
1: Kasi ha pani nanda karon bawat hugag mo, mao nahugasan ka gid imo.
0: Yes.
1: May nagbaktas ka man naginom ka man na itubi. Imay ko naano taga ha man nato nagaoit ang agi.
0: Tanan niya hugag.
1: Oo, tanang hugag tagi man ay nagagaoit tagi man nakita nga ra. Natag-uhaw pagid, harot pagid
0: yes. Kaya nga, dapat mga katropa, mag-water yung kamo. Kasi kung puro sweetened beverages sa inyo kanya, inumon, ay medyo, ano man, imaw eh. Mas makauhaw palalo kasi nga ni nag-uusig yung paninginhawa tubi.
1: Yes,
0: diba,
1: saron.
0: Diba, tag-pure at may times matanga gusto, tagitin mo it something sweet, diba? Something cold or something ano. Pero mas manami ka pun kung water. Kasi
1: yes.
0: Nga ni, mas therapeutic imo sa imo kanya, toton lang.
1: Abag nag-inom ka, abig ka na pang yan, it magamig-gamig nga tubi. Ay at least ay imo pamatsyagan baga nga ray mahagan-hagan matana ay kung matamis matabi tuod imo karang ginainom nagausoy kapag imo itatubi man sa gihapon
0: agro imong dila maton yung pamatsyagan imo karon nya taste ta gihapon tsaka tamis
1: yes
0: diba mas kan kay ina kapahal diba 1 hour ago ko nag-inom
1: pero sa imo ka pang yan grabe kita abi ako nga ra kung kapamati kita itya secret of health haba bit ni day doka bukod ko ni ita diba may gambay nga mag-inom ko ni pilang glasses per day.
0: Yes, diba, 8 to 10.
1: 8 to 10 ko nga glasses. Rul, gali ko na ro, mahamba na ito niya bukot minatuod. Kasi kung dire-diretsuhon mo man ko na ro na pag-ilininom, ay di ba ilinihi ka
0: man. Yes, agbagay bloated ka man.
1: Ang buko man, ibig sabihin niya, kada inom mo, itry ay, kumbagay, ano kagihapon, natag-ihi, maghihapon. Ang ba, binanakaroon, kasi may mga nainom, nabi ko na kitang sabaw, may nahihigop na kitang sabaw.
0: Yes,
1: may mga tubi.
0: Maprutas.
1: Aron, may prutas, may kuno kitang, syempre na, nasa sauna nakakaon kaya tubig
0: man makakwan kasi makakwan summer time diba
1: guys yes.
0: Watery record niya pakwan
1: tapos sa doon yan sa mga sinabawan nga mga katropa ay isa man sa gapamahamba nato doon niya tubig man
0: yes
1: na, may gina ano kita may
0: ginakonsumo sa,
1: ginakonsumo haron
0: yes kaya dapat mga katropa bukot put hambagon yan isang pungkuan inumon mo na pungka pa or pilang litro ng tubig
1: yes
0: for 24 hours diba kasi nga ni hay 24 hours daton kanya one day. Bukod ni pungkuan mo unag sabsabon kung manarekord
1: yes.
0: Niya sa kadram.
1: Ay, grabe git ano karapang yan ni ro mga makaruyon gid ana
0: yes.
1: Mga
0: kasi mga mindset
1: it iba ron. Mindset oo.
0: Di ba magain man mga katropa, matya inyong kabusgon, di ba halimbawa gutom ka. Hindi man pwede nga wa ka man
1: lang no.
0: Wa ka nag breakfast, wa ka nag lunch tapos sa isang kakaldero ang kinaon it dinner.
1: Parang
0: ani si kupon ko manarutanan. Di ba?
1: Ay yes, mas magbag Raya pagid abi man sa mga research man ada be ra katropang yani nga iba abi hay wa sa nanay nagakaunita kamay agahon ay yes. Kuamat matabigin man nalilipatan mataraw agam pero manami mata ko may kuyam kasi tuod labi kuwa kat kinaon wa kat energy di ba ga
0: kapin ko may trabaho ka may classic ka
1: maagri utok kita tuod mga katrop sobrahan tat maga wa ka idi ka indi magana ri imo nga ini ginaisip di ka gi makatrop makaisip mait gani kasi maguya ka
0: diba?
1: Ay ribat anak karon pagdaama kong amat abi ko no di ba may na matakarapan yan na tawag mga stress eating mat anak ko no akong sisiin kung stress ka gusto mo anak
0: magkilinaon macha crave ka ng crave ng kung ano-ano ag mostly nga ni kanong mga katropa sa stress eating nga ron is ma unhealthy ma instant food rin mo kanya gusto or mga matam is like ice cream
1: yes
0: diba tag something baga nga madasig imong kanon pwede mo i-order pwede mo imong ubrahon nga basta madasig bukon baga imaw it para sa mga pagkaon nga ga-effort ka pa halimbawa yes. Kung gusto mo isa salad runa pero vegetable
1: pero wa matait magain makatropa kung nagakaon ka mo kanwa matatbawal wa patatgapugong sa kung gakaon ka mo kan pero hindi inyo lamang makatropa pag inabusuhon baga rin yung sarili kasi said natin sa ulihi gid ana karon na
0: may balos
1: magasukot man sandaron kaya kita ialagaan yang naton makatropa ag said gid naton no everyday gid akarapang yani hay natitintar kita ita mga manami nga pagkaon karon gid isa karon pero kung said bat naton sa atong sarili nga mabawag kita karon example sa may mga diabetes sa may mga high blood diba maski kanami ro pagkaon ginapunggan lang
0: true kasi nga ni kailangan mo disiplina diba after all mga katropa disiplina malang gid ro aton kaunya kinahanggan bukon nga mang isa aton kaunya mga ugali sa aton karon nya pakikisama but of course sa aton man nya gina intake sa aton kaunya kagawasan
1: para sa kamay karapangan ni makara kinahanggan namon energy ay said namon makara
0: gatubang kami kinyo
1: gatubang kami kinyo kaysa man masubo kami diba nga
0: di bangot kami imbis nga kami tarog istorya di kami natarhi usisa
1: yes alo man naro daywa nga tuman ug jowa man man nasanda ita energy daywa wa man magpersa
0: imbis andang i-comment kada pang mengge pa shout out abi pag uli lang kamo
1: oh tama pwede end nyo lang pwede end live nyo lang man nara
0: yes.
1: Pero syempre mga katropa hay atong gid ana ron nga baskugon syempre aton kara nga power makara nga hapon bukod ita hugom may kagadlok pat anak hugom ra
0: delikado ang kada pang mengge
1: power di ba ga aga say daton kumakara nga oras mainit gid ana madangga madali kita magainit aton kara nga inkoy madali kita nga mapikon madali kita nga maugot isa man sa gapunambon namo ni karapangan ni magkalma gang rikaron dali yan kasi kung amat kung maakig ka sa makarang pang orason may nahambagan ka
0: Duge.
1: May na may nabibitawan kang halambagon
0: amat nagkakaroon ka dahil kaaway tapos hindi na okay ka man di ba at siyang bilog pa ka ng pang mengge di ba hambang mga kay na mainit batsyag mo ro init mas may panimana tiyempo batsyag mo pero yung kwarta uwa got ana
1: sa harong gid ano mga katropa kamagaw tagit kita karaman ito rokong kapagay ratun gid ana mga katropang pangabuhi makaray kalisod ana makigagas di ba nga kasi kabudlay-budlay makauso yagi it kwarta sa yes.

0: nakalimutan ko siya.
1: Yes. Ang example man ng mga katropa, may budget, may tinipon ka, nag-abot man ni 10K bo gid an. Yes. Sana all. Sa 10K man ang mga katropa, syempre ipon mo ron eh. Aga, manami matabi karon na made pa danga may pagtunon nga gire karang kwarta. Pero alin na natko amay katropa nga may binira. Babaka ni man nakita itsuga.
0: Halakuot, di ba?
1: Baka man nakita itsuga. Oy, di res ang 1,000 ato ratoy imong binira tapos say, wa di mo mamalayan, ratoy ka lang sang 1,000. Dakadali-dasig mga katropa maubos. Yes. Di ba? Kung nga nilo sang gatos, medyo 20 pesos latay.
0: True. Tanan kita ang mga katropa, kalisod yung anagid, igagas, kalisod yung i-budget, tanan-tanan yung anagid. Ay, kamusta man kamurunay, naka 5 months naman doon 2026, ay nakapilang Domingo, karoon niya krisis.
1: Yes. Harang gida na, pero sa'yo, bukar pang yan, isa gida rin ako yung gida ang nahuwat June man.
0: Ah, yes, of course.
1: Oh, kasi nga niya, pag once na sa June na kita mga katropa, katunga na kita. Diba, 2 months lang mga katropa.
0: Salamat na survive. Oh, adlaw-adlaw ang pagrinklamo nga. Ay, kunta matapos hundaya, kunta matapos hundaya. Huwag mo na mamalayan nga. Iyakaw ang galing, no? Sa 5th month of the year.
1: Pero sa grabe, man, nabigyan ng pangingkatanaw. Baka ako kahit kalendar mo kung gabi yung umat-ana. Kasi hasta umat-ana, imo i-31.
0: Yes.
1: Ako kuhara umat-agalira. Iyaw, matakita ka ra. Pero huwag kita choice. Siyempre, mga katropa, kundi haron doon, laban lang.
0: Di bali mga katropa, hindi pag binantayin ninyo ro kalendaryo. Kasi the more yung ginabantayan, yes. Macharilo man doon.
1: Kamay ko, 2 months lang makon ang ginahugat, pero haman itig 30 gitana nga pizza ro kadabugan niya ra.
0: Kasi manamit na February permit.
1: Oo, February lang kunta. Ay, hasta lang nakunta ka na mga 27, 28. Pero raya nga ni, no, habay ko nga ni katropang yan eh, nakatakan sanda, ginagari tatlo ro mag-besting ra. Kasi ro April mga katropa, hasta imo i-30. Pero may nga ra, 31. Tapos ro June, nakikita ko man ro June, hasta man sanda i-30.
0: Yes.
1: Ay, sige, tawaan nato ni Chan. Siyempre, mega birthday, mataki i-31 nga ron.
0: True.
1: Kung gagawin na nato, nandang kasadyahan.
0: Tama, pero napaisip ba ako katropang may gay? Paano mataro mga ginunga i-February 29?
1: Oo, no.
0: Diba kasi may, diba, leap year, abiro February nga rin.
1: Yes.
0: So, siyempre mga katropa, may time sa sata 27 or 28. So, paano matama ko ron? Timing gita na birthday 29?
1: Oo, diba? Kasi ato, wak kong katong gita, ano, literal nga, wow, tawag sa kalendaryo.
0: Yes, matya every 4 years, kat imo ga birthday. Sana all.
1: Pero ro iba, may kagarapang yan, ginapigapili lang sanda kung
0: katapusan or tag March 1st.
1: Pero ro iba, matabi, tagkatapusan kasi na, para matanakanda. Iyan matagyapon man nakita ang part nga nasa February.
0: At sa doy na, may kagarapang mengay, at least do yon high swell do day.
1: Oh, yes.
0: Diba ga? Siyempre, katapusan dun eh.
1: Diba? Tama, no? Kabudlay, natod mga katropa, gatuhu ka to, dit imo nga kalendaryo. Aba nga, ako nga mga katropa, pasimple ta, pero nilipuya po, next month, ra, ako niya sweldo. Kasi sa yun, buwagi mga katropa nga, may
0: diba,
1: bagay no? Ka.
0: Wala mo pa nga ni habuitan, pero ha-compute mo utana. Kung nagrupang utana, may habilin ba?
1: Yes, haron, kita ni katropang yan, kung may imo pa baga nga, kung namin matabi ko amat, kaya may imo ba, mga katropang ginaigpit-igpit. Kasi pag once kami ginaigpit, ay, may sobra.
0: Yes. Baska sa sunod man ng adlaw, may gastuson ka, hindi ka magkuga. Kasi may imo pa, ito nga, pwedeng huguton, di ba? Na-feel nyo man doon mga katropang, maskin once in your swelduhan day, abimana, ay, bukod it puro pang bayad, bukod it puro pang bakag, it manis
1: yes.
0: Nato. Kundi, ay, sagamat may 1,000 pa, ay, sagamat may 1,000 pa, di ba ga?
1: Kasi, kitabi ka, rahay, wakitabi kong amawa, nabi nato na mamalayan niya, bawat piso gidmat anang nagagasto naton counted but aron ni di ba nahuya pat ana ron kaya ni habay ko hay kapangak man ni mako na ko yem si suguol na mako na ko magbakalit ka okay
0: makalibre tinapay
1: makalibre tinapay kasi gani makakumbukon ka biita praktikalan makatropa aga ikaw nga ra syempre kung yayamanin mat ana remo tuod di rong sanggatos mabuhinan na tas mga pila adla mausog mo may kabay sa ibang gatos pa man ako yung at medyo nadugaw ta na
0: sipot kadasig sa dumaga gan. Wa matsikiron mga katropa, ikaw ro gadawat pero kadasig sanda maubos. Oy, happy people listening ha kay Sir TJ Solidad. Thank you so much sa pag-highlight. And of course kay Katropang Lioski una sa Aliputos no man siya. Ag syempre si Katropang Philip ang naka-highlight ma.
1: Yes, hello kay mo Katropang Philip una kara sa Tala Store. Nakatutok kita ni mo katon karay maparadyo gid sa imong kalapit ba mi ko si Bernard. Oh Bernard.
0: Pero shout out kita na kay
1: makasaga ako sa kumakomment may mga rakan-akan. Kay Katropang Josephine Sistorias Valencia. Hello po. Good afternoon sa lahat.

0: Pa-shoutout lang sa nakarangaunga una kara sa Hugas, New Washington. Salamat watching from Sibalo, Banga.
1: Wow. Happy Apple listening kinyo, karapang Josephine.
0: Pila malang man siguro nga distansya, karapang Josephine Reimo, karang gayo sa imo, gida ng unga.
1: Pero gina-shoutout gihapon, di ba? What a loving mother. Si karapang Jory, of course, good afternoon. Thank you so much, gidana ha. Ang may parapanahon, naging mainit, pero
0: abaw,
1: si crush mo, sinabihan mo na, hi miss, alam mo, crush kita, hindi ka crush, aeroplano, kundi crush ng puso ko. Okay, katropang Jory, ang galitin ako.
0: Oo, medyo nagdugang ka sa init.
1: Pero ang pasensya, nagsingkir.
0: Oo, medyo nagdugang ka sa among init, itanyam ko makara.
1: Yes.
0: Pero sige, galing nga, bahala ka, galing katropang Jory, hindi na kami, said na mo may i-comment ka man gihapon.
1: Yes, kaya thank you so much, yung mong effort tag, grabe kita yung pag-isip, katropang Jory, inog-type mo, rapar me, ha?
0: Agay, rapang dang, gabi, katropang yung timing, gida ho. Good afternoon, good PM, gida ako nukatong tanan, pag June month na dagdag edad ko.
1: Ay, okay lang, ang karapang dang, hay, importante ka nadudugangan, maraming mga experiences, yung mga happiness, mga dapat na itong ipagpasagamat sa itong karoon niya ginuo.
0: Yes.
1: O mga katropa, even the smallest thing, inyo kang nababaton kada adla, dapat ipagpasagamat ninyo. Ruuna pa lang rupagbugtaw naton sa aga.
0: Ay, true. Oy. Kasi, said na itong matama katropa nga sa pagtugog na itong gabi, nag-ilinisip kita ita kung nagasari-sari nga problema.
1: Yes.
0: Kung amatay, napapahambal ka nga gauyot ang, pero, miski gauyot, uy, kabuhi ka gihapon.
1: True.
0: Pero ibig sabihin na, bigkaroon mga katropa, samtang buhi kita, nagabugtong kita sa agahon, may mga ano pa kita eh.
1: May gina- chance.
0: Oo, may chance diba? Pa. Grabe, matana. Medyo iba si iba yung sipon, ha? Kumbaga may chance pa kita mga katropa nga masolusyonan yung mga problema nato nga nagpalitik sa aton.
1: Agro time ba? Para makapag-isip it solusyon, makabayad, makabangon. At syempre makabawi. If ever man yung nagkasaga ka, di baga, you can still ano man gyapa mga katropa itama, di ba? You still have the time para itama imo kanya pagkasaga, makabayad kasi mga kompromiso, makapangit at pasaylo, di baga, sa mga bagay-bagay.
0: Ara gida no kung nagabugtaw kita it agahon, syempre yeah, nagapasagama kita, nagapanguyab kita, di baga. Basta hindi pag hatsingi in narin
1: keeping. Agi hindi yung pagbugahi.
0: Oh, di ba pagbugahi sa dato ko agahon yan may something gid ana ron.
1: Kalisod ron mga katropa naton na balibara.
0: Yes.
1: Kaya tama, tagatabong kita at baba eh. Diba ga?
0: Aga, kumakarabing hapon, kita pang yan eh. Diba, nami matana nga, magpaligos ka, good,
1: yes.
0: Fresh ka gid nga na. Pero iba, Pedro, bugtaw itro adlaw, sa bugtaw it agaho.
1: True, pero mas feel ni mo nga kabahaba yung tumpag nakatugan ka sa adlaw.
0: Ay, oo.
1: Diba, kasi mas kaya 5 minutes, 1 hour imong tunga ron, nag-idlip-idlip ka, feeling mo taana, hay, matya na bawi, tara yung bilog ka ron, yasang gabi nga
0: yes.
1: Pagpugaw.
0: Diba, aga, daranasan man ninyo mga katropa nga kung amatay nagakurog rin inyo gidana
1: mata.
0: Mata kasi
1: diba?
0: Ibig sabihin na bikaron kinahangan na naita pahuway
1: yes.
0: Kinahangan na naita tugog diba ani hamba nato na sa mga especially para sa kandikit rapang ritas manami matangan na mag-idlip anay sanda bago sanda mag
1: long drive
0: yes. Kasi ru hapdi agro pagkurog si mo karang mata gidana masama karang pang oras ang karapang yani minko kadali na ikaw magkwano madali ka imabulag diba gani
1: kasi may mga sapat sapatas ka init pero tiyempo ro tapo-tapo imo gon kay mga katropa it's very very important kung mag-wear kamot inyo kanyo mga helmets ag sige na pang Elky Nabas good afternoon shout out kita kimon na sa Josephine Store sa Kalibo Public Market and of course sige na pang Boss William masang yung si katropang Yam Yam antay ko mga nga
0: isa lang
1: di ba ga
0: isa lang si Boss William ag si Yam Yam,
1: Yam, Yam
0: Mara
1: true pero grabe kita ka na ka ma-effort sa pag-comment ag syempre paggamit titay wa karon ka mga accounts
0: apo gid agi shout out ko man si Tatay Bog unto kara sa may badyangan sa Ingala family gid ana hello Kimotay kumusta ikaw naka kaon kaon ron na naka naka ano kagon na
1: rayat
0: nakailabas kagon good afternoon gid Kimo agi lola Merlin na man kara sa Venturan sa nakara sa Banga hello gid Kimo la na sa Palmon family sa mga guwapuhon gid ana aga guwapahon
1: sana all gid ana shout out gid kinyo na mga katropa so oras na to ron alas 2:11 na sa hapon. So ara mga katropa, I have something to share. Ara para at least baga ko amatabi may mga bagay matod niya nalilipatan kita no. Aga na mention ko kay Inar pagbugtaw pang nasa agaho na pud ipagpasalamat ko naton. Pero na hook abi ako inang morning mga katropa kat nakita ko. Syempre scroll kita sa social media, di ba? Ay may pugos mo ako amat mga katropa. Kapin pa kung ikaw isa naging observant, get basa mo ro. Bisan mahaba. Nataw mat mat oras kapin pa kung very interesting.
0: Agyesa ron. Diba? Kung catchy agiro caption na mi ko. Ay may iba gid asaray karanga.
1: Yes, ag may kaputan ka ba nga ron tag maka-relate ka. Ag ko amat eh pati ikaw nagareflect sa imo kanya sarili. Kasi ra nga ranga post mga katropa. I don't know kung familiar ka mo and siguro ra iba nakaibahan yung imaw si Chardy B.
0: Okay.
1: Diba? Si Chardy B. So may long post abi mo to kaina. Sa imo ron isang ka content creator at the same time gabisite sa tanya probinsya Daklan for 2 consecutive years na ha kasi last year and then this year haya man imaw nakisadya so syempre ka DJ imaw and then naga content anyway pero ana ba itong post kay ina mga katropa isa upon scrolly ga stroll imaw ga warang-warang una sa may Cebu sa, somewhere in Cebu mga katropa is may nabati animaw nga ga istorya baga nga ga celebrate okay. Kasi may ko first salary ang macharo arotot abi is should baka wala nakita ice cream i-celebrate naton kasi first sweldo ko.
0: Ah, yes.
1: Diba? Kasi, first sweldo ko natong Daiwang.
0: Kasi kung imo, abitod, no, katrapangyani nga, pamatsyaga niya. Siyempre, sa mga graduating student naton, tapos kung pag once nga makatrabaho gun, no, pamatsyaga, nanda ka ron, hala, haraw, agali.
1: True.
0: Diba? Medyo kung, medyo kita man dati, ah. Diba, grabe?
1: Diba, kung imo isipin, small thing, that's ice cream lang yun.
0: Diba, aga, wag kita itano, eh, para, may katon-katoy, ro, deserve naton, ro, maisot man or mabaho, basta, halin gid ana sa unang trinabahuhan
1: yes,
0: na
1: sa imo ginhuguran. Oo. Oh, oh. Diba? Ibagid ang mga katropa ro ana kon kuno nga feel. So hato nga ni diba ga kaina, oh diba around 3 a.m. I went out to eat in Cebu IT Park. Then nag-decide kami mag tikang-tikang tapos ay magbaka eat ice cream man. Tapos may nabati ani ko limo sa store nga to mga katropa nga dai magpalit tag donut. So magbaka ko sa date donut to celebrate ro first sweldo ko no ato. So syempre, na-hook gagi ako. Tsaka namin ito ako nabasahon. So actually, mga katropa, medyo mahaba yung mga slide. Pero slide pa lang man. Pero ba na, nawa ko naman kaside kung ham aunt medyo na-hook man imaw sa conversation it daywa. Eh syempre, kamat mga katropa, unintentional ro pagpamati nato, diba't conversation niya. Huwag mo matagi na sadya. Huwag ka man nakikichismis. It's just that
0: sa,
1: nga. Una ka man sa area.
0: Yes. Agin naman mga pwedeng tabunan na imong ba-o. Imong
1: dunggan.
0: Kasi isipo mo na na yung sangsangag
1: kaya ko amat ay gahipos uwa ka man nag-comment pero nabatian mo ako amat kapin pa kung dyan nakarelate ka man nag-stinner imaw si imo ko niya piniino diba ga then hato niya mga katropa habang pauli ko no imaw ay ginainisip na gihapon kumbaga balik-balik sa anang piniino nga about sa konbo nga to shun baka that ice cream kasi first sweldo ko diba ga tapos di ka to ko no mga katropa na kumbaga naghipos sutanan tapos realize na na pero mga bagay nga may una imaw makaroon ay pinapag-pray mo lang mananda dati pero una-un ka na makaroon.
0: Aron.
1: Pero matiyawa ko na yung mga nakastop para ma-feel dayatanan. Diba? Medyo daturo nagpa-realize ka na nga oo no kumbaga may halimbawa may imo niya car dati ginisip-isip mo malang tagong ako gusto ko mag-car.
0: Yes.
1: Diba?
0: Kasi sama nakarapang yan kasi sa nag-aumpisa bihay sa may isot that
1: yes.
0: Sa medyo kung kato medyo musmo ano buko magabi matmusmus mas kung kato na medyo munting ano aron
1: pangarap
0: oo munting diba? Pangarap diba ga? Kat na isot pa kita ay na-imagine niya ginato rumauraya nga bagay kaya ni may mga isa karon sa mga patunay may mga vlogger nga nakapagyani nga kakuan ugat ang mana rayat agid mana ako pero makara dahil man sa akong hugod nag-aampon ako itbagay pero tama no medyo naiisip lang natin kung mabalik abe pe kung pwede ani mabalik ani kita sa ratong
1: time
0: pero ratong time hindi natin pwedeng sisihan diba may inamat na makatropa nga ruyong time ay uwa na ako na ilai gusto ko gaktawan sa ako nga dagon. Pero bago ka man abi makastep sa imong gusto nga dagon, gaagi ka anay sa rato.
1: Yes, ag mas manami mag look back mga katropa nga after the hardships tatanan niya kalisod mo gintinangisan mo.
0: Yes, oh,
1: ratong era or phase sa imong atong kabuhit as makaginahibay ka mo na. Diba?
0: Habang ko nga ni diba mga katropa kung kakon matabi ka na pangyani, diba dati haya, grabe gid anay ko. From first mo gid anang trabaho nag-iisip ka ano ba ang pwedeng
1: bakal.
0: Di ba? Kasi ibo, tato eh. Si nanay, si tatay, pwede yun asanda maka... O, kung katon eh, nag-request mo asanda. Pero iba sa gihapon ro.
1: Para imo.
0: Oo, taga. Di ba sanda nagahambay nga ro? Ibahala ko at imana kung ano rin imong gusto nga bakwa na imo matana ro. Kasi ka, may ina, gitabi ko ang katrapangyani nga, sang kabagay nga gusto mo bakwan sa first ni mo nga sweldo. Nga, which is dati taga-estudyante ka pa, wakay trabaho, nag-iisip ka kung ano ba gaman na akon nga, ano ba gaman na ro, akon karanga journey, saraya man na karanga dag-on na, kung magtrabaho kaya ako, babakay ko kaya man na ro, dati nga ginagyan-agyan ko nga.
1: Yes!
0: Diba? Is, example, bagid naton, isa ni makon, diba ro, mga prutas nga ron, raya ro, akon nga, bingko, isa sa handumanan ko. Kasi, tag-unga pat, natuod kita makatropa.
1: Yeah, tunga-tunga
0: excited ako karapang yan ituwing may
1: New Year.
0: Tapos isa pa karan hay taga ako waman sa gano makatropa. Pero tag sa mga ospital ba nga rakong may nakaiba. Ay, kasi may prutas. May mga prutas.
1: Eh, pwede nga sa nutrition month.
0: Isa,
1: diba? Nutrition month ganda kaya mga prutas.
0: Kasi nadumduman ko abi karapang yan ako nating lola. Ay, kung ginakon syempre balik-balik baga sa
1: ospital.
0: Karon mo na nafi-feel ko amat nga ay kinahanggan pat agalimakon nga
1: may ospital
0: bago ako makasamit it dahil karang mga prutas. Pero tag nakatrabaho gun ina man do prutas pero hindi mo gun mabakal.
1: True.
0: May pangbakay ka pero wa mo man ginabakla. Pero karon mo na-realize nga dati grabe kita ang gagas sa mga prutas nga ra.
1: Yes, tagmamaisot nga bagay.
0: Di ba ga? Dati wa ta kita it ginabutang sa lamesa nga mga saging kung manong prutas.
1: Kasi nga sa likod dito anymore. Gaban-gaban niya stock naton sa baan.
0: Turo!
1: Di makaroon niya tatag mapangyayaman
0: yes, at ang mga nagagkuan, may mga papisik, may patatiko, kung nanonano.
1: Yes,
0: ang
1: mamahaba,
0: ikaw pa,
1: makinis.
0: Ikaw pa rin nagaproblema kung paano ra maubos.
1: True.
0: Di ba ga? Pero
1: makara... Pag sabi ng pagedro bread.
0: Ay, diba? Yes. So, aron, tinapay dati ro bread. Ay, tagumaw, di ba?
1: Bisita kita.
0: May punguro niya. Taka, di ba kung mga tinapay, rato masansyawot ako. Pero makaramis, di. Paborita, may Spanish bread.
1: May loaf bread.
0: Oo, diba? May loaf bread. Ang mayayamanin, kakarapang yan, pag once nga, mahaba rin yan yung loaf bread.
1: Yes, abi ko may palaman.
0: Oh, pero sa Edmo, kato, nag-sale rin eh.
1: Kaya nang kaibahan.
0: Oo, nag-sale, may anong kaibahan. Buy one, take one, tawag ang sinuro ng kabakay.
1: True.
0: Pero haron yan, mga katropa, isipa man ninyo rin mga inyo dati nga, handom nga makara, nasa kinyo gon, pero medyo
1: nalipat
0: nga,
1: ka nga magpasalamat, di ba? O, isi ka na pang Angel, ha? Good afternoon, ha, Papa listening. Thank you so much ito sa pag-comment. At syempre, si Telio Poldo, ha, always na nakatutok ron. Shout out ka, sanang unga ko ng si Lioski.
0: Abaw, gid-ana.
1: Gaminarita, sanda ni Arcel.
0: Asos, gid-ana. Grabe, gud-ana.
1: Binuking ta ni tatay.
0: Oo, binuking, gid-ana. Iwa kita ita. Mahimo, anay ka ron.
1: Yes, at si kapra pang Jory sa JV, ako sa JG Vlog. Good afternoon, ha, Papa listening. At si kapra pang Ella, Ilidan, Chris, Austomo, pa shout out kay Rinolpo Crisostomo alias po.
0: Abo gidana. Hello gidana ha. Aga kay Auntie Andrea po kahaba gidarate ha. Oh good afternoon karapang yan karapang Mengga. Shout out gidako no nakara sa Marsha store sa Poblacion pa Black Market. Agpa shout out sa family na Byron Nieves sa Ilog sa Kabangan Madalag Aklan. Agpakigreet lang it belated happy si Abo 86th birthday sa amo niya tatay kay Tatay Ruth di mayad niya nga pagawas permit. Thank you and God bless. Ag advance man it great sa anagid anang gumantong kay Clarita Nieves it happy birthday para man hinaga. Bogit ana.
1: Oy, advance happy birthday ha. Ag syempre happy birthday pa guys. Nagka-birthday.
0: Grabe kita na regalo nagagi ko no min nag-VC imaw ka ko anang regalo ko no. Ay ikaw ta bahala ante kay Clarita karon kasi
1: yes.
0: Kasi ang bay ko abi kara pangyani. May ina ba tabi nga mga adlaw nga I mean kung katong kara yan ira sa birth certificate ba
1: yes.
0: Di ba may inat na nga anat ang birthday June pero
1: true.
0: Gusto na nagaging mate
1: ah
0: ang bago ka na itulat ako sa June nga to si
1: ati hato pero legit
0: o hato diba? Tama ko dapat eh haman ako gusto mo kita para kimo paano ko ka na kinutan
1: yes.
0: Ano rin ma-feel sa ito abo pag idro makarelate ka rato kumbagay scan o pataro birthday pero minko dahil sa birth certificate rato lang ginasunod
1: yes.
0: Ang gusto ka mananay May kunuraya ko na nga May
1: pero ano gin man na nga
0: June.
1: Yung totoo.
0: June 6, oh, di ba yung naga ni May 6? Kaya ba na na May taman na ra. Refill, sigurado kang film mo ron. May
1: kukanan. Okay, kasi nga, ni Harabiyake.
0: Oo, oh. Diba? Pero pag hambang kukanan nga, sa'yo ako tamakon ko ako papiliin June tang. Kaya yes, ba na ate? Ay, hmm, gusto mo taga gimakon, magugang ka?
1: True.
0: Mas ibinugan niya ron, oh, mabaho, tamakon kang big deal. Yes. Aron.
1: Abi ko mata is May is doing ra ng kumbaga di ka na imo na tawo tapos ro June abi man na ro hator ha sugat
0: yes,
1: may makaroy na abi kong amat di ba kaya kapit sa June ag July ka trapang mengga
0: oh harun pagidanag di ba sa mga pangagan isa pagidanin natin kato si Filiba si karapang Filiba
1: yes,
0: nga may ana tagaling real name hindi lang natin ino basi kung
1: tago-tago
0: tanana ron di ba ga pero harun yan ino mga katropa pero isa pagid abi kar harun pagid sa birthday natin ro ibawa sa nanalipay kung birthday nanda nasubuan sanda pero iaagi man nabigi hapon kita sa rayang dag-on ni mo
1: true
0: di man pwede nga hambaw ni mo nga
1: skip natin
0: da o gusto ko anay maging 28 ilan years na old dot ang makaramanay nasa 27 ka
1: yes,
0: i-advance mo agagir imo man ang
1: pero
0: birthday
1: dati, tag-isjante kita gusto naton don di ba gustong gusto naton
0: oh,
1: nga
0: no,
1: maging adult
0: yes tagdati katrabang yan ginapabugaw pa naton nga oh sa pilang adlaw lang man na birthday ko
1: yes, yes. Di ba excited kita perme pero kat naging adult ka hindi ka to mo na-realize nga hindi may mga bagay gali dapat nga hindi na to pagmadali
0: oh, oh.
1: Di ba gatan gali nga bagay dapat isa ginahugat naton
0: yes.
1: Agdaya mo niya time na intindihan rung mga ginahambag ka ng parents
0: time. Pero ako ni Mako, may mga bugan man, mga katropa nga, para kimo kabugat-bugat ra, kalisod. Medyo yes, iyot at namin ko, para kimo ay ginasumpa mo at araya mo na nga
1: time,
0: nga, time rekara nga month. Pero tag nagataliwan rung mga inadlaw, na-realize ni mong katot ako naging maisog.
1: Yes.
0: Kasi paano ni mo ma-survive rupa ni bagong bugan kung sa sarasaratong bugan pagang ay kadali kagagi magsuko.
1: Tama. Kaya dapat mga katropa, gina-turn na itong mga challenges nga ra into positivities. O, sige na pang Edmore Galingana. Hello, good afternoon. Pa-shoutout. Ito ko na. Medyo, grabe, taka-familiar do mga friend di mo nga ra, katropa.
0: Shalat ha, naging tita mo at si katropa Claire. Abo ko nga si katropa Claire Tiad eh. Ay si katropa Claire Castro mo at anak ko.
1: Grabe, gida ka. Ano, ag siyempre si Luistro and si Redon.
0: Oh, gida. Grabe, gida rin mong mga gina-pa-shoutout. Super.
1: Shout out kinyo na katropang Edmore and regards sa iba pa natin mga katropa dyan. Aga si ante, makay tatay man doon, ga-birthday mat September, gali May pataan na nga birthday
0: oh,
1: sa
0: diba?
1: Live birth.
0: Yes, ta iba-iba gitaan na nga ni mga katropa. Kaya, aray man isa man no, kasi ang pag-aside man, abi kara katropang yani, mahal man magagi,
1: magpapaylo. Yes, kaya kung ang matro iba, napipilitan na lang sundon kung ano rin nakasugat.
0: Yes.
1: Mas in iba naging manro, ang dakaw niya birthday.
0: True. Ay kung wak ka matingit pa kay matay pa yung wak matagay buko man ita no ron eh buko
1: yes,
0: man gitit as in
1: pilitan
0: oo puwersahan na pero bago ako hilipat sino pa nito may nagapagreet makakonsider ka na pang lovely oo sa mga naga prepare makaraita balot diba si ko nabi ka na pang ganito so ginasukot abi ako kung hindi ko sandara may shout out
1: yes
0: oo agi na pang tix roll dan ito man kara sa maya back house or
1: sana
0: hello good Anna good afternoon na
1: happy happy love sa mga kinyo mga katropag syempre si ka pang Mary Ann isuga katungal good afternoon na welcome back sa aton karnya comment section
0: yes hello gida na kinyo una mga katropa
1: thank you so much in sinyo karnya mga oras
0: yes isa pa galing katropang yan ni raw partner agro labi dubs ni Katnitay Leopoldo
1: wow,
0: si Tay Elda kasi nag-agi ako kaina ito ka sa may Aliputos
1: yes
0: nagsayad mo katropang yan ni raw pagsigagit gida na
1: grabe ka pag welcome
0: raw nagsayad mo hamba si ni Andot naman na to ay wanan talang manaya sandalang kayo maghatol sa station.
1: Pwede man, kasi nga naman yung service.
0: Oo, malate yun makon ako. Ay nalipay ba? Na-appreciate ko gida na. Ay, mga katropa ha. So, may natundo, na-appreciate ko gida na kamuna ka na sa Aliputo sa
1: yes,
0: mga Riders Club natin. Kanday Day Elda, kanday Leoski, kanday Tay Leopoldo. Sa bilo, gida ng Martinez family ro na. Kasi
1: very
0: kung mag-agi
1: welcoming,
0: ka.
1: No?
0: Oh, maski wa ka man nag-ahapit man nasa andabay nga, bapungko ka, makunano ka.
1: Mag-istorya pa.
0: Pero kung gaagi ka gating, may pilang malangan niya sigurong segundo gaagi
1: yes,
0: ka. Pero nakikita mo gid naro andang pagsigagit pag
1: excited
0: oh at excited sa nang makita ka
1: true,
0: sa mamay pa ako sa excited ko sa mga station ako ni ko kuwang lang palagi asod lang ako eh pero mag grabe kita mapon kasi yeah, kapawit kita kaida ni Nay Eldar o nagpabugtaw sang hapon. Sana, ag napabugtaw man sang manghod kasi ratot ang anira na hambal kang aywanan ang puno na. Pwede man aywanan talang man na iya. Tapos sanda lang man na imaw. Sanda lang man na mahatod.
1: Masawiling man sanda eh.
0: Oo. Ay daliagot ama ko na ilate at ama kong kita nga ra.
1: Pero na-appreciate na natin mga tao makaruyo. Siyempre. Side mo ron, tag niya tauan kamot oras. Diba? Haroon niya ni Gabisita sanda maskin. Kamot gahapit mo lang sanda. Diba ga? Kasi may iba pa sa naginaagto.
0: Oo. Oh.
1: Kinalipay kita kami kong mga katropa. Nga nadudumdumay.
0: Yes. Ay isa pa mga katropa. Pero grabing effort. Mm. Yagiro paghapit iya nga magdaga ita.
1: Yes.
0: Kung anong pagkaon. Nag isa pa kay Tatay Bog man. Siyempre naalala man natin si Tatay Bog. Isa man abi mo rasa nagpadaga ka itong ita. Merienda.
1: Yes.
0: Aga.
1: Ano mga fruits.
0: Oo. Sa mga diba? Nakaramang fruta. Sa nakaramang ginaha. Di man naman kamutanan matagsang bilog mga katropa. Pero nagpasalamat gidana kami kiyo.
1: Yes.
0: Kasi pati kami nakakasamit sa inyo man nakarang mga gina.
1: Blessings.
0: Oo. Sa mga diba blessings ninyo ron na.
1: Sa mga ginhuguran.
0: Oo.
1: Yeah, thank you so much.
0: Tapos, tapos pasagot kang makarangan ni inugbungaw at itinjan minggo. Sino baga?
1: Pero charot na. Tapos ko, no?
0: Agdo yun, tagid, no? Karapang yan, ni maabaw, matana kararo, magatunga ng mga prutas nga.
1: Yes.
0: Kung ano pwede nga makaon.
1: True. Kaya manami gina mga katropa, basta summer
0: yes
1: time.
0: Kasi naalala ko, gina, karapang yan, ni may isang kabagay, nga puno itmayawas.
1: Wow.
0: Dahil, naghapit, nagtagaamon ba lang, to naghahapit ako, parang may katit mayawas. Kasi, may ina matakarong adlaw, nga gusto ko, gina, kung buon, na-save ko, gina, kasi,
1: yes.
0: Manami, gina, makunara kung maghabag-habag
1: imabaho-baho
0: maanghaw o hayaba na nakakon medyo adlaw at may nakikita ka pa man nauna nga guto ay medyo adlaw ka pa na nagapinakis ay kadaagi ko bigra pang yan niya halat ako nga man hala mabaga ako nga usoy
1: yes.
0: Kasi ayak man patatutut ko yung kuya mo mataan mana sa dagat
1: kapin pa ko mahilig kag matik sa fruits diba
0: at tapos sinasaw ako nagsabad ka na ay di makon ni kung hindi ko makumbugan ra masama diyan si kanugon man makon
1: yes kung wamat nagakaon diba
0: ay sige lang mana kung pwede lang man ihalin ro ray karana puno ina lang man kinyo na thank you gid ana na dapat kay day anti anili sana gid ana karang mga bayawasan maabo
1: gid ana sana mapanano diba asi para pang Ella Crisostomo pa shout out kay Paul nga gapinamati gid sa kamalikan thank you so much ha
0: yes hindi magkahawag kay ginabasa man namon gid tanan-tanan do makatrod ana yes. Gid ana nga ging copy paste hello ha kasa umana hirap ang Ella thank you so much gid ana sa Crisostomo
1: Crisostomo family. At kay Paul gidana sa kamaligan. At sira pang Morales Dudoy. Good afternoon man Kimo. Thank you so much. Aba, nagka-signal ka siguro kay nakakomment ka.
0: Aba, thank you gidaw. Diba? Speaking kay kita pang yam-yam iyaw ta imaw.
1: Grabe kita nga niya ng mga comment karo. Thank you so much man ha. Sige mo kanya effort ita. Siyempre ginagamit mo hindi wakan ka mga account. At sige na pang Jory. Shout out lang gali kay Marlene Javier. Bisan alin ko pa nga pang asar ka na bisan Akigun imaw pero palangga nagyapon ako as friends again good afternoon thank you keep safe always
0: Ana.
1: Doon sa taas
0: harunot oh, no. No isa pagit harap pagit kita pang yani may mga may mga friends abi nga ra nga grabe it close
1: yes
0: grabe ra ang closeness
1: maskin
0: baga.
1: Sa social media Ana.
0: Kaya kasi aga isa bira sa mahambay natin nga ginapangalagaan ang damis magayo sanda nagataon sa gihapon ita communication oras para magaw istorya magkwentuhan diba ga na appreciate na cute na nakara pang yan sa mag best friend tapos may kanya-kanya ang may asawa
1: may family
0: na family yon pero nag-updatean sa gihapon sanda
1: yes.
0: O hara ni man ra ang unga nga ra nagmakaugtas diba mamakaruyon
1: grabe no ro pag ro transition
0: oh,
1: in conversation
0: samantalang dati rin imong ginarat ka na haya tag sa eskwelahan tag ako lang tama natanan rog ilunubra
1: imong unang gitangisan diba
0: yes.
1: Tag times nga broken hearted ka magkaroon na ipang pamilya mm-hmm. Good ana kaya keep that friends exactly. Mga katropa nga may una ka mo sige na pang Mary Ann ba super na mimiss ko ako na naroaton nga paghuhibaya kaya intraut ah mga katropa ang Mary Ann para mas masadya
0: yes ang side nato no sa mga nakatutok man una sa radyo side na mo nga nagasusaligbat ka mo una ay
1: yes.
0: Pwede masagyapong ka mga katropa katropa mag-follow sa Amon Karang Facebook page.
1: Please mga katropa, kindly follow and share the Amon Karang Facebook live. At syempre, paki-follow the Amon Karang page. At mag-comment kung anak ka mo. Sa pagkita 3:30.
0: Abaw kita na uman. Abi, itutok ka na ro. Monitor ka na pang...
1: Ibutang sa dunggan.
0: Ela, oh good. Hindi mo ma... Hindi na na ma-miss. Raya karang...
1: shout-out. Out,
0: okay, yes. Sa uman, shout-out. Gid-ana kayo, Paul Crisostomo. Okay. Una ka sa kamaligan.
1: Yes. Good afternoon. And of course, shout-out man sa Montero Morales family. Una sa Sitio Tan sa Ibahay. Watching from Dagat.
0: About
1: sana man. All.
0: Okay. Hagrit mo. Karapang yan. Karapang Arles.
1: Awa pa.
0: Okay. Oy, happy, happy birthday ko no ha. Magaling karapang Arles. Happy birthday kay Jarel Clean. Clean. Oh, dami. Gidara ng pangalit siya. Minko, ano ho? Medyo brand. Bautista. Hello, gida na ka na. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday. And of course, karapang Rene Apolinario. Good afternoon. Watching live. Una kinyo sa Paradanit Balatoda sa Panuit Banga. Thank you so much, mga katropa. So, oras na to. Alas 2:31 na sa hapon. Nagrekord niya oras. Ginatod ka to ni Santon Gold Herbal Tea. So, Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Hay made of malunggay, moringa, turmeric, ag cinnamon bark. That's why mahumot. Gida imaw. Madya makamon ni katropang menggay.
0: Abaw, gida. Nakubaan ako kung kikita na dako ita personal kara.
1: Isipan niyo lang ba mga katropa? Kasi rato niya Santon Gold Herbal Tea, ginasupport na na rato niya healthy digestion. Ginabuligan niya pag-go on mga higkor toxins sa aton karnya gawas ag ginabuligan sa natural karnya weight management. So kung kamo, may plano kamo nga mag-weight loss una or magpa-healthy lifestyle mga katropa, manami nga dunganan ninyo itpag-inom is Santon Gold Herbal Tea. Kapit pa kung constipated ka, ba makabulig ara mga katropa para nga ni maghumok. Mamatiga sa inyo kanya tiyan.
0: Ang isa pag-igirapang yan is sa may mga mataas ro na ita, sugar,
1: yes,
0: ay pwede na daraya nga inumon.
1: True.
0: Kung wa sa nanaila it kape,
1: tama,
0: ay raya lang kamo katropa, mag-tea lang kamo kasi raya, bigirapang yan, nakakaano mo ita, nakakabawas mati mo ita. Siyempre sa itong mga ginakilinaon niya sugar sa kagawasan, ginalimpyuhan man na.
1: Pangtunaw.
0: Oo, diba? Haron pagid. Agray ro isa gid ano karapang yan, ro makapautwas, makapaguwa, gid nakita it higko
1: yes
0: sa gawas.
1: Kasi importante gid mga katropa nga everyday makapagbawas ka para mahagan-haganan man ro imo kanya pamatyagan.
0: Yes. Akong feel ninyo nga agak sa mga tama man no karapang yan sa mga naga-diet ro na kung feel ninyo bloated ka,
1: yes,
0: feel ninyo habok tar inyo nga tiyan. Hay raya lang inyo makatropa nga inumon. Pero
1: yes,
0: kung may nagatunog but ana karon hay ibawt aha. Kung may nagasipa ibawt aron.
1: Not bloated.
0: Oo, akong may ina nga naga ano nik isa karakarapang yan hindi nagahugag-hugag.
1: Yes.
0: Ay premium D3 soft gel capsule aron din ro yun yo taron.
1: True.
0: Pero iba matabi roti nga makatropa. Higko at agid. Kumbaga sa mga bag mag CR ka, natig-a aron matig-a. Ag sa mga mahilig una sa spicy, di ba? Sabi ka na pangyayari kung mahilig ka sa spicy. Ay,
1: masakit din mo nga pamatsyagan.
0: Di ba? Iba ka na hapdi. Tama na, madyaging kwan.
1: Yes, truly. Kaya mga katropa, mag-inom at anak mo at Santon Gold Herbal Tea. Raya is available sa mga butika nationwide. Pwede nyo man nyo ma-order through Shopee at TikTok shop.
0: Yes. Bukod mo at same ha sa iba man ng tea mga katropa nga mapait. Di ba, may inaka?
1: Raya is matamis. Kaya man namin ginang mauyunan mo.
0: Yes.
1: Mahumot, di ba? Ano pinaka manami sa tanan mga katropa, mahumot imaw. Gamay ka na pang yum-yum, palagi naman ako naka-share and always gid nakatutok sa Facebook Live. But thank you so much, gid-ana, ka na pang yum-yum.
0: Yes, sa imo gid-ana nga effort, always man kunin mo gaoy.
1: Wow.
0: Kamat ginaoy, kakamon sa senior na ihay. Grabe, gid-ana.
1: Siyempre, ka na pang Jake Jago, good afternoon po sa cute kong kilaga.
0: Abaw, gid-ana. Sinoro cute nga ron.
1: Dapat ginapangaganan.
0: Oo, dapat ginapangaganan. Oh. Hello Kimo, nakara sa may chocks to go sa may brunch ita. Numan siya. May nami mo rang magbuligi kasi smiling face gidaan.
1: Wow. Kumbaga mainganyo kag hindi mo magbakal.
0: Yes.
1: Kasi na asla ko man kinaot manok mabakal kag yapo.
0: Dahil kaagwa man manakita choice mamanok lang manakita wag gud makita na si karapang Jake Diego.
1: True, anang manami nga hibaya.
0: Oh, gidaan.
1: So oras. Commercial break ani kita mga katropa. Oras na to, 2:34 na sa hapon. So padayon ang taraton kay ni istorya. Ha? Don't worry mga katropa, magawid para aton karnya oras so mag-comment gamang kamuruna ay magabang balik programang X-Rated makataliwan gamang rupilang ka mga reminders.

0: katropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Yes, to health.
4: The secret of health.
5: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling nimo acquired, no?
6: Yes.
5: Nga diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botamalos ni Dok Leo?
6: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid nimo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
5: Ang iban sini naga katakta ng tiyan. Kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Ang kalabanan di rin sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
6: Yes.
5: Kung wala na gid.
6: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
5: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
4: Santon Plus Gold.
2: The secret of health.
5: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
6: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap. Like for example, ang moringa. Makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa sarantin, may vasin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sa aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
5: Hindi na sa kabatsyag.
6: Yes.
5: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sining body sensors to make it insulin sensitive.
6: Again.
5: Again.
6: Yes.
7: Gusto mo ba ng pinakamalaman?

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nagaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: Imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig na ito sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The Secret of Health.
0: Sanson Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Sanson Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Sanson Plus Gold.
0: Sanson Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Sanson Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sanson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Sanson Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Sanson Plus Herbal Soap.
10: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sanson Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Sanson Plus Herbal Soap.
11: Pili na!
9: Sanson Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
12: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
5: Exciting! Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
13: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
13: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na!
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
16: X FM.
17: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
18: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
19: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
20: Ha?
19: Oh, ma, ikaw na?
20: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
19: Clear Skin Herbal Soap?
20: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
19: Hala, tingala ko naghuben ka.
20: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
19: Ma, baklan mo mang kusina ha?
20: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
19: Oh, gali, diri yo.
20: Ah, dali na.
7: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus
7: Herbal Oil.
23: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
24: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
23: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:48 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magapanambali kita sa ating programang X-Rated! Sige, hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok sa hapon ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, patay ka mo sa pag-comment, mga katropa. Sa pagkat alas tres, medyo magalibay sa ating kanyang programa. And don't forget to follow Gidaha sa mga kanyang Facebook page. Sure, balikan taro comment. Kaya rin ka na pang Mary Joy Palculan. Hello po, good afternoon. Kainit nga taro adlaw katon tanan.
1: Yes, grabe gid ang tuod mga katrapait dang gagas sa makaray na gabaga sa gihapon. Yes. Kasi pagtatakit alas 5 karapang yan, masilak feeling, gihapon.
0: Masya feeling ni mo barbecue.
1: Oo, oh, oh. Nga rako galigin na ihaw-ihaw. Di ba
0: gara? Parang kalima na rin feeling.
1: Yes, ang isa ang kadali kagidin karapang yan nga maano, imong skin, dali mag-dry, imo nga panit.
0: Super, as in mga katropa, kaya bukon imawit manami gita mag-expose karuna. Brown out sa amon kunta sa inyo man, iyama lang sa new buswang.
1: Yes, oh. Ay, kaya galing naugga-ugta, sumunod atong kilaga.
0: True.
1: Kasi tama, no? Iba, be, may mga portion na batabi ka pang yan nga gina-brown out. Diba
0: kasi
1: ga?
0: Kainit yun yan, tapos wapat kuryente. Mm-hmm. So, syempre, ay, medyo frustrating imo, diba? At sige pang Rolando, so tapas, pa-shout out, nga gapupamati kita kung sa magugba, grabe ta, kainit!
1: Oh, nagano kita no nagabatsya gid kita itry kadanggahon mga katropa.
0: Yes. Tanan gid ka mo is nag ano gid mga katropa same same yes. Gid ana problema.
1: Oo, agawat ginapagabi gid ana kasi sigin ka maagto madanggahan ka man gihapon. Pero kung sa mga mall mat ana aga sa may mga may aircon, di ba makapuro pagamig ka mo runa.
0: Yes, at least baga medyo maano hagan-haganan rin yung kanya mga pamatsyagan. Pero mga katropa balik ka ni kita di ka to sa mga pag-appreciate it mga bagay-bagay. So atong ani no, ko amat abi matuod. So sobra na tong hangad it mga bagay nga mga katropa sa aton karon nya sarili. Una to napapasagamatan ro mga bagay. One of hanamnam.
1: Ah, yes, saron.
0: Mga bagay-baga nga may imo gon. Di ba? Kasi iro imo gihapon or siguro ko amat abi habuo mo daya. Suro imo man ginaisip ano mo tara masunod.
1: Yes. Diba? Nagaisip ka gitabi katropang yan ni ita sang kabagay uman nga habuo ko gon ray.
0: Ano guman?
1: Ano guman?
0: Yes.
1: Pero wag kita sa part pata dati nga wapat nato nabubuo ay kato tagihapon kita nag-stick kumagay yes. Kato gihapon aton karang mindset oh. Nga nato ato maabot
0: true kasi nga ni mga katropa dapat maskin mga small achievement kay nato no, diba first well do gina-celebrate so dapat ikaw man halimbawa may mga na-achieve ka ron sa imo karnya edad abimana or sa imo karnya kabuhi sa imo karnya family dapat ginatawan what oras mga katropa to celebrate hindi mo kinahangan niya i-celebrate bongga diba sandangan ni sa datong first world doon, nagbakat ice cream.
1: Oh, oh.
0: Kasi gusto na nang ma-feel. Ay, yes. Ako, Ruby, nakakot ice cream nga ra. Halin tara sa akong pintrabahuhan.
1: Oh, oh. Tama man, maisot man or sa mabaho matala tuod nung katapang yani. Kasi makarabi tuod, kung mag-bakay kaita ice cream, isabi rin kung sa gapasadya, kimo.
0: Yes. Kaya kung baka comfort food. Oh, oh. Diba? Kaibahan doon, imaw permit kasi nakakatanggal yung mouth stress. Ang maskin paano is nagiging happy ka. Diba? Bisan unga ka, diba? Sambilog na sa mga favorite mo. Kasi malamig imaw, matam is ag iba-iba ro flavor.
1: Yes.
0: Kaya gustong gusto tanan. Ag even yung nagkakaedad ka na, gakaon ka sa gihapon.
1: Sana
0: kasi nga ni iba gid aro comfort nga dagat ice cream.
1: Oo. Oh. Naga-ice cream yummy, ice cream good ka ta sa gihapon.
0: Super.
1: Di ba ga? Aga sa makaraman nga panyem puro man ro isa nga gina-crave it iba eh.
0: Sa tanan ni sa agree ba nga ni ka tropang mengay randang kukus nan da itra ko may ice cream.
1: Oh, oh.
0: Di ba ga?
1: Nagiging about aray di ba? May
0: tawag
1: sa
0: kana.
1: Oo.
0: Di ba? Mga gustong gusto gid ani ninyo ron mga katropa. Kaya ro ano man ang katong gustong ipaabot ay hindi mo kinahanggan yung i-celebrate ro pinakamabaho. Umpisahan mo sa maisot. Agro celebration wa nagakinahangan it bongga. In grande nga ano abi man na preparasyon. Ro imo man lang it maskin paalin ay sagamat no may ako niya daya.
1: Yes.
0: Diba?
1: Agsagamat nakakaginhawa mat ana ako ita kahit tutaan malinong kasi
0: nga niya. And don't stress yourself. Hari kita mga katropa rin importante. Don't stress yourself. Namnamaan na eh. Diba? Harap first world mo. Side mo sing sariling hin aga maduga unda kasi hin aga padaghan mo inginikanan, ibayad mo sa mauraya, ibakal mo dato. Pero makaroon niya buyot mo para namnama.
1: Diba? Aga, bihira kakating abi ka na pangyani nga makakita or makasayod ita first work na naanag gitanan. Kasi sa makarabing panyan po mga katropa, pwede mat ng sulohon, manan ng sweldo. Pero anabing naisip ay, kaya niga trabaho ako para sa ginikanan, para sa ako man ng manghud.
0: Diba? Pero kung talagang mag-abot, marot tayo mga katropa, nga ro ato niya mga unga sa ulihi, haya, ma-feel nanda, ro gusto mo man ma-feel, punta, nga ro sweldo mo is imo lang. Yes. Ang depende yung anak imo.
1: Kung ano rin mo brako. Oo. Ako ano lang, tari imo, baga man na mga katropa, kubrahon. Raya ro ato, isa karang pangarap. Sa makarang, panahon, mga katropa, na iisip ko kunta nga, kunta gabugtaw lakot adlaw nga.
0: Yes.
1: May ko wakat yung nag-problema at kwarta, di ba ga?
0: Agree mo nga, kumbaga makaroon abi mana, napifeel mo dumara yung bagay. Gusto ni mo nga, hindi na ma-feel da. Ang iba ro anak ko niya maranasan. Di ba, in a way mga katropa, hey, may siya, kung uwa mo man na ubra sa imong sarili, uwa mo na-achieve, ipa-achieve mo lang sa imong next generation. Di ba? Ngayon sila malisdan. Kasi, you know how it feels nga, kamat bukod at obligado, sadyang, syempre, imong responsibility bilang unga. So, diba?
1: Ag di mo man nabi pwede to, nabi karapang yan, pabayaan lang, para masunod rin imo nga gusto.
0: Ag grabe mo, ting konsensya ka trapang may nga, bumahal ka it, bago man ng daya, tas kapangayos nanay mo, pangbayad it, kuryente.
1: Haroy!
0: Huwag mo tinawaan.
1: Yes.
0: Nani, ay, bakal ito man ako pag usapato.
1: Oo, gusto ko naman na makabakal, itrato nga to. Ay, said nato niya kung araw ginikala, nabi karapang yan, bukong tama mat, ay, paghamba nato niya, bukong ita.
0: Obligado.
1: Na, oras, pero saan dami niya ro, nag-ano man sa dakit, paano may ita o kaaruwa, ay, kaandat, agit bagay, nagnakakalingon ka man kanda.
0: Ag buko man gitita, mabugat ro ginapangayo kimo. Kaya ani mga katropa no, ko gusto man naton nga i-wish nga one day kunta hay ro aton ni raman na feel makaron di ma-feel itaton kar niya next generation nga magkaroon man sa financial freedom. Ko ano ro imo is imo. Kung gusto mo magtao, magtao ka,
1: yes.
0: Diba? Pero wa tao di nasa ligi.
1: Ay,
0: diba?
1: Ag may naman karakatropang yan nga nag-iisip nga misang katawo man yung nagatipon, ginatipon yung dananaanang manang
0: sweldo.
1: May conforme man sa uwa. Randa, tabing gusto may emergency baga nga.
0: May makuot.
1: Pero kung amat, no, napapahambal ka nga, ay, ako, tagaling ipon niya, bukong magalit para ka ako.
0: Yes.
1: Sadyang nag-iipon niya, tama na ako para
0: sa kanda.
1: Kanda. Para sa anda man ng emergency, para sa mga kinahanganon. Nag-gets mat, ano ya kung tama mat, ano karapang yan, nga, dapat may hip, may tago kita para sa emergency. Ag, iba man kung taro tago, para man sa imong sarili.
0: Yes. Kasi dapat mga katropa, haya, pinapabinlan mo man. Kasi after all, may una kakaroon kasi dahil kimo, di ba ga? Kaya i-appreciate kita ng mga katropa, hindi mo pag itaotanan. Di ba, diba, sa pagpalangga ang man doon eh. Kaya hindi, di ba, ginahambaw nanda nga, magpabilin ka man para sing sarili, maskin sang kere.
1: Yes.
0: Para maskin ano rumatabo, hay hindi ka malugbo.
1: Oo, harong kita, nakarapalag, kabudlay, tabi mga katropa, nga ikaw ro nag-ipon, tapos ay sa iba natugba,
0: ikaw
1: tapos ikaw ro kawuwi.
0: Nawad-an.
1: Ikaw man ro nawad-an ring tiis. Di na to masisiro iba, mas lalo pagpalangga nanda ro sang katawo.
0: Yes.
1: Kaya nanda nga
0: taotanan.
1: Pero kung isipon mo abi sa makaraabi nga panahon, kabudlay ko wa ka gidi kwarta basta kung 0 days ka,
0: wa ka gidi mo sa
1: katawo nga pwede. May dagaganan kaya sa istorya pero pag ibot abi sa financial makatawo, raya ro mga tawo nga hindi mo gagi madali-dali.
0: Yes, kasi nga ni sanda man nag-struggle kaya mga katropa, haya kung may kabuli kimo, pasagamate, batuna, pero hindi pagsaligi. Har na kasi arabi ko amatro aton ni sagaman ko amatay remaro sistema nga bulok. Nga porke may nagabuli, ginasalig. Wow, ta nagahugag it para sa tang sarili. Mga katropa, ro gabulig ka ton is mga tao nga, syempre may sobra. Kaya nga niya nagtao, di ba? Kasi may sobra sanda. Pero kung masadat ita o kimo, hindi pagsungguri.
1: O
0: hindi pag-ubray sa dat istorya nga magain yung dang patasan. Nga. Halimbawa, sa napung beses nga nagbulig sa nakimo, isang beses mo lang nagbalibad, hato nga pagbalibad na daing natandaan.
1: Agatut, agit diba? Karapang yan, nero para kimo yung pinaka-worst tot
0: ano. Oo. Tapos nakalimutan na lipatan mo ta ng mga katropa, kaya karoon yung mga times, naging buligan ka.
1: Yes.
0: Diba? Haroon na ato niya sakit kong amat nga pag may ginhambal kimo nga magain, hatutan tumatak. Di ba, wa mo man lang gintawan it credit sa mga bagay nga nahimo na na para kimo. Kaya dapat mga katropa, medyo ginobra man nato ron yung manami eh. Di ba, kamat mga katropa, okay man kita, di ba, may kamang klase nga tao. Pero once ka magkasaga, haraw nyo tagro, yes, ang pagkakilaga kimo.
1: Doon, makaroon matabiro ka na pangyani kung makita ka na nang nagkinahangan. Siyempre, santa hanto patata kung kato ni kung alin at manakapon ra yes. May conform man manar uway bawa at agid mana pero kung ikaw magpag ako ng kato na isanda magkinahangan kimo sa iba na nang conform man lang kung bagay agang-agang ka pero may yes. Nagiging wagaing ka kasuba kanin
0: nagpa nagtao true ang mali ka pang jewelry ako pag nakuha ko ang isang bagay gusto ko angat pa rin ako gusto kong higitan pa yung nauna kong nakuha dahil hindi ako aasent so kung walang pangarap at isa palibre ang pangarap sky's the limit tama ba?
1: Tama ba takatra pang jewelry ay garero ato na hambay nga wait kaso sa maghandong pakit maabot
0: basta sundin at anat buot agod maabot mo kung ano man ruin mo kanya gusto yes. Ang ubrahang rotama
1: haroy
0: hindi pa mag shortcut mga katropa hay ko amat na pwede gi man atong maabot kung may ubrahon ka nga iba pero dapat mga katropa mas manami namnamon usang kabagay yes. Dahil sa imo kanya dugot pawis di ba ga
1: pinaghirapan mo
0: gina. Agwa ka nagpangloko aron kita na pinaka manami nga i-enjoy sa tan wakaga panimbang wakat pa kay alam sa ieba si tiba kasi nga sa di mo si sarili nga malimpyo tananda diba?
1: Ang tanan doon mga katropa hay side ni mo nga pag-isipan mo payad
0: hard work
1: hard work kumbaga
0: grabe gid anaro aton yung mga real talk makaron nga adlaw it martes mga katropa so I hope nga na-enjoy nyo man doon na ag syempre aton man doon nga ubrahon sa aton yung mga sarili ag budigan ta ro aton kar yung mga family mga katropa talamang kita nag-struggle talamang kita nag-problema may mga challenges pero kinahangan gihapon natong bumangon
1: yes.
0: Laban lang so oras na ito mga katropa impunto alas stress na sa hapon sa mga commercial break ani kita tumana and of course may aton pa kanya 3 o'clock prayers so magpanambalik yung programang X-Rated makataliwan nila mga pinangka mga reminders.

Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin.

0: taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusog.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Senten Gold. Live. Testimony.
6: Juanita Badaho, taga-Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Karon yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
5: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
5: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Senten Plus Herbal Soap.
12: Yun is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senten Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
2: Senten Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senten Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: alas 3:11 na sa hapon. At syempre mga katropa, manong bali kita ha sa itong karang programang X-Rated! At sige hapon mga katropa, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, kumusta ka mga katropa? Happy afternoon!
1: Exciting!
0: Gabi na happy afternoon! Hello kita na sa mga katropa na itong nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo, nakalive sa gihapon kita ha sa itong karang Facebook page. Yes, sa XFM Kalibo 96.5. Pwede pa sa gihapon ka mga katropa mag-comment sa itong karang live makarang hapon. At sa mga katropa na itong nakatutok sa nakarang mga radyo, pwede man sa gihapon magpadaga it inyo karang mensahe sa 0998-591-5186. 0998-591-5186. At kung sige sa gihapon mga katropa ra aton kareng nga pag chikahan high side nato sa makarang pang orason kainit sa gihapon madangga ang madaling mag-init ra aton nga ugo kaya iya kita mga katropa mag-ililiba kita iya kung kamuhay nagagabagabay kana mito gidang banding ro nagagabahala kuskusi arla mga katropa sige ha birahi grabe jibot anro birahi nga ro nagkagisi ot arayan naton karang ambo pero syempre sa mga katropa nato no nga nagagabagabak kana mito Rosila ka madali gid ana mamagay kay inner ibay tiprano pat ana nagaba kaya makaray nagatipig latana na natipig-tipig latana nda ginadutbutang sa dakarang durabox ang kahumot-humot naman mga katropa mas lalo kung namaga imo itmayada pero ibang usapang mamaga ay raya rumaliso gid ana mga katropa da kung nasyado kang mamaga ag uwa ka gid habas sa bow gid uwa ka gid ing mga katropa ray kareng nga hawisik-wisikan
1: exciting.
0: Pero sige, sige hapon kita mga katropa, mag-ililiba iya kita aga. Kung ano rin inyo karang mga gustong topic, ay mahaba-haba para aton karang oras mga katropa, maabo para aton karang pwedeng pag-iistoryahan. By the way mga katropa, sa mga karang pang orason, kanami gidaan na magmur-merienda, basta may kapartner kita ha, nga kape, rubagong kape, Rosanton Gold Coffee Mix. Raya mga katropa, rukape, it yes to health incorporated. Nga makapabulig, makapabulig, baskog sa aton karanga kagawasan kasi nga mga katropa may ana karanga glutathione ag collagen tapos wa para ita side effects kasi ayan makabaskog ito resistensya kasi may ana karang santon malunggay spirulina garlic nga may mga natural mga katropa nga sangkap nga makabulig kontra sa regerang nagakagainyain nga bagatian diba ni kung mahinar imo resistensya madali ikaw mga katropa makatap na it nagakaigo karanga masakit ay uso masagi hapon ro ubosip on trangkaso nga ron ay dapat makatropa pwersado gid ana kita sa pang adlaw-adlaw aga kanamiton kasi may glutathione imo nga ni ag collagen nga kung sa siin panamion pahamison pakinison nanari imo karanga ka panita kaya makatropa i-start yut ana nga mag-inom it Santon Gold Coffee Mix every morning ag aberang alin nga oras makatropa merienda man para dugang pang pagwapa nagkape kagon nagnami mi pare imong gawas nagwapa ag nagwapo ka pa di ba gabongga kagon ri karon mga katropa ag isa pa pwede ninyo ra mga katropa maging entry sa aton karang XFM libo-libong papremyo
1: exciting
0: mga katropa para mag-join sa rekarang papremyo magtipon ka mga katropa it isang blister nga Santon Gold nga capsule isang blister nga premium Detresop gel capsule isang blister man itry karang turbo food supplement for men aga lima ka sachet it Santon Gold coffee mix sa apat nga mga katropa pili ikaw kung ano rin mo karang entry tapos mga katropa isugod raha sa puti nga sobre ibutang rekator imo karang pangangan edad, address, contact number, proof of purchase nga kung ano man na imo karang entry kung Santon Gold nga capsule, premium D3 soft gel capsule. Ag mga katropa, ihugog ron sa atin karang drop boxes. Inaanong mga katropa, may drop boxes kita nga gimbutang sa may Pharmacia Gomez. Pwedeng-pwede ka mo ron na maghugog para hindi on ka mo mga katropa magpatigayon. Hindi ka mo iya mag-agto sa atin karang XFM station. Pero kung ka mo mga taga-tigayon, magapit pat na rin karang portion, ay pwede sa gihapon ka magwadaga inyo karang entry. Yes, XFM stations. Ay, go with ang makatropa kasi nga ni magadaog ka mo ₱3,000. Ay, kada biyernes, masayura naton kung sin oro nagdaog.
1: Exciting!
0: Kaya mga katropa, mag-ipon-ipon na. Mahaba-haba patanara kasi nga ni hasta patanara 8 December. Kaya, grabe patana nga pagtilinipon itak mga product it Yes to Health Incorporated. Bukod man kamo itlugi ka mga katropa, kasi nga ni Rayang Bungong, Rayang Kape, ay makabuli gida kinyo sa pang-adlaw-adlaw. Kaya mag-invest kita ha sa ikaayo naton nga ay hawas! Oy, shout out anay kidi Uncle Bibo. Ito kada sa tabang kanuman. Siya good afternoon ida kinyo Uncle ah, sa Kawaling Family gid ana. Kada nung Don, nung Eric, nang Ivy, agay Rexy kada Auntie Nadette, Auntie Arlene, Auntie Ami, Auntie Vivian sa mga katropa na tunuro na nga nakatutok sa nakarang radyo. Ag syempre, shout out pagida unaman kada sa Mercedes Village, Yubus Mang Kalibo, sa Lau, Flores, Pulmones, Ligayo Family, especially gid ana syempre kay Lola Didang. Hello gid ana kinyo mga katropa. Good afternoon una ha sa mga nagakurkapi-kapi. Alright, nakatropa. Mabalik kita sa topic iina, no? Nga, mas simple, maisot ga bagay, pero kinahangan naton man i-appreciate. Diba ga? Kung awan sa mga katropa, sa masyado natong excited, aga masyado natong mga katropa nga ginahandom, rumas mataas pa, wa matat pa kas, wa matat magain mga katropa sa naghahandom ka, ita, imo man nga gusto, diba ga? Imo man ang mga pangarap kita naman sa buhay.
2: Sana all.
0: Pero, hato nga ni, no, may mga maisot nga bagay nga para katon ko amatay nahuhibaygan lang naton. Pero may inamatana nga dati naghalin man nakita sa hambaw naton man na nasa pobre stage kita. Pero makaran na siya medyo nakaka-LL man. Diba ga? Nakakaluwag-luwag man. Diba ga?
2: Sana.
0: Ito pa ano, may nagugastusan man kita. May panggastos man. Samantalang dati, hala kita ilinutang, hala kita ilinusoy. Diba? Rayo rumahambaw naton nga bawat pag dugang itdag-on, ay kita man mga katropa, dapat mag-grow man kita.
2: Sana. Diba ga?
0: Dapat mga katropa, may isang kabagay man kita nga tutandaan. Masalo kung nagataliwan rin inadlaw samtang iya kita mga katropa, sulito naton. Siyempre, maging mag-explore kita it bagay nga pwede ka itong ikasadya. Kasi sa makaraabi, ro stress, ro anxiety, harong gid-anay, harong gid-apermi, ro nag-sugod permi sa imo nga piniino. Nasi-stress man kita, di ba? Masalo kung kugang, raaton, pangpayad, di ba? Ron? Kung amat, nasi-stress kita kung ring jowa o taga-update. Nasi-stress ka man kung may imong kapitbagay nga chismusa. Kaibahan, tas gihapon man narato. Kasi, kita abi baka tropa, mas lalo kung na-in, ano kita eh, na-distract man na, na-distract kita sa kabagay ko, para katon ka to eh, perde kita. Kaya mga katropa, hindi kita magpina-apekto. Rohagang bagon, it ibang tao nga ron, hambag at ana ron. Pero ikaw't a mismo sa imo karang sarili, ikaw't a mga katropa ron nag-desisyon, ikaw't a mga katropa nag oh, itdagan na kung sa siin te ikaw mag-aagto. Kung sa siin ni mo mga katropa, gusto. Paano ni mo maabot, rin mo karang mga handom, di ba ga? Ay, yung mga comment karon ron, unagat naman ron eh. Santa ba lang man karon ko amat ron, nag-ahad lang, bo.
2: Ayoy!
0: Kung amat mga katropa, sanda ron, nag-stop anay. Dabi, dali ang anay mana, period anay, or period, kama anay mana, kama.
1: Exciting!
0: Kita nga ra, syempre, nag-desisyon kita. Isipin niya na ito mga katropa, makabulig ka to, makapag-grow ka to, agkita mismo ay buliga naton, aton karang sarili, hindi naton pababayan, nga rikaragang kita, di ba ga? Mababit iba karon pag once nga ina kaon sa point mga katropa nga agang-agang ka na lilisdan ka go na karon kaon ga usoy ko sino imo karang pwedeng makabulig kimo ibaga dati ikaw ro todo bulig ibaga dati man nahiya kung sino may problema igtugid ana man ako pero kamat naman na to tagragabot ama na sa punto nga ako meron nagakinahangan na what ana man na sanda ibaga mi ko biglang naglaho lang na parang bola ba pero hambang ani nato na ibagi hapon kung riimong part partner pero mihiri imong sarili. Diba ga? Aywanan man ako itanan, diba ga? Pabayaan man manananda ako. Re importante, iya sa gihapon ako. Bugid, Ana. Iya sa gihapon ra ako niya sarili, diba? Aga, kita, adlaw mga katropa, ginapabaskog dapat naton aton karanga buot. Iti kita mag padagandagan gid, Ana, pero sa atong emosyon. Kasi, ro emosyon naton mga katropa ko amat, raya ro, pwede kita nga mapahamak, diba ga? Kasi masyado kitang nagdaga sa akig, nagdaga kita sa kaugot. Atong ani, may mga nahambay kang magain, may nabibitawan kang mga bulok, mga gambagon. Agrato nga to, hindi mo nabawi. Kasi nga ni, nakatatakot ana sa bagat syagon it ibabo, gita. Kaso mo, ano kung amat na katropa ka, uwa mo man gina, ano eh, uwa mo man gina hungda, nga makahambay at maruhin niya bagay, pero nahambay mo gun, agrato, ay hindi mo ana mabawi, di ba ga? Hindi mo taka na mabawi nga, abe, pasensya lang man na, hambay ko to, may namat na nakakaintindi, may namat na nga kaya, pamatama na nga, palampason. Pero, hambay ko nga ni, bukon itanan nga oras eh, buyot naton ro, piniino itry ka nga tao. Diba ga? Bukon itanan nga oras, mga katropa, kontrolado naton, diba ga? Masige kita nga ni, nagaliti ka tong sarili, kung ama, paano naton itaor, disiplina sa sarili. Diba ga? Kaya kita, hey, maging ano gang, maging kalmado gang, mag-inhale, exhale ka, anay. Inhale, exhale, mag-isip kung okay baga ra, pwede baga ra, agod, hindi na to, na pagsisihan gid ana mga katropa sa ulihi. Mabudla yun, no, nga, sa ulihi, lata naton permi nakikita, ro pagsisisi. Ay, waman mana, it na sa unahan, di ba ga? Di man mana gagi magsisi. Kaya gapasayamat sa gihapon kita sa mga tao nga nag-share it anda karang experience, nag-share it anda karang mga idea, andang mga stories, kasi kahit pa paano, misibukon kita or wa kita sa rato karang sitwasyon, sa'yo diagin natin kung ano ro pwede nga matabo. Diba ga? Aware yagi kita mga katropa kung ano ro pwede natong ubrahon. Diba? Kung nakita kami mga istorya iya sa atin karang programa sa X-Rated, may mga istorya nga bukon man kita it-relate kasi nga ni Haya, bukon matataton yara nga istorya, pero raya nga tong istorya nga nabatian natin, pwede naton madaga sa ulihi nga, ay, nagmakaraman to eh. Habatian ko man mana rumakaraya man nga senaryo, haragi naman na rumatabo karaya. Bukong itanan, same. Pero at least mga katropa, naging aware gid ana kita. Rin di importante sa tanan bago kita mag-sisi, di ba ga? O sa mga katropa natin ro na, di ba ga? Kung mag, syempre haba na to, umpisa na to sa pag, nagano man, it work eh, first day of work eh, ginahandom nga ginatun ro sa kabagay nga gusto man na naton nga mabakag. May inamat ana nga nag-work para sa pamilya, pero ina, sa makarabing realidad, ay ginaisip lang ani naton ro, ano ro nararapat, bago sa aton karang kagustuhan, bago sa aton karang luho, di ba ga? Gusto man naton, maabot to, pero mamba ni kita nga time out anay ah, para anira sa akon karang pamilya, para anira sa akong karanga ginikanan. Tama no, kung amat nagigilty, rusang ka unga or rusang ka tao, pag once nga may handong ka pero ginapagabi mo kasi mas may ginahanggan do pamilya eh. O example sa tuition sa imo karang manghod, ay graduating student yun na imo nga manghod. Tapos ikaw ay may balak ka magbuo man na it sa gakyan.
2: Sana.
0: Pero hangbal mo ay sige lang ah, sige lang ro sa gakyan nga ro, makahugat na mataan naman na ron eh. Pero ro, kinahanggan man na sa graduating or sa graduation eh. It akon karang manghod eh. Raya man na ro mas importante. Ay, syempre raya ro sang katao nga, hambaw natin nga kaya na ng isakripisyo, di ba ga? Isa, kaya na ng mga katropa nga tiison basta raan na nga pamilya okay. Pero grabe ba't anak ko nga, ay, paborito man na sa akon nga jowa, raya karaman ng branded nga gambong, itao ko lang manakana ah.
2: Sana.
0: Tapos ay, ako nga raman na, ay, sige lang, tiis-tiis lang ano man ako sa mga bubaratuhon eh. Ay, hindi mo naton masisir, iba nga, mauruyin matanan mag-desisyon. Kasi nga, nin, para matakanda, kung deserve ba't ano, sanda karang jowa, deserve ba't sanda karang partner, sanda karang asawa, ay, huwa matat kaso ron, di ba ga? Pero kung nakikita na mo nga, ko, wa man mana, nabaliwala ka man, ay, deserve ba kang regaluhan it, mauruyon. Kaya mag-isip-isip ano yung mga katropa bago ka mo mag-desisyon. Hey, what magain kung mabuhay or makadali rin desisyon. Basta rin, importante, hindi mo paga sisihan.
1: Exciting!
0: Diba ga? Kaya kita mag-isip-isip lang mga katropa. Ay, say daton nga, kung maka-desisyon kita, wot, naita bagawian ron, diba ga? Ay, di yun, anaton, pwede nga mabalik-balik ro mga bagay nga, habuhian yun, anaton, bogid, ana.
2: Sana.
0: Kung baga, medyo pareha sa relasyon, mga katropa, pag once nabitawan mo na, hindi lang sa lahat ng oras pwede mo pang balikan. Wah! Oras mga katropa, alas 3:27 na sa hapon. Siyempre mga katropa, kurkulabos na kita sa atong karangal shampoo. Ay, siyempre hinaga magkililita man sa gihapon kita ita. Same time, same station man sa gihapon. Aga, mga katropa, naging ka-partner naton technical side of Bogid Anna ro atong karang na-miss nga ka-partner sa adlaw-adlaw sa tanan niya program ya sa XFM. Si karapang Daddy Lords Noel Estel Iaro.
2: Sana
0: at sa support money, tamang karang station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon man karang general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinakasatanan. Ro amon karang big boss, Doc Remelito Uya. Kaibaan yun karara na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililita kita hinaga ha. Iyan masagi hapon sa programang X-Rated. Naging kapartner nato si katropang Yani. Aga ko mga katropa, si katropang Menggay at XFM 96.5 Kalibong katropa mo.
2: Sana all.
1: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

0: San Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Hindi na po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Gary, sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Nawala ng sakit ang ako ni Kud.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
7: No!
3: Sister Pain. Woo!
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong yanadagaan niya 3,000 pesos cash. Nganit kamo mag-intraman sa Santon Cal XFM, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: X FM.

Oras mga katropa, alas 3:48 sa hapon. XFM Newsbreak. Gin-report it Philippine Statistics Authority o kung PSA nga madasig sa nga nagdasig sa 7.2% kung na record ng inflation rate kung rokadasig it pagsaka ipang kabilugan niya presyo it mga baga kung nagserbisyo sa nasyon ko Abril 2026. Sa sangka press conference kung Martes or makaroon niya Martes Mayo 5 ginpahayag ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa nga raya rupina kamadasing inflation nga na-record sa sagudi 3.1 kung maghaling ko Marso 2023 nga una sa 7.6%. Ginpatag ni Yusek Mapa nga runa gapanguna nga may kontribusyon sa pagsipet inflation kung nagtaliwan niyang buwan himbangon sa pagsakat presyo at pagkaon agad. Pagabot man sa transport, nagtaas sa 124% ro presyo at diesel samtang ro gasolina ay nagsipa sa 60.5%. Samtang ro inflation ko Abril ay nagampa sa forecast at Bangko Sentral ng Pilipinas na una sa tunga-tunga at 5.6% at 6.4%. Mas mataas raya sa 2% hasta 4% ka target at gobyerno. Sa iba pagid nato yung mga balita, ginpahayag ni Claire Castro, Presidential Communications Undersecretary, na sino kay President Bongbong Marcos Jr. Halos 3 dag-unyon nga sanda wa nag-iistorya it anang igmangod niya si Amy Marcos. Sa press briefing, Raing Martes, ginpakigbahin ni Castro nga ginkutan na narupang umika ang tanan sa naging pahayag it sinadong. Para pagid sa dugang ang mga balita, ginpahayag it Department of Energy Secretary Sharon Garina, suportado it Department of Energy. Rutanan niya tikam para makabulig sa pagpanaba sa presyo at kuryente sa nasyon. Kakip kararo pagtuon sa pagbawas o dagayon niya pagkakas sa value-added tax or convat sa kuryente. Sunod sa sekretarya, importante nga istudyuhan. Raya it mayad, agod masiguro tama karang epekto sa ekonomiya ag sa mga konsumidor. Sa iba pagid nato yung mga balita, ginkumpirma ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza sa sangka-ambush interview at Senate media nga nakipagpungunsanda sa andang counterpart sa Kamara para nga pahauman pero State of the Nation address sa konsona ni Pang Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo. Sino kay Mendoza, temprano nandang pag-aumpisa ng koordinasyon para nga malikawan o anuman nga posibleng aberya o delay sa pagpahaom para sa nasambitan nga okasyon. Gintalakay man sa pugong rumanga isyo sa seguridad at iba pang preparasyon para sa magkasiparado nga kapugungan at kongreso. Na istoryahan sigon nga mas ubrahon nga simple rosona, makaroon nga dagon kumpara kung nagtaliwan nga dagon. Para man sa kadapusan nato nga mga balita sa patag it hinampang. Gintambakan ni 39 points it New York Knicks ro Philadelphia 76ers sa Game 1 sa Eastern Conference semi-final showdown. Nagtapos rampang sa score ng 137-98 pabor sa New York Knicks. Nagpanguna para sa Knicks si Jalen Brunson nga may 35 points, 3 assist ag daywa nga mga steals. May 18 points man si Nono B ag 17 points si Karl Anthony Towns. Wa man nakaporma ro pensa at Philadelphia kun sa scene may 14 points gid gamang si Joel Embiid ag 13 points si Tyrese Maxey. Aban sigon makaroon o Knicks sa 1-0 rumagadaog sa serye mag-aaban si man sa Western Conference Final. Ay nga balita, higinahatod katon, it's Santon Vitamin C. Vitamin C nga maghalin sa Santon. Pinapabaskog ro resistant. Siya gabigon sa mga physical activities. Kinasukuan o fatigue, ginabuligan niya magpadasig sa recovery and maghalin, recovery, maghalin sa masakit. Stay active, stay protected with Santon Vitamin C. Kaya man si katropang Nini Rujin Teodosio, XFM News. XFM Newsbreak.

0: ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santan Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhan Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhan Plus Gold, mampibili sa mga butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santhan Plus Coffee Mix araw-araw.
4: Santhan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santhan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong sarkardya o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
13: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kung ako malalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
0: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagbili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali lang.
9: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: old, mas pinalakas.
1: Doon si Kaya Biab ko. Nagka-pay ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Santon Plus Gold. Take pay ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paako yung bukol na maliit. So, wala na. Bumalik na siya sa dati.
2: Santon Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Madasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.

0: 29. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Pagpunin sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo.
7: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM 5,000 pa premyo.
6: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM 5,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM 5,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. X.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Gold, Maspina Lakas.
1: Islamista po, Sandoval, 73 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
2: Santol Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardolasa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalgi niya ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige naman hulang pagsakit ng akong ulo.
7: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batangaklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Kal. XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa

0: Umahad lang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sanfon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
7: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Garantisado.
7: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
7: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
6: Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Sanfon and XFM, libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yanadagaan niya 3,000 pesos

0: kang mag-intraman sa Santun Car XFM Libo-Libong Papelino.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santun and XFM Libo-Libong Papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santun Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santun Gold Coffee Mix. Santun and XFM Libo-Libong Papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: just na Saga Bia.
1: Exciting!
0: Good evening, mga katropa! Good evening sa mga katropa natin nga naka-tune in sa ada karang mga radyo!
2: Sana all!
0: At syempre mga katropa, welcome na sa ating karang programa Extra Drive!
2: Sana all!
0: Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba hanot-hanot at pag-kiay-kiay si katropang menggay! Kumusta ka mga katropa? Kumusta rin yung karang adlaw it Martens? Iyo mata kita mga katropa mag-ililiba. Di ka raw matana kita para mag-apurpahuas. Haraw matana ro adlaw ang kinahangin natin it mabaskog nga energy. Haraw matana kita mga katropa sa realidad. Kapos sa siin dapat magbangon, magahataw kita. Anyways mga katropa, naka-live kita ha sa itong karang Facebook page. Iyan sa XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow, and share ha. Agod nas maabura itong karang mapakiay-kiay, makaroon nga gabi. Exciting evening! Gida na sa itong mga katropa ro na sa mga mahuhugod natin mga tricycle drivers. Hello gida na kinyo mga katropa, mga sweet lava. Sa mga negosyante natin, nga kahugod-hugod. Good evening kinyo mga katropa sa mga pasahero at pasahera naton. Nga pauli pa lang mga katropa magdayahan nabi kamo mga nini mga toto. At sa mga katropa naton una sa Kalibo Shopping Center nga halatilinikang ialangan magugad. Matikang gid ana ron katropang menggay. Oy hello gid ana sa mga katropa naton una sa Kalibo Shopping Center. Sa Kalibo Public Market, iya sa Isberto Road. Barangay Tigayon, Kalibo. Ang sumatan niya mabuti tatong karang programa. Good evening, kinyo tanan mga katropa. Kumusta man kamo? Kumusta man rin inyo karang buhay-buhay ro na? Sa mga karang pang orason, mga katropa, ay kinahangin natin mag-apurpahugas. Oras na mga katropa para maghataw. Oras na para mag-pautuwas itatong karang mga hugas. Ay manami mata mga katropa, maipaguwa natin, no? Pero dapat ipaguwa. Good evening, gida na kinyo mga katropa. Ano yung ihapon? Ano rin nag-aaso-aso sa inyo karang mga dagapugan ro na? Ano rin yung karang ang ginaihaw? Ano rin sabaw? Wow, kanami itong gida na akong sabaw na mga katropa. Nag-tugugo ro hugas. Sa mga katropa na itong nag-apurpadibin. Blah, bakasat, kuskos. Kuskos eh. Ay mga karang oras, dapat nakapanibin agad mahumot man. Manami mataba katropa, manami matana ruhugom no?
3: Yeah,
0: bukod mataba niya to something crazy karon na. Manami matana kung ipingan kasi imo karang partner. Misyo, ganado man no, di ba? Ay kung what paligos, what punas, what hugas. Ay waron bulok. Hindi ka na nakaroon ipingan. Ay nakaka-attract abi ko no mga katropa. Isa sa nakaka-attract ko no, ay tagmahumot ka. Tagma-fresh gid anak ko no kasi di ba habang nanda karon na okay lang man na bisan bukot gwapo okay lang man na bisan buringaton di itsura basta man hay mahumot ta pero may ina mat ana makatropa okay lang man nga biski bukon it manami ra itsura basta mabawi man na sa performance but okay na tagi hapon abera guranguso de grabe at ana mission nakakasakit at naman na to ah okay lang man abera guranguso na nang itsura pero importante man hay mimanang matimsog tambok nga pagpalangga ay kanamiton mat ano mga katropa magpili itsang katawo nga ikaw lamang raan ang ginapalangga diba ga at least safe matanay alinon man bituod mga katropa itsura diba ga alinon mura kagwapo alinon mura anang kakyot mana or kapute or kung nano man nga klaseng pagkagagaki or pagkababayi ron kung raan naman mga katropa nga syempre sa ugali nanay may kukagaw ay man diba mahambay ka man niya ay hindi lang ako ah hindi lang man ako ka na kaya kani mas okay yun ana sa makarang paniyan po mga katropa abir hambagan ka na nang magaw ay importante manami rin mo karang ugali sa ugali ka lang ani mana magabawi hindi mo pa mana maitaon karon lang ani mana kunta ikaw maga tao man kunta man na it kanami it bot sa ibang tao pero si ugali gay man ang karon ay tapos agad ang istorya. Ay mga katropa, ro importante malang abi hay good heart. Wow, gid an. Paling gid an ro good heart. Sana. Importante malang abi karon mga katropa, hay ikaw mismo sa imong sarili sayod nimo. Di ba gasad ka malugar sayod mo mga katropa kung paanod pagadaghon ro istorya. Di ba hindi mo man kinahanglan nga ikaw ro bida perme. Bukod man dron sa papabugag-bugag, sa pabongga-bongga, nakikita man abi gihapon dun, di ba ga? Mas bulok nga ni mga katropa kung ginasugid naton sa iba, ginapabugag naton nga makaraka, makatuka. Pero huwag man, di ba, sandarain ita, pakialam, di ba? Pero kung ikaw matamis mo, hay nag-aubra ka matimo it, kung ano hantop sa imong tagipusuan, kung alin ka, ruyun ka, di ba ga, sana matamaunat, comment ka, kanami to, hindi naman ang klaseng tao raw. Diba? Ayos, kita man narana, karang ugali, astig, ah, bo. Grabe, kita rin astig. Ay, mga katropa, hey, dumachismosa, chismosa, nga rin, hindi ito, ano, magkagaduga. Gainabo, gainilanabo, kita nga rabo, kita. Pati kita nga rin, kaibahan. Ay, ba, naton, mga katropa, hibaygan lang naton. Pero nag-aagabot, manakaton niya rin ang problema. Pero mahapdi kung amat, no? Pero hindi, ito na itong kaya. Pero nag-aoyot, ana, kita. Sige na sa gihapon kita, nagabangon ng kadaagahon. Nag-uusoy man sa gihapon ito maagi, di ba ga? Ginambay mo lang kita nga, gaoyot ang hindi ko naman nakaya, kasakit-sakit yun, nalilisdan yun ang. Pero pagkagahon, gabangon ka man sa gihapon, aga, padayon ka nga nagatrabaho. Kasi nga ni mga katropa, ruyong gitaan na rukinahangan sa tanan. Di ba ga, natatauhan ka man. Di ba nga ni ako nga ni mga, kung mga katropa, kung may nabatsyagan ka nga, may ko sa akong amat na gaabot sa punto nga nadadown ka, bogit. Kimat, ana. Di ba gaabot sa punto nga nag-aoy ka sa kalibutan, nag-aoy ka at ilinistorya sa mga ka-istorya riya. Nag-aoy ka kung nag-inintindi sa mga bagay-bagay. Di ba ga, kung amat napapaguha man, napapaguha. Napapatugo man kung amat inguha, no? Nag-agubog ka sa inyo karang gugban. Tapos, medyo angan-angan, natugo o tari imong aguha. Tapos kung makita mo man nga amat-amat man nga nagatugo rin sipon, medyo maatras ka lang man. Tot, ama ko naraman. Hindi o tanaton madipara ratong sarili ay. Di ba nga ma-realize, mababangon man sa gihapon kita. O isa pagid, nagamukmuk ka sa imo karang kwarto, nagabatsyag ka, sing ginabatsyag. Tapos angan-angan may magapanuktok kimo. Musyo nga manan eh, guha man iya, may ginapakita ako kimo. Ay okay, matana, kung mabahor, ginapakita kimo. Ay paano kung may isot yat ana, di ba kami tiyo, nabad trip ka lang eh. Ang tunan mga katropa, ang problema, syempre, paagihon lang naton. Hindi lang naton sandaron pagpunggan. Kasi yung mga problema naton nga roon, huwa na nga ni kong amat, nagabawas, nagailinabo, lahat ang ani, ma, di ba nga? Nalilisdan kita. Pero sige na sa gihapon daton karang pag-arangkada sa gabuhi. Bukod ita na nga oras yung nasa idagong kaganga. Bukod ita, ara, ibo na ang permi nga ginaubra, inakalat-imo. Nakalat-imo sa idagong nagasagap, kalat-ing nagatanaw, kalat-ing skanda sa ibabaw. Gaabot man do oras mga katropa, ikaw rin ang umiibabaw. Ikaw man mga katropa, rumagaoy, haman permi, lat ako sa ibabaw. At least ba mga katropa, rukabuhi ay kat go round and round, di ba mga katropa? Round and round. Paikot-ikot lang mga katropa, patiyog-tiyog, depende kung noron kung anong performance, ano kung anong position, di ba gay? Kaya lang ani mga katropa, nahuhiribaygan lang natin. Sa isipo lang natin, haya, magiging mayad yung kita nga tao, adlaw-adlaw. We, sure ka, katropang mengge, basi sa unahan, manal-malang manaro na. Tod ba katropa ay nasa katon man gihapon kita man gihapon magadumaga sa tanan niya ron kaya hambay ko nahahambay kong maging mayad niya nga ni kita mako niya tao di ba kung may nakita karitong nadus mo dadaphag ay medyo imo nga reaction ay control lang control lang punggir imong hibayaga kasi kung amat na katropa abi mo ay joke sa iba para sa iba ko ta nasasakitan yun ta para sa kanday big deal ko ta kaya maging maingat yamang kita ah. Oy, good evening ah sa mga katropa natin uyang nagapurpamantaw sa tanong Facebook live. Mag-comment yamang ka mga katropa kung sino oro may ginapa shoutout ah. Kung sino oro may mga greetings na ay aton amat-amatan ron mga katropa it basa. Ay sa mga katropa na kung natututok ah. Ano ko no to? Ano ko to man? Gadinali, dali yarn. Sa mga katropa natin nakatutok o nakarasanda ka karang mga radyo. Abay mga katropa, mag-like, follow and share ha. Sa ating karang Facebook page, agud, maabot naton. Through 100,000. Sige, mga katropa, di kami mag-aoy ita, announce kinyo karon. Kasi ay sayang man mga katropa, mag 100,000 na kita iya sa XFM. Ang sa inyo, gid anaron mga katropa, ang support. Paalil at anak kami kung uwa kamo, di ba ga?
1: Yeah, baby!
0: Kay katropa, Leopoldo Martinez Jr. Hello, gid akimo tayo, Leopold. Una karasali putos naman siya. Good evening, gid akimo tayo po. La, tayo, Leopold, ha? Kay Nay Elda, kikarapang Lioski, nga grabit our energy. Kaida ni Nanay Elda! Hello, ginanakin nyo. Good evening. Agkay ka na pang Rola. Ano ko na to? Rolando Sotapas. Oh, good evening. Ka pang Meng. Kay ganda mo, katropang Meng. Kasus ka mo, gidangaraman. Ah, wow. Ginarain nyo. Karong MME ka ako na. Tapos bigla rin na nangabawion ka. Hello, kimo ka na pang Rolando. Good evening. Ginanakin mo ha. Mag-ihapon ka at imo ro na. Kaya pang Toto Valdizon Escalada. Good evening. Ginakin mo maayong gabi. Una ka na sa Roja City, Capiz. Sa mga rock, mga katropa nato, mga OFW, magayusan, da ka ng mga pamilya, pero nakatutok sa gihapon sa itong karang Facebook Live. Thank you so much, kita na kinyo, mga katropa. Kaya na pang Arnold Altivo, good evening po, from Corona Del City. Oy, hello, kimo ka na pang Arnold. Ah, Arnold ko, no? Arnold. Oh, haba na napabati naman po ng isang magandang gabi po pala. Hey, mahal, Claire T. Adis, sana all good, si katropang Claire na rin. Grabe, that hustor pagpalangga ni Karapang Arnold. So, nag-accounting kita, no? Kung maunot buhay si Karapang Claire, yes, XFM, makatuman imo magpalangga kay Karapang Claire. Like, akala ko po mataba na baw-baw. Bo, ano ko? Nano ko naman ron! Kay Karapang! Dong Villanueva, hello, gidaki mo Karapang Dong. Parmi, gidana naka-monitor sa nakarang radyo. Wamat ana nag-brown out in Karapang Dong. Kaya may atong gidana nga pa-comment-comment sa atong karang comment section niya sa atong karang Facebook Live. Hey, katrapang! Claudia de la Vega, good evening. Pa-shoutout po kay Roland Reyes sa Bacan Bukid. Permi ko na imo nagasilinao. Tay haront anak! Haront, dapat mga katropa, ginasaot-saot, kinakimbot-kimbot. Dapat may pwera sa gidana kita, mga katropa. Dapat nagahataw kita. Aber, aling klaser, atong karang steepings. Atong steepings-steepings. Pero importante, baka pautwas kita. Baka paguwa kita. It atong gidana karanga hugas. Ay, sa makarang pang oras, so pagtatak in alas 6, dapat ready at imong po. Pusohin. Imong po. Pusog-pusogain. Agrobo. Botcon. Bye, katropang. Wilmer Salazar. Hello, gidana kimo, katropang Wilmer. Good evening, gidana kimo, ha. Aksa sa Lazar family. Thank you so much, gidana, sa inyo karang paga for pamantaw sa atong karang Facebook Live. Aksa mga lola, lolo nato na. Halat asandaron bumumba. Bagsik asa gihapon kong humataw. Kay lola, kay lolo. Tama undon nga lo to. Tama undon lo to. Ay basa utot anak kita makaroon. Dali iya. Kaya pang Dudoy Morales. Mamenggay uwi na. Dali ang ana. Hey, di ni kita mag-uli mga katropa. Ma-under time. Gid kita karon. Iyan ni kita para magkini-iki-iki nyo mga katropa. Ibahan nyo ani ako riya. Hindi ni kamuro na mag- ine magsilinonggod mga katropa. Uwa nag-reply rin cross. Uwa nag-reply rin jowa. Ay, sa uti lang. Sumaot ka lang rin karon. At least nakapautwas ka. Okay, rin pang Bernard Delphine Robite. Good evening, karapang Menggay. Watching Facebook, gidana ko, no? Nakara sa Kawayan, New Washington. Okay, hello, gidana ha, sa mga katropa naton runa sa New Washington. Nakatutok. Sanda-sanda karang mga radyo, agpadayon sa gihapon. Nga, nagpamantaw man. Sa ating karang Facebook Live, mga karang gabi. Pero anyways, mga katropa, ma-greet ba na ko sa akong karang mga katropa riya sa TikTok. Daw, gidana, nakalakman ita. Greetings sa mga katropa ko riya sa TikTok. Dali ang mga katropa. Oya, i-follow nyo man ako sa TikTok ko. Base kung gusto nyo, mga katropa. Ay, dali iya. Shoutout, anay kita riya. Ay, katropa, ang Aliza Kate, haragumatarang idol. Hindi ko ikaw makita, katropang Aliza Kate. Ging-try na ako ni kang istok, pero hindi na ako ni ko makita. Ayaw na ako usoy sa imong profile nga naka-shades ag naka-soksok it ana it feng feng. Ay sige akon gid ana rong usoyoy na. Kay katropang si inyo nga nito si in pagiro mga katropa natin niya. Asa live ko ta ikaw makita mag program niya bugit ada si katropang dash dash nga ra ukol si katropang Tricia nga ni katropang Tricia sige baka out anat ligid. Ila ka lang ani kay ante ah. Baka sagot ano ro na magka-on out ing nakarapang Tricia isay ko gid anang maabog idang prepara ina si ante. Ay speaking man na kay Delts. Hello gid ana kay karapang Dalton. Pa shout out madam si Akes. Nagapa-manicure gid ana ko no sa pinaka chismosa itbadjang. Ay grabit ah. Anak kay makatrapa kung nagapamanicure ka mo tapos may kaibahan ka mga chismosa diba ga? Ay pati tanaro ka buhit iba karon ni pwede tanan na pag-istoryahon at is hindi tama boring saksi rukuko sa inyo gita ng pag-chilinis Miss Rekaron okay tatay boga na may kala sa badyangan nakatutok na ka-monitor gita na imaw harap ang kiddy ah. Hello, kita na kimo karo pang kiddy. Good evening. Pwede mag-request po. Ay basta remix mga katropa. Uwa aron it kaso. Kita pang Maisel. Shout out watching from Huyaw Huyaw no man siya. Bogit, anak na pang Maisel. Nakara sa akon, gid ng barangay. Bogit, inako, utan mga katropa. Siyempre, mga guwapa, guwapo. Gid na mga tao, runa aron. Hello, kita kimo karo pang Maisel. Good evening, gid ana. Siyempre sa mga katropa natun ha. Riyan nakatutok sa gihapon sa dakarang Facebook. Facebook Live. Hey, go at ano mga katropa, mag-like, follow, share ka, mag-mesin. O man, kung nag-birthday, nag-celebrate, itinyo ka ng mga special location. Hay ibalandra, ila, paguta, iha, boy, at aninyo mga katropa, para maihat-hat natin sa kahanginan na inyong mga kanamitan. Nga pangagan. Alright, mga katropa, oras natin, alas 6:27 na sa gabi. Dali ang mga katropa, ay ma-commercial break, anay kita ha. Agod sa aton karanga pagbalik. Ay dire-diretso, uwat preno-preno, ro aton karanga paga. Arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libo-libong papinyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3.
4: Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
13: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
13: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
12: Mabibili sa mga butika.
16: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

6:38 na sa gabi. At syempre mga katropa, banong balik kita ha sa atong karang programang Extra Drive. Sige na, sa gihapon kita mga katropa nga naka-live sa atong karang Facebook page. Makaroon nga gabi, makaroon nga pang orasyon. Pero dali ang hama. Mabasa ni kina sa atong karang mga katropa sa comment section. Kay katropa, abaw gita na. O diba nga rak, nag-comment ko pong. O shoutout gita na kay JM De La Cruz. O shoutout gita ko no kay Marie. Abaw gita na. Araw gabi, si Marie. Hello, Kibo. Kana pang Marie. Gipa shoutout gita na ni karapang JM. O kon si Kupong. Hello, Pong. So, basta sa pilang adlaw lang kita kara mag-iinom kita nga rin tubi. Ah, tubi. Malang gininom ka mo. Mga judges, gila na kamo nga. Thank you, gila na sa imong pag-comment. Agpasensya, gila na, hey, nag-commercial break. Ako kainag, wako, matanakita, imo ka ng comment. Ay, base ko sumunggod yung matanimaw. Shout out ako na kara sa puok. Wow, mga guwapuhun, ang mga guwapuhun. Ng mga katropa, natunuro na nga nakatuto ka, ito nakaroon niya gabi. Ay, sige, gila na, bakasaw, tarat hugot, una, JM. Ay, mag-asinso, gila na sa ulihi, magmanggaranong, gila kita karatanan. Manifesting. May katropang Jacqueline Yabot. Hello, makay ano ko no? We are watching here in JJ Plaza, katropang Menggay. Oy, hello kita na sa mga katropa na tununya sa Yohuya, wa. And the Auntie Jacqueline. Hello lang kay Mami Ika. Sige, dilig. Sana kuno karanga tanong maski ang gabi iyon. Sana all dinidiligan. Sana all habasa. Sana all hawisik-wisikan. Ay, baka asawta na Mami Ika ag mag-urihapon kautimo. Pero pang Doday Morales, madilim na ang karagatan at kalangitan. Abi ko, ako ro, kaduman ng kahay. Ito delikado. Ano yung karako pang Doday Ron? Aga uli, kagawin ka na pang Menggay. Suwangon ta. Wow, suwangon. Magita na ako. E basi, kusin mo. Ako rin daguhan. Kaya pang Lioski, ha? Ero pang Grace. Kay Auntie Grace Rambunay. Good evening. Kaya naki mo ka na pang Auntie Grace. Ero pang Jacqueline. Hello lang ko no kay Auntie Melta. Kay Auntie Susie. Kay Sis Merehen. Kay Sis Annie. Kay Sis Abeng. Bawag ito na sa mga sisi ni karap ni Auntie Jacqueline. Hello, kita sa mga guwapahon na nakarang mga sexy sis nana. Kay karapang Lalien Florencio Nadura Islao. Good evening, karapang Menggay. Exciting evening, kita anak ko sa family Nadura Islao. Sa Arcangel Norte Balete. Thank you, kita na karapang Menggay. Uy, shoutout man na sa imo karang 4 kids, karapang Lalien, kay Lance, kay Lay, kay Lian, at kay Lawrence. Diba, memorize ko kita ng mga chikiting ni karapang Lalien yara. Ay, good evening, Kimo. Kay Uncle Bibo, dito ka na sa Bajangan. Kay Uncle Bibo, din na ka na sa Tabaka, no man siya. Hello, Kimo Call, sa kawaling family, kita na. Emotion nga, maarang ka daw, tada kita mga katropa, mapapatugo, uta kita. Itatod ka nga. Hugas, ara mga katropa, sige, budot, anay kita ha, kablitaw imong karang kaiping. Bakasot ang maton ita, arangkada, hay masaot na kita. Mga katropa, Bomba Marilo, Hano Trolando, Birahi Anselmo, Kaguta Carlota.

kita ha. Mabuhay buhay pat ana may pila pata kita karang oras sa para magpautuas gid ana sa aton karang mga hugas. Pero dali yang anay pa. Ay mabasa ni kita sa aton karang comment section. Kay basi kun magasurong god. Ro mga katropa naton riya. Kay katropang Princess Diana Rogarty Pie. O di ba hara imaw? Oo, hara imaw to. Imaw gid to. Kay katropang Princess. Good evening katropang Menggay. O di ba? Yagit ay manatog pa. Thank you so much kita gausoy mo gidana ra aton karang Facebook page. Kay katropang Mommy Judith. Apolinario na dua. Good evening po sa lahat. Nangagapo pa mati nakbaw gid. Hello kimo Mommy Judith. Good evening gid anak kimo ha. Katropang Julie Nicolas. Pa shout out po idol from Ganson Hamindan Capiz sa Nicolas family. Oy hello gid sa mga katropa naton una sa mga familia family Nicolas sa Ganson Hamindan Capiz sa Bakbakan araton karang pagsilnaot mga katropa. Pati ta si Lola, si Loloy na tagwaswas na. Kita mo, grabit ang narapwersa na na mapalakaliwa, mapakanan pa. Harun di imo. Maski si Inta imo karang ang gulo. Ay wag na itakas si Lola, si Lolo. Kumbaga haya sa putahe, sinigang may asim pa. Merly Kabugnason. Good evening pa shout out sa family Revesensyo. Una kara sa Kalamkan, Libakaw, Aklan. Oy hello gid ana ha sa familia Kabugnason Revesensyo sa Kalakamkan, Libakaw, Aklan. Thank you gid ana. Pero pang Boss William Masangya Bomba Beats. Shout out kadra pang Mengay dito sa Puis, New Washington. Grabe ro tapyok na nako ni Itali Kabok pero Bomba Marilo and tig agid ana ko no papapdol ayaw call bow gid ana may sambilog patagali sige ya Bomba Marilo Hanot Rolando Birahi Anselmo Kaguta Carlota tapos dugangan pagita papapdol ayaw call bow gid ana inyo nga ron inyong mga pakulo nga ron mga katropa ha. Ay, matig-agid, abir matig-arugawas, mahumok-arugawas. Basta ay nagkakiniay-kiay. Basta nagasaot-saot. Watat ka, suron mga katropa. Ay, sa aton ka ng pang-orason. Mis kung di ka pasugda ni nanay mo, magbayle. Di ka magto sa baylihan. Iya ka lang magpautwas. Iya ka lang halawas-wasi, mga katropa. Alalalalalala, sige, padayon. Padayon sa pag-arangkada.

Kiswani. Abo, kita na karapang gems. Good evening, kita na Kimo ha. Shout out kita na nakara sa Baco or Cavite. Ay, sinan na karang comment eh. Kaya na nagbuwaon sa ating karang comment section eh. Ay, karapang gems na Kiswani. Abo, kita na na-miss kita na kuno na nakita. Mas na-miss ka gid ina ko karapang gems. Super init kita na kuno ito kara sa anda. Masako gid na permi. Ay, sige yan na. Padayon yan karapang gems ha. Aber masako laban sa gihapon. E karapang Bailon, Zandara. Good evening, ma'am. Watching from Katmon, Altavas, Aklan. I-greet mo man ko, no, mga Bellarmino family. Ag si Jewel Bellarmino, agta. Ang anang mga unga nga gasinaot. Bogit, ana. O, yaron, ha, sa mga chikiting natun ro na, nagasilinaot, aho. May persat, ana. E dit, ako mga paperde, mga katropa. Dapat, hay tanat, ana, nagasilinaot, ah. Makapatuot, ay kita nga raita. Hugas natun. O, Bomba Beats man, sinigada pa nga Boss William. Ay habang kung anikin nyo, bakasaut anin nyo eh. Bakbaki yun, anin nyo makatropa. Ay yakating garay, unligid. Akita ita silinaot. Mapabudots, ano man klase ron. Importante, nagakinasadya kita. Kaya paano, malipatan, anay naton, ruutang sa ating karang mga kagapit bagay ron na, di ba ga? Kaya paano, may... baka ano ni kita maka minus minus anay ilisipon naga lang nagaling natin isipon ko paano naton doon bayran. Ay sige ah, padayon mga katropa. Iya malang man ako, ina malang man kamo. Ay sige, magsarilihan lang kita ron ha? Ay haramon, sige gawin ah. Basta wat naga ilinaway ah. Basta tanan nagakasundo ah. Ay mawaswas na kita.

kaot ana ra hugom sa imo karang kaiping ro na ah. Ay gidan mo abi maton. Pagayo-gayo ni matot slight hay hasta ta maton ri karay na hugman kot ana. Ay pagkatapos galing ah, good mangan-angan maton ni mapunas matagaling maton ako. Di maton magkahawag ay gusto ko ta maton na magpautwas. Oy, pag-greet man ko no, amali ka na pang Leopoldo Martinez. Anagid-ana ko nung classmate, ina ko nakaras sa Majaas Institute, 1981. So, shoutout, anak ko. Sinore mo mga classmates, katropa Leopolds. Ibagit abitay no, kung naalala natin ro mga dati, di ba ga? Nagmamahambay kita mga katropa nga, ro mga kaibahan baga natin ay... naton da, dati baga ay manami riin yung gidanang baga ililiba. Manami riin yung karong pinagsamahan. Buging Tagalog yan. Kumbaga mga kataropa, kung matandaan ni mo, maabo-abong memories. Runagasugod sa inyo karang piniino. Diba ga? Abo-abong gidanang karong nagasugod ng mga kalokohan. Mga heartbroken days. Buging Tagalog. Sa mga adlaw nga nagagagas-gagas sa imo crush or hagagas ka man itayaw kung ano man. Diba ga? Basta rin importante hayatan dumduman gida. Pero gida na rin importante sa tanan. O ara sige, dayang-dayang. Madayang-dayang ani kita makatropa. Siguraduha katropang Boss William, mahataw ka ha. Ay inusoy ko gida rin dayang-dayang ara para kimo. O ara sige, sige. Sige, plaster na.

0: Jonathan Ayenza Murray.
1: Anong silbi ng gabi kung hindi naman kita katabi, bebe? Aray mo.

was. Kumusta man ro pagpautwasa. Ay kanam ito kita mga katropa nga magkinaikiay kita no. Ay kanam ito kita mga katropa nga makapur pa hugas-hugas sa makarang pang orason. Ay kumusta mat ana baga nakatugo gan or uwa gid mga katropa ay grabe ut ana ron ita. Ako grabe ut agid mga katropa tigta. Hindi ka gid ing maguan it alin. Ito gas. Ay talo po. Hello kita na Kimo. Good evening tay. Shout out ko na sa anta pangalan niya classmate na si Rosel Olong Kawaling, si Arcel Tabuena, si Yusilis, Yulises, De Luis Lenita Makabinta, at marami pang iba ko no sa 1981 Bogit. Hello kita na ha sa mga katropa natin ron na nakarasya Majaas Institute Bogit ha sa mga classmate ni Tyler Pauls. Kaya na pang William, kaya pang boss William Masangya. Was with anak ko no sa 12 pag sugod gon kamo sa baylihan no aron ginapasod yung kamo katra pang boss William. Tamang ko nung ilinarte rin na ron. Oh, grabe gid ana sa mga katropa nato no. Eh mga katropa, thank you so much sa inyo karang pagtutok ato eh. Sa oras it ala sa isa asa sa makarang pang orason. Eh, sigurado gid ako nga nag-enjoy gid anak kamo sa aton karang musika. Makarang gabi eh. Aghalawas-was. Halar inyo karang nga pagpautwas. Ay, syempre mga katropa, magkililitaw, magkakara ha? Hinaga! Excuse me. Magkililitaw, magkakara hinaga mga katropa. Same time, same station, masagihapon ha? Iyaron mga katropa sa tuwing programa. Extra Drive. At XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matake, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santon Last Gold.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa, exciting!

0: Santon Plus Coffee Mix.
1: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
6: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious, dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus in 500 mg capsules. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at

0: Zia Santin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: X FM.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. A good malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libong-libong papremyo.
1: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon and XFM, libong-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sa Santon Gold Capsule, 1 blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi po, ito po ako. Inaano po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mambibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kapeng manamigon, healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga classic kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Pero Santon Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Bili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala na nagsakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Bili sa mga butika.

0: tropa. Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Kang XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: nakakainis ng iyong skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
2: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
3: Siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salzon Plus Herbal Oil.

0: The Pain.
1: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine. Tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang gaya epekto sa akong sang. Sis The Pain. Resigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
0: Sis The Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sis The Pain.
2: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health. Woo!

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
0: Naya ka pa. Nakauntat ka na, nagbalik ka pa, ha?
1: Oh, wala ka ba nagreklamo?
0: Ang aking kaibigang payaso. Ano naman nagsulod sa utok mo, Gulir?
1: I am Rodolfita.
0: Rodolfita?
1: The red-nosed vampire.
0: No, yawanista. Isa naman ka masinadyaon nga gabi sa bugos nga taglantaw kag tagpalamati sa phone pal nga programa. Kita mag-inop na sa alas 12 sa tungang gabi sa programa nga
1: phone pal.
0: Opo nyo si katropang Troy Tisoy.
1: Kag katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, luy-luy pa.
1: Ligala na, tamsi pa.
0: Gabi kita subong sang
1: May 5, 20 and 26 Tuesday.
0: Kadasig sang inadlaw.
1: Gani man, doon ginabutong lang.
0: Sweldo naman tatugay-dugay.
1: Sabay pa.
0: Mag-o ka lang nakabaton sang imorasyon ng mga produkto sang Yes to Health. Manukot ka naman sing sweldo.
1: Amo na gani nga daw nagdako, naging kutapat.
0: Dabati ko dumihatagan ka sa to sang mga kape mo.
1: Ha?
0: Sinatagan mo sa mga kape mo.
1: Secret.
0: Yan ang mambal mo kay Jomar. Pwede na siya kapuli. Hindi ka naki kay Jomar.
1: Sino si Jomar?
0: Season.
1: May you rest in peace.
0: May birthday pala subong ni Jan Ray.
1: Jan Ray.
0: Jan Ray, atong technician sa Antique.
1: Okay, oo.
0: Birthday niya subong.
1: Yes, happy birthday.
0: Grabe, nagakiling-kiling naman ang 5,000 mo.
1: Gani man.
0: Sana all.
1: Di pwede ka blow?
0: Ha?
1: Pwede ka blow?
0: Naka-birthday ka na, diringari ka na, no? Sa XFM, no?
1: Oo, ah.
0: Pilay mo na kuha.
1: Bali, saan pag ano sa ito, gintagaan ako nga daan 20 mo, di ba?
0: Tiisang nagwala yung pag ito yung 20, ha? Ang birthday, ha?
1: Wala pa yan na, ano, sa birthday.
0: Ah, kaya wala ka pa ito namon na pasulod. Ginhungo ito namon pagwa para hindi ka kabaton. Hey, welcome dalan-dalan ng XFM Radio Station sa NIR Kagpanay Island. Naka-tune in ang taga Bacolod via XFM 103.9, 96.7, 90.3. Upunta si katropang
1: Chris.
0: Chris! Natandaan mo na, no?
1: Yes!
0: Magulpi sa loot si Sergio Derea. Makibot ka sa sunod nga adlaw si Sir Mitch Lipa ang majuti.
1: Hello, nagali sa kay Sir Mitch.
0: Sa Kabankalan, mabatihan kita. XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct.
1: Mayo, mayo.
0: Sa Kanlaon, mabatihan kita. XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Baby Ron.
0: Correct. Almost perfect ang animal. Sa Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag XFM Sagay Teleradyo Analog Channel 13 and Digital IPTV Channel 29 via Star Cable Silay Ibi Magalona Victorias Manaplak Adi Sagay kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. Grabe, gili-ili na siguro nga akong GCI.
1: Ay, wae, kumanada
0: iya. Daya, o nga gili-ili mo akong GCDI.
1: Mayroon ganyan ako niya kay Lili lang inyo ganyan. Kina butangan niyo, kito bold.
0: Butangan ko na, di ba lang sa yung password niya, fuck shit.
1: Butangan ko man natin lang ako. Porn star.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique via 93.3 upod naton si katropang
1: James Dean.
0: Kala, correct again.
1: Pwede nga nag-inom lang ito sa San Paul.
0: Doon na isahan niya ko sa buong gabi, ha. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas 106.5 with katropang mapasala na sa pardon nila yeah, ta.
1: Nang dali ang dala.
0: Katropang
1: Rojas.
0: Oo. Oh.
1: Jan Ray.
0: Ha, bago lang to greet si Jan Ray ng birthday niya.
1: Rojas.
0: 1 2
1: Janelle?
0: Ha?
1: Janelle.
0: Again?
1: Janelle.
0: Ando, may something. Oh. Louder.
1: Janelle.
0: Neil. Sa Kalibo, XFM Kalibo, mabatihan kita via 96.5 XFM Kalibo with katropang
1: Shamaine
0: Noel.
1: Ay, lae naman.
0: Sa mga gusto mo pasakop sa phone pala programa, pwede kang makatawag sa XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. At 27 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag-Katropang Dothilangka.
0: And ang XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santhol Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
5: Santhol Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Sabi ko, hindi ba sa mabuktuan, harimo nga ako ng lasa-lasay. Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, ang pinakanamit na kape, may glutathione, kag-collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sang Santon Plus Herbal Oil nga maayo gid para sa inyong panuhot.
0: Ang tanang Yes Well products ni Doc Remy Lito, uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Oh, panawag na kamo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Line number 2, good evening.
2: Good evening, Troy.
0: Anong mayo sa gabi?
1: Mangita ano?
0: May ara ka na sing ano hao? May ara ka na sing tinipunan nga may igasto ka na sa uyab gali?
2: Yes!
0: Buyi!
1: Oh, yes! Magkano?
0: Magkano?
2: 3M.
1: Wow! Mayaman mamatay ngayon.
0: Are you sure nga 3M?
2: Yes!
0: Basi 3 months, guro? 3 months delay, guro?
2: Grabe naman ito.
1: 3 months pregnant?
0: Yung ngalan niya gani? Sino kaya ngalan mo liwat, Migo?
2: Norberto.
0: Ha?
1: Wala!
2: Norberto.
0: Hindi na yan.
1: Gani man.
0: Wala niya, ginbayaran niya siya sa piyak para bulabugon.
1: Oh, correct!
2: Norberto nga lang mag-share.
0: Norberto nga lang mo?
1: Ay, sa totoo.
0: Oh. Loy, laway mo naman.
1: Sa totoo lang.
2: Huwag kang lawan niya, pero importante, kasugit siyang tsaktoya.
0: Ay, hindi na yan tsaktoya. Wala niya kasugit tsaktoya.
1: Pamati, balanay. Wala ka bala kabalo nga sagrado na nga ngalan.
0: Nung sagrado, ipokrito na nga pangalan. Taka din ka, Bert?
2: Taka Talisay.
0: Talisay? Ara ka da subong sa Talisay? Din sa Talisay man?
2: Posisyon.
0: Sa concept.
1: Wow.
0: Ay, buti yung tada kay ano na siya. Nang mataas sa nga portion sa ano, nabukid nga part ba, no? Conception. Oh. Damo da Lansones.
2: May pasubong.
0: Ha?
2: May pasubong Lansones.
1: December nang Lansones.
0: Hindi ah. December ko namigo Lansones. Pati ka.
2: Ha? May pasubong tigbunga Lansones.
0: Oh. Pero ano gani nga bulan ng tigbunga December, gid man?
1: Wala siya kabalo, ho? Taka conception na. December.
0: Oo. Paano mo nabala, Andolf? Taka Talisay ka man?
1: Ha?
0: Taka Talisay ka man?
1: Pimi kami nagpamista sa muna.
0: Ah. Sige, pila na edad mo, Bert?
2: Plug lang ko number.
0: Dali lang, gabamangkot pa kami ganis ang edad mo.
1: Gani man.
0: Damo, pataya istoryahan. Hindi kaya magdali, ya.
1: Oo, ah.
0: Pila na edad mo?
2: 40.
0: 40?
1: 40 ka na?
0: Oh.
2: Yes!
0: Ati, si Norberto, gimana siya?
1: Oo, balo buhi, balo patay, laon.
0: Ara.
2: Single.
1: Ha?
2: Single.
0: Hindi ka man agi sa una?
2: Hindi ah.
1: Tuod pala?
0: Sigurado ha? Lalaki ka? Tisingan tabi?
2: Yes!
0: Ako matisting.
1: Oh, sige.
0: Ako muna, tapos ikaw din doon. Sige. Sundon mo nga lan ko, nasunod mo na gali. Sundon mo yung bal ko, ha? Bert?
2: Yes.
0: Oh, hindi ka gid maglain sang iambal ko, kung anong iambal ko, munang sundon mo, ha? Kadugay man magsabat man.
2: Okay, ha?
0: Imodulate lang yung mutingog. Namin ko bala, dakuha yung mutingog. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Tuduha?
2: Lalaki ako.
0: Ay, lalaki yagid. Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
0: Isa pa.
3: Lalaki ako.
2: Lalaki ako.
3: Mang lalaki ko.
2: Lalaki ako.
0: Ambal ko, sundon mong yambal ko.
3: Mang lalaki. Mang lalaki ko. Mang lalaki ko.
0: Hindi pala magkadlaw, bala seryoso nga. Kung ginapamangkot,
1: pro.
3: Mang lalaki ko!
2: Tanong bang lalaki?
0: Sunda. Sunda lang ani ang bal ko.
4: Sunda lang.
0: Katika man isang ulo mo man.
2: Bigis mo gumal ng bal mo?
0: Iambal, iambal. Wala ah. Are, are, lasa. Mang lalaki ko!
2: Mang lalaki ako.
0: Okay.
4: Okay, kage siya eh.
2: Diba? Gisunod lang ang bal mo.
4: Tinga, sundo mo man. Oh, aryo, aryo, aryo.
0: Oh, may isa pa, may isa pa.
4: Ah, aryo, baka noon ta ka hotdog, ha?
0: Oo.
4: De, baka on ka?
2: Ikaw.
4: Nga, hindi ka? May
2: hotdog man ko.
0: Di, paano na ka rumabalaan kung agi ka kung hindi?
4: Kung hindi?
0: Oo.
4: Sige na.
0: Sige na. Ang pagampang malang niya.
4: Oo, ah. De, maka on ka?
2: Ikaw.
4: Ah, hindi gusto
0: hindi ko sa'yo yan. Hindi mo siya pagpiliton?
4: Ah, hindi na lang.
0: Isli lang, isli lang. Tubo lang, tubo.
4: Tiyo, mapangos ka tubo?
0: O, oh, tubo. Oh,
2: ah, pero may mapangos tubo.
0: Tiyo, gani, matilaw ka sa ngamon tubo. Nga diri sa sagay, alin?
2: Ah, hindi ko.
0: Nga, anong tubo na namian mo? La Carlota?
2: Kawak.
0: Ha?
4: Ano?
2: Kawak.
0: Abi ko makawat.
4: Kamatian ko man, makawat. Sige, sige na lang ah.
0: Hindi ka gid na, no man ido wala mantani karon, da wala mantani kaladlawan kung hindi ka magsabay kay Dolphin. Nagsabay ka gani sa akon.
4: Sabay na lang bala.
0: Makaon ka tubo hindi.
2: Hindi.
0: Lampusan ka bisan tubo, okay lang?
2: Hindi.
4: Sige, hindi ka makaon tubo, hindi ka makaon. Hotdog, bitsokoy.
0: Oh, bitsokoy, bitsokoy.
4: Bitsokoy.
0: Tamis niya.
2: Nakakaon ako.
4: Ah, ara man yung isa nga niyo.
0: Hindi gusto yung magpasakay, ha?
2: Gani. Nakakaon ako, gano'y nakakaon ako, gina.
4: Ano ba, ano pa ginulat mo?
0: Hindi na lang mag-intra, gina. Ginaguba mo, amon joke.
4: Gani man.
0: 40 na edad mo, ano work mo?
4: Ara ka pala, Norberto?
2: Security guard.
0: Uy, security guard.
4: Di sa gebe.
0: Wala ka pag-itood asawa? Doon hindi ko mapati security guard. Wala asawa?
2: Wala nga eh. Busy nga sa wapit.
0: Sa din ka subong nag-duty? Dira man sa Talisay?
2: Sa Kabangkalan. Subong okay. Hari ko sa Talisay na ano ko na...
0: Day off mo? Ah. Sa din ka sa Kabangkalan, anong ngalan? Saan yung na-duty mo sa Kabangkalan?
2: Ten-wheeler.
0: Ha?
2: Ten-wheeler.
4: Ten-wheeler?
2: Hmm.
4: Saan mo rin nga truck?
2: Mga truck ba?
4: Oo, oh, ah. Ikaw gabantay?
2: Yeah.
0: Ah. Ito wala kang ito may nakita ang uyab sa Kabangkalan nga damo na gwapa?
4: Ano na ang
2: kumpanya? Ah? Puro lang truck.
4: Ah. Ano na ang kumpanya?
0: Sa manugid oh.
2: Hindi ako manugid ayaw.
4: Oo oh, ako.
0: Hindi ka man danamon pagkatuan. Daw, gwapo kagid. Hindi ka man gwapo.
2: Mas makita ang polikro niya.
0: Eh, ano gidang imo ipanago sa amon kay hindi ka man gani gwapo sa pangalan nung pala nga daan, hindi na gwapo.
4: Sa toon bala, Norberto, gidman nga alan mo?
2: Yes!
0: Eh, naging sugo na isa sa mga masamang nila lang, ha?
4: Ganyan,
0: nga, bala, tawag na bala sa program ni Troy, kaya ang tuntun nga pangalan ni Troy, si Norberto man.
4: Martis...
2: Hindi ko ba ito yung sugo sa mga nila lang?
4: Martis, bala, subong base, kung natuyawan ka lang.
0: Wala ka man, nadala sang aso nga puti.
4: Oo.
2: Wala
0: ka man nadala sang aso sang ano?
2: Supre.
0: Sang, hindi aso pre, ha? Wala ka man na dala sang aso sang kabangyan.
2: Ah, wala.
0: Ah, wala.
2: Aso lang sang ano, uling.
4: Oo, insinso, wala man.
0: Ara, insinso.
2: May ara. Nag-insinso lang na to.
4: Tingala ko man ka.
0: insinso, ha? Hindi chainso, ha? Oh, i-describe na imo ka ugalingon para sa aton nga mga kababaihan nga nagapamati subong nga gabi, most especially sa area sang Talisay kag Kabangkalan.
2: Moreno.
0: I-describe gani imo ka ugalingon.
2: Moreno.
0: Dayon.
2: Nang
0: No, hindi mo pa yan kilala. Ang kagalingan, wala ka mo espiho sa inyo, ha?
2: Wala lang eh. Doon lang at si Boa.
0: Oh, Moreno. Hindi ba lang magpa dun lang, bla?
4: Oo, ang imo nga height.
0: Oo, oh, aray na.
2: 5'3".
0: Ha, putot.
2: Mm-mm. Ano pero ka dasok.
0: Ba, sa height lang tanay, karoon ng tasok, ha? Basi kung hindi nakalabot sa ngalang-ngalang ni Dolpe.
4: Amo gadya, eh.
0: Kasi hindi mo...
2: Tungkad na yun ang ngalang ni Dolpe,
0: ha? Ah, ba? 5'3 ang height, makatungkad. Hindi ka gani, kalabot gani sa basket nga, ra, sa inyo bubong. Ginasungit mo pa gani.
4: Gani.
0: Sugit-sugit ko pa.
2: May akdan pa, Troy. May akdan pa, Butaka.
4: Oo, oh, no, kaya ako da.
0: 5'3 ang height, Moreno.
4: Moreno. Ang kalabaon niya.
0: Oo, oh, kalabaon.
2: 5 inches.
0: Wow!
4: Toon.
0: May palantos ang Facebook account, be.
4: Oh, sige, be.
0: Basi daw, kurimaw mo ning muak sini.
2: Wala ko Facebook account.
0: Ay, nano na yaya.
4: Tiga butig ka lang eh.
0: Wala Facebook account, hindi ko mapati ah.
2: Wala Facebook.
0: Hindi ko mapati ah.
4: Tuod bala?
2: Wala na.
4: Norberto, ngalan mo, wala ka pa Facebook?
0: Muman?
2: Why?
0: Anong
2: ko? Hindi ko mahilig sa Facebook eh.
0: Mm. Ah. Fishball, fishball.
2: Fishball lang, mahilig ka po. Tusok-tusok pa.
0: Bulbol.
2: Ay, hindi po.
0: Ngayon, hindi kaya.
4: Gani man.
2: May aram ko?
0: Yeah, may ara ka? Hmm. May ara ka, wala mo na ginakalbo ako.
4: Gani man.
2: Kawai-wai.
0: Happy. Yuck, dirty.
4: Wow. Di mo ginataklos ang imo nga po, Sel?
0: Ara, ara. Ginataklos.
4: Oo, sa wala akong sa to, oh.
0: Ara.
2: Wala eh.
4: Pay ka pa ako, be.
2: Hindi man. Ito
4: ka diyaw. Basi hindi ka man.
0: 45, 38.
2: 38.
4: Pulgadas?
2: Pulgadas.
0: Tugid naman lang. Ano na pangita mo sa isa ka babae?
2: Simple lang ah, mabuot lang.
0: Tag?
2: Ma-understanding.
4: Ba, understanding ka na niya?
0: Spell understanding. You? You
4: di mo claim mo eh.
0: You, tamo. Spell understanding, mambal mo gani. Tibalan mo na ang spelling eh. You?
2: Isundo ko ng balawa.
0: Spell out gani understanding oh, kung spell, balaan mo.
4: Spell you? Understanding.
0: You?
4: Yan mo.
0: Ate na dula sa.
4: Ah, na dula sa.
0: Kau ganda sa liwat. Hindi na sa paflagon sa number. Hindi yan mas spell out understanding.
4: Ginsugo ko niya sa guro sa malain ng espiritu mo.
0: Oo man. Ayan. Kami pangalan?
4: Gani?
0: O sige na. Kay Total gin mention mo na gid man ang understanding, spell understanding. You?
4: Norberto.
0: You.
2: Hey.
0: You?
4: Spell understanding.
0: You? Oh,
4: the son.
0: Next letter. N. Na, naman nga si Norberto ni Norberto.
4: UN, United Nations.
0: Aplag na da number mo ah. Okay daw, hindi ka na yung mag-tikab sa sungad mo.
2: 09-75-23-29-684.
0: Oh, spell understanding.
2: UN.
4: The son?
2: Hindi ba ko?
0: Ba, mali ba naman sa akin naka-plug na sa... UN? UN?
2: UN?
4: The son? Maro-maro, galing isangan niyo.
0: Naka-plug na sa number niyo. UN? Ibutang na lang, ah. Pero klaro yung signal. Wala-wala yung si Roberto, ah. 4 minutes before 10 o'clock. Nagapadala yung phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: May gabi anay sa kay Larry Boy Garingo, Christian Singpo, Marjon Suricho, kag si Emeline Dicara, si Heart, hindi ko pagpaintrahon kay iya profile picture, wala ko na namian.
4: Kag mayong gabi man sa kay Bon, dira sa Iloilo. Dumiara, mga kamulay sa station. Bondi rin pagkagalantaw, ha?
0: Mabalik pa ang phone pa. Lopon nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, katropa mo.
4: Exciting!

0: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock, nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo!
1: Excited!
0: Sige, hapon Troy Tisoy, kaupon nyo sa mga gab isang Martes na tagal isabong, no?
1: Yes.
0: May 5, 2026. Mayong gabi, nagilantaw subong si XFM Heart sa TikTok, Troy Tisoy Official.
1: Amo na iya, dapat islan mo.
0: Ang budlay kay gabamangkot sa lapit na lang sweldo. Umudahon niya kuya gatasan, ikaw dapat kaya ang mahatag sing talinfi sa ako.
1: Correct, iya.
0: Mayang gabi kay Lee Fardigno, kag Timmy Pototanon Bunasal. I-shout out kami dere mga sa Ilonggo Blind Massage sa Supermart Hibawan Pavia, mga wow. Good evening sa inyo. Oh. Open pa ka muda.
1: Ano ka mo, 24 hours?
0: Tanda ginaya bala mga friend ko nga mga blind, no?
1: Mapasulod, gani nila.
0: Gani. Kung sa din to may gaud-gahod, ginaskan na nila ilang ang mga radyo, kag dito na sila pinamati. That is why nga natultulan ta nila sa, kung sa Pabia, Iloilo na siya, 100.7 ang frequency nga ila ginapamatian.
1: Mayang gabi man sa Kayman Mandra sa May Silay City.
0: Lino Sankada, mayong gabi. Si Lino, si Lifar, si Dudoy ang nadula, no? Dawala na siya ka-comment, no?
1: Sa subong ka-comment.
0: Kay na bisto na sa mo. Hindi. Balda sa kay katropang Joy mo.
1: Oo, balda po sa akin sa
0: Hindi ka dyan pwedeng ano ya. Nga madiskarte sa kay katropang Joy.
1: Sige, ano nga?
0: Masikuhan sa'yo.
1: May gabi man kay Francis.
0: Ay, good evening, line number 2.
2: Hello, good evening.
0: Ay, oh, good evening. Rinasara. Daog siguro. Ay, nagdaog ka na?
2: Ay, pa.
0: Ay. Try and try until you...
2: Die
0: ko, no? Alive! Mga die man na imo yaman. Madugay ka pa, mga 3 months, guro.
1: Kasi die sa buhok, hindi man.
0: Ay, kamusta na Nanay Rose?
2: Ay, mo ako, big niya gulitin. Ay,
1: yes?
2: And then, may ba mo, ay mo da kape? Sige,
0: ikaw
2: dahil
0: pa yung
2: para
1: i-dugang usakong entry. Oo! Oh. Bailang ka pang tipunon ko na di ah.
0: Pamulot na nato sa basurahan, damo, ganyan manda.
1: Ang ibayad ko sa LBC, kundi ano ko na lang sang kape para sa imo?
0: Bakal mo na lang eh.
1: Correct!
0: Tagpila mo na ang Santon Gold Coffee Mix man. Diba?
2: Eh, tinawin mo pa-agi sa inyo mag-daog.
0: Katto ka na lang di bala sa amon para maisa na lang kamo kabalay ni Dolphy. Live-in na lang kamo. Kaya ang tiyang gito sa balay na puto naman to. Pwede ka mo to. Diri ka na lang star para mag-updanay na kamo ni Dolphy.
2: Oo, alam ba yun?
0: Saan ka makadto?
1: Sigurado ka?
2: Saan mo?
0: Dolphy, ha?
1: Hindi, oh, toot?
0: Hindi kaya magambal nga mo, kuton mo si Nanay Rose na sigurado siya.
1: Amo na gani.
0: Ang pamangkuton, ikaw git kung sigurado ka na tatay, Dolpo.
1: Kundi si Dido, malang siya sa akon nga, abiman.
0: Sa Batby Rose?
2: Ha?
0: Di si Dido ka man kuno kay Dolpo?
2: Toot, yan na gani.
1: Sigurado ka? Mintras buhay pang iloy ko.
0: Te? Kaya hindi ko to ya pang ipaguba, iya ang payag sa luti, ito nga baklo na mo, no?
1: Si ano si mo? Total, may... Ah, di ba pamati, balanay? Total, may edad na ginmanta. Companionship na ginlang man yung akon nga ginalagas, no?
0: Bo, companionship?
1: Oo.
0: Oh, spell companionship?
1: Pwede, of the night lang.
0: Oh, sige, kay companionship ang bal mo, ano? Ano, Dorp, sa puni?
1: Amo na gani, siling ko.
0: Total kay companionship, nagin man lang, ano?
1: Te, upo na lang tanga, duwa.
2: Okay, ano, gani, gani.
1: Saan ka di makato, tood bala?
0: Ikaw na lang tupuli sa Barbasa. Kaya maagyan mo malang nilabalay.
1: Kung sa bagay, kung sa Barbasa, kalanggit man naga star.
0: Ikaw yan, taga Barbasa. Siya yadiri lang ni sa may San Jose dapit.
1: Amuna gani. Bisan sa San Jose, Antique, kapadamo kami na kaparantihan.
0: Te gani, ikaw na lang to gani yan. To sa Antique.
1: Amuna gani, ambal ko sa iya.
0: Te, ang balay mo da, Nanay Rose, may upod kapada o kung nag-aisanon ka na lang.
2: Ako na eh.
0: Bauti dito ka na lang. Concrete ko no ang imo nga balay. Concrete ang imo nga balay, sementado.
2: Nalagamay lang.
0: Kay tarantado ni siyang adaan. Gusto niya ko no ang semento ko no nga balay ang iya-istaran tapos may electric fan lang siya.
2: Wow. Sophie naman.
0: Demanding.
1: De, ano si Imo?
0: Mapuli siya da sa Imo? Mapuli siya da sa Imo? Mauli siya da sa Imo sa Antique?
2: Oo, oo.
1: Tood bala?
0: Ano ako nung mapuli? Oo na gani.
1: Ha?
0: Oo.
1: Te, depende kung saan mo ko na gusto pa katuon.
0: Ah, ikaw ya gani kung saan mo katuya makadto.
1: Kumakasupot-supot, anay.
0: Gaanta na lang ka sa sweldo mo sining Pitcha 15. Harina. Nanay Rose. I-advance ko na lang niya sweldo sining Pitcha 15. Para makakadto na siya dira, masugot ka. Gaanta ka buwas pila 6,000. Makadto ka na sa Antique, Dol.
1: Pagkatapos, hindi pa ko ito katultol.
0: Ay na, no. Hindi pa sa sigurado. Agi man, lalaki.
1: Agi eh. Hindi ah. Teko na mo, lagit man na. Kunara, din ka ganyan sa San Jose?
2: Dog.
1: Hindi pa, Matianay, sa San Jose ka?
2: Oh, ay
0: kundi sa Hamtek. Hamtek,
1: Hamtek ang gijaya. Tika, kay kon sa San Jose Antique ka, da lang ko hulata sa may high school para hindi ko magtalang.
0: Layo na to yung San Jose sa Hamtek.
1: Ang mula gani, kung siling ko kung sa San Jose man lang siya.
0: Sa Hamtek lang taya ah.
1: Hindi ko nandiyan ka tol-tol ya.
0: Ah, ano talang ka, i-coordinar talang ka kay Sir Ontoy Pasite.
1: Si Sir Ontoy?
0: Oo, oh, ipatigayon taka to.
1: Dason?
0: Siyempre siya ang mag-iya sa iyo mga sa balay nila ni Nanay Rose.
1: Tiyan, ano ma-series lang ko?
0: Ay na, ano pag idabisak yan, ako, pakato to?
1: Tamo na gani.
0: Daw dali lang git, balado ka pang duwa-duwa kayo mo. Daw hindi ka pag idya gusto mong mangin lalaki, agi ka lang idya Japon niya, ako.
1: Agi, git ko ya.
0: Nanay Rose, sorry, git, agi, git siya ko na, hindi git siya mangin lalaki. Eh, bisa ano ko kapilit.
2: Okay lang.
0: Matilawan niya malang tani ang imo nga giha, balahaw. Gabisyan makatusmaw lang bala sa makadali lang. Nga lang makatilaw lang sa bala. Basi pa lang yan kung makatilaw sa nasa imo na Rose, di ba? Te, okay ka na, nalipay ka na, kaya naistorya mo na kami ni Dolpe.
2: Oo, eh.
0: Tulog na to, ah.
1: Ang muna kanyang balko si Imo, nga imbis ka LBC, bakal ka nalanda sa ano, Santon Plus, bala?
0: Ano to, may pamangkot na ni Rose?
1: Ano to?
0: Oo.
2: Mag-greetings ako.
0: Ma?
1: Mag-greetings?
2: Mag-greetings.
0: Oh, sige, go ahead.
2: Ah, i-give nyo lang dyan sa mga passion ko dyan sa Exumin, si Alan Marcin, Lilibit Marcin, Mercy Bangkaya, La Arnie Bangkaya. Kasi sa inyo nga, Darwan ni Choy. Doon.
1: Oh, madamo nga salamat.
0: Oh, good chance. Sana na, Ross. Grabe na. Gabi na ni ako ni, gabi na ni ako ni Lot-Hilot sa'ya. Hindi ko sa'ya mangin lalaki. Ano request mo nga kanta?
2: Minsan.
0: Minsan may...
1: Sino? Emil the Papin?
2: Hindi, sino yung nakanta lang. Kaya ang nakanta lang. Minsan, dumarating sa buhay ang kabiguan.
0: Ah, si Claire de la Puente.
1: Oh.
0: Minsan na iya.
2: Hindi, ah, ganun sa minsan.
0: Sino man nga minsan? Kanta, biliwat, be?
2: Minsan... Dumarating sa buhay ang Kadibuan.
0: Ay, hindi na kuya magkabot. Isa nga, mo niya nga plaka. Mag-isi naman ni Karong Ilocan ko di Karong magkabot sa plaka namon.
1: Amo na gani nga si Imelda, papin ina.
2: Ay, sige. Sige na mamati ang kay Imelda. Batan-intan. Awa, si Imelda.
0: Hindi kami nakaplay kay pang Domingo
1: pang, na nasa. Ano, pang jukebox na na iya.
0: Sa Domingo ka lang pamati, kaya balon ko da ang taga-antike nga maplay sila minsan kung mga chimpo sila. Oh, kung hindi kagit makabati sa buong sang minsan, matumato na lang dakad to sa YouTube, Marcus request sa pamandiyan mo. Nanay Rose?
1: kundi gani, pangita ka na blas ang refreshment kaya may mga jukebox pa.
0: Refreshment? Kaya video kihan ko, Ro.
1: Refreshment, agad gani ang balko.
0: Hindi social refreshment. Hindi na nila mag-guess sa refreshment ya, video kihan.
1: O, sige, karinderia. Karinderia nga may jukebox. Mahulog ka pa na ba yung 5 centimos?
2: Ano gani?
0: Babay na. Sige, try na muna. Salamat, nanay. May gabi.
2: Sige.
0: Bye-bye. Sa mga gusto pa na mag-intra, dial nyo. Open na muna din niya. Dial nyo ang 0915-8311-431. Kag
1: ang 0912-007-6793.
0: Ang phone palang programa, ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity with Santon Vitamin C. Ipapaskuga ang inyo immune system pinaagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C, ang ascorbic acid, kag syempre with Santon Plus Gold para sa inyo nga ikaayong lawas.
1: Kag ang...
0: Ano?
1: Clear herbal soap.
0: Anong clear man?
1: Clear skin herbal soap.
0: Na, ano ni sa'yo man?
1: Na, pwede ka mo himoon nyo daw. Kutis po sila na. Kutis artista.
0: Ang tanang ESL products sa Ramabakal sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo ang mga suking abutika, malapit sa inyong lugar. Padayon ka mo sa pagpamati sa phone pala nga programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy!
1: Katropang Troy Tisoy lang ka!
0: Ineng XFM, Katropa mo?
1: Exciting! Woo!

0: Basilis.
1: My name proud Sister Pinis. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pin lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Sa mga butika.
4: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Couple Plus Gold.
6: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: 48 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Excited.
2: Iyawan sa paligawa. Dumapanas ang harina sa guya niya. Sige, ako nagpapadayo ng phone pal nga programa. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
3: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang Yes 12 products ni Dr. Emilito Uy, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na kamong katawag sa XFM call and text line, smart and TNT users.
3: 0912-0076-793.
2: And dial nyo man ang akon nga number sa Globe, 0915-8311-431. Again, it's 0915-8311-431. Halin kay Ribocchio Acosta, pangita ko girlfriend, 60 years old, may pension lang. Salamat.
3: Amo na iya.
2: Ang mga lalaki naging practical man, no? Bisyan may edad na, basta may pension lang. Pero tama, gastart ang pension sa babae, Dolph, 60 years old.
3: More or less.
2: Pero kung timprano napatay ang bana nga may arasing pension, bisyan 30 years old ka pa,
3: makuha mo na siya.
2: Ah, single mom na lang ang may pension.
3: Gani man. Hindi gani mamasang.
2: Katigda sa mamasang ba, no?
3: Oo, ah.
2: Mayong gabi kay Anelia Hardileza Nagalio. Salamat sa pagpamati. May caller ta sa line number 1. May gabi.
3: Hello.
2: Hi, may gabi. Pangalan?
4: Mayong gabi si Maria Capra.
2: Maria Capra ang imo pangalan?
3: Grabe ba?
2: Sigurado ka?
4: Gaplan ko.
2: Taga diin ka?
4: Gaklan.
2: Ang tuod na lang bala nga pangalan kay kung oh, Maria Capra babayi man na agi ka hao.
3: Basi ka pang lungi ka man.
2: Paloy, paloy ka hindi.
4: Yeah.
2: Ati, ay ang iba na lang nga pangalan, oh, ang nami nga pangalan. Ano gid ngalan mo?
4: Son.
2: Si?
4: Jason.
3: Jason.
2: Jason?
3: Tara, malanggali nga.
2: Tama, Jason?
4: Oo. Oh.
2: Taga diin?
4: Aklan.
2: Uy, yung kay Ilonggo si imo magambala.
3: Oo, gani man.
2: Taga-Aklan.
4: Taga-Aklan ako.
2: Taga-Aklan ako. Taga-Aklan gid ikaw sa diin, ikaw sa Aklan.
4: Pardi ko naman siya.
2: Ah, sa numan siya gid siya. Tiga daw ka fluent imo sa Ilonggo, ah. Hindi ikaw akyanon magambal.
4: Hindi niya mo.
2: Ah, na-develop ka na lang sa amon hinambalan?
3: Oo, na-adapt mo na?
4: Oo.
2: So, okay lang ba sa'yo na mag-Ilonggo or magtatagalog tayo?
4: Ilonggo na lang.
2: Ah, Ilonggo na lang ta. Sige, kagito ka ngayon man siyo mag-Ilonggo.
3: Ah. Kagito ka fluent man siya, oh, no?
2: Pila na edad mo, Jason?
4: 43 na.
2: Uy, do, hindi halata siya mo boses.
3: Gani man, daw 28 ka lang.
2: Hindi, daw 42. Ano status mo? Single, balubuhi, balupatay, laon?
4: Balubuhi.
2: Ah, binulagan kao? Nag-separate ka mo?
4: Do, muna na.
2: Oo nga man, di ka ako kabalo magsalom.
4: Eh?
2: Kamaan man, di mo magsalom?
4: Mahal man.
2: Oo. Di nga nga, wala gid magdugay ha. Pila ka tuig of the nine nyo?
4: Dugay. Nga ba, 20 years.
3: Uy. O, ti manggali.
2: Sino ang una nagluib sa inyo? Oh, ikaw o ko ng babae?
4: Ambot lang. Oh, ah, the white man.
2: Ah, nabalaan na namon. Ikaw, ah.
3: Oo, ah. Basilip ko tang timba.
2: Hindi ka pa mag-ako. Ikaw ginaguna mo.
3: Amugin.
2: Iunahan mo, ay.
4: Hindi
2: ka. Iunahan mo.
4: Waya.
2: Tinga nga, nakipagbulag.
4: Separated lang.
2: Separated lang. May aragin na yung reason niya.
3: Oo, eh.
2: Gae kami sing valid reason kung nga nag-separate ka mo.
4: Separate kay Waya siya din mo.
2: Din siya how?
4: Nasa iba niya lugar. Kung naglakat, wala na nagsag.
3: Wala man siya naglisensya sa imo?
4: Sinsya man eh.
2: Timan? Hindi na siya mag-uli ko no sa imo?
4: Te, wala na nagpabatsag mo.
2: Ah. Hindi ko
4: na, mga lapit na lang 5 katuig.
2: May mga bata ka mo?
4: Duha.
2: Ah, ara sa imo ang mga unga ron?
4: Ano sa ako ni?
2: Very good.
4: Vlog happen, what happen?
2: Vlog ko na?
4: Vlog ko na, kay Sukiro na.
2: So nagapangitagid sila ka na kang, ano, kang nanay? Nanay o kung ginapangita sang tatay, munay?
3: Kuhamu-hamu, gin.
2: Ano, gin man bala ang mamag-an sa imo, tigipuso o nanay o kung munay?
4: Nana.
2: Ako niya, munay ako niya.
3: Oo eh. Sado lang bala?
2: Ang kadaaga, ginaya na mihan ko sa munay nga tinapay ah. Iso-so sa ano, Santon Gold Coffee Mix. Ay, mo ya, Dol, kabalo ano ka eh? Kung, abalo ka, Jason, kung anong kay Dolpe. Ang aton, munay, ang iya, kabalo ka kung ano?
4: No.
2: Bichokoy. Ang may taliwis-taliwis wala sa punta mo na una yung ginaum-um.
3: Ay, correct. Ang ginalubid wala sa punta.
2: Pero ang bichokoy mo, gatig-a pa man na, Jason?
4: Sus, kung tig-a lang, grabe.
2: Oh, picture ko, no?
3: Sige, may picture ko, isend sa akon, be.
2: Nag-work ikaw, Jason? Nag-work?
4: Awa ay ah, pambuhay sambay lang ah.
2: Uy,
3: ba?
2: Dali lang yun may pension ka na.
3: Oo.
4: Kapoy man bala.
2: Di paano ang ano, ang
3: pangbuhay
2: mo? Pang-adlaw-adlaw sa imong estudyante.
4: Ah, may mga remedyo lang ah.
2: Ah, basi pwede kami naka-intra sa imo remedyo?
4: Okay.
2: Hindi ba kami manugid kung anong ginari video mo ah. Paintraha kami tabi.
3: Ang pamatian ko gani may video man ah. May skandal? May skandal wala.
4: Skandal wala.
2: Hawaii, Hawaii, Hawaii. Sige, ano na pangit? Ano na pangita mo sa isa ka babayi?
4: Loyal lang ah. Pitbull.
2: Oo. Di, ang
3: pitbull?
2: Ang loyal, ang loyalty abi kun of the night ka muna permi ara ang loyal, ang pagka-loyal niya ara ng loyalty ana mo. Pero may time kung kay isa nga kung maglayo anay kamo gani. Tapos right. may ara man iban nga lalaki nga sagad man ka pang garit-garit kung kay isa hindi malikara, malikawan sang ano bla, sang babae ang ginatawag nga temptation.
3: Correct.
2: Ikaw mismo gakatintar ka man ay.
4: Ambot lang.
2: Ariyo, may puti din nga pa, basi gusto mo lang tawon. Diba? Eh, normal na yan. Normal na yan sa tawong mangin mahuyang sa dalalayon. Pero mas manami na tani dira kung day to day, imo man i-update per me kung okay na siya. Tapos, hindi kagit magkalipat nga paludan mo git per me, hindi ka mawad ang data. Para may pulos ka, hindi kasi sila nga wala data. Jason? Oh, dapat sa sining karelasyon mo, dapat mangin alerto na ikaw nga hindi ka maungusan sang iban nga mga manugsuhot.
4: Okay, okay.
2: Oh. Pero kung mas maayo da, kung hindi na lang babae, ang imo palang gaon?
4: Piano na lang?
2: Agi. Kabate ka na sa kanta sang dagtang lason. Mga tambay lang kami sawa sa babae. Mga babaeng manluloko pinipirahan lang kami. Kaya ngayon bakla na lang ang aking iibigin. Masupsupan ka na, makakwarta ka pa.
3: Jason? Jason?
4: Oh.
3: Yeah, ano si mo ko pangunta ka?
2: Wala ka tigaling puturo kay Dolpe, wala man ni SS.
3: Ano? Oh, sige lang, kami sinoptan man
4: siya. Oh, boss na tapon.
2: Ang ari lang kay Dolphy, ang pabugal niya, ang arang tando-tando. Ah, kilala ka tando-tando?
4: Oo.
2: Ang tando-tando din ang bukid.
3: Kung di ganyan, hindi mo mala siya pamangkoto niya. Tando-tando din ang bukid. Magiyo-giyo muna tayo ng tando-tando.
2: Pero i-expect mo nga kung i-plug na mo number mo, mostly single mom ang imo ma-entertain dere. Eh. Mabaton mo man ayan ang single mom nga matawag kanimo.
4: Okay lang ha, kay basta buot lang siya kag peaceful lah.
2: Kag mga taga-diin gusto mo?
4: Mm-hmm. Mga ilongga lang ha.
2: Sige. Ah, Iloilo, Panay area, kaya para madasig-dasig lang makadtuan mo. Kailang?
4: Panerya. Panerya ka.
2: Manami. Manami isang signal ka radyo mo da yan, no? Klaro-klaro. Amon nga managmi nga tingog, no? Kadagab, eh.
3: Dasa nang iyab na to, no? Do, hindi kla, kang karaya.
2: Hindi karaya. Hindi akyanon.
3: Akyanon.
2: Lain man ang karaya. Oo. Grabe gadya mga taga Kalibo, number one naging sumong Kalibo, si Noel sumong teknisyan, tadang-tadang.
3: Wow!
2: Sige ah, pwede ka naka-plug sa number mo, Migo Jason, sang Numancia Aklan. Jason?
4: Hindi ko na-memorize number.
2: Ako na, ako na lang ma-plug, ako na lang ma-plug. Bilang edad, 40 up?
4: Oo, 40 up ah.
2: Sige ah, number ni Jason? Ha?
4: 40 up eh, para...
2: Ang mga ni, 40 up.
3: Oo.
2: Ang number ni Jason, mga single ma'am, mga laon, baluboy, balupatay, pwede ka mudali kay Jason, taga naman siya Aklan. Ang number ni Jason, 0928-533-7904. Again, 0928-533-7904. 0928-533-7904. I-update mo kami kung may matext sa imo, kung may matawag, kung may makaistorya. Ikaw, Jason, ha?
4: Okay, Troya. Salamat, Troya.
2: Oo, nakalabay kami da sa Numancia Aklan sang nagligad nga December, no? Mm,
3: December.
2: Kaysa Kalibo, kita nag-Christmas party. No?
3: Yes.
2: Sige, ah.
4: Permisin nyo.
2: Ha?
4: Ari lang ko di pamati lang. Permisin nyo.
2: Salamat, Jason. Regards da sa mga taga Numancia Aklan mo yung gabi.
4: Yahoo!
2: Okay, thank you,
3: yes.
2: Kids.
3: Ang una na ka mag-text sa imo si Clarissa.
2: Mapahabol ka pa ha. Oh, may aragid yung time yung ano no. May aragid yung time mula sing perfect nga relationship sa
3: imagine abala 20 years na sila.
2: Na pop the nine no pagkatapos may nagpakalam lang kadali.
3: Correct.
2: Ginbaylo na ang 20 years nila nga pag inop the nine.
3: Ang kalot lang yakatol.
2: Wala sing malinong nga relasyon samtang may nagakabuhi nga bigaon. Ay, galing kay Ti, sala man na naton kung kaisa magpadala-dala kita sa temptation na ginatawag kay may part gid kay hindi sa tanan nga panahon maintindihan naton. May time man kung kaisa nga mangin mahuyang man ang aton na pagkatao, ilabi na gid ko makita kasing paa nga puti kag bugdo nga buli.
3: Correct. Ano na niya ang vanilla Troy? Nga wala man kuno sa may mapaturotot kun wala sa babae nga bigatot.
2: Hambal nila kun hambal mo.
3: Hambal ko lang ah.
2: 2 minutes after 11 o'clock, mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
2: Hineng XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card. XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: System pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa system pain para dire-diretso ang training.
0: System pain. Hanggang pain, fast and safe. Yeah! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
9: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
8: O ikaw man ka tropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lamang uri ng sakit.
10: XFM
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
11: Go

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
0: Sister Doctor. Sa mga butika.
12: Wow!

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan.

0: Kantun Gold Live Testimony.
1: Wanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Kantun Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat a Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
5: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaklan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo.
4: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na akong pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yanit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. X.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senson Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senson Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senson Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanami gin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagpa-migraine. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal gina epekto sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige gina madulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa

0: 3. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
1: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan
2: at masakit sa pakiramdam?
1: Kabagyan!
2: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
7: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at pres kung kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Tropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kang XFM libo-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-pay po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assist pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assist pain.
8: Pangkalang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: Assist pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Assist pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucen B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: XFM.
10: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
11: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libo-libong papremyo.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibili sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Magpapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM. XFM.
6: Narinig namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Glow Tap Project with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
3: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon XFM libo-libong papremyo.

0: Doktor kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng 7 Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap. Bili na! 7 Plus Herbal Soap.
6: System Pain.
7: Ako Galisiardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
5: Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucel B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card XFM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyo magkaan.
12: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Lucille B. Martirez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon Card. XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
4: Tropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
5: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Manila. Tumong aking kamay kung may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Yung ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kan XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang akong likod.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
14: Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: XFM.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Oras, mga tropalas, 4:29 sa agahona.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: raya jagao na banwa karat ka libo. Good morning, probinsya Itaclan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpangalagad pagwaragwag exciting Pilipinas. Magkaroon kita ng adlaw ita daya karang Miyerkules ha? Sa buwan kara ita Mayo no, dagong 2021. Adlaw kita makaradaya karang pizza sa isa. Sa mga katropa na ito, yung nag-apropromati magkara. Daw pinagi sa aton ka nag-Facebook Live. Daw, good morning! Kamusta mga katropa? Rato na nagkaroon niya plastada, magkaroon niya gaon. Sa mga katropa na ito, yung nag-monitor. Pinagi man sa inyo, karang atig sa tagsa ka mga radyo. Mayong aga katuntanan mga katropa. Bawari ba ka nagkato nagbalikutot pa ako? Ay, karamiton kara magbalikutot, magpabukot, itdaya kara gahabog, ag mag katugog. Okay ba na ito nung nagkaroon yung magigmanghod man, ha ba? O nagkamatamat yun man kara, no, karaga pahaom, ba magkasugod sa anda karang trabaho? Okay ba karang kato, nagkaparatunat at anda karang kugat-ugatan? Jaging-jaging ang gid-anaya, no, mga katropa. Para gid sa aton karon nya ikaayo karang gawas sa Pilipinas. Sa mga katropa naton karaga performati man na sa aton karaga mobile application na sa aton karaga YouTube channel mga OFW naton, good morning. Sa aton karaga Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, mga negosyante na ito nuna, ang nagahikot, nagamat-amat, magaplastar man, no, sanda karoon niya trabaho. Sa aton karang 17 nga kabanuahunan, mga migamig nga tiyempo ha. Ay, sa ito na ito, drumamukid na ito nga mga porsyon, ay, dari nga niya sa aton karang patag. Na grabit, ana, mga pangurog at imo mga katropa. Ay bangon sa runaya karang kabaskog si Tiamig. Oras na naman 4:35 magkaroon karaga agahon. Well, yan ay kita sa mga tupang doon na ton karaga mabalita magkara.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, well, ang tisarong tanan, ang ginatambiyag na ito. Good morning, anay, kay Girly Figueroa. No, watching from Los Angeles, California.
2: Good morning!
0: Girl, good morning again. Nagapinamati man makarakaton, Raymau, no? Kay Dang Villanueva, good morning!
2: Good morning!
0: O, nagkaroon sa may Kwan Agbarawan Banga!
2: Good morning!
0: Mga katropa na ito, no? Taga-barangay Agbarawan, good morning again. Kay Jason Pasilan Sonyo, yes, good morning man, shout out! No, nagkaroon sa may barangay Alfonso 12, Banwat Libacaw. Good morning again, ha? Katropa nga, Jason. Mga katropa, yan kita sa aton karang pag-istoryahan magkara. Sa mga balita nga ito, naday karang natipon, no? Sa bilog makara sa aton karang pag-istoryahan, raya karang pag-abot. Ha? Ita 21 ka mga informants. Nga nagbaton ita 4 milyong cash reward halin sa Philippine National Police.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, para si Inda. Haman ita itugyan itdaya karanga kapulisan nga matauan, no? Ita reward rung 21 ka mga informants mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? May natabo karang operation. Ang sambilog ra sa pinaka-importante nga nagresulta sa pagkanakop isang ka suspect, mga katropa. ang suspect may ginatubang 54 nga paggabag sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012. Grabe, no?
1: Exciting Pilipinas!
0: Ito, mga katropa. Sambilog sa ginpagawa pag-ed ni Nartates ni Rong Hepe ita kapulisan, no? Jose Melencio Nartates Jr. nga nakabulig pag-ed, no, sa duga, no, nga para ma-informa raya karang mga big fish. Well, ano raya karang mga big fish? Sanday atong angra, no, saldiko.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga ang kabaabok pa nga wa makara na dadakpan. Pero sa suno, sa Philippine National Police, no, mga katropa, ginasugid magapit yun lang madakpan raya karang mga big fish.
1: Exciting Pilipinas!
0: I don't know, no? mga katropa, iro aton karang maigbangod, medyo nadugaan yun pag-aom karang madakpan dahil karang mga kwanyara, dahil karang madagkuan karang mga about sa mga kwanyara. May saga, no, sa batas sa pambansa. Sa pihag nga bahin, well, rung NUP or National Unity Party nagdesisyon kaibahan kararong Liberal Party nga pabay-an yun andang rumang miyembro nga magboto ayon sa anday karanga konsensya sa nagahinagapit nga plenary vote it Camara de Representantes may kaangtanan na sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya rong ginasugid, no? Nga sa panig ita Partido Federal it Pilipinas or PFP. Suro di kaya kay Javier Miguel Benitez nga may una na nga napagkasunduan nga roanda karaga partido matapos nga or matapos ro mga talakayan may kantanan sarong raya karon nga pagdinig, no? Mga katropa sa pihak pagid karaga bahin sudugang naton karaga balita ba, no? Mga katropa, para sa aton karaga police report, bangod sa daya matakarang manok, naging kaon sigon it ayam, may construction worker rong binuno, ora karon sa may barangay Bajo, Numancia.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ano ro na tabo kara kay man ginasugid at large pa kara, no? Ro raya kara nga suspect ka sa natabo kara nga insidente nga mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, dahil tala, no, raton kara nga pag-istoryahan, no? Makaroon kara nga agahon. Pwede kid, no? Nga magpandaga raton no na karoon yung mga igbangon, itinyo karoon yung mga minsahe. Agod sa aton karon nya pagpangaragan aton man no syempre no nga pagbasahon mga katropa kay TJ Noynoy Tanlok Solidad. Yes, good morning, oh, una karon sa San Francisco, California. Nga pinamati man sa daw na makara ka Jimag Swani. Good morning.
2: Good morning,
0: watching from Bacoor, Cavite.
2: Good morning,
0: no, kay Joanne Rapsing. No, good morning man.
2: Good morning.
0: Okay, kay Barangay Captain Hill Morandante na itaton ka nga barangay Tigayon Cup. Good morning again.
2: Good morning.
0: Nga pinamati man si Cup Makara no. Kapin sa mga ka-farmers. Pasabak kita kara itbunya nga sa ato mga tanom no katropang arar bawa kita na no.
2: Good morning.
0: May at least ay imo man kara nga hagarbison Cup. Ay pag-abot ana matuod kap sa emergency karay at total may imot ang karang panan ba survive gid rimo nga mga pumuyo pagid. Oy, karami sa dati makarumatuod makaramanan no mi no. Mga katropa. Kap, good morning.
2: Good morning.
0: Okay, balik kita no mga katropa sa aton magkarang pag-iistoryahan anay no makaron nya agahon. May gintao karanga reward no ro aton karanga kapulisan. Garagabot sa 4 million pesos para ra sa 21 nga and 4 months nga ra magkatropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Yesugay ni kara sa report. Sang ka in 4 months ro nakabaton man itapi na kumabaho karang reward nga 1 million pesos. Matapos nga magbulig sa sangka operation itaton karang autoridad. No? Ro na sambitan karang impormasyon na hinangin importante sa ginkasang operasyon niya nagresulta no? Sa mangin matagumpay nga pag-aristo sa sangka suspect. Grabe taro anda ka nang inataong makarang reward.
1: Exciting no? Pilipinas!
0: Wrong suspect, ginaristo ko Oktobre 1, 2025. Ang nagpangatuban sa 54 kamang pagabaga sa Terrorism Financing and Suppression Act of 2012. No? So, importante, wrong papel, it mga importante nga matugumpay nga operasyon ito kapulisan. Ang sambilog sa ginpagawa ni Nartatis mga katropa, wrong update na no kumarak panaraya karanga si Atong Ang.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Agraya karon niya si Saldico pero surumatan na kanda magapit na lumadakpan ra.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Raya karon niya si Saldico at si Atong Ang. Well, haranay kita, pamatian talang gidanay. Okay, sige, oo. Medyo na ayos pa ito sa piyak na ton karang linyada mga katropa. Pero pila ka mga importante, no? Iya sa istasyon na to. Okay, parayon kita. So, sa bilog sa nangin pahayang ni Jose Melencio Nartatis Jr. Rumpag na kop sa mga nagkuan kara nga mga isda mga katropa. Nga hasta nga ni magkara, uwa pa na dadakpi. Kumbaga, uwa pa ita justisya. No? Kapin sa mga biktima. No? It corruption.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sinoro raya karang mabiktima at corruption. Well, kita mismo ang kita nga nagabayad itdaya karon niya tax.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh. Pero sa kaso mata ni ate atong ang madumduman nato ni Sugid Sanggatos to nagkagamatay ng mga sabungiros. No? Mga katropa. Raya makararong maid-id niya pag kampanya na yinta kapulisan. No? Or raya karanga pagbulig do no, ita kapulisan. Pero sa punto nga ra mga katropa, no? Ruplastada bi makaroon naton eh. Uwa-uwa pag ita, abi manamakating naton karanga makasugid sa tanan. No? Kasi nagagawa man makaron, ro administrasyon at Duterte, Graya, Karanga Marcos. Medyo magulo-gulo, no? Kasi nga noon, Karanga magulo, mga katropa. Wa sanda naga kasundo.
1: Exciting Pilipinas!
0: Eko ano man ro ang bagon to nga may mga res samaran to sa piyak. Samaran man iya sa piyak, di ba ga? Ay iraya ro nagapatong aratom ng Japon ka ng mga igmanghon. Hindi man pwede ni ato nang bala taman ako ginaway kay apektado man Japon kita. Kumbaga sa tunga kita man sa kita man Japon ginatapakan. Haranay pamati ang takara ro payag ni aton ka ng Philippine National Police. Piragi, no, kay Jose Melencio Nartatis Jr., mga katropa. Sa mga gina-update, no, sa mga ginadakop makara, nga sa guwa tat aton karang nasyon, pamatian ta.
3: The one spearheading the operations of the PNP, Philippine National Police, our Deputy Chief for Operations, Deputy Chief PNP for Operations, Lieutenant General Edgar Alan Hobo, our workforce of programming the intelligence requirements of the Philippine National Police, the Director of the Directorate for Intelligence, Major General Wilson Lopez, Father Serena, our Director of the Chaplain Service, the Director of Directorate for Operations, General Piñones, the members of Directorate for Intelligence, the Command Group of Directorate for Intelligence, the men and women of the DI, as well as the different recipients who have helped us arrest, put behind bars. Personalities who are subject or wanted person subject of reward. Magandang umaga sa ating lahat. Today's ceremony recognizes something essential. In law enforcement, courage, civic responsibility, and trust between the police and the community. Each of our informants played a crucial role in the success of police operations that led to the arrest of wanted persons. Sa simpleng pagbabahagi ng impormasyon, nakatulong kayo sa pag-iwas sa kapahamakan, sa pagprotekta ng buhay at sa pagpapatibay ng ating kampanya laban sa krimen. Ito ay malinaw na patunay na ang bawat mamamayan ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan. We firmly believe in one principle, the community is the police and the police is the community. Hindi ito basta slogan, kundi ang realidad ng epektibong pagpapatupad ng batas. Without public cooperation, no public, no police force, no matter how capable, can fully success. As we move forward, let us continue to strengthen this partnership. Isang ugnayang nakabatay sa tiwala, kooperasyon at sama-sama ang pagbabantay laban sa krimen. Together, let us uphold the police service that is worthy of public trust. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, servisyo ng mabilis, this activity is just like when I was the Directorate for Intelligence for IN. During that time, way back 9 weeks of 2023, we have given reward money in the amount of 23 or 21 million kung hindi ako magkamali. Hindi natin maulit yun. Or naiipon lang yun over the years. Naiipon yun over the years, but this time we are giving about 5 million. Yes. 5 million worth of reward. Kasi ito yung short period. Ito ay nakuha within activity like this in 2025? Yung medyo malaki yun. Magkano yung ibigay nun?
4: 11 million.
3: So ito medyo malaki. And again, this is a symbolic one of giving reward to the community, not para sila ay maging atin or for the sake of disbursing fund. This is a example of the good coordination, participation of the community. After all, peace and order is a shared commitment of the community in police or the whole of the government and the community. Kung wala sila, paano natin mahuhuli yung ating mga wanted person? And we still have a bunch of wanted person from very high profile, like we have our wanted person Bantag, wanted person Colonel Dumlao. We have our wanted person Saldico and wanted person Atong Ang. So kung meron pa kayong nalalaman, lahat ng mga kaibigan natin, lahat ng mga kasama natin sa community, meron pa ng mga wanted person, lalo-lalo si Atong Ang, head price is 20 million, as announced by our beloved Secretary of the Interior Local Guard, Secretary Jun Victrimulia. So huwag kayong magsasawa, at itong programa na to ay tuloy-tuloy. And by the way, those reward money, ay sa inyo lang yan, baka may hahatian pa kayo. Siguro, padalhin nyo na sa pamilya nyo or kung anong inyong pagkagastusan for yourself. Okay? So, thank you very much sa bawat isa at magandang mga.
1: Exciting Pilipinas!
0: Okay, napamatian man natin kara rung Philippine National Police no mga katropa. Well, sa bilog sanda karang ginatunan man, rung pagtutok no sa mga tika nga nagatuyong magpagayo no sa mga minor de edad sa mga gang, grabe ta no sa karsadahon at iba pa mga aktibidad nga magabulgar kanda sa kriminalidad. Sunod ka na kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. nga ro tanan nga tikang nga mabagay ay posible manging kaparte no. Ita pagpatuman it safe series initiative particular una karon sa Metro Manila aga pila ka mga parte sa aton karang nasyon gabigon no sa mga urban area.
1: Exciting Pilipinas
0: particular no nga ginatumod kara raw viral video it mga minor de edad nga ginaaligar naghana nga magsakay ag mag panggamo no sa mga pasayro una karon sa Alabang, Zapote Road, no sa Las Piñas City, kurag taliwan nga nga mito. No kung sin sa bilog kanda hay may dagat ada karang ice speak. No? Medyo nagiging normal na tay, no? Sa mga minor di edad, mga katropa, particular sa mga urban area. Rupag pang hold up, or may mga daga sanda karaga mga pinaniban no kapertegate ka delikado nga nagatugat alarma nga asta magkara kabo-abo pat ana gihapon nga nagaumbra kara.
1: Exciting Pilipinas
0: ilog sa matuod sa nangin rason rung pag rung kapobreyo no syempre no, mga katropa, makaroon yung tiyempo. Kagabanan, mga minor de edad, timprano pa nagasugod sa rungraya karangagang. At kung sumugod sa rungraya karangagang rasanda, no, nagiging rebelde kung rugang naging sudlananda, no, nagahimo it mga inkarang mga aktibidad.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? So napapanuha naton, Rumpag abo it mga kasong kriminal ngagakot kararo mga minor de edad. Bilang biktima man o kon bilang mismong nagahimo it daya karon nga krimen. Baga? Well, bukon ta ita simple makabig na ton. Nga istoryahon at disiplinahon yang sanda, no? Kundi may sangka madagob nga problemang panlipunan nga nagakinahangan nga mag-iliba nga dapat may aksyon itdayay karaga pamilya, eskwelahan, komunidad. Well, raton pagi karaga gobyerno sa ginapalibutan itaton karaga minor de edad.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nga kung gusto naton nga mabawas-bawasan nga magakot ro mga pamatanon nga ra pag-abot sa rong raya karanga krimen, kinaangan mag-umpisada rong pagbag-o sa pundasyon itanda karanga pagkatawo. No? Ora sa tanan, importante rong papel, no, it pamilya. Rong panimagay, rong unang eskwelahan, no, ita, daya karon niya mga minor de edad. Di karananda nasasayuran, rong saga o kon taba nga pag-ugali. Respeto ang pagtao it daya karon niya disiplina pagturo karon.
1: Exciting Pilipinas!
0: No. Kung rungsang kaunga nagbahol sa palibot nga may pag-unawa, may paglaygay, ginapakita nga may pagpalangga karakana, mas mabahog rung posibilidad nga hindi imaw maagto sa ruraya karanga kagaina. Pero, kung kugang sa atensyon it ginikanan o kung mismong sa sugod it panimagay, may natabo karanga bukot nga bukon itama, may saga nga impluensya nga nangin vulnerable rung pamatanon sa pagsugod sa magain nga aktibidad. That's why nga pinaka-importante rung pagbukas ita communication sa tunga ita ginikanan agrong unga. Ro simple nga mamati ka, ro simple nga pagtao karakandat raya karoon niya laygay, mabahol, no? Sanda karoon niya buli mga katropa. Pakaywa. Mabahog man rong papel at eskwelahan. Nga buko niya mang dapat it nakatoon man sa akademikong masayuran rong edukasyon. Kundi man rong paghubog it mayad nga pag-ugali ang rong mga importanteng bagay. So dapat raga pabaskugod rong mga programa kontra bullying, droga, o kon karahasan ng no, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: May una or kinangan man niya may una karangasapat ng guidance counseling. Agod mabuligan rong mga pamatanon niya naka-experyensa at problema sa emosyon o kon saan dahil karanga pag-iisip. Rong eskwelahan, siyempre, dapat mangin huwas ng espasyura. Kusin rong mga pamatanon ay buko niya mang itsa libro, no? Kundi man sa tama nga pag-ugali. At hindi may ika-ila, no, mga katropa. Rong impluensya it teknolohiya ag social media, no? Kay man sa tiyempo makaroon na to.
1: Exciting Pilipinas!
0: Madasig rumpagapta itsaga karang impormasyon. Ag negatibong kontenta nga pwedeng makapikto sa pag-iisip mo daya karon nya pamatanon. Kay madro mga pamatanon, no? Nagakantiguhan it karahasan. May panlilin lang o kon illegal nga himuon halin sa runaya karang nga internet. That's why nga ro, importante rong tama nga paglaigay sa paggamit man kara. Kaya man bukod solusyon rong ambaw mo pagbawal. Kundi rong pagturo kung paano mangin responsable ag mangin secure, no, sa mga nakikita mananda kara online.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga dapat man nga pabaskugon ita gobyerno man nato ng mga programa para sa mga pamatanon. Kinangan man it mga aktibidad para sa sports, arts, ag livelihood training agod ma igayo sanda. No, sumagain ka rin ang mga higmon. Ag mabutang randa ka rin oras sa mas mayad, no, nga bagay. Importante man ro maid-id hugot. Ha? Ro raya karaga pagbutang man it batas. Kapin sa or kontra sa mga sindikatong nagagamit it mga pamatanom para sa raya karaga krimen. So dapat ra protektahan man ro mga minor de edad. Ay, kisa daton, masingiya sa aton, karang banwa, karat kalibo, uso na makararaya, karang panakawan, no? Gakit kararong raya, karong yung mga minor de edad, di ba ka? Mga katropa. Well, good morning, anay, kay Rolando Flores, ako nakaroon sa Mercedes Marais. Nagapinamati kita, no, nakaroon na pati, timpano para, nagisabot kita, at manok raw na. Kay Kwan, Ante Mary Chris Pulmones, good morning, kay Eda. Hey, Noy Oirene. Noy, good morning.
2: Good morning.
0: Kay, una ako nagapinamati sa may barangay Agbago. Yan. Hey, katropang Haji Rilo, good morning again.
2: Good morning.
0: Nakaroon sa Polo Katibang. Kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good morning. Bawa nagkakapi-kapi man.
2: Good morning.
0: Kay Michael Villanueva Solina. Patamyor akong karaga kasi Mario nakaroon sa may laging Banwa Wis Dumancha. Good morning.
2: Good morning.
0: Magaha kita itbiko katropang RR Grabe kita ni si katropang Pilibang. Pwede matana base ko nabaligya uman siguro ron katropang Pilibang. Biko, no, baka namiton kita na matood ron mga katropa kapigong pang merienda sa pero nagigupigup kat sabaw ba sila. Okay. Sa aton kinagapagpadayo, no, mga katropa, sa pila ka mga minit-init nga mga topiko nga aton kinagapag-istorong, pero balikan ta, after gamang itapila ka mga reminders, kali, standby.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kape ka guwan, may buong ka pa. Rosanton Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selson Plus.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Lucel B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong nga nadagaan nga 3,000 pesos cash nga ni kamo mag-intraman sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Santhan Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Islamista po. Sanduban. 23 po. Masakit ng katawan. Gumamit ng Santhan Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po. Wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santhan Plus Gold. Maganda po. Maganda.
2: Santhan Plus Gold.
4: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako.

0: Nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay, nadura. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw it bako. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Caos, mga katropa, na 5:15 sa gahon. Nagkatropa na kita, mga katropa, na sa aton magkaraga pagwaragwag exciting Pilipinas. Oy, good morning, anay. Ka Junet Apolinario Nadwa, nagapinamati man makara sa aton karaga pag ililiba makara. Sa mga natipo ng mga police report ni katropang Christian Villanueva na naka-standby no, sa piyag karaga linya. Katropang Christian sa report, standby.
1: XFM Police Report. Police
0: sa report, katropang Christian, yes, good morning.
2: Good morning!
3: Good morning, katropong RR. At sa ato karang mga katropa na tanong na, good morning. Sa ato karang natipong karang mga report, taghagok aruraya karang at tudloy, de karasang ka-estudyante nga siklista, matapos nga ni karang sa ipundro, de karang inumok, ite karang ka-driver, no, ite karang tricycle, natabo na yung karang road rage, sa may party tato karang mabini street, kahapon karang no, ita hapon.
0: Ay, medyo gimpose yata ako no sa Facebook ra.
3: Yes.
0: Tapos gid.
3: Yes, no katropang RR. So raya ka na 23 anyos nga biktima nagpundo si Gunimora para maayos raya ka nga sa stoplight no sa lugar nga gulpit ay mo ka nga sinagi no itay ka nga tricycle. So ging hugat man na nga magpangayo man kay eta pasensya kung taro raya ka nga driver o galing ay nagpadayon at imora sa nga pagmaneho. No, kunwari nga wait na tabo. So katut ang naghambaw re karang estudyante aga kusing ni ko higing sabat man imaura ide karang driver ag nag tinugop. No, tinugop ay aginana re karang estudyante. So may diyang no hay nakadepensa re karang siklista o galing hero na naghahagok tara na karang tudlo ay hasta makaron ay kaya intaron na pamatsagan kasi ba makong kung na kon ba yang araw kung nagulpihan bagay pagsagan na propang RR
0: ay patawgon ko na sa kwan TTMD ay din yun ang pinagi karon kay Matt Guzman no katropang Christian ay din yan kay man road plate number ta ka to kitang kita kita.
3: Yes, no. Aga body number na na ay daya karanga 1313. Huwag ito matusot ka rin.
0: Matusotron.
3: No, ay daya abe sunok mas daya karang estudyante ay medyo daga pamuga rumatan no. Daya karang sa driver ay andat ang pagpati ka rin basi nakainom ka. No, daya karang tricycle driver kung patuod ra nga nakainom daya karang tricycle driver ay
0: di ba sa bilog?
3: Makwan eh, madelikado. So, sa aton karang mga pasahero na nakara. So daya, ngrefera sa aton karang Traffic and Transport Management Division ay kay Ma'am Vivian yata siguro ano yan matugpa na bago kay SB Mat siguro katropang RR. Pero daya, kumbaga medyo bukon yung tet manami, no? Ro, bukon matanan na itong karang mga tricycle driver. Pero may una itag sa gihapon, no?
0: Katropang RR. Kumbaga sa bugas may pagay gihapon.
3: Yes, so may pasi.
0: No, may pasi pagay gitana. Pasi gali.
3: Pasi, no, katropang RR ay dahil gitabi nga. Kumbaga kay dapat kinahanggan magkunta naton. Kung kita karahay medyo asairan ba naton nga nakasagi kita, nakasunggab kita, mga kita tapasin. Sabo ko nit medyo kita para maisog, no, katropang RR. Ay ko ako ra nang hinagyan kara ay taogang basi bukon net at depensa ro akon kara nga himuon kun di tugpon ko lang man ni Maura ang katropang RR
0: ay na high blood ko mating
3: ay blaron ka galit ang kay uncle mo nga nga tricycle driver nga nang jo abi mo git ana kay kwan kita ay mga untouchable ro nato kara nga mga tricycle driver pero ro aton nga simpatiya una kanda nang pero kalisod itanda ka nga trabaho pero dapat kunta kung kita karahay may mga nahimo ka nga medyo bukon it manami sa may saya kita ay mga ayaw kita pasensya at problema ron nga nagpangay kita ita pasensya no ay ro basta ro importante ka ron ro sincero kita no katropa nga at so daya ay pag-umandra na nga ipatawag no kita tong karanga TTMD ag pag-sabto na na kung ano ro aligasyon no ite karang siklista kontra sa karang tricycle driver. Anyway sa itong karang dugang pag inyong mga report ulong no diri ka nga sang kayaki sa barangay Batuan na Ibahay matapos imo ka nga magpanutok ag magpagupok no itay ka nga baril mag alas 11 kara ita gabi adlaw para ita Lunes ay sa aton nga impormasyon nga nabuol diri ka suspek isang ka 54 anyos residente man ida ka nga sambitan nga lugar so nagagawa si investigasyon ta nait ato nga Ibahay Municipal Police Station nga bago na nakaraging nga pagupok nga suspek na nga nang karabaril si Babaw ta na naging pagupok ra delikado no ay ging tutukan tanana anay nga karasang ka individual nga nagaagi lamang sa dekara nga lugar so may nga ni no nga wait dekara nga residente nga natamaan no sa diya karami matawag naton nga ligaw na bala no ay dahil kara tama ka delikado na tropang RR na karanging himo sa nakarang pagpagupok sa ibabaw no dapat ay kung kita kara no nga nagagbukon kita nato wag kita ginaalaw ron na magpagupok kita sa ibabaw kara ka tropang RR no ay tama ka delikado no ag dahil nga ra bukod tara ita ginahambay naton nga ma-tolerate no ita aton ka kapulisan so medya nga ni no ay insigid nga nagresponde aton karang Ibahay PNP ag naaresto no raya karang suspect so na recover ka na raya karang 45 kalibre nga baril magasin nga at bilog ag isang ka belt bag nga may unang kasugod nga 33 nga mga bala so dahil para sa bilog ka na kung license ra no ag kung imo kara hay may LTAP no pero biskan may LTAP imo ra may license rung wala daya kara baril bawal sa gihapon daya kara nga anang himo nga magpanutok ka no idaya kara nga baril ag magpagupok ka no ka tropa nga yes. RR sa bukon ita safe nga lugar ag syempre may mga firing range kita dapat una kita nakikita karon nga magpagupok no katropa nga RR so daya pagida aton pagid kira nga dugang nga report daya karang ging buno no daya karang sang kayaki dahil nga ni sa sigon nga manok nga ging kaon itanda karang ayam sa barangay Badyo no kira Lunes daya karang biktima no si Victor Magpusaw 49 anyos residente at itong harang ibubog sa mga rekara sospek yung kilaya kay Isaac Nimes 28 anyos residente at itong barangay Badyo man no galing ay pahalin-halin na ito panimagay so nagiinuman si Gon na rekara sospek ang dayo na kay individual pagid no nga kay Bahan si alias Noel ba kilala ko tra.
0: Oo, oh, basi mo to.
3: Ang pagbabalik ng ating munting
0: bida.
3: Bida. At gayon man no si John Ray nung sa lugar kung saan yung nangyari yung aksidente.
0: Oh, tapos.
3: Yung dumating no. Nag-abot si John Ray sa inuman ng kanyang biktima.
0: Oh.
3: Nakibahan ro ada karang live-in. Aga ko si Ganico ro naging hambagan ni karang suspect. Sa nakarang manok baga nung kaon it ang nakarang ayam ay kung siya ganun ka katropang RR ay katot ang mainit o ang nakarang argumento ag kung siya ganun nasa yuran nga si Rea Magpusaw ay magauli no ag nagambay ra nga hatdan nyo ko ba nagapato dito pao samtang kaga bubaktas no pauli raya kar kasi Magpusaw ging sundan tagli ra extra suspect ag pagabot sa madugom nga lugar iday kar kar sa dahot ikatot emo kar ging buno sa likod ag insigida nga nagpagagyo raya kar nga biktima para nga ni magpangayo no iday kar nga bulig sa mga residente ay nakatakas man raya kar suspect no ag pakaron at large ah tagyakol kita no si Isaac Nimes kara no yung mga Nimes sabi nga usually pag apelyidong Nimes mga part it Badalag no may una sa part it Libakaw malinaw, mayo naman. So gindala sa aton karang Auckland Provincial Hospital yung karang biktima ag padayon ro na karang pagbuong katropang araw ang padayon investigasyon ito man siya PNP. So pardon na tong nanti tipo karang mga report sa pagsikir nato ni pila nato mga police station yung karang sa mga probinsya ng Auckland report magaling sa kalibu PNP. Ako si Katro Profession Milan Nueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no, sa report ni Katropang Christian Villanueva na umagaling sa anagkarang area of responsibility. Oras, alas 5.26, no, mga Katropa. Well, aranay kita. May gin-confirma, mga Katropa. Roaton karanga DOST pag-asa. Angot, sarunaya, karanga pagbilog, isang kabagyong. Ha? Nga sa sugod makaraid Philippine Area of Responsibility agrosambilog sagwa pa ita Philippine Area of Responsibility.
1: Exciting Pilipinas!
0: Rong bagyo! No? Na tukiban sa gayo karanga 2,560 km sa silangan ita Northeastern Mindanao. May baskog itahangin niya nag-abot sa 55 km per hour ang pagbugsong 70 km per hour ang nagahugag pa north-northwestward. So, ginagauman, magabaskog bilang tropical storm no sa Philippine Area of Responsibility. Sabado o kung Domingo, mga katropa. So possible pag pangaganan da bo si Kaloy gitrahan karang pangagan nyo no. So posible nga magapit ra sa Bicol region ng Eastern Visayas nga magdagagid it pagilinugan masing guapat may nakita karang landfall no. And then may sambilog no nga sa 910 km sa may northeastern Mindanao. Daya mata, no, ay manubo. Rong chance nga mangin bagyo, pero magdaga ita pagilinugan sa Eastern Visayas, Caraga, ag Davao region. So, magatabukra, no, sa Mindanao, ag Southern Palawan halin Webes hasta Sabado hasta nga maghina no raya karon nya low pressure area may low pressure area pagid sagwa man makarat Philippine Area of Responsibility no oh, so makaron medyo manabo manaba man ra yang rong chance kar nga maging bagyo agwata direkta nung epekto gid no sa aton mataraga nasyon. Now posible nga magbag-o kararong forecast. So that's why nga padayon rong pagmonitor gid it update sa ang mangin haom no sa pagposible no nga pagilinugan ang pagbinaha sa mga apektado gid karon nya mga lugar mga katropa. Oras na to na. 5:29 ba makaroon ka rin nga agaw kay Lalain Florencio Nadura Islao. Good morning gid nga pinamati. Alright mga katropa nga ginagkugabos na gid kita sa champion aton ka rin pagwaragwag exciting Pilipinas na sa mga katropa nga nagtutok nagpamati abo-abo nga sa gamat mag ililipa na magkakililita mga kita karon adlaw karon niya Webes in aga. Naging kibahan aton partner Tactical Sound katropang si Pril Kit Palmona. Sa kaimanit aton karanga patrol katropang Christian Villanueva. Sa kaganit aton karanga station manager katropang Jan Alin Escanio. Sa aton karanga CEO Dr. Remy Litooy. Kaman ninyo karanga naging kibahan katropang RR Colas Gargaywan. It may adayad karanga gawa ni XFM 96.5 Kalibo ang katropang mo.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na Nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ang programa po ito ay ahitid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ng ating pong mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa inyo pong lugar para makasubo kayo ng atin pong mga products. At kayo na rin ang susunod ano, na mapasaya at matulungan ng mga produkto po natin. Siyempre sa ating pong programa, makakasama po rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw partner at magandang araw sa ating mga katropa. Asan man po tayo naroroon ano? Sana healthy and happy ang inyong umaga habang pag-uusapan na naman po natin ang makabuluhang mga topic with regards sa holistic healing and preventive healthcare gamit ang naturopathy. Siyempre katuwag natin ang mga produkto ng Yes to Health.
1: So mga kababayan po natin na gusto makahelo-bilo dito sa atin pong programa, kayo po ay malayang magtanong, mag-text, mag-send ang inyong pong mga inquiry sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung meron din po kayong inquiries about our products, pwede rin pong i-text dyan mga kaibigan ano, sa atin pong numero. At iniimbitahan po namin kayo na i-bisitahan ano? Yan, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ang mahalaga na nakakapunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic para po makita at masubaybayan po ninyo kung ano na yung present condition ng inyo pong kalusugan. Dahil na po sa panahon natin ngayon, Doc, ano? Napakaraming mga sakit na kung hindi ka magpapasuri, hindi ka magpapatingin, hindi mo malalaman na ikaw ay mayroong ganun na palang karamdaman.
2: Kasi minsan, depende yan sa katawan. Pag may mga tao, alam mo, lalo yung mga active na tao. Mm-hmm. Pag mayroong humihina sa organ ng katawan, hindi agad nararamdaman. Mm-hmm. Kasi busy. Maraming mga trabaho. Saka yung pananakit ng katawan, halos parang normal na sa kanila yun. Mm-hmm. O, diba? Kaya dapat be alert sa lahat ng... Kasi ang katawan natin, nagpapadala ng signal yun, ng warning. Ano? At yun ang pinakang dapat na bantayan kasi sabi ko nga namin lagi, pag lumala ang sakit, mas mahirap pong i-handle at mas nakamamatay kapag napapabayaan.
1: Yan.
2: Magastos pa.
1: Mm-hmm. Talaga naman, ano? Sa mga kababayan po natin na mahilig magtiis ng mga sakit, nako. baguhin natin yung atin pong mindset, sabi pa, ano? Atin pong bigyan ng pansin. Atin pong pagtuunan naman, ano? Na pansin ng atin pong kalusugan, mga kaibigan. Lalo na kung yan po ay yung tangi po nating puhunan sa buhay. Mm-hmm. Lalo na yung iba, na yan talaga yung ano nila, Doc. Diyan lang umaasa ano, sa lakas ng pangangatawan.
2: Lalo yung mga no work, no pay.
1: Mm-hmm.
2: So, ibig sabihin, daily yung rate mo sa trabaho. Pag di ka nagtrabaho, wala kang sahod. Diba? Walang mga siklib-siklib na kagaya ng normal na regular employee. Ang kayamanan talaga ng ganyang klase ng kumbaga ng mga tao ay kalusugan. Dapat lagi kayong kondisyon. O kaya dapat bigyan nyo rin. Ang problema sa mga Pilipino partner ganito may budget sila sa load, may budget sila sa pasyal, pero wala kang bira. Bira yung makakita ka nag-aalkan siya na sinasaap. Pag nagkasakit, may ito'y para sa pambili ng gamot. Walang ganun eh. Halos,
1: walang ipon.
2: Walang ipon talaga. Yung mga iba naman na nakakaalam, bumibili sila ng mga insurance, pero hindi lahat. Kaya talagang pag nasurpresa kayo ng sakit, naku, Iyon po yung kinababagsak ng kabuhayan ng isang tao.
1: Mm-hmm.
2: O, kaya dapat lagi nating, kung ikaw misis si Mr. Mo, napapabayaan, hindi na nakakainom ng Santon Plus.
1: Mm-hmm.
2: Dahil nakakalimutan, sobrang busy, paalalahan mo. Gusto mo ikaw mismo magsubo, sabay bigay ng tubig.
1: Ayun. Minsan, sa pilitan pa talaga papainumin. Pero ayun po, mga kaibigan, ay must. Ano? It is a must sa atin pong pangangatawan, mga kaisama, na dapat na nabibigyan natin ano ng sapat na nutrisyon ng atin pong pangangatawan. Eh, saan ba kukuha ng lakas yung mga selula ng katawan po natin? Ano, yung mga macro and micronutrients. Yan yung kinakailangan ng bawat cell sa atin pong pangangatawan na mapanatiling functional ano yung mga selula ng katawan natin at bawat organs at sistema ng atin pong pangangatawan. And sad to say, hindi po natin nakukuha na ito ng sapat mula sa atin pong mga kinakain dahil sa dami po ng mga poor choices of foods ngayon na available sa kahit saan, sa market or sa lalo na yun, napakaraming pong nagsilabasan na ng mga fast foods ano, na salat ano, sa nutrition, mga kaibigan. Kaya nga nandito, ito yung isa sa mga sole purpose ng mga supplementation is para mabigyan ng sapat na nutrition yung atin pong pangangatawan. Ano? Dahil yun nga, nalaman natin na hindi na ganun kasapat yung nakukuha natin mula sa mga foods na atin pong mga nakakain. Or minsan iba, hindi mo lang makapag-produce ng mga juices dok ano, mga fresh juices, fruits from fruits or vegetables, eh, hindi na po natin nagagawa ano. Kaya nandiyan yung mga suplemento po natin, yan po yung mga tumutulong para po mapanatili pa rin natin or masuplayan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung atin pong pangangatawan, ha? So mga kababayan natin, ha, na nagkakaroon ng kakulangan sa mga vitamins and minerals sa pangangatawan po ninyo, eh uminom araw-araw ng atin pong Ultimate Trio. Dahil ang Ultimate Trio po natin, mga kaibigan, punong-puno po yan sila sa mga nutrisyon na kinakailangan po natin, ano? Meron po yan siya mga bioactive compounds, also mga essential fats na kinakailangan po natin para po maging maayos yung function ng bawat sistema, bawat organs atin pong pangangatawan, ha? Sa mga gusto maka-avail po yan, puntahan ang pinakamalapit na butika dyan sa inyong po lugar. Pwede rin po yan ma-avail sa atin pong mga Yes to Health Clinic at pwede rin kayong makapag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011 and para makasigurado po na yung inyo pong o-orderin, yung bibilihin po ninyo. Yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong programa, kaibigan, ha? At kung malapit kayo sa atin pong Yes Health Clinic, magsadya na lang sa atin pong mga clinics at isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta, ano, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga program, especially yung detox program na napakahalaga po yan sa atin pong pangangatawan na mapanatiling malinis yung katawan po natin, pagkakalubihan, ano, dun sa atin pong mga Yes to Health Clinic, ha?
2: Detoxification, isa yan sa pinakapangunahing priorities.
1: Mm-hmm.
2: Ang tawag nga ng mga naturopath dyan ay Royal Road to Healing.
1: Mm-hmm.
2: Kasi it involves rejuvenation ng bawat cells natin. Kasi merong ilang major causes of disease sa katawan. Number one, yung tinatawag na nutritional deficiency.
1: Mm-hmm.
2: Pangalawa, toxicity
1: yan
2: of the system. And yung pangatlo naman is weakness due to weaknesses ng ating mga organs. Okay? Na ang pinanggagalingan din yung mga weaknesses na yan, pagkulang sa sustansya, yun pa rin naunang dalawa.
1: Mm-hmm.
2: Oo, so, kinakailangan, alin man dyan, kaya yung mga patient na minsan nasa clinic, ang dami nilang sakit, meron silang problema sa tiyan, laging constipated, meron silang fatty liver, tumataas pa yung kanilang cholesterol, yung BP nila tumataas, may diabetes pa.
1: Mm-hmm.
2: Ang pinakang pangunahing priority ko as a practitioner of naturopathy is to detoxify. Kasi pag nag-detox ka, na isang paraan na personalized to each individual patient, nag-iiba talaga eh. Hindi pwedeng hindi mag-i-improve yung condition kasi nadideclog yung mga clog part ng katawan. Like yung hindi makadumi na maayos, naku, nakakalabas yung mga nakabara dyan sa inyong mga bituka. And also yung mga plema na ilalabas, yung mga sa ihi, nagiging mas malakas yung paglabas ng mga dumi na naiipon sa ating kidneys, kaya nagiging mas healthy. So after detoxification, kahit anong ibigay mong sustansya, kasi clear na eh. Maganda na yung absorption mo, yung iyong digestion, na-stabilize na, naging normal na, nagiging mas effective yung mga tinitake natin sa nutritional therapy. Yun. Kaya kahit anong inumin mo, kahit hindi marami, aba, nafe-feel mo na, lumalakas ka lalo. So yun ang kahalagahan kapag meron tayong program na sinusunod, lalo na kung marami na po kayong nararamdaman.
1: Mm-hmm. One of the best, one of the bad side of toxins, Doc. Hindi lang yan nagpe-prevent ng ma-absorb yung mga sustansya sa katawan. It also robs us from the nutrients na nandito na sa atin pong pangangatawan. Mm-hmm. Ano?
2: Tama.
1: Nagbibigay pa ng, ano, ng mga malalang komplikasyon sa atin pong pangangatawan. Kaya nga napaka ano talaga. Kumbaga parang sa bahay, hindi mo na natatapon yung basura, bumabaho. Nandumi-dumi.
2: Oo. Kaya pinaka-importante talaga kahit sa community natin, yung mga garbage collector. Di ba? Na napansin nyo, yung pinangdidirihang trabaho ay yung magbabasura, di ba? Ayaw nila nun. Pero subukan mong isang linggo hindi mangolekta yung basurero, mamimiss mo sila. Kasi mamaho, lalangawin yung community. Ganon din sa katawan. Okay? Hindi lang natin napapansin na yung paglabas ng dumi ay isa sa pinaka-importanting bagay sa kalusugan.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin, ha, na matagal-tagal na hindi po nakakapag-detox, nako. It is a high time, mga kaibigan, ano, na pumunta sa atin po mga Yes Well Clinic, ha, para makapagpa-undergo kayo ng detox. Bibigyan po kayo ng program, mga kaibigan, no? So ayan, so mga kababayan natin, ha, puntahan, bisitahan ang atin po mga Yes Well Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold, may taglay na bioactive compound na alisin, nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi, dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mambibili sa inyong mga suging butika.
5: Sunzone Gold, live testimony.
6: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Sunzone Plus Gold. Before po ako mag-take ng Sunzone Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasama ko kamay. Una-una po kasi ang iinim ko ay yung Stanton Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Stanton Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na lang Stanton Coffee, Stanton muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Stanton Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit off ma. Sobrahan, wala nang pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa kuminom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo po gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
5: The Secret of Health.
1: Yan po mga kaibigan, natin po napakinggan ng isa sa ating po mga kababayan na bumisita sa ating pong Yes to Health Clinic. Ano, mayroong mga iniinda na iba't ibang karamdaman sa kanyang pong pangangatawan at napasubok ano, ng ating pong mga herbal combination, especially yung ating pong pinagmamalaki na, na Santone Plus Gold, number one product ng Yes to Health mga kaibigan. Sinubukan po mga kasama ano, at nakatulong ng malaki para kay Mama Aurora Donna ano. Sa mga kababayan natin na meron din pong iniinda, nakaparehas ng problema, katulad po kayo madam, subukan nyo rin po mga kaibigan ng ating pong Santone Plus Gold. Ano? Lalo na ngayon, Doc, sunod-sunod na naman ang mga handaan, ang mga party-party. Ayan. Dapat meron kayong, ano, madat meron kayong nakana dyan, naka-reserve na Santone Plus Gold, mga kababayan.
2: Oo, tsaka kailangan talaga i-practice pa rin natin yung tinatawag na moderation principle.
1: Mm-hmm, yan.
2: Oh, naalala ko noong mga nakaraang taon, may pasyente ako, nag-text siya, no? Before New Year.
1: Mm.
2: Sabi niya, Doc, may binigay kasi sa akin na lechon yung aking kapitbahay. Mm-hmm. Eh, sayang, baka masira.
1: No.
2: Pwede ba akong kumurot? Sabi ko sa kanya, ay nasa sa inyo po yan.
1: Mm.
2: Eh, basta moderation lang po, ha. Eh, yung pala, after a few days after New Year, na ospital.
1: Nako.
2: Nadala sa ospital. Yung pala, hindi lang isang kurot ang ginawa. Kinurot ng kinurot.
1: Napadami ang kurot.
2: Masayang. Ano?
1: Mm.
2: So, kinakailan talaga po, lalo na, may nabasa ko kanina about, sabi ng DOH, yun daw ang may pinakamaraming, parang heart attack season ngayon eh.
1: Nako.
2: Oo, heart attack season. Ibig sabihin, from time ng sa Amerika, yung Thanksgiving, di ba? Hanggang New Year, eh, ang peak ng cardiac arrest ay napakataas, mga kaibigan. So, kinakailangan, during this period, pasiguro kayo. If may maintenance medicine, huwag kayong magpalipas. And be sure na makakainom kayo ng mga proteksyon, ano?
1: Mm-hmm.
2: Pampaganda ng daloy ng dugo. At iwasan talaga. Kasi yung kombinasyon ng mga handaan ngayon, partner, katulad ng sobrang matamis, sobrang mamantika, sobrang maalat, nako, disaster talaga sa daloy ng dugo yan. Lalo na kung meron na kayong sakit. Kaya paalala lang po mula sa ating Yes to Health na kahit na masarap i-enjoy ang pagkain, isipin nyo pa rin na ang buhay natin nag-iisa lang.
1: Yes.
2: O, may mga susunod pang New Year. O, kaya konti-konti lang.
1: Huwag yung busin lahat sa, para sa ngayon. O,
2: kasi
1: ano?
2: Puro buffet ngayon, partner eh.
1: No.
2: Talagang kahit saan ka tumingin, ang daming pagkain na lumilitaw lang talaga kapag may okasyon gaya ng itong Pasko at Bagong Taon. Kaya nakatukso.
1: Oo. Kaya lagi pa rin isipin mga kaibigan yung kalusugan po natin, ha? Huwag tayong papadala sa mga masarap ayan, na mga handaan ngayon, ha? At huwag kalimutan mga kaibigan, dahil meron po tayong mga panangga, ano? Like yung ating pong premium D3, nakakatulong po yan siya para po i-regulate yung mga lipids sa ating pong pangangatawan, ano? Lalo na kung medyo mataas-taas or tumataas ang inyo pong blood cholesterol at iba pang mga ano, lipids sa inyo pong bloodstream, eh kinakailangan ma-regulate po yan mga kaibigan, ano? At tulad ng sinabi ni Doc Algie, ay in moderation talaga, ano? Kahit po sa mga ano, mga inumin, Doc, ay kinakailangan control pa rin.
2: Oo, kasi yan pa, nabanggit mo yung inumin, isama mo pa yan. Plus yung mga pulutan.
1: Nako.
2: Nako, kaya nga totoo ang sabi ng DOH, hindi lang ngayon yan sinabi. At during this period nga talaga, nagpipik yan after New Year. Marami daw ang na-ICU because of cardiac arrest. Kaya nga, ngayon pa lang, dapat alam nyo na yung way ninyo. Ang gawin nyo po ninyo, for example, may handaan, gawin nyo, ano, kalahati ng iyong meal is mga organic na mga prutas, mga gulay, mga salad, doon kayo ano, bumawi. Okay? At huwag kayong masyado magbabad sa lagi na lang kayong kumakain ng mamantika at matatamis. So, yung mga brownies na yan, yung mga buko salad na yan, eh, pwede nyo naman kainin yan kung may karamdaman. Pero huwag naman pong talagang itodo. Okay? Kaya at uminom din ang premium D3, suggestion ko, uminom sila at least 3 capsules a day.
1: Yeah.
2: O, yung ating Santone Plus Gold, 3 capsules a day din. O, para mas may laban yung katawan natin.
1: Yun. Isa pa sa problema, Dok, na sa ganitong kasagsagan ng mga ano, mga okasyon, eh itong pagkakaroon ng impatso. Yung hindi natutunawan na maayos. Yun nga, kasi dahil sa dami ng variety of foods na nandyan sa mga handaan, syempre, gusto mong tikman lahat eh.
2: O tsaka yung ano, tama yung varieties. Ano, ang ayon sa ilang mga pag-aaral, kapag sumobra na sa lima na klase ng pagkain na pinasok mo sa tiyan, malaki yung chances of developing dyspepsia. So, kasi yung tiyan natin, may mga tinatawag ding bad combination.
1: Yes, so
2: ibig sabihin, may mga iba-iba sila ng timeline for digestion. Okay, kaya nangyayari, pag pinaghalo-halo mo sila, nagkakaroon ng komplikadong kondisyon yung panunaw. Kaya nangyayari, hindi ka tuloy natutunawan. Eh, tayo pa naman Pilipino, o kahit saang lugar siguro, pag may buffet or majority ng pagkain, favorite mo, hindi ka papayag na hindi mo titikman lahat yan. Di ba?
1: Kaya nga, hindi sayang yung punta daw sa handaan. Tikman lahat.
2: Kaya nga, di ba, tayo, pag pumupunta tayong ibang bansa, pag may anong yes to health, may free trip si Bossing, eh, iba yung pakiramdam talaga ng tiyan pag uwi. Bakit? Kasi pag pre-break pa sa hotel, syempre, kahit mga vegetarian food yun, ang sarap talagang tikman lahat, nakakatukso, di ba? So, ang tiyan natin, mayroong limited lang siya na ability to digest, dapat a simple food and simple varieties lang ng pagkain. Yan. Kaya yun yung ano nung iba, yung mga tinatawag nating simple eaters na kakain lang sila one or two kinds of food at a time. Ang ganda ng ano doon, ng research doon. Kaya oo, pagbigyan na natin yung mga, para sabihin nyo, killjoy naman kami. Kinakailangan lang talaga natin piliin yung kayang-kaya nyo na digest. Okay? Kung karne yan, kung kayo ay senior citizen at may problema na kayo sa diabetes or fatty liver, medyo mabagal na talagang panunaw. Kaya assume nyo na na makakaramdam kayo ng pangangasim ng tiyan at impatso.
1: Yan. So, sa mga kababayan natin, meron naman sigurong sa clinic natin, Doc, meron tayong mga supplementation na para medyo maless yung discomfort na mararamdaman nila or mararanasan during dyspepsia.
2: Meron tayo sa clinic natin na tinitimpla sa tubig yung partner. Tapos, kinabukasan, halos ilalabas mo yung laman ng tiyan mo na nakabara doon. Meron tayong ganong klase ng produkto na ito ay colon detoxification product natin. Ano? So, at meron din tayong chlorophyll. So, yung chlorophyll is a liquid form of extract na itinitake natin na nakatutulong sa paglilinis naman ng mga taba-taba sa daloy ng ating dugo. O, meron tayong sa clinic niyan. Hindi lang natin ina-advertise kasi yun yung mga product that are exclusive for our clinic. So, na pupuntahan mo talaga yung ating clinic branch at doon po kayo makikipag-usap sa ating naturopath at bibigyan kayo ng recommendation kung anong pinaka-the best program for you.
1: Yun. So, yun, mga kababayan po natin, kapag medyo mapaparami-rami yung kain ngayong mga handaan, meron po tayo sa ating pong Yes to Health Clinic. Yan naman kasi yan, dapat may palabas nyo yan, mga kaibigan, no? Para hindi sila mag-cause ng other problems sa inyong pangangatawan.
2: Experience ko, partner, sa tagal ko sa ano sa naturopathic clinic practice, after New Year, nagbabalikan yung mga patient na matagal na matagal ko nang hindi nakikita. At Doc, nandito na naman kami. Oh, kumusta po? Bakit po? Inatake po kasi ng high blood. Napasarap eh. Ayun. Kaya hindi naman sa natutuwa ako, nakita ko kayo ha, pero ayan na, alam na natin ang dahilan. Kaya lagi tayo nagwa-warning sa ating mga palatuntunan talaga. Lalo panahon na uso ang piyesta-piyesta, di ba? Sarap ng handaan. Eh, wag naman tayong killjoy. Pwede naman, kaya lang be ano at tabag dito, common sense ang papairalin.
1: Ay, sa mga kababayan din, if meron kayong mga inquiries, ha, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Meron nagtanong dito, Doc, ano po magandang herbal na gamot sa gout arthritis? Namamaga po kasi ang siko at tuhod ko.
2: Nako, pag mga gouty arthritis, ibig sabihin ng gout, ito mataas ang uric acid. Yan ang main reason. Ano? So, kailangan natin patatagin yung abilidad ng kidney natin na ilabas yung mga ganyang acid sa katawan. Okay, yung ano muna, traditional remedy. Yan. Aside kasi sa ganyan kasi, napakagandang inumin talaga ng ating premium D3. Saka yung Santon Plus Gold at vitamin C. Yung tatlo na yan, very good yan para sa mga matataas ang uric acid. Pero idagdag natin yung traditional remedies katulad ng kung alam po ninyo yung Ang tawag doon is pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
2: Eh, parang translucent o transparent na light green na tumutubo sa mga dumpy places. Minsan nakadikit lang yan sa pader ninyo. No?
1: Mm-hmm.
2: Kainin nyo po yun na salad. Okay, isa yun sa paraan. Sabi ng DOH, sa kanilang pag-aaral, ito ay anti-uric acid. Okay, another is yung tanglad, luya, yung pag-inom ng pinaglagaan ng sambong, and also yung pag-inom ng itong herbal na ano, itong ugat yan eh. Nakalimutan ko na, yung makati yung dahon. Naalala mo ba? Nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit eh. Alingatong.
1: Ayan.
2: Alingatong. Yan, pwede yan. Kasi pampagaan ng trabaho ng kidney, na yung kidney natin ang siyang nag-excrete ng uric acid. At saka bawasan nyo rin yung inyong kain ng matataas yung purine.
1: Yan,
2: bawasan mga karne, mag-take ng beer.
1: Mm-hmm.
2: O iwas sa mga white sugar product. Kasi yan po ang nagpapalala ng inyong kondisyon sa gout. At ibaba din yung inyong paa sa mainit-init na tubig na may konting asin at pinaglagaan ng luya kasi ito'y anti-inflammatory. At syempre, kung meron kayong Santon Plus Herbal Oil, don't forget, ipahid sa mga nananakit at namamagang kasukasuan dahil ito'y may mga herbal extract na nakatutulong sa pagpahupa ng mga pamamaga. Pinakamahalaga dyan sa inyong problema, dietary changes, dahil ang hirap talagang gamutin ng ganyan kapag walang pigil yung pasyente.
1: Mm-hmm.
2: No, kasi yung nagpapatas ng uric acid, galing diet natin yan eh. Diba? So, galing pong uminom ng ating produkto. Malaking tulong po ito ha, doon sa mga may gout dyan. Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Yung ating premium D3, ganun din. After meal naman yung premium D3 at sabayan ng vitamin C dahil napaka-importante ang antioxidant ng vitamin C.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin ay inaatake ng gout arthritis. Yung iba talagang nadideform na yung mga joints ano dahil sa crystallization ng mga uric acid sa kanila pong mga joints. Yun, bawas-bawasan po ano yung intake ng mga pagkain na high in purines dahil yan yung nag-ano yan yung precursor sa pagkakaroon ng mataas na uric acid sa pangangatawan.
2: Ano na yung mga seafoods, alimango, hipon, talaba, naku. Medyo mataas po ang...
1: Mukhang yan pa naman dok ang mga handa ngayong ano.
2: O, kaya nga marami tayong mga kaibigan eh. Pag sumakit talaga yung mga arthritis nila. O, anong dahilan? Naku, nakakain ng alimango.
1: Mm.
2: Mataas kasi ang uric acid content o purine content ng mga seafoods.
1: Mm.
2: Sa totoo lang. Kaya yan yung number one iingatan yung kainin. Lalo na kung nasa kasagsagan ho kayo ng pamamaga ng inyong kasukasuan.
1: Yan. So, paalala po ha. Para sa mga kababayan po natin na meron ng present condition or meron kayong previous history sa pagkakaroon na ganito pong mga karamdaman is mag-double, triple ingat po tayo no? Sa atin po mga pagkain. Pero nagpahabol ng katanungan, Doc. Doc, check up po ako through this message. Marami po ako nararamdaman sa katawan. 20 years old pa lang po ako. Una po dito, Doc, ay meron po akong malaking varicose veins na nakakawala po ng confidence ko. At meron din po akong mga problema sa mga lamang loob or mga organs, inner organs, ano? Sa tagiliran po ng heart ko at sa lungs ay nakakaramdam din po ako ng panakit at nanghihina rin ang aking mga tuhod. Ano po kayang gamot ang pwede nyo i-recommend sa akin, Doc?
2: In general, talagang maganda yung Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
2: Tapos yung premium D3. 20 years old ka pa lang, ba't ang dami mo
1: dami na
2: naramdaman? Hindi ka ba obese? Hindi ba mabigat ang iyong timbang? Okay? Kasi ang 20 years old, sa bagay, ngayong panahon, talagang maga kasi tayo na-expose sa mga pagkain na more on industrialized na. Yung mga ready na, yung mga instant, maga tayo na-expose. Kaya ang development ng sakit, due to those food particles, maaga ding lumalabas. Pero suggestion ko po sa inyo, iwasan nyo na lang muna yung mga pagkain na obviously naman ay sobrang nataas ng chemical content, mga preservative. At subukan nyo muna, uminom ng Santon Plus Gold 3 times a day, 1 capsule 3 times a day, sa premium D3 at vitamin C. Okay, kung kayo nagkakape ng matapang na kape, try nyo munang palitan kahit sa ilang weeks lang. Uminom po kayo ng ating pong Santon Plus Coffee Mix. Okay? At kain ka ng maraming gulay, bawasan ang pagkain ng karne, at bawasan din ang sobrang matatamis. Mm-hmm. Alam mo, I'm very sure mag-i-improve yung condition mo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng ganyang partner, alam mo kung saan nanggagaling yung problema nila? Dahil lang sa sobrang pagpupuyat.
1: Nako.
2: Dahil sa sobrang kawalan ng exercise, dahil lagi na lang silang ang nag-i-exercise lang, daliri.
1: Mm-hmm.
2: napakahirap ng generation ngayon. Ang daming sakit na supposed to be nasa active condition pa yung katawan. Mm-hmm. Kaya lang lalo po silang nangihina dahil sa mga lifestyles and habit na uso ngayon. Kung nakikinig ka sa ating palatuntunan, nakatext nga siya eh, mm-hmm. di ba? Eh, sana sundin mo yung advice ko. Kahit magbigay ka lang ng minimum of 2 weeks up to 30 days, mm-hmm. mag-i-improve talaga yung condition mo.
1: Yeah. So mga kabayan natin, ano, na halos wala ng exercise, doc, hindi pa maingat sa mga kinakain, lagi pang puyat, nako, asahan niyo po, ano. Kaya kahit kapag, na hindi pa, kahit na ang edad mo, 20 pa lang, 30 pa lang, yung mga sakit ng mga 60 years old na, nandyan na, mararamdaman mo na.
2: Ay, totoo lang, pag nag-ARDK analysis nga ako, alam mo yung mga 80 anyos, mas magaganda pa yung result. Isa lang mo yung mga 20 anyos, naku, san tambak, sabi ko, buhay pa ba to? Sa dami ng problema sa katawan. Ayun nga, kasi mas yung mga nanay natin, lola natin, 80 years old, na ano sila eh, sa maagap, yung kanilang buhay ba parang naging ano, naging nakagis na nila yung healthy lifestyle at nadala nila hanggang sa pagtanda. Naku, wala na pala tayong oras.
1: Mm-hmm. Naku, Dok, napasal-pusapan natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
2: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa, no? Hanggang sa muli po, sana'y nakapagbigay kami ng makabuluhang talakayan na makapaghatid sa atin ng mga information na pwedeng makatulong sa pagpapalusog natin at ng ating buong pamilya. Salamat po. Siyempre, ito ang inyong Mantay Kalusugan, Dok Algy Bakla po.
1: Thank you so much, Dok. At maraming salamat sa lahat ng mga katrawa po natin dyan, lahat ng mga avid listeners na ating po mga himpilan. At tayo po ay magkasama-sama muli sa iba pang mga seasons na ating pong Secret of Health, mga kaibigan, ha? At tayong puntangin paalala, kung darating po ng mga handaan, maghinay-hinay po tayo sa ating pong mga kakainin, ating pong mga iinumin, lagi ting alalahanin ang ating pong kalusugan, mga kababayan. At syempre, ang aming pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling ng lahat ng ating mga karamdaman. Magandang araw sa ating pong lahat.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
7: X FM. Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan ito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling.

0: mga ketropa Philippines sa Dartamala size 11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya dayang gagawin Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antonina. Yan ang mga headlines, mga nyadlaw at miyarkules sa Mayo 2026. At para man sa kanyang headlines, sa kapon ng balita lokal, Malay City Hood unagon sa second reading. Isang President Bongbong Marcos Jr. ginkakibur pag-award sa konstruksyon at Boracay Bridge Project in Mandor made id niya public hearing. Samtang One Boracay Movement gin-reactivate agod niya makiugyon sa pagkalampag kontra sa Boracay Bridge Project. Samtang week-long celebration at Love Boracay Aglanon Night naging generally peaceful. Aglanon ni negosyante at isda na scam sa Rojas City masobra 51,000 pesos na dagasa. Samtang misis nagapanawagan at bulik pinansyal matapos madiagnose at sakit sa tagipusoon agbuko sa lioga. Naman yung headlines balita, national inflation rate sa Pilipinas ko Abril nagdasig pa sa 7.2% sa naman sa PSA. Samtang supply at langis sa nasyon, bastante paso naman sa DOE. At naman yung headlines balita, international U.S. military ginpamalibaran rupag atakit Iran sa Navy vessel. Samtang 150 ka mga pasahero stranded pangod sa Hanta virus outbreak sa luxury cruise ship. At sa tumahan niya, balita, entertainment concert ni Shakira sa Brazil nakahakot masobra 2 million fans. At sa tumahan niya, balita, sports, Alex Yala umangat sa WTA rankings matapos rekampanya sa Madrid Open. At sa tumahan niya, health news, ang bilog sa tatlong Pinoy may chronic kidney disease sunuman sa Department of Health.
1: Express, balita sa agahon, balitang lukan, balita sa lukan.
0: Ag sa malitalimat, balita lokal, ritman katon it Santon, vitamin C. Malipayo niya ginpakigbahin ni Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores nga unagon sa Committee on Rules at Kongreso o Proposisyon angod sa Malay Cityhood. Raibangod aprobado gon at Committee on Local Government ang ginahugat kun lang o pag-aprobasi kay Wang Pagbasa. So pa kay Miraflores nagkakadapat nga mga tauan at importansya rumabuhong nga kontribusyon at Malay sa patag at turismo. Pasiguro man karang ahugot randang pagpanikasog sa ubusan ni matawan at katumanan ruhandom nga maging sangka syudado Banwa at Malaya. Mabaw siguro maibulig kara para mas pang mapagapar mga oportunidad nga posibleng mapanipuslan at mga pumuyo.
2: Ginatingwagid naton nga mapatigayon dahil nga nga ginahambay kukanda sa Manila. Makaroon abis sa minatood may moratorium at pagkriar at mga syudad iya sa bilog na Pilipinas. Pero ginahambay kukanda nga deserving man makon Malay. Dapat yang nga i-recognize ro contribution.

0: balay sa aton nga nasyon sa ginatao nga mabaho nga bulig in tourism receipts. Mabaho ro kontribusyon it malay sa turismo sa kabilugan. Itaton nga gobyerno ang imaw nga ni ay dapat tag-angay ang makon nga ibalik rohara nga mga ninakita in form of the national tax allocation. Ang imaw ron nga ni nga ginapaninguha man naton kay bahan si Mayor Promy nga agtunan man sa Senado nga magbulig man katon ro mga senador para matpatigayon rohara nga bagay.
1: Si Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores sa anaman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod.
1: Samtangin patagman karang natawaan na sanda itchansa may paabot kay President Bongbong Marcos Jr. Ro concern angot sa ginaduso nga Boracay Bridge Project. Kay Miraflores nga maski no presidente nakibot man sa pagpagwet notice of award it Department of Public Works and Highways. Kung presidente man siguro nagpahayag nga hindi pwede ro uwa pag-agi sa public hearing gabi pa agraysang kamabaho nga proyekto nga bilyon-bilyon ro pondo. Dimando man siguro karang magpatigan pa hindi niya hinun-anon para may pabot ro sentimiento in mga pumuyo. Kama naman nga masayuran ro tanan niya aspet pagkatuyuan San Miguel sa pagpantindog itulay magaling sa Katitlan paagto sa isla it Boracay.
0: Nakibot kita karoan dahil nga ni nga gulpi ang nag-anunsyo nga pwede ko no matulayan ro isla it Boracay. Agwara nag agi sa konsultasyon. Siguro wagit may naghambay kinyo kung ano ro ana karang epekto katon. Wagit may nag-abot katon iya nga nag-explikar kung haman ra ginapaubra. Agi mo nga ni, kung nagtaliwan nga tong adlaw, may chance kami ni Governor Joen nga matubang si President Bongbong Marcos. Aginhamba namon imaw nga roharon nga proyekto maabor mapektuhan iya sa malay. Nga ni paghamba namon kana nga Mr. President, we are sorry that wagit na kami makonsulta kara. Nakibot kami nga haman gulpi ata nga gin-award rohara nga proyekto iya sa Banwa it Malay. Ag imaw ay nakibot. Ang naghambag imaw gagi nga hindi man na pwede nga hindi nga mag-agi nga uwa it public hearing.
1: Si Aklan 2nd District Congressman Joven Miraflores sa nang dugang pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod.
1: Ang simpa pag balita lokal, narit man kato Vision X Plus Softgel Capsule o kapsula para guide sa aton yung mamata. Gain pa kamay dito ang Boracay Movement nga mag-reactivate para makibuylog sa pagkontra sa ginadusong masobra 7.78 billion pesos worth ng Boracay Bridge Project. Kay Hill de Los Santos sa kapaghambag it one Boracay Movement nga nabilog reactivation kasunod it ginpagwa nga notice of award it Department of Public Works and Highways para sa San Miguel Holdings Corporation para sa proyekto. Itawan ka right puntong importante na pagbuot sa ambiyento it maapektadong pumuyo organisasyon ag negosyo. Ila sumatika nga ginpatigan grupo ayro signature campaign nga parehong ginpaboran nga it Boracay stakeholders na kanya nga organisasyon ag komunidad. Dugang pagkara nga plano manandang magpatigan hubag protesta sa opisina it DPWH kama naman itutukan ro information drive para maipabot sa tanan kung hamaan kinahangan babagan ro proyekto. Insister man kara nga dapat matauan it prioridad ro sustainability it Boracay imbis ka mag-focus lamang sa pagnegosyo.
3: Nag-reactivate dahil sa kara sa atong bag-ong ginapatig laban kontra sa unsolicited na bridge project at San Miguel. Kahit karon ay ginabuol na sa mam ang sentimento at kabilugan ng community sa Boracay. Importante nga bulo na ito ng sentimento at community is because we are the host sa community sanda ang makabeneficiar o hindi makabeneficiar sa harang project. Nga isang alaka ginobra dati agobrahon ng kala actually nang pisahan na ang signature campaign. Base sa meeting na ito reactivate it. One Boracay Movement ay nag-commit ang halos tanan ng mga Boracay stakeholders, mga organizations, mga community organizations nga participar sa signature campaign. May mga ginait kami nga mga rally nga paghiwaton sa DPWH office. Of course, ang pagpabaskog is information drive para mahimasmasan ang mga tao nga wa nakaintindi nga hamaan kinahanglan natin nga balabagan.
1: Si Hill de Los Santos kung tagapaghambag it one Boracay Movement sa naman nga pagpahayag.
2: Express, balita sa gahod.
1: Ang sa ipapagidya balita lokal, kabilogan ni naging malinong ug matawhay royo ginhiwat nga nagkanyaan niya mga event sa Banwa 8 Kalibog Estate Boracay nga kaparte sa celebration ni 70th Aklan Day magkaroon ni Daguna. Ginpayag ni Police Captain Aubrey Ion, Chief Public Information Officer ita APPO nga wasan dit nilista nga major incident sa dagkuan niya mga event sa Lab Boracay umpisa Abril 24 hasta Mayo 3. Naman sa mga events sa provincial capital kay proklamo night ko Mayo 1. Apisar nga wasan dit na monitor nga anuman niya pagaghugot ng seguridad gihapon ang danggin patuman. Kuyo ka rang masigurado ro kagwasan it mga party goer gapang pang bisita nga maghalin pa sa ibang mga lugar. Kinabubanta nag-abot sa 150,000 nga katawo ro nakaisadya sa week-long celebration sa Islay Boracay samtang 15,000 man nga mga estimated crowd sa ginhiwat sa concert sa Capitol Grounds ko Mayo 1. Napas ang mataman kararutan ni kapulisan nag-force multiplier nga nagbulig sa pagbantay para si masigurado ro kaayusan ag katawhayan.
4: Uwa man sir, negative man kita sa mga security threats naton sir. But doon man yan eh, the same man gihapon sir, mataas man gihapon the level it security implementation doon obra naton. Tama doon duungan gida mao ag kaparehas gida sanda sir nga naghatak doon gida sir it libo-libo nga mga spectators. Kaya nga ni sambato sa naging challenge naton man doon sir no para mapanatili naton do peacefulness and orderliness. Ag doon yun ay na-achieve naton not only dahil yung katon kundi bulig it mga local government units naton both Malay ag aton nga kalibo ag mga other partner agencies naton sir nga inaman do nagbulig man katon karon sir pati mga tuma force multipliers pagid sir.
1: Si Police Captain Aubrey Ion, Chief Public Information Officer at APPO sa naman nga pagpahaya.
2: Express balita sa gahod.
1: Ag sa duga pagidya balita lokal rit man katon ni Clear Skin Gluta Kojic. Dismayado ro sang kanegosyante isda matapos ginaligar na scam at 51,500 pesos. Ita nang naging katransaksyon sa Roa City kadlay Domingo Mayo 3. Ingar biktima si alias Robert 40 anyos sa residente barangay Linapon Sur Banga Aklan. Inapahayag ang personal na nag-agto sa ng pwesto ro sang kapersona nga nagpakilaga bilang fish broker ag dagtanyag nga may nasayuran ni mao nga pwedeng mabuan pabaho nga volume it isda. Aminado si alias Robert nga nagkumpiyansa imao bangod hagos kilaga kara rupila kami nagisyante nga ginmit lang itatungdan niya persona. Dugang pakarangadungan sanda nga nag-agto sa Roa City particular sa Teodoro Arsenas Trade Center kung TATC bangod igto kunta pagabuon o ginabakal karanga isda. Pagabos sa tindahan, insigida karanga ginbayaran o anang katransaksyon para idiretso o pagkarga o mga isda. Apang sa nang pagbalik matapos buon ro sa akyan, hay wagon ro nasambit nga persona. Gin pa may masigon nandang maghugat apang wagon raya o man nagpakita, kama naman niya hindi gon makontakta. Huli gin pa may nandang magdangop sa Roa City PNP para i-report ro insidente.
5: Kasi ang trata ni do isa itabuan ni na ano para pagtapos ko siya yan ay diretso pa kay gon tapos ay nataro na ina do ako na bisit kay na bitin mali ba nang parkingan kasi sa mga traffic ay wa na sa mga kaysag mo ba sa katuan na itong turista kaya din pa kay tayo sa kongsyensyan na malayo pa sa amin yung transaksyonan nato na kumbaga ay naka ano tayo chimpo nga nakapalaya ka kon tanda ko na may itsura kung ano kasi ito man sa ano siguro sa ano ay buwan ng CCTV. Nagawa kami mga 15 minutes lang siguro sa ano pag-alaw na yun mga tawa rin ay siyempre bukong manapit yung isip niya for time ro kakon nga habuhi anay bali 51,500.
1: Rosang kanegosyante nga si alias Robert sa naman nga pagpahayag. Sa piyak nga parte, gapadayin marang bisigasyon ni mga kapulisan angot sa insidente. So kaya Police Chief Master Sergeant Ramiel Arcangeles, hitras PNP nga gintutukan ngon, anandar pagsecured mga CCTV sa suhod ag guwa at merkado publiko kung sinatabo ro transaksyon. Pero ang pamaagi, posible matumod ro itsura at direksyon na ginagtunan its scammer matapos ro insidente. Samtang wa man kara ginaduga ro posibilidad nga nagpakuno-kuno gamang raya nga sangka fish broker para makapangluko.
6: Nagplaster ini ang aton nga biktima upod man nangiya sini nga salakyan nga maghulat kag ginhanded yani ang kwarta nakapin sa 51,500 pesos nga in order nga pagakuwaon dito ang isda sa sulod mismo sang TATC. So pila na ka oras nga hulat sang biktima at naalimo na lang gid kag wala na nagbalik ang suspect nga ini. Now ang aton sini nga initial kasubong nga pagahimuon kay bangod man nga natabo ang ila sining pagbayranay. We are trying to conduct sa sining investigasyon sa subong, no? Kung pwede makatuan ang areas ng TATC in order to check sa pila ka mga CCTV cameras outside kag inside sa TATC so that may identify ang pangitsurahon sa sining suspect nga ini.
1: Si Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles at Roa City PNP sa naman nga pagpahayag.
2: Express Balita sa Gahom.
1: At sa tapusan man ni balita lokal, nagapanawagan ni Pulig Pinansyal Rosang ka 33 anyos sa ginang para mahimo rotest. Kagin rekomendag ka ni Doktor para masayuran o kondisyon it anang ginabatsya kabuko at pagpanakit sa liog. Marisa Lagat residente at barangay Dagitan Madalag nga Kuinero haya una imaw nga na-diagnose ta sang kasakit sa tagipusoon matapos makabatsyag it pagpanakit sa dukhana. Nakonfirma si Gondraya matapos imaw magpaidam sa 2D echo kung si ina may dawang klase it buong imaw ginainom bilang maintenance. Ilagay man si Gondraya it doktor nga magpahuway ag puntuhon gon o paglinibod para makabaligya bangod delikado raya sa anang kondisyon. Kan o gamang katampanuhan karar pagtubuit bukaw sa anang liog nga nagtugay paggutok sa anang pagginhawa. Nagkakabaka kasi ganimaw sa anang sitwasyon bangod amat sa ginagaokro anang pamatsyagan samtang nagabuhaya. Naipacheck up man si Gunnana Rai sa doktor kung siyang gintawan ni Mao ito request. Agad niya magpaidaw sa sangka test nga nagabalor it 2,949 pesos para matumod kung Rai ay sangka klase itiroid. Apang kuwang pasigon ni Mao sa pinansyal rason niya wapan na Raya matuman. Si Marisa ay may pito ka mga unga kung siin kabulig kararoan ng mister sa paglibod at mga gaha ng mga pagkaon sa Banwa it Kalipo.
7: Gawira, huwag natin masbing advice ka kon ma'am nga dapa-admit pero anang hanggal ka kon ma'am dapat ay mag-reset ang ma'am at ang magbinaligya bala ma'am. Ako nang ginaano man, simple anilong ko ma'am kung di ako magbinaligya ma'am do ako maintenance. Kaya ako maintenance ma'am na trimetasy din at kaptok rin. Dahil makaraabit din ma'am may akong pangkatlo ka test nga nag-work at 2,949. Do yun nga ron, ma'am. Test ron, ma'am, para sa akong ano, eh. May buko na ba ako sa liog, ma'am? Napadanaw ko, wanda, ma'am. Galing green na ginapatest ako, ma'am, para yung siren kong thyroid, gidman, o bukon. Daya, ma'am, makara, ma'am, ang ginapamatsag, ma'am, da, medyo gapin o pag-inhawa, ma'am, o. Tapos ako kang ginakahadlokan, ma'am, sa karas ang liog, ma'am. Huwain mo, da, binahol, ma'am, da, barat ay, ma'am, da, ginaloob sa ako, ma'am.
1: Pero nagapadawagan niya si Marisa Lagat sa naman nga pagpahaya.
2: Express, balita sa gahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Oras mga katropa Philippines sa Dartamela size 27 sa gahon. Ag sa mga detalye mga balita nasyonal nga tumagkatong Santo Plus Gold Herbal Caps. Ginpatahagit Philippine Statistics Authority o PSA nga nagdasig pa sa 7.2% ro na ilistang inflation rate sa nasyon kubugan itabril. Ginpahag niya PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa nga raya gawin o pinakamadasig inflation rate nga nilista sa tagtadiwa niya tatlong taon. Nagapangunang indicator sa pagsipa ita inflation na pagtaas it presyo mga pagkaon ag langisa. Ito pinakamabahaw nga contributor sa pagtaas ng inflation sa food items. Hayro bugas nga mabahaw rugin taas ang ginsundan man it isda ag karne. Pagabot man sa transport, nagtaas it 124% of pressure diesel samtang gasolina ay sumipa man sa 60.5%.
2: Express, balita sa gahon.
1: Ag sa tapusan man yung balita, National, ginipasigurit Department of Energy o kung DOE, nga bastante supply at langis sa nasyon, nagwaraya it plano mag-order tugang fuel sa pihak it ginpatuman yung panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo umpisa kahapon at lawit matasa. So kay Energy Secretary Sharon Garin, bukon pa it kinahangan o panibagong order at fuel, pangod may bastante supply at limitado storage facilities it Pilipinas. Kapin sa 150 million liters unit diesel rin ay proseso ginagamit bilang buffer. Base sa datos, si Department of Energy may bastanteng supply runasyon para sa 53.71 days. Sa issue man, ita kuryente ginpeg ni Garin nga suportado na under proposition yung kakasor o value added tax o convert sa kuryente agad mapanabaro gastos sa mga consumer apisara nga sa Department of Finance Penal nga decision. Ag para mas kanyang foreign exchange rate update, ratong US dollar nagabalor 61 pesos 56 centavos.
2: Express, balita sa gahon. Balita sa international. Balita sa international.
1: Ag sa mga detalye man, balita international nga tumagkaton Santom Plus Coffee Mix. In pamalibaran, it United States Central Command draw report yung tinumat Iran rusang ka Navy akon U.S. Navy vessel kasunod ipahayagin pila ka mga Iranian news agencies ng ginaligar ang ginatake nga barko magapit sa Sangkapur sa Southeast Strait of Hormuz. Sa Iran, rin nasambit yung barko ay nagabagsigon sa maritime security ag napilitan niya umatrasa. Abang isterit U.S. Central Command nga uwa it maskin anuman yung Navy ship rutinamaan sa insidente. Karagin payagit U.S. military o bagong inisyatiba ang gin-endorse ni U.S. President Donald Trump kung sa imposibleng gumamit ita naval ag air assets para giyahan mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung siin maabo nga mga barko ro apektado bangod man sa tensyon.
2: Express Balita sa Gahong.
1: Sa balita international, naging ako nagpatigayon ito evacuation ng mga medic para sa daywang pasaherong nagapakita itong sintomas itong hantavirus matapos gilapatihan niya outbreak sa isang luxury cruise ship na presenteng nagapabilin sa baybayin it West Africa. Nabubanta ang kapin sa 150 nga katawo para stranded sa mga haw niya cruise ship matapos magtaliwan ng tatlong pasaherong ginakipan it mag-asawang Dutch ag sangka German national samtang may pila pang nagkasakit. World Health Organization o kung WHO manabar pang peligro kara agwa kinakinahangan ni travel restrictions. Samtang bilang pagdahan waan na ginpasultan it Cape Verde nga magdungka ro Dutch flag nga MV Hondus. Kanin man ginausisa ito operator it barko nga Oceanwide Expeditions ro posibilidad niya maibakwit ro mga pasahero sa ibang lugar ka Cape ro Las Palmas ag Tenerife samtang ginaplanuhan ro repatriation ng maapektadong sa kumpanya ginapatuman ngon restrictong health protocols sa sugod ng barko agud malikawan ro pagkalhit it bagatian.
2: Express Balita sa Gahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Ag sa madetalyo man balita entertainment nga tumang katon it premium dit. Nakahakot it masobra 2 million ka mga audience ro ginhiwat ng concert ni Shakira sa Brazil. Sa mga opisyal ni Trio Di Janeiro nga napuno ro itmatuman aro Copacabana Beach. Dayon siguro ginakabi nga pinakamabaho nga concert it Colombian pop star sa anang singing career. Kapag padigan konsyerto it mga international stars ay pamaagit lokal nga gobyerno para makahakot it mga turista magabisita sa andang nasyon. Pila sa mga naunagon nagpadigan show nga humakot it milyon ni mga fans ay sanday Madonna ag Lady Gaga. Ubos man yung kalipay 49 anyos nga singer mainit niya pag-supported mga fans. Base mas pagtansya mga Brazilian officials, kumita ro singer kapin sa $161.45 million. Pero sa mga concert ni Shakira, kapartit andang Todo Mundo no Rio, haginapatigayon kadabugan, it Mayo.
2: Express, balita sa Gahon, balitang sports, balita sa sports.
1: Ag sa malitali man, balita sports, nga tumangkato ni Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sumaka sa mas mataas nga pwesto o Filipino tennis star nga si Alex Yala sa pinakabagong rankings at Women's Tennis Association na kong WTA matapos sa ng kampanya sa Madrid Open. Halin sa number 44, umangat si Yala si ka-42 nga pwesto sa singles rankings matapos makasugod sa second round itorneo kung siin nagdugang imaw ita 35 puntos para sa kabilugan niya 1,285 points. Sa nakampanya, ginpierd ni Yala sa Anastasia sa first round sa score nga 6-3, 6-3 antes na pierde kay Elise Mertens sa second round sa 2-6 o 1-6. Bago sa performance, nakabuo si Yala at 120 points sa doubles nga nag-angat sa anang career high nga number 88 sa rankings halin sa dating number 99. Presente niya sa Rome, si Yala agod niya pahauman ruan ang pagsabak man sa Italian Open.
2: Express Balita sa Gahon, XFM Health News.
1: Ag para man sa health news portion. Nagpadumdum ro Department of Health o kung DOH sa publiko nga magdahan konsa sa chronic kidney disease o kung CKD o kung sakit sa bato matapos magwa ro datos ng kapin sa 36% it mga Pinoy o kung sa bilog sa kada tatlong individual ay apektado kara. So sa DOH ro CKD isang kakondisyon kung siin amat-amat nga nagahina ro paggana it mga bato nga nagresulta sa kabudlay sa pagbuo it higo ag sobrang tubi sa gawas. Ginapahayag ita ahensya nga posible ra nga tumama sa sinuman apang mas mataas sa peligro sa may mga tawo nga may diabetes, alta presyon, obesity, family history, sakit sa bato, nagapanigarilyo ag nagainom it aga. si Manchay Report umabot ngon sa masobra 27 billion pesos. Ruginasto sa PhilHealth para sa masobra 1 milyong dialysis claims sa unang anong mga bugan pagamang 2025. Gintawag it DOH or CKD bilang silent killer bangod masaming awa ita mas tempranong sintomas. Kung magrabe posibleng ma-experensyahan o pagpanghawak it itsura, alima, siki, ag masami nga pag-ihi, abigon sa gabi, kawad anit gana sa pagkaon, ag kabudlay sa pagginhawa. Agad niya malikuan, gininganyot DOH Republiko nga bawasan o pagkaon it ultra-processed food nga mas mataas sa asin, asukar, ag mga preservatives.
2: Express, palita sa gahon.
1: Oras mga katropa Philippines sa their time alas 6.34 sa gabi. Agri mga balita, tipon pilog ng puwarsa at AXA Farm Network Philippines, 96.5 kalibo makanya adlaw kita ita Miyerkules, Abril sa akon, Mayo 6, 2026. Agri mga balita, Gato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men at Premium. Gaman ang Vision X Plus Soft Gel Capsule, kapsula para guide sa ato niyong mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Cement Oil, at Santo Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yasto Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sas the Pain, at Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
8: XFM.
2: Mga katropa, exa

0: May namang kodre, Doc, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo ni ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag, ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makapabulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amunag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iya nga blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iya nga kabuhi. Kung hindi siya kapangapi, ilabi na mga alas dos, alas tres sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapin pagid ba, Doc Arvin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So ma-suggest na ton sini sa ila, Doc Arvin, na muna yung Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santon Gold,
0: yes.
2: May ara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pagkat ang pag-function sa aton sa ninyo pancreas. Iring mangustin, kag vitamin D3, ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagkat sinik ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or mahatagaan siya sang order for laboratory.
0: Laboratory
2: test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones ilang atulan. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes, to help!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Arvin, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga man, babuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos, damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger. Tapos, kaon pa kita sang mga wala fibers ng mga pagkaon. So, kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako ng gawa ka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong song. Sister Pain. Pero si Da, sige na matulang pagsakit ang akong ulo.
7: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Katropa, yari na ang atun winner sa atun weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo.
10: Ako si Lucille B. Martinez, taga Barangay Ambulong, Batanaclan. Nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akong niya nadagaan niya 3,000 pesos cash nga ni kamong mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong papremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:47 na sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: good morning. Maya dahil nga gahon mga katropa. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Aton ka nga pagroratsada. Adlaw makaroon nga Miyerkules na. Good morning. Una nga Miyerkules sa bugan. Ita Mayo 2026. Good morning. Sa mga nagapiesta, happy piesta. Enjoy. Abo nagapiesta nga mga kabaranggayan, bilog nga probinsya Itaklan. Well, bago na tanan, datan na nga pag-welcome, agpag-abi-abi kinyo banwa sa aton nga nga mga katrupa, nga mga tricycle drivers, sa mga nagabiyahi-biyahi na, iya sa Banwa Itkalipo, kabilugan nga probinsya Itaklan, ya kay Pro Islay Boracay, good morning. Good morning! Sa aton nga nga mga suki sa mga secondary area of coverage sa probinsya Karait, Capiz, Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. May ride nga gahon, mayong buntag, Buenos Dias. Sa aton ka nga mga katropa, welcome sa aton makaroon nga pagpangalagad the Miyerkules ng edisyon. Sa aton ka nga programang Bullseye. Sa mga nagatrabaho sa gobyerno, may trabaho pa ha? May klase pa sa may mga klase, makaroon ka nga adlaw. Iya sa Pilipinas. Sa mga nagabubalikuto, tro na amat-amat na bangon-bangon-bangon na. Bogtaw. Good morning! Kamusta ro dagagan? Itaton ka nga panyempo iya sa aton sa Western Visayas. Probinsya Karait, Aklan. Medyo may init-init para pero may ginabantayan kita nga mga low pressure. Sambilog sa mga low pressure mga katropa, naging tropical depression na. Wa pa nakasugod. Tatlo makaroon ka mga weather system rong ginamonitor. Itaton nga DOST Pag-asa. Sambilog kara iya sa sugod ita Pilipinas. Rong low pressure area. Una-unron ha, sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero manaba kara mga katropa ro tsansa nga maging bagyo or tropical depression. Mataas na ro tsansa itsambilog nga nga maging bagyo. Although naging bagyo, naging tropical depression ha, sa guwa itaton ka nga nasyon. Sa guwa ita Philippine Area of Responsibility. So, may sambilog nga LPA nga iya sa sugod. Rana ka nga direksyon iya sa may party man it Mindanao. Wa man itsansa nga maging bagyo pero magadaga it matindi man nga mga pag-ugan. Umpisa hindi na nga gabi eh. Di kara sa may party it Mindanao. Abot man ng porsyon it Visayas. Sambilog nga tropical depression nga napasagwa. Posible man nga magadaplis or basi magaigo sa Bicol region. Pero sambilog nga nga LPA mga katropa. Ang tropical depression. Agkon magsuod ra sa Pilipinas, imaurahay pagapangaganan nga si Bagyong Kaloy. Mga katropa, pangatlong bagyo sa Dayang Dagon 2026. Pusat! So makaroon patang adlaw, may tsansa matagihapon rong init. Sa aton ka nga mga igbanghod, magpangibabaw pataro init, no? Kasi daya nga rang LPA, aga daya ka rang tropical depression, hindi pa masyado makapikto. Makaroon nga adlaw sa aton ka rang mga lugar sa Luzon, ag iya sa Visayas. O, ag porsyon ka rang ita Mindanao. Karoon sa bilog nga rang LPA, iya sa main party it Mindanao. Mag-aumpisa ko taro pagpaugan-ugan ka rang, umpisa hindi na nga gabi mga katropa. Okay, may lang doon. Maka-experience sa man, iba na ng mga lugar nga rang maugan-uganan. Dahil sa matinding init kapon, nag-abot sa mga 44 degrees Celsius o aton nga heat index. Okay. Oy, good morning na ha. Sa aton ka nga mga suki, mga katropa nga nag-monitor, nag-tutok makaroon sa radio at sa online. O na sa Facebook, mayad nga pagpropamati na. Paki-share na at paki-highlights mga katropa. Para mga nakatutok sa XFM 96.5 at XFM Kalibo 96.5. Good morning! Okay, kay Mike Dilatory. Mike, good morning ha! Nag-monitor makaroon si Tatay Ray Hilario at kay Nanay Ijel Hilario sa Bakhausur, Kalibo. Good morning! Oh, good morning! Kay paring Mark Terence Sugilon. Pare, good morning! Good morning! Good morning ida sa kay Baby Koy Koy. Si Maki! Nakabulls ay gila tapirmiron na sa iba. Ay paring Terence ha, good morning! Good morning! Ay matitorniya ni, good morning man sa torniya, pamilya na sa ibahay. Ay nagatutok makaroon ka ng hagahon, good morning! Kay Dilabiga Cloudy, good morning! Si Jory Jorpo, nasa REC Gravel and Sand sa Tabaaw. Good morning! Nagamonitor! Oh, umpisa ko tara kay inang gahon hasta doon ang gabi. Diri-diritso ro radio. Lloyd Beltran, good morning ha. Merly Cabugnason, good morning. Si Gracil Kahilig sa Kabayugan, nakatutok man makaroon nga gahon. Joyce Chavez ha, good morning Joyce. Si TJ Noynoy, Igtanlog, Solidad, doon sa San Francisco, California. Good morning. Amat-amat na ha. Para makapaabo kita makaroon ka ng adlaw. Miyerkules makaroon. May init-init matagihapon ha. Tinduro pag-ugan-ugan nga rahay, mga agi-agi pagang man. Pero kahapon, grabing ugan. Libakaw, madala, grabing buhos man. Maganda-ganda, bumataraton ka ng mga kasubaan, mga katropa. Sige lang. Kay Richie Gregorio, good morning. Kapa-shoutout, anaiya sa mga taga-Balaktasan, Sitio Danaw, o naroon sa Madalaga. Good morning, ha. Oh, thank you na pa rin, Terence, mo naka-highlight siya si paring Tintin. Bisan na sa barko ron, nag-monitor niya. Good morning na kay Maring Duna. Na nag-apupaha o man. Now, sa aton makaroon nga pagbangalagad banwa. Ano mga mainit nga mga topiko nga aton karang pag-ugo istoryahan. Oy, bantay ka mo. Aton na nga i-plastar sa aton karang nga mga tagpagamati. Room. Raya nga rang kahapon takong tanato na basyadara. Ugaling, medyo nakugabos kita ita chimpo. Ro raya karang nga mag-ina nga after 29 years, 29 anyos, no? Nga nagtaliwan, wat sanda nagkita ra. Ay, buko matsadat mga bulag ra eh.
1: Ayaw rin ma.
0: Dahil nabugag, no? Ro raya karang nga mag-ina, mga katropa. Now, after 29 years, nagkita rumag-ina sa barangay Dingli, una sa may Banwa Itbanga. Ano ro istorya sa likod kara mga iba gani nga ron, mga 5 years yang nag-usoy kita't paagi nga makita ro. Pero this time, 29 years. Ha? May alintro at ang mayad ro unga. Ito kon ano ro naging reaksyon mga katropa it daywa. Ha? Kasi 29 years, nag-usoy ba ro unga nga ra sa anang nanay? Ro nanay, nag-usoy sa anang nga hamat nag-abot sa 29 years, nga uwa nag-ililita ro daywa nga ra mga ka. Bullseye! Ro istorya ka ra. Hindi na, aton nga igabasyada sa kabugusan ko aton ka ra nga pag-pangalaga. Now, ro damsite man, una sa barangay Badyo, sa Numansya, gin-petisyonan it mga apektado karang mga residente nga para ma-relocate mga katropa. Na ro barangay council nagapanawagan makaroon sa LGU naman siya. Ro andat ang ginausoy makaroon rong bukod at temporary eh, kundi pang matagalan ta kung sa aton pa lifetime ut anang solusyon sa raya karang problema it mga taga barangay Badyo una sa may area kara it naman. Hindi na ron aton nga i-plaster kinyo si punong barangay punong barangay Victor Crispin at barangay Badyo. Yaman niya ni ro dam site nato sa Kalibo problema man ta. Kapin pa makara chimpo gumatiguan nga ra basi maglala para problema nga ra. Indo na istoryahan tara sa aton karang nga pag pangalaga da banwa. Now, may isang bilog nga siklista nga nagawangay. Raya matapos mga katropa nga gin butang tayo sa agang-agang. Ha? Daya ka nga tricycle driver. Nagawangag. Mga katropa rong raya ka nga sik. Now, kahapon da. Natabo. Mga alasays it gabi eh. Una sa may area it plaza. Sa may Pastrana Park. Now, nga ginasugid, nga imora hay sinagawig tara it tricycle. Samtang sakay sa anak karang nga bisikleta mga katropa. Ha? Nga gin nagagwaw ta kani nga matsagin kaladkad gid ro anak karang kuan eh. Ra anak karang nga bike ah. Dayang nga ra estudyante ra mga katropa. Now saan nga post sa social media sa Facebook nagatauin mo with awareness. No? Awareness. Saraya ka nga tricycle driver nga na-identify na. Ag makaroon, igapatawag right aton ka nga munisipyo. Now, sa awareness post nga ginpagawa, itaya ka nga biktima. Di ka sa may... di ka sa may mabini, sa may stoplight. Ah. No? Nakapundo imaw sa stoplight, it maayos. Tapos bigla nga may tricycle nga nagsagi sa anak karagapay. Agbukon niyang it normal nga sagi. No, nga nasagawig. Kundi ginkaladkad mga katropa base sa anak karang nga post. Ginkaladkad ro nasambit karang nga bike. Ah? Now, okay ta kunta kung ro driver it tricycle nga ra nagpanaog ag nagpangayo it pasensya. Nagahugat-hugat man do daya karang nga biktima nga magpangayo mo't pasensya. Kasi kung nangayo mo't pasensya, may chance at nga pasensyahon gid. Ha? O galing, rodaya ka na nga driver ginasugid, gin-ignore ta imaw. Ha? Gin-pabayan ta. Wa ta imaw gin-sapaka kung sa aton pa. Oh, that's why nga nag-call imaw it attention it driver nga ginsingitan na nga kung nakita na ro nasambit ka na nga biktima. Oh, no, nagpundo mat ako noro tricycle. Ag, hinambagan pa mo, ano man yung ginawin na karoon na. Diba? Ag, tao ko na-attempt kini mora nga tupon. Oh, gin-attempt pa imaw nga tupon mga katrupa ro, raya ka nga biktima. Ay, medya man na, nadipinsahan na ro, anak ka nang kaugalingon. Pero abot nga po ro, anak ka nga tupon. Oh, agas na ko nung makaroon na gangot-ngot mga katropa rung anak ka nga alima. Diba? Now, gusto kong ta nga magbawi, ron nasambit ka nga biktima, galing may nag-awat yun, tama ron. Hindi ko tapag palalaon parong sitwasyon. Kasi may mga proper authority nga magahimos sa maurang klase nga mga tricycle driver, yes, may banwa ka right kalit. Ha? May mga authority nga magapanabata sa anda karang mga ginpang obra mga now ginpablatter o nasambit karang insidente. Now, makaroon wa para makuha na ito kung although identify mga katropa ro kuha na, identify ro tricycle. Ha? Na kilaga kasi napicturan. Nagaroon ganit. Kung it pulurum. But ang bagon, may prangkisa. Para sambit ka nga tricycle mga katrupa. Sana pa kanina nga post nga to, medyo mapuga-puga pa man na rumat. Kamula tabala magsugpon di karon eh. That's why kahapon nagapanawagan ron sambit ka nga biktima nga base kon may nakakilaga. Sana sambit ka nga tricycle driver mga katrupa. Nagpa-medical dayon ro. Daya ka nga estudyante, mga katrupa. No? So, maura nga hinampang, wa kita nag-tolerate ka ra, yas, banwayt kalibok. Aside kita, sa chimpo nga ra, sa time nga ra, yas, banwayt kalibok. Eh. Sa time nga ra ni Mayor Joe, tinguan nga dapat mausoy da. No? Tako, nagahimok at tikang ka ra ng munsipyo para ma-identify. Pero nasambit ka ra nga tricycle driver, mga katrupa. Pati operator dapat ipatawag. Ha? Sa alids nga nga pagkaladkad na sa rayang bisikleta nga ginasakyan ni estudyante mismo una sa may mabini street di kara sa may traffic light kasi naka-stop ko nuro kuan ka to eh no traffic lights so ay kinaladkad agihapon ito ay tao ay mat may mga maurat ang mga tricycle drivers yas may banwat dapat hindi nato na pagpalagpason. Ah, sa aton karang nga titimyo, Traffic Management Division, itaton karang nga Banwayt Kalibo, dapat may mihura at may aksyon nga maobra ro aton karang nga munisipyo sa maurang klase nga mga tricycle drivers sa iya sa may Banwa Karayt Kalibo. Hindi naton pagpabayan nga mamantsahan ro pagkatawo it ibang nga mga tricycle drivers iya. Ngaro ibat ang mga tricycle drivers nagaubrat at matino. Pero raya karang sambilog karang tricycle driver. Problema tay taton karang mga motorista base kon bukon yang bisikleta ra nang makaladkad karas pilang adlaw. Base mga pasahero na or mga commuters or mga igbanghod naton nga nagatikang-tikang yes may banwa ita kaliko. Kaya ra bisikleta pa nga ni kaya nang kaladkaron eh. Basi sa pilang adlaw, basi kung mga tao na makalatkad kara. Kaya Nel, Stores Nel, good morning anay ha. Nag-monitor mga rong kanil. Andy Norada nung Andy, good morning. Watching mga karon. Onara Stambak, New Washington, no? Ag sana karang son-in-law kay Stephen Pontanilla. Ag sana karang wife nga si Melinda Norada o nasa Sitio Dumlog, Barangay Tambak, New Washington.
1: Good morning!
0: Kay Jom Satiro man, nag-monitor makaroon, naka-bullseye, radio.
1: Good morning!
0: Aba nagka-kapi-kapit, Santon Gold Coffee Mix sa Mabilonyo, Washington. Good morning! Kay Gavin Tolios. Good morning, ha? Nag-monitor makaroon ka ito. Shoutout man kaya sa Burakay, kay Rodel Taglay, kay Nino Rasgo, Andre Bon Masula, kay Fritz Ricayo, kay John Mark Trisplasius. Good morning.
1: Good morning!
0: Kay Landry Baladhay, good morning. Watching makaroon sa Tabayun Banga. Good morning, ha? Cecil Ratay Guzman, ha? Good morning. Watching makaroon sa QC. Good morning, gidaw na. Good morning, man. Listening sa Ibahay. Good morning to Ruth Ann Bautista. Nag-monitor.
1: Good morning!
0: Kay G. Makiswani, nasa Bacoro, Cavite. Good morning. Genentelio, good morning, man, ha? Agi sa mga pumuyat Barangay si Rodo always kita nagamonitor makaron nga gaon.
1: Good morning.
0: Iyan panagiton yan. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay Richie Gregorio, good morning kita nagatutok man.
1: Good morning.
0: No, good morning sa aton karang mga katropa ha nga naga monitor makaron karang agahon na.
1: Good morning.
0: Magugumon nga mga ibang mga lugar makaron niya sa aton nga mga kabanwanan.
1: Good morning.
0: Dori Jorpo Bugok ag nga driver i-tricycle nga ron impis impas gumandon sa LTO dapat nga ni buligan na ro biktima may isog patagalimaw oh haror rep.
1: Good morning.
0: May obligasyon man kararo LTO dapat tawan man ra itsukos order ita LTO kasi masako makaron ro LTO sa pagmonitor sa pag-issue mga katropa it mga syukos order nga na ro syukos order nga ra explanation malang. So kung wani ilaro LTO sa explanation or sabat itdaya karanga mga driver matik na yan may suspension. Ha? Ag posible nga pag duga kung kita kanda. Hindi kung kita sanda pwede nga magmaniho it mga sakyan. Especially ro aton nga ra nga mga transport grupa. No? Kasi pag una ka pag imo nga sakyan is public transportation nga ginagamit. May mabaho kang sa gabton karon kon mag-ubrak at kalito. May mabaho kang atubangon. No? That's why kon nag-ubrak at kalukuhan, matik na ro imo karon nga lisensya. Bawion ni taron ni LTO. Kasi daya pribilehiyo tara naton nga tawang kita lisensya. Eh. Pwede ta mabawi ka sa gobyerno. Ay praskara. Dapat may explanation. Deserve it dahil karang nga biktima nga magpangayo it kaklaruhan sa driver. Diba? Kasi raan ang ginobra, bukon it manami. Base sa ulihi, magobra pa imaura it matindi pagid nga mga senaryo. Mga katrupa. Ruraya karang nga tricycle driver na identify roana karang nga body na. Oh, patawag ba garay? Aton karang nga munisipyo. Ha? Matindi tara na nga nga ginobra nga ginkaladkad na taro tricycle nga aro tricycle ro kwan eh ro bisikleta mga katro nito na no aturon nga iga basyada kinyo sa aton makaron nga pag pangalag no, bantay man kamo mga katro pa aton man nga iga basyada kinyo ro dayang porsyon nga gin kahapon sa Congress nag privilege speech si Congressman Leandro Leviste. No? Saan na nga privilege speech? Matindi ta eh. Kontra kay Executive Secretary Ralph Ricto. Ha? Rosugod itana karanga speech mga katropa, ginakusahan ni Congressman Leviste si Ricto nga may koneksyon sa kontraktor nga si Edwin Garjuka. Nagbaton it mabaho nga kantidad. Umabot it bilyon. Halin sa kontrakto. Ha? Ag si Ricto may koneksyon sa mga irregularidad sa flood control ag political financing mga ha? So gin-connect na si Garjula sa pagpapundo sa ginasugid nga kampanya nanday Vilma Santos ang iba pa nga mga kandidato nas Batangas. Oh, saan ka lugar mo Lasandera? Unas Batangas mga katropa. Mas nag-apad para ako sa sasyon kasi ginasugid nga may mga vote buying ipila ka mga politiko ag mga kongresista

mga congressman, wa tan ila nga mag-privilege speech kunta. Ginbagabagan eh. Although na dayon, for the second time. Kasi reformero, nabagabagan, no pangay, wabaw ta, diridiritso. Now, sa kongreso, may mga reaksyon na ibang mga congressman. Wa kuno it ng ebidensya. No? Subot ang bagon, pasibangod malang ra. Kung sa aton pa, chismis. Ha? So, no, ginaubright na yakarang mga congressman, ginpatanggal or ginpa-strike out sa official record wrong privilege speech mga katulad. Ah, ginpaduga ro privilege speech. Na rosabat karan ni Ricto anang unga una man eh, congressman man. Ginpamalibaran tanan nga mga akusasyon. Ah, agwat koneksyon ra anang karang mga ra anang ama si Ralph Ricto sa maurang-arang mga trabaho. Agwa itbasihan. Ag pagpangsamad gidyama. No? So, si Libiste, Congressman Libiste, ungara ni Lorin Ligata. Ha? Ag si Libiste nga ra, ginasugid nga, nagtauman ita kwarta para sa political deals. Pero ginpamalibaran naman ron mga katotohanan. No? Daya nga mga seryoso nga mga aligasyon. Aligasyon pag-abot sa korupsyon. Aligasyon pag-abot sa vote buying. Contractor links mga katrupa. Di ba? Now, si Ricto is bukon mat ordinaryo nga tao. Nga una man, nagahampang man sa politika. Di ba? So may posibilidad nga masamad man na nga political career kasi kita nga mga Pilipino against kita sa korupsyon eh. Pero nagkakanabo manggihapon. Against kita sa vote buying, pero pag abot eleksyon, may vote buying manggihapon. Ha? So, mga akusasyon nga ra, masyado kabugat mga katupa. Sa tunga, it daywa nga ra, nga kampo, nga mga taga-Batangas malang man yan. Eh. Oh. Now, ano ra, chika, chismis? Ha? Dudaya ka ra nga aligasyon, pag-privilege speech ni Leandro Libiste, o nasa kongreso, binanatan nga si Ralph Ricto. Oh. Nga hamba na, may madagom nga koneksyon si Ricto sa sangka kontrakto nga bilyonaryo mga katropa. Mo, nadagahig para ibang mga politiko nga ginasugid nga grabbing vote buying ag shady campaign funding sa Batangas. Ah? So, in short, may mabaho nga kalukuhan sa likod ko mga proyekto o nasa Batangas ag sa politika. Now, after kahapon sa privilege speech, ano natabo? No? Kabo nga mga congressman rong nakig. Ba't nakig sanday? Medyo nagbuyag-yag malanganit mga kalukuhan na. Kasi ro mga aligasyon ko na ni Congressman Libiste is wait kamaturan. Wait ebidensya eh. Wait resibo nga ginapagkita. That's why ending, ginapatanggal ro speech nga ra sa official record it kongreso. Ha? Kasi hindi ko na pwede kasi what basihan. Diba? Pagpangsamad gidyamang. Now, pag-abot sa politika, ano gustong hambagon karon mga katropa? Power struggle vibes ro hinampang. Kasi may political tension or bangayan sa kampo nga ra itdaywa. Ikaywa ginatis ro anda karang mga kredibilidad. What ebidensya? Kung what ebidensya, manabari mo karon nga kredibilidad nga nag-akusa. Kung may una nga proof, may igapagawa, posible nga mabaho nga iskandalo mga katropa. Now, public trust issue sa bilog doon nga ginatutok. Bisan bukon it proven, rumaurang issue, dugang sa gihapon ra sa pagduda itawo agin sa aton karang nga gobyerno. Kasi iyaw ta sa main aton karang nga mga igmanghod nga pag hinamba mong korupsyon ay gobyerno ron. Di ba? Hindi uta ro maduga. Kasi for how many times ron nga naghambag taro tawo ro publiko nga grabe tarong korupsyon sa gobyerno. Pag pwede para nga magbaho mga katropa kon may una nga mga kaso nga igapile or maghimo ita investigasyon. Ha? So di ka na pa lang, magiging seryoso ro laban.

0: ipagi ta sa legal. At the same time, may political scenario nga magkaganap. Oh. So do yun. Na sinuro mga kontraktor nga naging pang-mention na ito. Mayroon mga bagantayan na itong mga katropa sa Inampangara. May tungkianay mang kahapon sa Senado. Si Senador Lacson at si Senador Marcolita. Yan, nag-ilinaway man sila nga dayway. Wala ko na rin pabateron sa itong karang pagpangalakan. Pero haraan ay porusyon. Rung privilege speech ni Congressman Libiste at ginsabat man ni Ricto. O anang unga, una man sa Congress ng privilege. Kinabat man na mga katropa. Bullseye! Ang nangatong kianay nga nga daywa. Ara makarong pamatianay na mga katropa.
1: What is the pleasure of the Honorable Libiste?
2: Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto.
1: Please proceed.
2: Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Gardiola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binabunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Gardiola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mambabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang connection ni Gardiola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Gardiola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Gardiola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Gardiola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa anim na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 billion ang ginastos ni Recto at Gardiola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi po ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Gardiola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congressman Gardiola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Subo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Gardiola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Gardiola. Tila si Congressman Gardiola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito at sa mga pagpupulong at materyales kung saan ang nakalagay ay Vilma Santos Recto, Lucky Manzano at CWS party list. Ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Gardiola ang gumagastos para sa mga Recto. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas sa Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. O pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete. At si Kong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, ipinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinukondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Kong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa mataas na Kahoy, Batangas, na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Malulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Mabuti kung ipaliwanag nila kung totoo bang malaki ang ginastos ni Garjola para sa kanilang kampanya at ano ang kapalit at kung si Garjola ay kaibigan lang ba o funder din. At kung hindi sasagutin ni Secretary Recto ang mga aligasyong ito, hinahamon ko si Yusek Claire Castro sa susunod niyang press briefing na sagutin kung tama ba na may ganitong aligasyon kay Executive Secretary Recto, bakit hindi pa sinasalang si Secretary Recto sa Commission on Appointments at kung ayaw din ba nilang buksan ang mga detalye ng dalawang kasong plunder ni ES Recto sa Ombudsman. Mabuti ding magpaliwanag si Yusek Castro kung bakit ba talaga natanggal sa pwesto si Executive Secretary Lucas Bersamin nang walang paliwanag at ipinalit isang respetadong dating Chief Justice ng Supreme Court sa isang taong ngayong may dalawang kasong plunder sa Ombudsman. Panghuli, hindi lingid sa atin na binomba ang kotse ni dating Batangas Governor Armand Sanchez. Mapanganib ang politika sa Batangas kapag malaking tao ang inyong binabangga. Kaya kung ito man ang aking huling pagkakataon, nais kong dagdagan, hindi lang DPWH ang posibleng pagkukunan ng pondo ni Narecto at Garjola. Dahil ayon sa mga politiko sa iba't ibang mga bayan ng Batangas, ang nasa likod ng STL operator ng Batangas, Refresh Gaming, ay si Recto at Garjola, na ang isang humaharap para sa kanila ay si San Juan Vice Mayor Anthony Marasigan, kahit na iba ang mga tao sa GIS ng kompanya. Habang nasa kabinete ng Republika ng Pilipinas si Secretary Recto, mayroon bookies o second table ang Refresh sa kanyang sariling lalawigan. Kaya nananawagan din ako sa Kongreso na imbestigahan ang operations ng Refresh Gaming Corporation sa Batangas. Ang mga politiko sa Batangas ay maaaring tumestigo na dahil si Governor Vilma Santos ay nasa Kapitolyo, si Executive Secretary Ralph Recto sa Malacanang, at suportado sila ni Congressman Garjola, kompleto ang makinarya para gawing negosyo ang Batangas. Kaya baka hindi lang isang bilyon ang nagastos na ni Garjola para sa mga Recto. Maraming salamat po.
3: Mr. Speaker.
2: I can now take questions. Thank you.
3: Mr. Speaker.
1: Majority Leader.
4: Mr. Speaker, we'd like to recognize the representative of LIPA, Congressman Ryan Recto.
1: The Honorable Ryan Recto is now recognized. Please proceed.
5: Good afternoon, everyone. No questions to be asked on my end. Mr. Speaker, I would just like to make a manifestation to set the record straight regarding the issues raised by my fellow representative from Batangas on the alleged issues that were narrated. First, while this representation recognizes the importance of legislative oversight, I believe that it is equally important that information shared in this plenary is accurately based on facts, not assumptions, not insinuations, and certainly not on incomplete information. Hindi po dapat ginagamit ang plenaryong ito upang lahat ng mga hakahaka o paratang na walang sapat na basehan. On the alleged ties between Congressman Edwin Gadiola and Executive Secretary Ralph Recto, their association is purely professional, as Congressman Gadiola is also a member of the House of Representatives and a fellow Batanggenyo. There are no personal interests involved, but only a shared commitment to fulfill their duties to their constituents. Walang katotohanan ang mga alegasyon ni Congressman Leviste na mayroon silang may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. This representation is not privy to the motives of my colleague from the 1st District of Batangas. But let it be known, hindi po tayo basta-basta nagpapadala sa mga inimbentong issue dahil alam po natin kung ano ang katotohanan dito. In fact, I will not stand idly by and let these so-called facts be presented as truth. Let it be a reminder that Executive Secretary Ralph Recto has served as Congressman and Senator for decades, representing not only Batangas, but also the broader interests of the Filipino. And same goes for Governor Vilma Santos Recto. Mr. Speaker, and to all my colleagues here and to the general public, let us just focus on the facts and let us uphold the process. And most of all, let us keep our focus on our constituents and serve them with integrity. And on the subject of VAT, pagdebatihan po natin yan dito sa Kongreso. It is not the job of the executive, but our job as legislators, and we're always open for that. Thank you, Mr. Speaker.
2: Mr. Speaker, may I respond?
1: Majority Leader.
2: Mr. Speaker, may I respond?
4: Mr. Speaker, I'd like to recognize the Congressman for the 1st District of Batangas, Congressman Leandro Leviste.
1: Please respond.
2: Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat kay Congressman Recto na gusto niyang talakayin ito ng mas mahaba siguro sa Kongreso. Kaya sana magkasundo-sundo na lang tayo na magkaroon ng pagdinig sa Kongreso. Ipatawag natin ang iba nating mga kapwa Batanggenyo at sila ang pwedeng tumestigo tungkol sa mga kaugnayan ni na Secretary Recto at Congressman Gardiola para hindi he said, she said at maglabas na ng mga resibo. Pangalawa, dagdagan ko din na hindi ko binanggit sa aking privilege speech kanina ang eleksyon sa Lipa alang-alang sa aking kasamahan. Pero para may konteksto tayo sa talakayan nito, sinabi sa akin ng ibang mga politiko sa Lipa na ang di umano'y ginastos ni Congressman Gardiola at ng mga Recto sa Lipa sa 2025 elections ay umabot pa ng 1 billion pesos kasama na ang napakataas na presyo para sa bilihan ng mga boto. Hindi ko po alam ang totoong nangyari. Pinaparating ko lang ang sinabi sa akin at medyo mataas ang figure na natanggap ko. Baka naman 300, 400, 500 million pesos lang ang ginastos sa eleksyon ng Lipa. Pero gusto ko lang tanungin kung ano man ang ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa sa 2025 elections, kung 500 million man yan, o 200 million, o 100 million, ano ang kapalit ng ginastos ni Congressman Gardiola para sa mga kandidato ng V-Lucky sa lungsod ng Lipa? Don't take it from me, magpatawag tayo ng pagdinig at lahat ng mga Batanggenyo ay pwedeng sumagot sa mga testigong ito.
0: Okay, doyon ro kabilugan nga tung kay anay ita daya dayang daywa ka mga bata nga ranga mga kong no nga naghalin man mismo sa Batangas. Now sino rong contractor nga ginmention? Ro contractor nga ginmention sa speech is Edwin Gardiola. Ag base kay Libiste, sa bilog ra sa mga contractor nga nagabuyot it mga mabaho nga mga government project, flood control or ano pa una nga mga infrastructure project sa Batangas, no, nga ginakusahan may mabaho nga amount nga nagalibot una mga katrupa sa Lipa, Batangas. Ag may koneksyon raya tanan sa mga politiko yakip mga katrupa si Ralph Rick. Ha? Now the question is, may napaguwa ba kararo mga ebidensya sa mga speech nga ra ni Congressman Libiste? Ag may chance ba ra nga maging kaso mga katrupa? Pwede, pero makaron masyado pang kahina. Ha? Para maging kaso, kinangan nga may mga documents, bank records or mga witnesses nga igaplastar kanda mga katrupa. May formal complaint against sa dayang mga tawo, dagunta sa ombudsman or sa Department of Justice. Kasi bukod matbastante rong speech yang eh. Nga mag-speech ka nga una sa Congress. Ha? Now makaroon, medyo malabo ra. Kasi ginapatanggal pa sa record ro nasambit ka nga speech una sa Congress. Kasi uwait basihan. Uwait man, wa man it may ginpakita nga kontrata or paper trail. It kwarta mga or even mga sworn testimony nga pirmado itay ka nga mga tawo. So pag-abot sa legal term, sa legal world, dayatanan is allegation. No? Rotanan nga mga ginhambay, puro tanan chismis. Dapat, kung may allegation, may ebidensya. Mga katrupa. So, maging seryoso kung ro-issue nga ra kung may una nga whistleblower eh, nga maghambay. Diba? May magwa nga mga financial trail nga igaplastar si Libis. May mag-file it official ka nga kaso kontra kay Recto or sa kontraktor. Ha? Given ra mga katrupa, kasi iya kita sa reality scenario. Real talk. Sa politika, may mga maurang klase nga mga pasabog nga mga speech. Nga kun amat ginagamit para ma-expose rung matuod-tuod ka nga isyo. Diba? Kung amat, ginagamit yang para man magpangsamad. Or, magtaoy pressure sa kalaban. Daiba malang rin ang pang. Diba? That's why nga kuwat ebidensya ag issue pa re. Bukon pa ita scam, bukon pa it iskandalo mga katrup. Ha? So may mga pangagan man matuod. Pero akusasyon na lang, na-mention ro pa nga ni Garjula, Erikto, or sino pa ito. May mga mabugat nga mga akusasyon. Pero uwa it proof or maipakita nga mga ebidensya mga katrupa. Ha? That's why hindi pa natin mahambang nga may mga kaso. Pero nagakaganabo nga ra mga katrupa una sa Congress. Nga grabe tarong kaakig nga raman ni Congressman Leviste. Puro man lang mga taga-Batangas. Ha? Paginambang binaton nga privilege speech una sa Congress or sa mga legislative nga mga opisina, ginatawaan mat a chance dun nga mag-privilege speech. No? Nga ginagamit para ipagawa rong seryoso karang isyo. Magreklamo or mag-akusa. Mag-demand it action or investigation. So ginagamit right House of Representatives sa iya sa Pilipinas bilang anda karang ginatawag. Bisan sa sangguniang panalawigan, sangguniang bayan, ginagamit manda as a parliamentary privilege. Mga so, powerful day. May ginatawag kita nga parliamentary immunity iya sa Pilipinas. Butang bagon, hindi ka man pwede hagi nga makasuhan ka ita libel. Bisa may mabugat ka nga ginhambag. Di ba? Kung naka sa sesyon, o naka sa Congress, or sa legislative scenario, may protection while nga naghahambay ka una sa sesyon or sa plenary. That's why nga maobserbahan naton nga kagabanan sa mga ginapagawa nga mga privilege space, mga pasabog dun. Pasabog, akusasyon again sa mga kalaban. Mga katropa, pero may limitasyon. May limit. Hindi pwede man nga kung mo naghambag ka ito, mahambag ka lang bisan ano nga pwede mong hambag. Kinangan mo karon may mga ebidensya ka man. Ha? Kasi pwede kang i-call out. Iti mo karon nga kaparihong congressman or ano una sa plenary. Oh, pwede man ipa-strike out through speech. Pares ko natabong ora kay congressman niya Leandro Leviste. Ang sagawa it congress, pwede no, nga mag-obra it mga legal nga mga pamaagi. Ha? Kung may una pa nga mga claims mga katrupa. So mas better nga daghon lat na nito sa DOJ or sa ombudsman. Kung may una nga mga ebidensya man lang mga katrupa. Oh. Now, amat ginagamit ng maurang klaseng mga bangayan. Sa kaso nga ni Leandro at ni Ricto, ni Ralph Ricto, kasi may mga dahilan na para mapasabog ro isyo. Madasig ka makabuoit atensyon sa media ag sa publiko. Diba? Now, para man itis ro imo karang reaksyon. Oh. Distingan kung sino ro maiguan. Sino ro magadepensa sa hinampang sa mga pasabog. Ha? At the same time para i-post man ro mga investigation kung may una. Bisan uwa it full proof. Kung amat ginagamit para ma-pressure ro ahinsya nga mag-imbestig. Ikaapat political strategy ra mga katrupa nga ginatanaw naton eh. Pwede man nga pagpangsamad sa politika. Positioning, bago ro eleksyon. Power struggle sa sugunit politika kasi sanda hay mga taga-Batangas malang. Ha? So una ka sa Congress or sa mga legislative nga mga opisina, ro privilege speech, medyo migapunda eh. Ginagamit ah. Ha? At the same time, shield kumbuman sa hinampang nanda. Basko gring limog, may protection ka, mga katropa. Pero kung wakat ebidensya, matikron bagsak na ro kredibilidad mo ka. Pwede nga magbalikin mo ro epekto, mga katropa. Ah, so rin nung hinampang sa plastada nga nagkakanabo nga ra sa Congress. Di ba? So, mga bagantayan. Kasi nag-amat-amat yung manroy nang pang makaroon sa politika nga ra kasi nag-ilapit ro eleksyon. Pero mga ginatutukan makaroon mga katrupa itaton ka nga mga ibang hod. Okay? Morning kay Mama Medina Beltran Tiada, naka-highlight si da mga ra. Good morning! Che Rabanis, che, good morning! Nakatutok man, iya sa aton ka nga pag pangalagad, mga katrupa. Now, sa aton makaroon nga pag-propadayon, iba pa nga mga mainit nga mga tupiko nga aton ka nga pag ugo istorya. Naragon! Ato na ni Plastar Kinyo mga katropa. Ro, pagkililita nga right mag-ina after 29 years. Now, ano ro istorya kara sa likod? Nga hamat umabot it almost 30 years ha. Mga tatlong dekada. Nga wa nagkita ro mag-ina. Nagkita sanda iyagot sa barangay Dingli sa Banwa kara Itbara. Ano ro istorya sa likod kara tanan? Mga katropa ra. After 29 years no mag-ina nagkita sa iyat sanda sa barangay ding si Daryl Dairo o nga pakikuan niya nito diba manabi ako ta idea ka rin no ag may nagkuan eh may nag uso it paagi bing pakikuan eh pakiklaro sino si Daryl nga ra Dayarong o nga okay runanay wao tayo mo nag tao man it pagpahayag. Si Daryl, 29 years, gawa na makita ra ng nanay, no? Ay, grabe. Tatlong dekada. Gapasuhod sa tatlong dekada, mga katropa. Ha? So, ro istorya. Itdaya ka ra nga, unga, nga hamat nag-abot sa point, nga hagos tatlong dekada, nga wasan na nagkita, itanak ka ra nga nanay. Ulihingan sa na nagkita. May nagtulay, eh. Para magkilaga ro daywa nga ra mga katrupa. Si Jenny Mary Tumi, imoron naging tulay unahon ta siguro imaw, no? Ag din ibasyada na tondong unga nga ra kung paano sanda nagkita itana kara nga ina mga katrupa after 29 years. Hara makaron ato na nga pamatian si Jenny Mary Tumi.
6: Tropang Jenny Mae, paano no, paano natigayon nga magkita after 29 years dahil ka nga mag-ina o nagkaroon sa barangay Dingli Bangag. Ikaw, gitangan niro, naging tulay. Agod niya sa kauna-unahan kay gayo nanay magkita aroraya ka nga mag-ina ka Tropang Jenny Mae?
7: Ay, nakaibahan ka abin mo ya sa, ano, sa liso, sa amon niya ubra sa kontraksyon.
6: Mm-mm.
7: Ay nagmuno matay mo nag-istorya mata kami part sa mga pinamilya ay nagsugid matay mo nga may pamilya ko na imo sa Banga anang unang hambal sa Badyangan ay o may rupin matamakon sa Badyangan ay kaso may ay kahilig tabi ko no kahilig rupin ay basing makon kung taga Dingiron ay sino makon na ng pangalan ay si Merle kahilig rupin ko no ay kila makon ron kambal taron kambal makon ay imo nga nanay nga ron. Ay, uwat-uwat yung makon sa pilang adlaw, bilang Domingo makon ay akong tagid makon nito. Eh, hatod.
6: Oo.
7: Dito yung tamugid. Ay, dato, datan kahapon nga, nagpano ka na yung kamit namatyan. Eh, Sabado, pagal na mong tubram, paano kami sa among namatyan sa Puhok, sa Libo. Tapos, ito kami nagubog, ang pagkaagay na Domingo, pumano kami ito, tagahon pa, mga lasay siguro.
6: Alright. Mabuhay yun ka mong kaibahan sa construction ka na, sir?
7: Mga 1 month.
6: Oo. Tapos mga sa 1 month ka ron, minko, nagkalagayan, tagal kamot.
7: Ilang week yun nga, gusto na mong Domingo agtunan ay, kasi ako, masako man ay, simpre may mga ginagtunan man ako. Ay, maundon mo, hindi kami madayon-dayon.
6: Sir, kamusta kat ginasugid na nakimo ra ruplastada it anak ra nga bilog nga pamilya. Bali sa bilog nga istorya ninyo kilala mo't agaliro ana nga nanay bali ka barangay mo gid ana.
7: Oo, oo.
6: Mm-mm.
7: Ay, sir, manabi na mo na kikita ron ag anang mga unga man hay ka classmate ag ka barkada man akon.
6: Mm-mm. So bale, daya nga ra nga si Daryl, taga Lezo ta imaw or nagkatrabaho nga tagri mo na sa Lezo?
7: Makato, tugas.
6: Okay, ikaw. Ikaw sa Lezo kagatinggit nagkatrabaho pero taga Dingli ka.
7: Sa Bukon, iya ko sa Lezo Gaubra pero sa Makato man ako gauli sa Agbalogo. taga ito ang asawa.
6: Tapos inyong mga pamilya-pamilya man ay taga Dingli.
7: Oh, ako mismo taga Dingli, nakaasawang ako kaya iyahag to ako sa Makato.
6: Alright, oo. Oh.
7: Trabaho din kami sa construction sa Liso.
6: Oo. So, ikaw man yara, maskin masako ay gintinguhaan mo man niya, magkita gid na iwang nara.
7: Oo, ma'am.
6: Mm-mm. Sir, kamusta? Ikaw nga naga, ikaw gita, pero naga-video eh, nakita nato, no? Kamusta man, kat una gita nanda nga pagkita, ano rin naging plastada?
7: Hindi ako nga video man yan eh, ma'am, ay nagatangis man, medyo nagatubod na ng luha sa kaila, o hindi ko man masayra niyan eh.
6: Oo.
7: Siyempre, una ko man ka pumantaw nga, parang feeling mo man ay kung sa kayo mamatabo ay sobra pa man di ka rin mabatyagan.
6: Pagkatapos sir, magkita ro mag-ina, ano, ginaiwan mo ito si Darrell or kamo man doon ng panaw?
7: Nagsunod man dyan po mo ka kung dahil anang hampay ay mabalik ko nun mo sa sunod nga week or kung sino na yung mga watubra.
6: So kamo, una stay in. Una tagit kamo naga-star man sa barracks, kung may barracks kamo na sa construction.
7: Yaro si Hena ko ulian, ma'am.
6: Si Darrell o nagataman.
7: Si Hena sa barracks.
6: Oo. Ikaw kamusta man imo nga katrabaho si Darrell aga ano mahambag gid ani mo nga apo bing naga-comment no nga mabuot gid nga klase to nga rank si Darrell. Syempre after 10 years gid mo ani dana na usoy na nang nanay, sir.
7: Bisan niya man ani mabuot man imo nga hak ma sangkiri mo lang nga panahon kami nag-ibahay. Asay ra man na ako nga mabuot man din niya pagkao nga.
6: Mm-mm. Ni ko na kalagayan mo ta gimot loob.
7: Oo. Agalos kabihin man nga ni, ito man imaw ka akong pagdiritso naman na rin kay mama na ito imaw na akong gindiritso man sa amon sa Makato, sa among bahay, ito ko imaw patuwog.
6: Okay, may kumagmangkod man, galing yung turingan yun, Gil.
7: Oo, ito man. Ay, daywa man sa dan, may kaibahan pagid kami nga, ito man ka akong gistar.
6: Mm-mm. So ano ron, ito inyong sa sudsang buwan, kumbaga, syempre, nagkalagayan kamot loob, nag-istorya-istorya sa mga personal nga mga problema, inog pamilya-pamilya. Mingko, kumbaga, random, gulpi at ananaging singit nga. Ro yun, may minatood tayo mga ginikanan sa Dingli.
7: Oo, inataman ang tunay nga nanay mana sa banga mana. Mm-hmm. Kung ako mag-meet lang nga taga Dingli ako, ano mo, nagsugid ka ako nga igturaan ang tunay nga nanay.
6: Ay, okay. So, ikaw matay. Pagkabati mo lagi ka. Sige, sir.
7: Anong isipabi ka kung taga Makato ta ako?
6: Oo.
7: Ay, kasi sa Agbalugo ako gauli. Ay, huwag mga kung Agbalugo mo ako gauli. Pero, yun ang banga, taga banga gitang.
6: Mm-mm. So, pagkabati mo sa nang istorya, ikaw, haom ka tingagi man niya magbulig.
7: Oo. O, di ngambal ko tayagi mo nga ibang tagang makon. Sa tilang adlaw.
6: Ano ro plastada it pamilya it nanay nga rani katropang Darrell magayo gid ako maga sa karsada hinugod paro andang bagay kara.
7: Malapit yang man ma'am sa karsada pero ay hamukid yang mga bukid nga portion malapit sa karsada.
6: Mm-mm. Pero kamusta ang pagpangabuhi sir?
7: Anang pangitanan man ka nang nanay karag to ga ukaw ma lang nagapagakuan sa mga pangbukid ma lang mga trabaho ma'am.
6: Mabudlay gid ang ano man no.
7: Ay ma doon nga gyan ko man abi dati noon ma'am ga ukaw ako maisot pa nga ubraw ta namon ulit sang nanay man.
6: Ko kagabanan yung mga taga Dingli ro hindi daw ginapangabuhian.
7: Oo. Ina ma lang ro antigo kon ma'am mag-ukaw nga ginatawag na ron.
6: Kumbaga itag mga original gid ang ra nga manug-ukaw.
7: Oh, ma'am.
6: Oo.
7: Parang yun nga ni dahilan na matay ang nanay sa pag-ukaw lang.
6: Kaya, oo.
7: May blood na overpatid.
6: Sige. So, makaroon, no, nataka mo sa lesson, no? Padayon, matagyapon rin yung pagpanarbaho.
7: Oo, ma'am.
6: Alright.
7: Iyan so, naman yung patubang ko man makam, kapinamati man nga. Ma'am. Ano, naka-loudspeaker kami, ma'am.
6: Sige. Sir JR, o kon, Sir Janimi, thank you. Gid aman na sarang kahigayunan. At least, pinaagi kay mo ay naging instrumento gid ikaw naging tulay agud niya magkita masobra daywang dekada nga wa nagkita nagkaiba no maginay pinaagi kay mo nagkita ro daywang araso sir thank you so much it aman ha
7: thank you man ma'am
6: sige so, sir Jenny Mary Tomer raya karanga naging tulay agud niya magkita ro magina ina karon sa barangay Dingli banga
0: Bullseye! Okay dayaro naging dagan. No? So, masyado kaisot malang ro kalibutan nato ni. Dahil sa kaisot itaton karang sa sitwasyon para kanda grabe taro 29 years nga na. Nga kun isipon mo iya man lang sa probinsya man itaklan. No? Nga wat ana kapan o wat ana kasayod ro nga ro anang unga iya man lang man gihapon. ag may mga tawo nga nag-connect kanda. Now, gusto ta nga ipabati Dudoy Rubidio. Sa daya ka nga mag-ina, kung paano sanda nagkita nga daywa mga katrupa. No? Wala nato na mapabati sa kanginan. So, ang daka nga pag... kwan nga na? Ah, wapata Dudoy. Ruanda ka nga pagkita aktual. No? Kabuabo ka rin nagtugo ruha. Matapos ka rin nga mag-trending online rupag kita nga ra ita daywa. After makon mo taron, ha? Tatlong dekada. Oh, kuwang-kuwang 30 years. Diba gani, mga 10 years, grabe ko taron. Eh. Pero raya, 30 years. Aga, iya man lang makaroon man, iya man lang man sa aton ka rin nga probinsya ka rin itaklan. Ha? Ruraya ka rin nga mag-ina. Kunsiin, what nag-expect ra. No? Ruan ang unga nga ra nga, magkita pa sanda ko anang nanay. Ima maroon nanay. Nga, what ang gina-expectar nga, makita na pa, ruan na ka ra nga unga. Ay tao kung kasayad ima, ruan ang unga, buhi pat am. Or iya man lang. Rupangutan na takarahamat, what at nagtinguha nga mag-usoy kung iya man lang. Oh. Agbakaro, nagkita sanda after 29 years. No? So, din daw, kuwan na ito. Porsyon niya, araw kabilugan niya sa video nga pagkita nanda, nga ginpost na ni Jenny Mary Tomi, mga katropa, pamatian na ito.
8: Basta ginausay ron, kailangan mo ra.
9: Then, ano? Mga nakapindot. Ay, nakapindot niya.
8: Oo, oh, imaw na. Kailangan mo?
10: Ay, nakapandong, abi.
8: Ang kailangan mo? Ha? Paano? Ha? Ang kapa kailangan nga ni Kimo?
9: Ga, pamasya ako kay Michelle. Wait that.
8: Oo. Ang tagbo. Ay, siya hindi mo, ay.
9: Ay, Manila. Ay, Mau. Paano, pamasya ka na?
10: Okay, hi. Lagi kunta na
8: ma-share ka. Ah, may asawa ko tayo.
10: Ha?
8: Oo.
9: Ay, nubyo gala.
8: Ah, nubyo? Abi ko asawa.
9: Ang araw gala
8: ginawa. Ah, ginatawag nga okaw.
10: Michelle. Tapos.
8: Kailangan ka ron, siyempre.
9: Tapos na ano dahil doon?
8: Nag-aaron. Makala ubra namon dati man, day nanay.
10: Nanay? Ano
8: si nanay mo? Oo. Gaukaw man.
10: Kasi,
8: nang ligit niya to? Alin, numay kong hasta ka ikaw, di karo yun?
9: Sabi, anong duog-duog? Wata duog-duog
8: na ron? Wata ron.
10: Uy,
8: talikod do, talikod, oo.
10: Ay, kahilig! Kahilig man dati. Diego, ano nga?
8: Ha?
9: Tandaan mo pa ako.
10: Ha?
9: Tandaan mo pa ako.
10: Wa, honey?
9: Ang tatlong buwan yung iwanan mo.
10: Ano yun ang iiwanan ko?
8: Ay.
9: Wala mo sa tanda. Kilala mo si Dennis Timonera?
10: Oo!
8: Oo.
9: Oo.
10: Ay!
8: Ay? Hi. Kaibahan kami sa obra. Ay nagpakilagay mo nga taga-iya ko na nanay. Ay, sino mana? Si Merle, si ano Merle Rupin mana kahilig. Ay, kilala ko tama ko doon. Ha? Taga-iya ko. Dingle. Kaibahan kami sa obra. Sa Liso. Contraction.
10: Nakita kami si mama mo. Ay, doon yung mama mo. Ano ho yan? Ano nga ho? Ay, doon no, nga, nahidlaw man kuno imaw kimo, ayaw ka rin puno ka nagapakita.
11: Nagkita man kami.
8: Kaya ang bako ay iyaw niya ni Makon sa ako suyon ko gidbisan si Makon. Oh, ay ingawa ka man ano man nagtakas gid ako nga nagadingli man ako. Gani kabuhay yung taraan kapos yung Domingo pa nga ni dapat yung mga gusto yung mag-agto ay hindi pa ako mga ni Makon ako pwede
10: Michelle wa man mana imo nagatawag ug kakon
11: wa ni ab ko sa katiklan abi ka to ako nag-obra sa ano, sa Iloilo
8: ay gusto na gid ko nung makita ikaw ay iban ta gid bakon
10: no ang tuman ako kay anti mong kay manang mumian ina dali nga dira malang.
8: Tsura kita nga ni Makon mo ni Pitok man, Michelle, eh, imo ginuman ko na.
10: Doon yung ina nga ni ako. Ay, wa kating ito.
11: Ay, wa mga ako kasalo.
10: Oh, ay, sing kakato ay.
11: Base sa ano, patas doon at ang Iloilo.
10: Ay, oo, base sa Iloilo, kating kato. Pitok, sino ang kinitong ana? Ay, mga makala. Si Michelle, ay, nagsikyo nun imaw sa Manila. Ang kaya, galing ay wasan nagkasundo ka ng kaibahan ay nagduyong o si matay mo at ibang obra. Pag si Manong na nga, ano, nonoy ay duyon ho nga. Pag si Mino ay...
8: Ay, di, makarumpanggit ka mo nagkita.
10: Oo. Kung man sa nagkasugot ay marundon nga. Duyon ho, duwan.
8: Ang baging inoso ginamon to kanday nung bani kung siin ka mo. Ano to na daddy ka no?
11: Bao nga na, bao nga ko na pasalamat kayo nung MMA, ano, nakilaya ko mo sa ito sa ano, sa...
8: Ginaobrahan sa Liso.
11: Ay kung nga mo nagbangit niya, tag, ding, sa dingli mo gauli, ay hato ang bako dahil nga may, nanay, may kilaya mo ako na ko itong akong tunay ma akong nanay nga si Merle. Wala ko.
10: Sino man ako? Ano na si Nimnim nga rai. Do you know nga? Kwan gid kami kara? Medyo how guman kong kuman dun?
11: Tapos ato dayon ng...
8: Pangayawang Domingo niya na nagtutarato kami.
11: Si, ano, si Michelle ang kong manghod ma kong dun. Ilaya day nung dun. May kibahan pa daw ta kami. Si, ano, si...
8: Ang hilo ay Junior Junidis nga. Ito man ang gaubro.
10: Ah,
8: ito ka kon man gauli sa bagay sa Makato.
10: Mm-mm. Ay maya dun, may obra lang. Oh. Ma, tino man siguro.
8: Ah, oh, wow, bago. Ito man kami halin sa po. Kabi ito rin ging sunod ko gindi mo agad makasunod iya. Agad ako binalik balik. Namat yan ba namon?
10: Ay paano yun? Kaya pa kami?
11: Ay, okay naman.
8: Importante ay nagkita ka mo.
11: Importante ay nagkita. Umat ka na.
8: Kibot yan o.
10: Mas kibakod nga ra. Kaya nga nga nagaukaw kami ho ay. Oo. Pag dumdum ko ta na ay nagaklag ka. Ako nga ra.
12: Ikaw ilang imaw ko ay nag-ukaw anay niya to?
10: Oo to, ito gali. Ito lang gali ako. Taki mo. Si mama mong Grace, nag-ano nga ni kami, nagkita. Pero tag-laki, kat ginahat, doon ho, katong ginahatod ko, lampin nga to kimo. Naaki gid akat si mama mong Grace, kakon. Ana gid ang ging inano ka to. Ay, ay sinakon dito ay kung iya makon do lampin nga rahay do yung masakit man dag buot syempre ay yat aki muro nga ag
12: ito kumakon sa aska ka
10: oo sa aska pat ang katuga alaga kay Meryl yun
11: ay ako yung mga kuga ano ga ano buot yan kinyo kasi
10: naitindihan ko imo mang do yun hong kwando hagtunan kung matiba ni mo ay kung doon ho nga, na mo yun naabi ka to, kung hindi mo mana itauro nga mana nga rong kanda, ay, kuidaho mana nga magpupangayo katbulig iya kakon, puno, ay si tay awri nga to tagbuwi, na akigid akakot duro haman mana, itaumot amana ing unga nga to, aglaki pa man, ay alinun na akong ay ginabuot ananda, na akong aguna man si papa mo,
13: Duyong doon. Hay galing nung nag-alaga kasi mo hay si nanay mo.
11: Oh, nag-add ko man ko. Ha? Pilang Domingo nag-add ko man ito sa ano.